0: pangseryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong palig-una ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension Clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Osmania Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161. Sa Cebu City Branch na nato, o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata. Para sigurado, adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Sports ngayon.
2: Ato dawato ato ang sports update. Pinagi sa ato ang Radio Man o sports analyst o international boxing judge nga si Radio Man Edward Liga. Sir Edward, may buntag.
3: Mayong buntag kasamang Maris. Kini atong balita sa sports. Gihatod kanyo sa DTX 500. Anda mo paabot si pound for pound king, undisputed, undefeated o unified champion na sinauya inuwi ni GC Bama Rodriguez no sa super bantamweight division. Nagkanayon si inuwi nga makapaabot siya hangtod sa Samir sa sunod tuig ni Rodriguez alang sa Osaka unification fight. Kay nung duman nga bag-o lang si Rodriguez midaog no sa bantamweight or sa 118 na pounds division. Matud usab ni Rodriguez nga ang iyang target mauna mao ang manghod ni Naoya nga si Takuma Inoue nga mao say champion no sa WBC nga gikatakda nga muaway no sunod buwan alang sa ilang rematch ni Tenshin Nakasawa no sa Japan. So kung mudaog makadepensa si Takuma ni Inoue, ang sunod niyang makontrapuhon mauna si Bam Rodriguez. Si Bam Rodriguez usas mga giila no nga maayo nga boksidor sa super flyweight division o karon sa bantamweight division. Nanganti usab kini nga ang muaway ni Naoya Inoue, pero ang iyang coach nga si Robert Garcia nagkanayon nga dili pa panahon ang makig-away sila ni Naoya Inoue. Og kinahanglan pa ang muaway og mga pipila ka fights si Bambam si GC Bam Rodriguez aron pa aron makigsangka ni Naoya Inoue sunod tuig. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon mag DTX 500? Ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga mao'y nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells, ug ipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog ug pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles ug bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spots ug uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga adunay 1.3 million orac unit sa antioxidant. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500 atong panit mabatanon internal organ limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 dindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, RMN.
2: Daghang salamat Radio Man Edward Liga sa imong sports update. Ato ang balitang sports may nagtapos ato ang mga balita karong mga orasa. Pansa di pa, o di pa taman na milit. Arita sa tong winner sa tong answer to win promo. Oy, happy birthday di ay ni Cristabel Quiro Sobionyo. O Sobiono. Ya, sa Basak. Sahay, taga Minglanilla po. Happy birthday kanimo, Cristabel Quiro Sobiono. Samtang ato ang winner sa atong answer to win promo, atong pangutana, asang lugar, syudad, nga may investigar na si Senator Ping Lacson labot ni ining questionable kung nga mga flood control projects sa mga lugar. Ang tubag, Taguig City. Yeah, tay swerteng mananaog atong na verify na follow gyud niya ang atong promo mechanics nakatubag pa gyud sa saktong tubag. Si Ma'am Giselle Pantalita. Ma'am Giselle Pantalita, nakadawat ka o nakadaog ka og 200 pesos GCash. Malihog lang og message, private message sa atong official Facebook page, DYHP RMN Cebu. Chat dito ay imuhang complete name o imuhang GCash number aron imong madawat ang imuhang premyo nga 200 pesos. Laing namina sa nato di ay pa-shout out diha sa Dawis Bohol, Nodalo and Doloritos family. At ang pagbalik ni Attorney Rufil Fernandez Banyo alang sa dugang mga komentaryo ng mga issues. Standby! Oras alas 8:08 na.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
4: Bisan kapoy na,
3: kaya huntanan.
4: May nalang na ay bag-ong Revicon.
3: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
4: Revicon,
3: tabang aron masagad, imo kausog
4: with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyud ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine Hydrochloride plus Chlorosidin Digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
7: Rest Time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
8: Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC. September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Wishlist na ko for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
11: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
12: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
10: Let's do this!
12: Pag Enervon Z Plus na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
14: Tanggaling galing mo. Smart, two. Smart Dishwashing Paste ko.
15: Smart 2.
14: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
15: Smart.
14: Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
14: Tanggaling-galing mo.
15: Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
16: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
17: ACS.
18: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
19: It's me, your Auntie Melay. Discarding bis na ko, ana.
20: Rexido Forte.
21: Mas paspas, banat sa upat.
22: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
22: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
24: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
25: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
24: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
24: ACS.
26: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
27: Atong takna may galala sa 8:19 na sa atong pagmanuban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
26: Straight to the Point.
27: Ato sa Maygalan dawaton ang reports ng kauban on board sa patrol gihapon. Kaya before ta mo hisgot sa padayon, hisgutanan labot sa impeachment, o ga padayon, hisgutanan ang mga pagbaha, mga higala. Balikan ta ni mga pagbaha sa Cebu City rong taon-taon. Pero dili pa na nagmotor na matay, human na dasmagan o truck di karga sa may SRP. Kining SRP, mga higala, labihan yun ka muragihila ng lugar ra. Muna nga magbantay ta ha. Nata, muagita ng SRP. Presence of mind, yun kanunay. Ato i-check sa report, ba ni Radyo Man Paul Lauro, Paul?
26: DYHP. Ta-ta!
2: Chime in, report.
3: Radyo Man, Attorney Rafael, dead on arrival lang sa Cebu City Medical Center. Kini rider sa motorsiklo, humag kini maigo, ininiya truck o garbage truck. Diya ni nagsubay sila northbound sa may Taytayan, habig na sa barangay Ermita SRP. Iga to dak ba yan sa Sugmo. Ining sino truck na garbage compactor ni maniho ni ining Leslie Kaniban o Kanyeban, 46 anyos minyo nga taga White Road, barangay Ilayawan, Ingat Bayan, Sugmo. Ining nagmotor, iila ko din ato kasi Frances Dualo, 25 anyos, nga taga Purok ka size, Luyo, sa Ilabanga, Bohol ni siya, wa pa ni makuha ang address diri sa Dakbayan sa Sugmo. Atod sa report nga northbound ni sila, kalit lang silang nagkaigo o napital yun, kinigma o rider. Yes, dapat yun ni sa tambalanan ang maong nga biktima apan dead on arrival ni pag-abot sa Cebu City Medical Center o giniklarar ni sa mananambal. Rato kapulisan, mediti lang una karon o ni kustudia lang una ni ning driver sa garbage truck na naana karon sa Traffic Enforcement Unit.
27: Nang sa itabuan ni Paul?
3: Dasmagan niya, Attorney Rufil.
27: Northbound baka?
3: Northbound, o northbound ni sila. Subay diya sa may SRP, northbound, pabor sa Barangay Ermita na dalan diya sa Kwan SRP, Attorney Rufil. So, gimistigaran pa niya, anong nagkaigo na sila, kaya launa, pasado, bugod sa kadlao ni Naitabo. Launa, medya ni kaganiya na kadlao ni Naitabo, Attorney Rufil. No? So, gimistigaran pa niya siya, niya sa pagkakaroon, gihold na una nila kining driver sa garbage sa truck o ila pang ipadayo ng ilang investigasyon ni mong kaso. Patay lawas karon ni rider sa motor na pa sa Borgi sa Cebu City Medical Center, Attorney Rufil.
27: Kung saan nga exact lugar, Paul, sa SRP, Paul?
3: Kwan, ikan lang niya sa may bridge, Attorney Rufil ba?
27: Katong napit sa Ludo?
3: Ermita. Oh, kala niya. Mauna na niya napit sa Attorney Rufil kay ilam ko na i-reference po ang kwan, ang atbang ba, o kaunsin atbang, na inaatbang sa Pasil, na inaatbang sa kwan. Kini kay northbound man ni sila, naara ni siya di adapit sa may kanang padong na ni sa Bayadak, Attorney Rufil, kay mga barangay Ermita na di adapit sa may Bayadak na habig atbang.
27: So, dapit sa area katong na dasmag sa ili karunggay, pwede
3: oh, kala di adapit, Attorney Rufil, kanang igdayo ni mong kwan, di ang taytayan sa SRP. At bang anak Lodo niya, maunan man na diyan na pita doon, parang kay Ermita naman siya na sakot at Attorney Rufil. Ganto pa siya kasi una-una gamay, lapas na sa dito sa SMC side. Mambaling area na punto dito na pita. No? So, habig ni sa Barangay Ermita, kininya SRP Road, northbound, kininya na dis na nag-motorsiklo at Attorney Rufil, no? Na-involved ininya Osaka garbage compactor. So, sa pagkakaroon ng atong tiyo, it's okay niya po, huwag na mamatay, i-hold lang una nila ang driver ng maong garbage sa truck, Attorney Rufil. So, muna itong local report niya na itpost dito sa Traffic Enforcement Unit. Ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP Tatak, RMN.
26: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Boy, Nationwide!
27: Okay, salamat po Lauro sa imong report. Standby may gala sa atong pagbalik. Lasa 8:24 na.
5: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
29: Kailangan ko mag-withdraw.
30: Himala!
1: mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
2: Isang himala!
10: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
11: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
12: Grabe na gyud akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
13: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
14: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
12: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
13: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
15: Available na sa Mercury o mga suking butika.
16: Gigutom na ba?

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Akoy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
9: Atong atakna, may galala sa 8:30 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
9: Unya, kini nga portion tod kanato mahigala sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system o depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa pagmayo atong mga cells, makaproduce mga panagang, makaproduce mga higalag mga makapatay ni sa mga viruses sa di pa nimo sulod sa atong mga cell wall. Busa inom kan adlaw. Sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nahimutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctor sa building. Sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
8: Straight to the point.
9: Oga kini nga portion sa matod kanato may gala sa Super Fiber ang regular nga pag-inom. Sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tuntina e o kulon. Kini aron malikayan nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ani mga kulon polyps unay motubo sud sa tuntina e og ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso masakit og kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out ni sa natigom nga hugaw sa atong kulon labing maayo nga imnon kini sa buntag or bakha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber ato na matigantaman ang kahupay sa atong panglawas sa mga kagilaan o kahupay sa atong kulon tiyan o sa atong kinitibok nga lawas. Ang Super Fiber mong number 1 nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-inom, pag-inom magkuha kay usa ka sachet, imong isagol sa kabasong tubig, imong i-shake mayo, kutaron mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
8: Straight to the point.
9: Alas 8:32 na mga higala sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
9: Mabihay bitaw itong baha gahapon mga kahigalaan. Porbida. Ha? Diin manggikan itong mga tubiga na may mga area mga higala nga kanabang layo-layo og sapa pero tuwa dito agis kalsada. So angay ning i-address ang atong mga kasapaan, angay ning i-address mahigala katotoang ang mga flood control nga budget nga mabutang diha kining kinaiyahan og muuan mga higala mukusog ang baha og nature na mga sukit dig paminaw di nimo nakapugngan pero mahimo mahigalang ma-minimize pinaagi mahigala sa within sa control sa tao. Panalitan ka ng flood control project giayo pa na mga sukit dig paminaw dili na mo awas unsaon taman nga mga guba man ato mga flood control projects ang uban mga higala. Wa man gigani idapat na himo man ghost mga higala nga mga projects.
8: Straight to the point.
9: So mo ning tabuan, balikan ta tong sa may kona ko nung video dong, naani siya ko no, kani dong. Naani siya mga audio, ipabati sa audio dong. O kano, kalaw mani?
10: Kusog kayo gun.
9: Kana way bagyo ha, way bagyo. Nya mo na ni tabo. Nature ni mga higala busa. Ang reminder po mga higala nato. Nature sa boy nag-remind. Sa pag-move on na sa mga tao ng kalakiha. Oh, kani. Tisa ni. Makasada may gila sa drone nga kuhan. Kuha. Grabe yung pagbaha. Katipunan. Okay. Kaning asa manipit? Katipunan Street. Okay. Muna yung mahigala, oh. Sige dong. Kala dong. Lapaluma sa Abribisyon. Rabihaw. So, gibisita ni kasamang Jane Gilliard Durong Buntag. Kini mo ang mga area mahigala nga nabaan. Ato nga paminaon ang report ni kasamang Jane Gilliard mahigala. Yes, kasamang Jane.
10: D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
11: Yes, Radyo Man Atty. Rupila, tungod sa pagbunok gyuda sa uwan kagahapon sa hapon, mga alas 3 dito pasado ka sa mga Atty. Rupila. Grabe gyud ang nasinati nga mga pagbaha din sa ato ang Dakbayan sa Subo, sa titila ka mga lugar gyud Atty. Rupila. Gani doon natin mga nakitaan gyud ng mga natrap, mga estudyante, mga trabahante, nga nagpasilong na lang gyud yung tao Atty. Rupila kay delikado kaayo nga mo labang-labang pag gyud sila Atty. Rupila gawa sa taas kayo ang tubig, delikado po sa Leptos at Rufil. Human sa pag-uwan kagahapon at Rufil, maupod ang utsa sa mga gireklamo gid sa ato ang mga kasama o mga idol. Mabisan pa man o nito ang na ang uwan at Rufil. Grabe gyapon ang pagtaas sa tubig. Sumaw na ang usa sa ilang mga gireklamo gid kay napuno na po ang ilahang mga drainage gid. Di na makatuhop o di na makasuyop po at Rufil para dali nga makahubas ang mga tubig. Karon lang buntag at Rufil atong gisubay gid ang usa sa mga lugar na grabe gyud ang pagbaha kagahapon ni duaw ta din sa usa ka subdivision sa may barangay Tisa Atty. Rufil no atong gituyop ang ilahang lugar kung kumusta na do na pa bay mga nagluna nga tubig daplin sa kalsada sa ilahang subdivision human sa pag-uwan o pagbaha kagahapon atong sa ato ang pagsuroy or pagtuyop gyud sa subdivision Atty. Rufil do na pa gyud mga basa ang no nga parte o portion sa ilahang mga kalsada gitak pagigaayo Atty. Rufil nga gawas sa kanang mga tubig nga gibilin kagahapon sa pagbaha nang gawas pod ang sobra kadaghan pod ng mga basura gyud Atty. Rufil sa ilahang subdivision ato gani pong naabtan ang pikila ka mga tagbalay dito no mga residente dito Atty. Rufil ato sa ato ang pagduaw nga nakiyahay pod gyud in town og pang sablig sa mga tubig or paglimpyo sa ilahang isuga ka mga balay kay nasudlan gyud tubig baha kagahapon Atty. Rufil.
9: So kani imong gibisita mo ni ang Lapaluma kasama nga Jane mo na ni ana uga na.
11: Mao na ang Lapaluma nga ato ang gitubay gyud yung nato kagani hatay ni Rufil. Nauga na niya wala na poy ay minihubas na ang tubig baha ko da tungod sa pagbunok sa uwan kagahapon natay ni Rufil. Pero hitak gihapon kaayo bisan gani og semento or kalsada gid ang ato ang gisubay kay gani nga mahibaw-an gid gyapon nato at ni Rufil kay makita gid nato nga grabe gid ang agi sa baha kagahapon tungod sa maong uwan nang gawas nga murag ang ilang drainage ato ni Rufil na puno pud dinoon ni mga basura kung naa magani sila drainage murag napuno na gid ato ni Rufil kay wala gid kaayo ka tuhop pud gid matud pa nga dugay dugay gid na hubas pud kagahapon na ang mga ang tubig baha ato ni Rufil tungod sa maong pag-uwan pero pag balik na to kaganiha, pwede yung gituyo kay nahubas naman po nino na Tenero Phil. Niya hita ka lang gid kaayo siya, pero wala tayo nakita kaayo ng mga residente gid no, nga nagawas-gawas pa. Tungod po siguro po sa kabugnaw, o baka sa kahitak po sa ilahang lugar na Tenero Phil. Gani usa ang Lapaluma subdivision na Tenero Phil na grabe ang pagbaha kagahapon. Maglapas na gid siguro to tuhod, sa tuhod at Tenero Phil ang pagsaka sa tubig. Sumurag dili lang kay ang Lapaluma po na Tenero Phil no, there is may Banawa, there is my Guadalupe. Dagan po gayet ang mga listeners nato ko na Tony Rufil nga ni padala gyud sa ilang mga videos kay na sila sa babaw sa ilang balay. Kita gyud kaayo ang pagtaas sa tubig, so daghan kay ni padala nato sa ato ang sa ilang mga videos sa kuan sa kahintang nila kagahapon na Tony Rufil nga grabe dali kaayo ang pagsaka gyud sa tubig baha niya. Delikado man gyud kay Tony Rufil kay hugaw niya ang leptos pyrosis gyud inta na Tony Rufil, mo delikado pod kung ugaling nga maglabang-labang, pero hinuon na doon ay mga gitang rescue. Kaya namin mga natrap gahapon tungod sa maong pagbaha at ni Rufila. So hinuon karon sa ato akong nahimutangan na medyo kislom or dagpum kaayog yun ang atuang kalangitan na wala man hinuon tayo na sunati na pagpanaligsik sa pagkakaroon at ni Rufila. Pero murag pipila ka oras po nun, murag mauwan na po at ni Rufila. Kaya grabe gid kabugat ang atuang kalangitan karong mga orasa.
9: Di na ko ma-imagine ka sa man, Jane, ang pag-anak ni mo karoon na uga naman na. Pero kagahapon nga uwan, ako ipakita yun ang video, kagahapon o karon, pag uwan gahapon, grabe, tagahawak hapit ang tubig, kasama Jane?
11: Tagahawak hapit ang uban gani, Atty. Rufino, nangat-kat na lang gani, kaya mag-lisod na gid sila, kaya tila ka maadyok sila, tila ka ng oras ang mulabay, mutaas mang gid ang tubig. So ang uban, nagtinabangay po din tao, Atty. Rufino, na maka-adto sila sa lugar na taas, na di maabtan gid sa tubig baha.
9: Hmm.
11: Nilana gid ka delikado po mo na nga kada uwan gid ato ni Rufil, kada uwan hinay lang ganig uwan or buka na mukalit na og baha mahibaw-an or mabalik gihapon ang kato mga flood control nga issue ato ni Rufil. So makakangutana gid ato ang mga kaigsuunan, ato ang mga kasama og mga idol, mabalik gid ang mga issue sa flood control kay og kung gitarong pa lang gid nila ato ni Rufil, kaya dili gid ani gid makasunati og grabe pagbaha unta ang ato ang lugar labi na dere sa bakbayan sa Sulbo at Tenero Phil na kita din mismo naka-experience din na di siya naman gani o hinay ra ang pag-uwan na dali ra nga motuang ang uwan na kasi natin igihapon taong pagbaha at Tenero Phil.
9: Hmm. Wa may bagyo gahapon pero grabe lang yung uwan. Uwan lang yung kusog. Namun ito na dangatan.
11: Kana wala ka gani pod na wala ka gid gani pod na uga ato ang kadalanan karon murag ka uwan na pod balik at ni Rufil mao yang permi gid no ka kagulaan sa ato ang mga higala gyud nga igaling magdagdag-om na ato ni Rufil maguol na pod gyud asa na pod ka ta mo bakwit ani tungod kay mukalit na lang pod kay ubaha. Labi na gid katong mga kaigsuunan nato nga duol gid sa sapa at ni Rufila nga makulbaan na di na makatuog tungod kay delikado kaayo lagi na gid muawas na gid ang sapa at ni Rufila.
9: Kaning la paluma asa man dapita ka sa manjen kanang pagadto ninyo asa man mo ni agi unsa may mga landmarks padong diha?
11: Arita sa may dia tisa kaning mga sumayan gani unahan na ni Rufila.
9: Oo. Oh.
11: Dapit. Nya pero gawa sa Lakaloma at Tenero Phil, daghan pod kaayo mga sitio din ha sa Barangay Pisa na nakakuanta sa Tambisan nga sitio pod at Tenero Phil kaya na katinaki pod og pagbaha murag halos-halos gyud ang Pisa usa ang Pisa kagahapon gyud at Tenero Phil nga nakadawat og mga impormasyon nga dunay mga gitang rescue pod sa ilahang mga balay kay kalit kaayo nga nisaka gyud ang tubig baha kagahapon.
9: Grabe gyud murag naratol ang mga tao gahapon kasama din pagsaka sa tubig. Standby sa kanila. Ako kamalikan ko totoon. Umalamang pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 8:43 na.
12: This time check is brought to you by mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
13: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
14: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
15: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: Nagkasama kabalo ba mo anang term nga dome scrolling? Guilty ra ba ko ana? Sus bisan unsa na lang makita ug mabasa. Labi na karon na AI. Dali na lang mamiki o mga video o impormasyon aron lang mabaligyaan ta. Ngayon, ana, simple lang ang role nako, magasa. Kung wako kabalo asa gi kanang impormasyon, ayaw dayon og duo. Delikado na labi na sa mga tambal o supplement nga ginainom nato na. Ang ingon, pare-pareho raman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba na? Effective ba na? Dapat gipangutana nato. Para sa ako, mas bug-at ang ginuod nga research gikan sa mga eksperto. Sa Hinilab, nakita na ako mismo po unsa nilaghimo ang ilang mga tambal o vitamins sa planta. Napakakurat nga ingon ato kahinlo o kabusisi ang proseso nila. Una naa, dili lang usa ka hugas sa kamot una musulod. Mabuto sa 5 beses kung maghugas sa kamot ang mga staff balik-balik sa matag sulod. Ngano ka? Kay aron masigurong walay mag-contaminate ng mga tambal nila. Buwas pa ni Ana, nasara na kung dunay at least 50 tests o verification pa silang ginahim. Para masuta ang matag produkto, una kini makabot nato, kay siyempre doon na kini epekto sa atong panglawas. Maong nakingon kung seryoso yun ang Hinilab sa quality o seryoso sila sa pagkatiman ka nato. Maong timani, ayaw na yun og tuo. Dilito ng quality pariho, dapat Hinilab quality. Saira unsa ba ang mga tambal sa Hinilab sa www.hinilab.com.ph/products.
18: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
19: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
20: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
21: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
22: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
23: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
24: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: Ang nailahan mong alaksan, extra bilis na! Mga idol, at ang iyong alaksan extra sa Barangay Gunob, Barangay Luok, Barangay Basak, Barangay Poblasyon o Karahay Gunob, Lapu-Lapu City, karong Hulyo 31, Biyernes. Basin ikaw ang adunay kahigayunan na makaliwat og pina-extra bilis o extra galing nga new alaksan extra. Kita-kits mga idol! Paracetamol ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta! Kaso, piyesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta! Kaso, piyesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
7: Boom, boom!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usap subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
4: Rest time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
5: Semeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best radio commentator. Best newspaper columnist. And best public affairs anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa straight to the point.
7: Atong atak na alas 8:49 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
7: Okay, nga portion, may katulad kalato sa the original Koi Herbal Detale Supplement. Ang original Koi Herbal Detale Supplement, doon na kininagkaniyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa atong panglawas o inguman sa immune system. Doon na kinin vitamin A, E o C, inguman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o gangluya. Ang original Koi Herbal Detale Supplement, mga kaigalaan, ginama kini sa Advanced Pharmaceutical Company o gidistribute sa Belgian Marketing and of course, FDA approved. O gidistribute ni Mahigala din sa nagkadaiyang available ni sa nagkadaiyang mga butika din sa ato. Bisan sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Detale Supplement.
8: Straight to the point.
7: Alas 8:50 na to sa balikan si kasamang Jane Gallardo. Sa pag-aninaw na to, mahigala karong buntag. Pag iya makumpara na mahigala kagahapon, nga grabe gyud mga higala ang mga pagbaha, no? Igsusin to karong buntag, nga uga-uga na. May lang, lapaluma mahigala. Karong buntag na pagsusi, inani na kauga. Pero og mubaha, mahigala, gamay na ganit nga oras baha. Pero ting grabiha sa gyud kayo. Kining napita mahigala mo angay ning tagag pagtagad ito balikan sa kasama nga Jane o dugang mga obserbasyon niya sa palibot kagahapon o karon nga pagsubay mahigala. Yes, Jane?
8: DYHP RMN Report.
9: Yes, radyo man natin ni Rufila. Pila pod ka oras ang nagianto sa ato ang mga kasama o ato ang mga idol kagahapon natin ni Rufila. Usa nga ni Ubas, yun, no? Ang tubig bahatong tungod sa pagbunok po da, sa kalit na uwan gahapon natin ni Rufila. Karon ni natin ni Rufila, wala na tayo nakita sa ato ang mga nagian yun ang mga pagtaas sa tubig. So, wala pa mangkod ni uwan, pero diligya kong kakumpiyansaan natin ni Rufila kay medyo kuwan gahapon ng ato ang panahon. Naglain gahapon din atong panahon. Murag kauwano na po gayo kay porti na pong dag-uma din sa ato ang nagitang subay nga kadalanan din sa Dakbayan sa Subo at ni Rufila. So mag-amping gihapon ta og mag-alerto gihapon ta at ni Rufila. Labi na gina nga to ang mga kaigsuunan niya nga katong na ay mga balay or ang mga balay doon sa sapa at ni Rufila. So mag-amping o magbantay gid ganunay kay usahay ra ba ang kining uwan at ni Rufila. Dili na to masunod.

0: bukid. So mao'y kuyaw kayo kung sa bukid at ni Rufila, ang baha niya lang sa tangatong masinati din sa ubos dapit. So mao nang magbantay gita kanunay kay Muraga, muuwa na po ni karong taod-taod ato po niya susihon ang ubantang nga mga lugar at ni Rufila, libi na gidiri sa atong syudad. Atong susihon po niya, gawas din sa barangay Tisa at ni Rufila, musubay po ta sa mga kadalanan at mga lugar giyoda nga nakasinati kung pagbaha kagahapon na. Aron po niya makakatag pa o duga nga impormasyon o detalye sa ito at mga suking digtaminaw nga nagmonitor gid nato karong mga oras sa ato ni Rufil, ilabi na gid sa paghatag o update sa ato ang panahon na ito ni Rufil.
1: So iahay na lang mga tao paghinlo, kanahinlo naman na nahawa naman karong buntag pag-anak nimo.
0: Nag-iahay mo ni Dr. Nerofil no, makaingon pa nga, hindi mag-iniminot ang pagbaha at Nerofil, pero murag na arang-arang na lang po niya, kaniganing dili sa Mayla Paloma, sa division at Nerofil, kay mga dagko mang gini o balay. So kasagaran po nila ani at Nerofil, mga concrete niya, kanang niya ay mga taas po ba, so makakuha na gyapon sila, makasitra, safety na gyapon sila, kung ato sila babaw, pero kung makaluloy mo ni Dr. Nerofil, ang kanig yung mga kaigsuna na po, mga kanigidin taon, mga balay, ganing mga light materials ra, mga kawal, wayan, yung mga plywood na atin ni Rufil na nakasinati ko ng pagbaha. Mo'y luoy po good in town kaayo. Kay asa naman lang po in town sila mabakot mo kung ugaling kalit ng kaayo mo sa kapod ang tubig baha. So, ato nakita ka ganiha, nag-iahay po o panglimpyo ang mga residente ka ganiha sa may La Paloma subdivision atin ni Rufil. Ingon lang po ang mga kasikbit ng mga sityo dito sa barangay Tisa good atin ni Rufil. No? Kaya, manglimpyo pero taod-taod na po atin ni Rufil kung buo uwan basi mo ba sa kami ang bahaan ni kay kasagaran ra sa ilang drainage gud ato ang nabantayan gid atay ni Rufil no ang drainage gud kay indis na makatabang gani ang drainage nga didto na lang pud paingon ang tanang tubig tungod pud sa mga basura o bakaha dili maayo or dili kayo dako ang ilang drainage mo nang dali kaayo mapuno mao nang musaka pud in town ang tubig atay ni Rufil ang makaluluoy ang kininta na to ang mga kaigsuunan nga kaning naapod sa ubos-ubos na bahin gid in town atay ni Rufil so mao na ang ato ang susihon po no kung unsa po ang nga gibuhat sa nagkadaiyang barangay at ni Rufil gawa sa atong mga kaigsuunan nga nag-iya-iya na lang gid og paningkamot nga maluwas o makasalbar at ni Rufil at si Anining labi na gid nga naglain na tong panahon na ato pong susihon ang isig barangay at ni Rufil kung unsa po ang ilahang aksyon na pwede nga matabang o pwede nga mahimo na makuan po rin tayo ng ato ang mga kaigsuunan nga dili na angay kahadlok at ni Rufil pero sa ato ang mga kaugalingon sa kuan na lang gid ato ni Rufil no nga kita na lang gid ang maningkamot nga kung asa ka makabakwit niya safe ta ato ang mga pamilya ko din taon ato ni Rufil.
1: Okay, so ang atong pagsubay sad sa padayon niyo pagsubay-subay na din obserbahin ninyo nang mga area nga nabahaan kagapon kumusta na ka sa pagkakaron.
0: Yes, ato ni Rufil mo, hatag-tag dugang detalye, may pangod nini nga ito ang pagsubay sa mga kadalanan din sa Dakbayan sa Subo, matagkaroon o gunya. Kauban niya po na ko sa itong Armament Patrol at ang speed pilot, Rajiman Jesse si Sumampong. Ako sa bangin yung Rajiman Jane Galliard, DYHP, Tatak Armament.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Raja Boy Nationwide!
1: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Okay, kini nga portion may grato-grato sa AXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa baro ni Bihan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sa nini ang imong heart health. Gawa sa rosehip, doon nasab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
2: Straight to the point.
1: Alasa 8:56 na, ningon mag-o Jane Galliardo nga medyo mura og nagdagom-dagom sa gawas nga bahin mo na nga mabalaka tas yung bako mapalihan na pod kagahapon nga mag-uwan na pod. At usang kwaon ang report gikan sa Pag-asa Magtan, aron mahibaw ano to, unsay kahintang ka sa panahon karong adlaw. Destong linya karon tong weather specialist sa Pag-asa Magtan si Manny Jan Agbay alang sa atong weather update mga suking tigpaminaw. Manny, good morning. Live ta sa DYHP RMN Cebu o IFM. Kumusta unsay latest ron sa kahintang sa panahon?

0: Yes, may buntag sad, Attorney Rafael, o sa imuhang mga sukinting paminaw, mga kani ato ang latest with update para karong ang long Biyernes, July 31, 2026. Ang low pressure area na atong gibantayan nga nagawa sa park, kay locate kini gani alas 2 sa kadlawan, nga na sa 1,335 km east of southeastern Luzon. Kini nga low pressure area na ni siya low chance nga may mga sakabagyo, ay posible karong adlaw, posible nga musulod na ni siya sa atong park. Sa laing bayan, ang trap sa low pressure area o kining hinungawan ng low pressure area ang mga kore naka-apekto din sa Tibok Visayas. Busa karong adlaw, makas natin ita o madag-umon nga kalimitan nga ng mga katagatag ng mga pag-ulan o mga panugdugong kilat. So, posible gyud po ng mga flash flood o landslide o mga urban flooding din sa Metro Cebu, labi na kung na mga severe thunderstorm. So, padayon lang mag-monitor sa mga ipang issue na mo ng mga thunderstorm advisory. O para sa kaimtang sa itong hangin o karagatan, ang Tibok Visayas, karong adlaw, makas natin ipaghinay nga ito na sa kasarangan ng hangin. Di nabalod sa tuwang karagatan hinay nga ito na sa kasarangan. Temperatura sa Sugbo, karong adlaw, 26 to 31 degrees Celsius. Sunrise na ito, ganyang 5:33 a.m. Sunset, unyang alas 6:08 sa hapon. O, mahal lang ka na itong
1: Manny,
0: yes, sir?
1: Ang atong monitoring niya, kumusta man ang kaido naman kining LPA niya, ang ato na sinati dire hinungaw sa LPA sa Visayas. Nabalaka mo ta kagahapon di puti man kusuga sa uwan. Sa pagkakaroon, kumusta inyo monitoring? Doon na ba'y kusog na bulog yapon sa tubig ang mo uwan karon or wala ra?
0: Posible sir, no? Karong hapon o unyang gabi, posible nga nagamuntay mga ulan diri sa Metro Cebu. So, expectan, no? Mga localized thunderstorm, expectan natin posible mga moderate to heavy na mga pag-ulan.
1: Okay. So, sa tanaw ni mo, ang uwan karong hapon sa itong forecast, asa mas kusog, gahapon or karon?
0: Mas kusog to gahapon, sir, kumpara karon. So, mas, karon nagyapon tayo mga moderate to heavy, pero din nagpilagyapon na ulan.
1: Pila man tong volume sa tubig gagi pusda gahapon sa itong dakbayan?
0: Gahapon, sir, naka-record tag mga 22 millimeters, no? Based sa mong radar nga estimate. Pero din sa Mactan, naka-record namin 8 millimeters ng ulan.
1: Kulting kusuga man sa uwan gapon niya, nakabaha magig maayo dyan sa siyudad Sugbo. Sa magig cause at to, Manny?
0: Tungod to siya sa severe thunderstorm, sir, no? So, widespread to siya, iyang coverage, halos Cebu, Metro Cebu, gikan dari sa Danawan, to dari sa may Naga, ang naka-experience atong mga pag-ulan.
1: Mm-hmm. So, nakita na to ninyo daan, nga doon nag-idag-om.
0: Yes, sir. Before pa naka-bagsak or naka-kwan sa kwan dili sa Metro Cebu, naka-expect na mi or naka-issue na mi ng thunderstorm advisory din sa Metro Cebu.
1: So at least sa inyo nakita ron, na itong i-forecast sa inyong monitoring din ha, ang dag-om gahapon o dag-om karon mas babintaha-bintaha ang karon kaysa kagahapon.
0: Yes, sir.
1: Hantod ka ron sa amantama kasi nati aning severe thunderstorm?
0: Kaning severe thunderstorm, sir, no? Mga localized thunderstorm, equal na siya mo pop-up and ang duration ni mga 1 to 2 hours lang. And possibly ugma, maka-experience ka punta sa hapon, pero ka Sunday na hanto na sa Lunes, mag-okay-okay na ito ang panahon.
1: Murag kung sa man yung uwan, mutuod sa matag hapon? Unyang hapon, ugma sa hapon, ana, mutuod siya?
0: Yes sir, mostly sa hapon o gabi ang mga ulan, ano ba sa rainy season sa July.
1: Oo, kaya ito magkukuyawan, kung magabi ipagyod, di kabantay ang mga tao si Bakong mutaas ang tubig.
0: Yes sir, mostly ani mga hapon mga sa hapon. Late afternoon o gabi. Early.
1: So, oo. So kining inyong monitoring sa LPA, layo lang chance nga mahimong bagyo.
0: Yes sir, so, karon low chance yang likelihood nga mahimong usa ka bagyo.
1: Ang ato lang batayan nga base magdaog kusog nga uwan.
0: Yes sir, mao na sir.
1: Sige man, salamat kayo man sa paghatag panahon namo diri sa DYHP o sa IFM.
0: Sige sir, isa pa yan.
1: Mahimong buntag.
2: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
3: Raja Boy Nationwide!
1: Okay, salamat. Mato mahigala si Manny Jan Agbay, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. At least nakabantay taron, gahapon bida. Muro man nagbaliwa lang ito gahapon. Dahil paghapon, sugas o ano. Bundak man mga sukintig paminaw. No, I hope mga higala nga, kwan. Kung nagbundak ko sa uwan, di ka magdahom nga, dagoas lusok, eh. O niya, pipila ka oras lang, awa na, baha na. Basta nga, ito ganit kakusog nga uwan, wa na, kabantay na ka, wa na ron. Ang kanang nga mga area, kini nga mga area, baha na niron. Muna nga mo, traffic sad kay, ang mga sakyanan, musungasong, ang uban, mga higala, mamatiyan, makina, nasamot. So mag-unuan gani, karong adlaw mag-unuan gyapon ha, so pagdamog payong, kung mahimo doon na may mga lakaw sa hapon-hapon, lakwan na daan ninyo karong buntag. Para di na kayo maglakaw niyang hapon, kay mutuod mo gani hapon ang uwan day. Unya bantay kay ang uwan na ba hapon o gabi eh, mas bantayanan mo ng gabi eh, kay kananang di takakita ba, niya mataas ang tubig simbako. So, double bantay lang yun. Ang ato mga kaigsunan, labi na kato na muyo, dili sa may Mananga River, may Talisay area, kana, basta, paminaw naging magdiwa HP, kay aron nga mahatagan mong updates, Mananga River, Kutkut River, kinini ang Butuanon River, muna nga mga lugar, huwag naam mo daplin sa mga kasapaan, bantay-bantay mo, kumahin mo magkabakwit na lang daan, bakwit na lang, kay bidang kuyawa, unya kamong dunay mga sakyanan, ayaw ninyo og labi na ka, ilaman mo sa inyong mga sakyanan, kumubo na, sidan, inana, ayaw ipugos ang taak, kay mamatay ng makina, inigkamatay sa makina, problema ang dako na, inigpaayo ni mo, problema ka, unya maproblema po ang uban ni mo, kay matraffic po ang kalsada. Ang uban ka tong tagas-tagas o sakyanan, da nara ninyo, kung makasustinir inyong sakyanan. Pero, atong advice ay nalang yun, kini grabihan mga baha, mga kagalano eh. Sus, Ginoo ko, ha? Moni ang atong nasinati kagahapon, muna nga ang nature mismo, maoy mo pahinumdum na to, muna ang malisod tag move on pa. Sa advice ni Tulfo nga, move on na ta sa flood control. Di ba ta nga move on na yun, kaya kanunay tang pahinumduman. Okay, balik tarong totoo, duman lamang sa pipila ka pahinumdum. Alas 9:03 na.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural at original.
12: Samok na ubo, undangin na, tosiran.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
5: Atong atak na may galala sa 9-11 na sa atong pagkaman-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Kini nga portion to gato may gala sa sugar troll. Daghan karon doon nagipamati. Sama ining insomnia, constipation, ingon man may gala high blood o diabetes. Kung ikaw naan ini, doon na food supplement nga para nimo kini ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement, doon na kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Gingikan gyud sa ilang mga dahon, ang gigamit isip herbal medicine. Nga kini makatabang, sama naglisod sa pagkatulog, sama ining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan aning diabetes. Nang sama ka nato, matag adlaw, nagsugatrol.
6: Straight to the point.
5: Alas sa 9-11 na mahigala mo ni ang problema sa baha mga kagilaan. Grabe yun kayo, no? So, natural reminders nato ni. Bisag unsaon pag ingon nga move on na di madag move on, eh. Mo ni karon mahigala nga labi na nagsingabot ang Bermans, sige uwan-uwan, mag-expectag uwan-uwan, dili ma-address ang problema sa baha, magsige sa ning baha. Kung sa may mahitabo, magsigig baha, sigig baha, mo ni ang giantos mga tao niya, sige sa like impeachment. Ang mga tao may gala makaingon ka-insensitive sa ni mga tawhana. Wa man lang tanawa ang tinuod niya problema, gyud. Ha? Pero aparan ako kung ipadayon ang impeachment, okay. O doon na mo'y basis, okay. Pero ayaw kalinti taon. Kining mas dako nga problema, nga mo ang problema mahigala sa flood control. Anto na mga tao mga higala nga naghimo-himo na lagi mga AI in taon. Katong akong giplay ka ganina nga AI, nga karon na, di pala ang AI ay. Si Pahao mahigala sa baha o sa giingon ni BBM nga racket. Asa man to names, eh? Katawa lang talaga AI kani, oh. Nani sa'yo, Kondong?
7: Salamat, Bong!
8: Salamat, Bong!
7: Dahil sa'yo, may solusyon na sa baha.
9: Ay!
5: Anak kayo, mahinugra, rakit ni.
7: Dahil sa'yo, may solusyon na sa baha.
9: Ay!
7: Salamat, Bong!
8: Salamat, Bong!
7: Dahil sa'yo, may solusyon na sa baha.
9: Ayah!
5: Okay, pause, pause dong. Mauna niha, ang mga tao na naghimuhimo, aning mga memes. Ako di ko kawa na naghimuhimo, aning, pero mga tao, no? Grabe kayo naghangang paghimuhimoon. Ha? Sila na naghimuhimo, anang may nana. Nga lahi ron, kaya naman ko ng social media, gyan, mga tao mahigala, maka, ha? Maka, post na, makahimo na mahigalag. Pakatap anak mga kagilaan social media, porbida. Mauna ang sitwasyon, may gala. Itong isgutag dugang ni Ron. Kining issues pagbabaha o issues sa impeachment karong nga taon. Tapos dili pa ito sa balikan, may gala kay report sa itong kauban. Di amay usa ka lalaki nga, uy, nadakpa ni Ron, kaya nanghinol man isa, nanghinol sod sa bihayr. Kaya dito alam ni katawa mahigala pero saks pan yun. At paminaon sa ang report umani Idol Tweety. Yes, Idol Tweety.
10: D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
11: Attorney Rufiel, perting danguingoy sa hilag ang kining usa ka babae nga sakay sa usa ka vehicle, Attorney Rufiel, gikan Toledo City. Padung unta dinhi sa syudad sa Sugbo. Human matod paghinol manoon siya sa iyahang kasakay nga lalaki, Attorney Rufiel.
5: Uy!
11: Makita sa video nga ito ang giyasan po din ha sa ito ang stasyon na natin ni Rufiel nga ang kining usa ka concerned citizen nga kasakay is biktima doon ay Facebook name nga Jenny Felicia matod pa nilingi ni ang kining mong babae sa ilaha nga daw ba nga nagpatabang Atty. Rufiel human niya mitulo ang kining luha niya sanglit gipa na mas tamasa na di ay niya sa ihang katapad.
5: Uy!
11: Nga lalaki nga kung ilaha pong ihihulagway Atty. Rufiel batan-on pa man ni matod pa ang kining mong lalaki Yeah, matod pattern ni Rufino.
5: Mga pila may edad aning lalaki o kining babae pero edad aning ka adult wite.
11: Kani Atty. Rufil, wala manggod siya na blotter kay supposed to be. Gidala ni siya sa Carbon Police Station. Apan ang kaning pagpanghinol, Atty. Rufil, nagsugod man sa telisay. Nginabot na din sila sa Bulacaw. Motogikan din sa Carbon Police Station, Atty. Rufil, giturn over sa Inayawan Police Station. Pagabot sa Inayawan Police Station, Atty. Rufil, kay wala manipadayon ang kining mga babae, Atty. Rufil, kay siguro hasulan na po sa proseso sa kining pagpasaka og kaso. Motong iyahan nilang ipasaylo, pero ato ba yung nasayran na Atty. Rufil nga kini nga maong lalaki kay dili rin ni kausan niya gibuhat.
5: Uy!
11: Kay ubay niya ng mga babae ang iyahang na biktima. Pero sa paghulagway aning mga concerned citizen nga kasakay pud aning duha, kaya medyo naapam ni sa 20 kapin na Atty. Rufil ang kini nga maong lalaki.
5: 20 kapin ang lalaki?
11: Yes, nasa 20 kapin ang kining mong lalaki. Susama aning biktima po da Atty. Rufil.
5: Asa ha? At susama, paminawon kadali ng imong video nga gisendir. Ako lang nangipablur gamay kay pagprotect sa babae in town nga gihinol in town ining kalakiha mga higala, ha? O sa banindaga na ron? Gusto mo na ang video sa vihayar ni? Asa man tong kwandong? Maka-audio ni dong? Nani audio dong? Sige ko no. Okay.
3: Kung bagyo, open niya.
9: Nangasulis man yun ko ng babae.
12: Bye. Diretso na ito, bye.
13: Dito, wait now. Dito tapos.
12: O, panahon. Dito na lang, bye. Dito na lang ang usap. Dito lang usap.
13: Dito naman, dire.
14: Dito naman ang babae.
13: Ano dito? Una ito, bye. Lakangin
14: naman. Oo.
9: Lakangin naman. Kibit
5: naman. Siya nilalakiha nga.
9: Isip
5: mo sa babae ni hila ka babae kay gikuot man dayon ng kalakiha. Nang hinol man, to siguro sa pitchas lang to.
3: Tuo guru kupato lang ubay.
9: Tuo choko kung sa igilini niya nako. Nagluto bang siya ngayon siya dito na kung tabang. Ano deka?
15: Asa ni si Ate kato yung tapat?
9: Nangayon sa dito siya tabang. Wala si Ate
15: na ro si Mama.
3: Nausa wala siya.
15: Ako na
3: sa iyo.
15: Kaya yung tapoy
13: lang ko.
15: Iyon sota siya gingon nga, ayun, muat na, kating suti siya nga dritsu. Kaya para makakita, taka bausag ka. Kaysa mag-inom-inom siya nga, iyan ang sikit kay kuha.
3: Nanaw ka.
15: Oo, mawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw dayon, nireklamo ko sa dayon, hindi na madaabot dire.
9: Yan, talisay.
15: Palayo na, talisay pa.
5: Siya pa nilalaki, ha?
15: Basta sige na siya, gika, pugi ka po siya nireklamo.
5: Pasir kayo wan pambabae pag reklamo.
9: Sertin yung hidbang-hidbang bayan. Na-expect yung ko nga, napuog lang siya nga, nakipuguan siya sa baba niya. Huwag tayo sila. Ako, panagwapo ko, nag-expect nga, nagsige na dahil siya.
14: Kali sa ike, wate, ako na mangod.
5: Nagsige na dahil hinol.
16: Nagsumbag.
17: Dino sinti lang itong bataa, bro, yung handlock, na handlock ba?
18: Nakitanaw lamang ko niya, kaya nag-iap akong giana, rapon na akong nag... Huwag man siya na sa disulti. Kaya disulti, nisulti na siya ang kamot, ako sa'yo mukuha. Nakatapit na sa pumahan.
5: Kaya ganit, kawag kulatahan yung mga pasayro dito, lalaki.
18: Nag-iun anak ako, nagtuokog, nagtulog, siguro yung nag-iikap, kaya pihuhap. May nag-iikap, kaya pihuhap, kaya hinulod.
9: Buang bintang tatok ako yung nakatapad niya kay ako katulgunon kay ko
18: di ganiya ra kun tatok niya ako pa
14: pagkatapad mo lang subon sa nakantayan nimo bay ikaw may tupad
9: mo sa siya pa konti na kami sir na expect ko niya pero ni yang to kuno na sa siya kaduon
17: ta kami ko ako la to gugu di niyo
9: isang bisa sa babay
18: ano uya pa na siya.
5: Hilak babay.
9: Grabe
5: sa tiwaga kabantay, sa tiki-kuita
9: ka.
5: Basin
18: na ulit kabantay ito, wa ka, asyak ang babae? Sige na po lang, kawag yung babae, na ko niya. Ang ulo, mo tiki mo na kuna niya. Sabi ko nakatulog ko siya ang babae, hindi mo nakatulog.
9: Natulog ako ang lasi ko sa katulog.
18: Sila may nagkatapad, oh.
9: Ang lucky may graphic kay nakahibang-hibang.
18: Kasi nga ano sa natupan ko, natupan.
5: Okay, pusa kamay dong. Aga, unsa ning kalakiha mahigala? Nagpatugtog din yung lalaki ko nung hayo. Tugtog, tugtog, pero doon na din. Nagsige na yung mahigalag hira. Tarawar ako, pag-abot din sa carbon, gi blatter sa carbon, pasan na inayawan. Nga inayawan po, mingo po, pasas na rin sa iyo. Ano po na? Kuhay clarics po ning atong mga sus Ginoo ko. At balikan mahigala ha. Di tanan, kaya may mga pulis nga mga active sa gayo mo. O, kuan, action. Rin uban kami mo, di man ni tabo. Dito sa kuan niya, pagdagan sa kuan behar, dili pa na namo, dito pa na sugod. Ako na agi ka, katawa mo, tinapulan sa ba? Ha? Okay, standby, karong totoo, duman lamang sa pipila ka mga pahinom doon. Alas 9.23 na.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
20: Ahoy! Kidney care time!
21: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
22: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
23: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
24: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
26: Kailangan ko mag-withdraw.
27: Himala! May BPI dito!
26: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
27: Isang Himala!
28: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
29: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
30: Oo, good. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
29: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberi Gold with Lutein.
0: para sa mga estudyante nga sige gadgets.
30: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
29: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
0: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
29: iBerry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ughapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaroon. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
8: Atong atak na alas 9:28 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the
8: kini
9: point.
8: Kini portion may gratod ka nato, mga kaigalaan sa seed liniment oil. Makapanyawan pait at kahimtang sa panahon karon apan doon ay maayong balita gikan sa pait. Kana ang seed liniment oil nga may muhatag og kapayan sa atong giantos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri. Hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap o mga insikto, bisa na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga ringgi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan, sa seed liniment oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa seed pharma o giapon-apon sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magaling.
9: Straight to the point!
8: Kinani mahigala ng hinol na sa kinani ang V-hire po dito, dakpunto na yun dahi. E kani, pag-abot dito sa kuhan, sa report na Idol Tweety, ni ingon nga ay adtulan na sa may inayawan. Paita sa diyan ng istorya ha, oy. Atong balikan sa Adult Twitter sa dugang report. Kay gikan pa ni Stulido, ganin ang kadlao ni. Unya, samtang ga tapad sila ining babae, mga kaigalaan, patugtog sa ning lalaki kasamang kay pa kunuhay ang murag nakatugog mayo. Unya ni, kuha naman di ay, mura man siya sa iyang paminaw, siguro na duwa sa madyo. patugtog, mahigala, pero ang kamot mahigala ni Kamang man, mura man, mga kaigala, aga abitin nga ni Kamang. Sabang kalakiha, mahigala, tumalikan sa Idol Tweet TV sa dugang report, mga sukit ni Paminaw. Yes, Idol Tweet
9: TV. DYHP. RMM Report.
8: Ay sa gamay lang Twitch, kay murag ni ko nang imong signal Twitch, gamay lang at usang i-adjust gamay. Tumbalikan sa Idol Twitter ron tuntaon may galas dili pa ta mo sa padayon nga ang mga angulo sa impeachment trial mga sukit ig paminaw. Kay labot mahigala adtong covered transaction kinini ang unusual transaction o suspicious transaction.
9: Straight to the point.
8: Atong balikan ng tawad. Pero labas ng linya, may galas kasama ang Idol Tweety. Yes, Idol Tweety.
9: DYHP. RMM Report.
10: Yes, Attorney Rufiel. Karon na itong ingi, Attorney Rufiel.
8: Okay, go ahead, Idol Tweety.
10: Yes, Attorney Rufiel. Kaghapon ni Skadlaw, Attorney Rufiel, nahitabo ang kining maong panghitabo. Niya din sa tuwang nasairan na ang kining mga pasahero, lakit na ang kining driver, kaya lagi to, yun lang po yun ni ang kining inayawan na police station na Tenero Filia, na naman sila sa May Bulacaw, motong gidiretsyo na lang ni nila dinhi sa May Buhatan sa Carbon Police Station. Pag-abot sa Carbon Police Station na Tenero Filia, ilahang gimbisigaran ang kining maong panghitabo, hinungdan niya tuwang nasairan na nga ang kining nga maong report kay gidala na sa inayawan police station. Ato apong gisubaya dinhi sa may inayawan police station na Tony Rufiel kung ugaling gireklamo ba gid ni ang kini nga maong lalaki apan sa tung nasayran na Tony Rufiel ang kini nga maong babay ang wala na mireklamo, wala na ni dayon sa iyang reklamo kabahin ani nga lalaki.
8: Pero mihilak man to siyang mga babae, Idol Tweety. Basinog na ko na to, nga hassle siya kayo, gikan sa karbon. Ipasa pa ka sa inayawan.
10: Posible yun, Atty. Rufil, sa kahasol po da, nga iyahang na bati, Atty. Tinaupod guro, wala na po siya ni Padayo na sa kining nga maong kaso. Kaya wala naman nakahatak.
8: Ano naman na, gidakop pa na dayon unta? Pwede man ang dakpon dayon unta?
10: Tinaod yun, Atty. Rufil, ilabinaging ani, sexual harassment maningingon ani po, Atty. Rufil. Nga dayon na sa itong nasayra na, base po da, sa katong nikatap na ni nga maong video, bayo-bay naman di ipot ni Uga na biktima ning maong lalaki ka na magpatulog-tulog, Atty. Rufil.
8: Patulog-tulog?
10: Kanang o, oh, niya mag, kwan day, couple day kayo ang kamot, nagkakita.
8: Angay na yung patag mo na inani?
10: Angay, Jude, patag mo na, Atty. Rufil, kayo gugaling, wala, Guya, mo dusoan ni Atty. Rufil, or mo pasakag kaso kay, mga nadmani nga kanang pasay noon rabitaw ko or kaya pwede rin ako mabuhat balik sa ubang mga babae. Munang usay malumural po lagi ang mga babae at Atty. Rufil kay lagi tungos po sa kahasol ganyan yung pag proseso po sa pag-file og kaso. Mo po na Atty. Rufil.
8: O nakuha nila angan, ano yung mga lalaki? Nakuha angan?
10: Wala, mihatag kay ang kining among kaso Atty. Rufil namagot sa WCPD sa Women's and Children's Desk. Motong nga, wala nakuha na to ang kinikita.
8: Ayaw, okay lang, hindi ka kakuha. What I mean is, nakuha sa kapulisan.
10: Yes, Atty. Rufil. Doon na nun sila, kaning information kabay na ninyo mong lalaki.
8: Okay, kung panalitan good o kuan, kanana ang magkanoon na to babae pagpasakag kaso, at least naara. No, ma...
10: Tinood yun.
8: Kaya kini mo okay. Taga magmugara ni gikan sa Toledo, padong doon sa... Cebu City, dugay-dugay na bang biyahe, anak? Dugay-dugay po na makahinol-hinol, Idol Tweety.
10: In fact, Atty. Rufil, ang mga sakay aning panahuna, maunang naglisod ko diod ang kining maong babae kay basin ba ang iyang unahuna, Atty. Rufil, ang saon siya sa lalaki, basin dunay. Dalang hinagiban, o musyagit ba rin siya, mo to siyang paglingi-lingi sa VR, Atty. Rufil, iyang mga pasaherong nga kauban kay nangatulog man kay tatas na pagyud pod ang biyahe gikan Toledo padung pod dinhi sa syudad sa Cebu Atty. Rufil. Mo na ang
8: sa mura sa syudad sa Cebu biyahe sa Toledo.
10: Kadlawon man ni nahitabo Atty. Rufil nga murag nabot dinhi sila sa kanang syudad sa Cebu pasado na mga alas 5 na padung na gyud buntag.
8: So ngit pagyud ito.
10: Ngit pagyud to Atty. Rufil ang ilang pagbiyahe.
8: Nya ang ubang pasahero nangatulog sad.
10: Nangatog yun, Atty. Rufil, kaya magtasa sila na lang kung giya grab opportunity nga makatog po sila, Atty. Rufil, kaya kapoy po na bagyo ng biyahe, labi na ang probinsya, na bagyo nila ang gigikan na yapadong pa din sa syudad sa Cebu. Ya, kining sa VR, kaya dili na bagyo mahimo nga luag, medyo huot-huot yun ang kining mga pasahero, dari kaya kinihanglan mang yun i-fill in tanan ng mga pwedeng malingkuran.
8: Oo.
10: So, mutong nakasikit-sikit po gyud.
8: Kining ba, kining VR gikan sa Toledo, padong dili sa Cebu City, pila ka oras ba ng biyahe daday? Ikaw, Nemuel, ka, suito ka, pila ka oras ng biyahe? Unya, pag-abot nito sa kuwan mo, ito'y sugod na ginulhin. O, muagi sa manipis.
10: Ang nakapan na Atty. Rufil, o gugaling kuwan, o gugaling sa talisay ra siya nakabantay nga gihinol na siya basin sa unahan pa dayto kaya nakatug ra siya Atty. Rufil.
8: Pero makabantay mo siguro babae. Nakatug ang babae tiyan lang makabantay man kaog na imo hinol siguro Idol Tweety sa man imong magdunay ni kama nga kubra.
10: Bagit. Nara bay uban Atty. Rufil nga sa paba kay gilok-gilok na mo nang
8: Basta nakabantay siya, pero nahadlock na siguro siya. Kinahilak pa ng babae.
10: Okay, atong higayon na Atty. Rufil sa wala pa nakabantay po ng mga pasahero sa iyaha. Kay sige na siya gingilingi. Nagtulog naman niya ang luha. Mura ganiga, nagpukong siya Atty. Rufil. Kaya mahadlock siya kung unsaon po siya sa lalaki.
8: Medyo nakuon naman yung lalaki, ha?
10: Yes, Atty. Rufil, pero batanon pag yun daw kaayo pong pamarog na siya, Atty. Rufil.
8: Batanon pa, pero naibog niya siya sa babae, kaya tanaw siguro niya yung katapad kasamang Idol Tweety, nga guwapa man po ni babayhana lagi di ay. So, moto nga, tanaw niya, guwapa, puti, niya, tanaw niya, kuhan, moto nga, duwa, sa madyong. Hilig siguro, duwa, madyong, nitawhana ni, ha?
10: kuya mo lang ngoy, Atty. Rufil.
3: Ay!
8: Samtang nang ato, danguban. Oo. Oh.
10: Maayo kay ni siyang kantahan, gigihayar gyud ato ni Rufil, makarelate gyud
3: siya.
8: Ato, ato ni kantahan unya, kantahan ta ni unya, ah.
10: Diba ka, kantahan ta na unya.
8: Di ba ka mo palag sumita ani, di ba tayo siguro? Iyawan yung tawhana, Idol Tweety. Ato itong gidasig itong babae, kung kwan nga ikiha yun eh, kaya lisod magod kayo, kisa may magbiyahian ng Toledo, sunod ka ng...
10: Pinood yun!
8: Ibutan ka ng pulis nga na-assign din ha, o ganyang asawa o iyang anak, mo may mataparan ani. Wa ka mo aksyon. Imong parinti na taparan ani, niya gihinol dito. Ha? Dapat yung aksyonan na yun eh.
10: Yung first attorney Rufilo, dilira in town sa paan, nakahikap ka ng mukitiw na ginangihang kamot ba?
8: O, oh, mabitan ni hilak na babae kay dito, lagi ko noon, abot lagi dito sa kuan. Dili yung taang ngayong maabot.
3: Ay,
10: naabot lagi. Naabot langob, Atty. Rufilo, yun sa mga kamutal. Abot maglangob.
8: Bato nga, ang iyang kamot nga karo-karaw ni abot dito sa epicenter.
3: Ay,
10: pagkabaw na sa mga pasahero, apirti na pong talaw.
8: Mm.
10: Pero na pong talaw, aning among lalaki.
8: Oo, oh, ito, duko-duko siya, kaya nakibaw ng mga pasahero, uban.
10: Oo, nagduko-duko na dahil natin ni Rufila, mura naging piso.
8: Mm.
10: Mura ni piso ang kining among lalaki.
8: May ganit, kaya way mga kwan dito nga, interesan siya, kulata sa sud.
10: Kanagyo, Atty. Rufil, naswertihan gid siya kaya narapag iuban ng mga pasahero, Atty. Rufil, labi na ang kining mga lalaki nga uban na makulatahan gid siya. Swerte gani, nga gakalma lang po ang kining mga pasahero nga uban na huwag yun siya gikulata hangtod ginabot nila o police station.
8: O naabot na ito sa police station, gihold na ito na yun?
10: O, kana, gi-hold to nila din sa my carbon, Atty. Rufil, nga nahibong naman lang ta kaya itong unag yung nadawat kay naagin ni sa Carbon Police Station.
8: Mm.
10: Apan, nasairan na lang na ito nga, ananas ay nayawan. Mapatog yung gitusi at inirofil. Aron, ato po nga, makuha ang habig kod ani nga maong lalaki. Apan, mm. sa itong pag-abot dito, wala naman din ipadayon ang kanyang maong nga kaso po at inirofil.
8: Hmm. May tatog, pag-abot sa Carbon, ila pa mangipasa sa inayawan, pa ita ng istorya ha, eh. Maka-kuan masad na. Ang complainant anak nga kanang kuan kay, murakag ma-discourage ba? Ngita ka gustusya o niya. Ngita ka na yung makatabang ni mo niya. Ngitabang ni mo. Otros ang gitapulan. Gipasa po ka nga. Adula mo sa inayawan. Muna ka namin ito na yung mga snatcher. Nga inig. Gukod na sa snatcher. Inig ka. Kuana. Mo report ka sa police station. Nag report sa police station. Pangunta on ka din man mahitabo. Dito sa kuana. Dapat nga ito ka pablater.
3: Ay!
8: Kinanggol ba? Kinanggol.
10: Maoy lang. Protocol siguro. Atty. Rufil. Ang good na kaunsa good ang
8: tinapulan yo, tinapulan yo na tweets. Namdag sila may mudakop, labi pag tuwa pa sila, nagbaktas pangkawatan sir. Adili na, kaya di man nadili sa among jurisdiction.
10: Di makaikias na po doon.
8: Iton over na unya, ini kahuman. Kana na ana diha, nakuha na.
10: Inood, masindot ganyan, bisigaran sa gidaan na tiniro filke para mapasa ay makuanan dahil yung kaso. Maksyonan po dahil ni mga ingon ani ba?
8: Oo. Oh. So katong mabayhana, kung natong ikonon, kasi nakadungog to sa broadcast, nara niya kung kwan, siya iyaman ang katungod. Pero lisod kayo na og di ni mo tagam ning lalaki ha. Basig kapila na ni siya ng hinola na sa kinan na Idol Tweety. Ah, kadlawon-kadlawon. Basig nga ni tingali og gikan Toledo, basig kutob lang ni sa kuan. Basig kutob lang ni sa naga, unya mara giganahan ginong hinola. Abot lang Cebu City noon.
10: Sakripisyoan. Gisakripisyoan ang biyahe at ni Rufil aron po sa bate po niyang binuhatan.
8: Oo, good. Hindi malasa. Wala yung nahitabo ang kalakihan ron. So, ito na, gawas nun ito mo lalaki.
10: Gawas nun, gihapon na Tony Rufil mo nang murag na sagmuyo pa na kay para na kung isip pa ba ya Tony Rufil, did you traba? Walay kanang kana ganing they deserve sa mga babae or maskin sa mga lalaki ngayon na niyon good na Tony Rufil.
8: Nihilak kong babae taon.
10: Kayo.
8: Nihilak kong babae kay patugtog pagpagpremiero na yung pastulido tugtog sa mga wa makamuro na shock siguro babae no kay bata pa man sa taon na babae. Nya ba sa ba?
10: Babae.
8: Nya guwapa ra mabayhana, nya bata pa, nya human tingali og na kwan siguro siya. Hadlok sa lalaki Idol Tweety wa sa ka sige sa lingi-lingi ang mga tao pod sa palibot nga mga naa sa bihay nga tugpod.
10: Nga tugpod.
8: Sumo na nga wa sa maka kwan. Oh, kana, asa ba na? Sige, sige. Be. Oo, oh, hilak.
3: Kuya, asamun ka, kuya.
8: Lima ka nagikuot mag-o dito. Yan, nagikafika, plantos kuhan lang, madadara. Pero kanang, yaman na kuhan dito sa epicenter. Kailan ikaw takatawa, Trovida?
3: Kuya, asamun ka, kuya.
10: May ilan ni mga traumas, babae, attorney?
8: Oo.
3: Kuya, asamun ka, kuya.
8: Sabon si kuya, oy. Hilak ng babae, gan.
3: Kuya, asamun ka, kuya.
8: O sa may gisuot, ano yung babae ko nung idol tweet, eh?
10: Kanang normal ra nga sulog po dati ni Rufil at maulag iningkiingon na ni Rufil nga o bastos gyud or maniakis gyud ang lalaki maskin pag unsay gisulog maskin pag nag-jacket ka din ha kay o bastos mubuhat gyud o binastos po ni mga butang.
8: Oo, oh, nga kining mga babae mo biyahe ato lang po itambag siguro nga mas maayo magkasunis lang gyud. Magkasunis o kon dili ba pud ma kon ba panalitan og nay mag inana nga bastos, dili madali-dali po o kasod ang epicenter. Ang uban mag-short pants-short pants, ang uban mag-puruntong, ang uban mag-jogging pants, kaya ron nga, ayahay sa biyahe ba, comfort sa biyahe, okay man na, pero katapad kag man niya, labi pa ka ng inang jogging pants, o baka ka ng mga puruntong, na inig, karam-karam ang iyang kamot nga murag nagduwa og madjong. Ang hilak tao na yung babae, idol tweeting, sa mga kuwan man sa niya.
10: Perting dangoy-goy at ni Rufil, oy, kanang mailhan gini mo ba ang trauma? Nga ka na ganing murag nagpugong lang siya at tong higayon na, pero napagawas gini at ni Rufil ang iyang emosyon na nabati human niya makabaw na po ng iyang mga kauban niya pasahero.
8: Mm-hmm. Pag-abot na to sa police station, kinaagib hold to the yun kay ang iya mangong pagkakuha na idol tweet na so, kuhan mangong iyang kamot. Iya mangong na kuhan dito sa langob. Ay, tama katunong sa mga police nga tapulan. Ay, ay, adto lang na sa kuhan.
10: Ay, tingin na ni Attorney Rufil, pait jud.
8: Adto lang kasi inayawan. Di man ka nang kapabihayon pa ni mong inayawan ang ni-complain? Gikan kas carbon? Ngayon, ato lang sa inayawan ni Pablater. Kadako na yan ang kuwana. Say, standby sa kadali. Ato sa panangat ang pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Standby, mahigala. Alas 9.45 na.
11: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
12: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama sa Unilab.
13: Mama mia, here I go again.
14: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
15: Zen Living Testimonies.
16: Taas ang sugar mao nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
17: Taas ang sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
16: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustin. Usap ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
17: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
15: Living Testimonies.
18: Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
23: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
24: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og said liniment oil.
23: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
24: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
23: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
24: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
25: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
26: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
27: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
28: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
26: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
27: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
28: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
29: Available na sa Mercury o mga suking butika.
30: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
8: Alas 9:48 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
30: Straight to the Point.
8: Hindi mahigala itong tambag siguro sa kababayanan. Ang biyahidor ba in Remaris? Amot mo yun, baka nako. O palatan og mangbiyahe ta nga kita-kita lang nakailaka na ay baka imong partner biyahe mo or na baka imong mga kauban na biyahe okay na comfort jogging pants lang ka ana or mapuruntong ana ang uban magsayar na ganin ang uban madadara pero kina nang sakay ka ngayon public utility vehicle ng bihay ana nya magsayal kasus kadali lang masud ana ka kalakiha sa kinini ang kamot nga magduwag madjo. Nalabi mo biyahe ka, sugod kag kadlaw ang biyahe, kasama magkatabang ni mo nga, lingi-lingi ka, imong mga kauban, nangatuog sad. Utro sa nangatuog. So nasigitawan sa gihilak, mahigala samtang kwan? Nagpahimus ni lalaki, mahigala og kwan? Hiram-hiram dito, mga sukit, di paminaw? Paita. At balikan sa Idol Tweety sa final report. Yes, Idol Tweety.
30: D-D-D-D-Y-H-P. Anamin Report.
10: Yes, Atty. Rufiel, gugaling mausap po ng una-una ng mga babae, Atty. Rufiel. Hinaot yun ang mapasakaan o bahatagan po ng leksyon ang kininga mga lalaki. O gugaling, tinood mang yun nga ubay-ubay na po ni siyag na biktima, Atty. Rufiel. Kaya para wala na po ilaing mabiktima kay lisod kayo sa nana. O sigirag atras po o pasakag kaso ang mga nabiktima ng sexual harassment, Atty. Rufiel. Mga nagpod ng mga maniakis o mga kuan kayo, kanang katol kayo kamot, Atty. Rufiel.
8: Kanang mga taga-Toledo nga namina na turon, taga-Toledo, nga muari sa Cebu City, kanang mga ginikanan din ha, ng mga kuan, o inyong anak may inanaon, simbako. Muna nga dapat concern ang atong kapulisan ang dapat untaban na asalay lang kasing-kasing bitaw sa pagkuan. Ang atong nga mutagam hindi na magkabiktima glain.
10: Kana, muna'y pinaka-main point, Atty. Rufiel, ang kanang di na makabiktima paglain. Kaya basin mas worse pa, dili na lang hikap-hikap, Atty. Rufiel, ang mabuhat aning mong lalaki o goga. O gugaling maanad na siya sa iyahang ingon aning binuhatan. Ait kayo, luoy po kaya mga babae, Atty.
8: Oo, oh, muna, no? Nya, ako, nakasabot ko, kaya itong mga pulis, ng mga tarong liha, daghang mga abdik na ang imbisigar, tungnan ka ganit ng uban niya tapulan, niya ipasa na kaglain, binapaita, Idol Tweety.
10: Hopefully, mahatagan ang pod niyo, action po sa itong mga kapulisan, Atty. Rufiel, mga ingunani nga matang sa buhat na ugugaling sa ilaha mo reklamo, ilaha na lang po yung i-entertain na usa ay mausa nila i-pasa sa lain na tinirofin nga magtingkagol na po yun ni ang kini nga maupong kaning mga maniakis.
8: Sila itong kiholdaan. Basta at least, kikuhaan itong mga nga nila tanak na ilutuite. Kaya pag nalitan itong babae, magka huna-huna, umuusap yun na huna, muduol din natin sa DYHP. Di at least, naaro tayo mabalikan nga mga dokumento sa polis. Nagkuha maka nila ni mga nga nila.
10: Eh, lamaning naimbestigahan po doon, Atty. Rufiel.
8: Mm.
10: But so far, hopefully, nga kanang makauna-una lang po yun ni sa makadaghang igayon ng kining mong babae, aron po yun wala na ilaing mabiktima, Atty. Rufiel.
8: Well, for the sake nga makakuha sa justisya, number one, Number two, ang ngayon po ning masilutan ni maong lalaki. Ikatulo, ang uban ba? Maluoy ta sa uban. Pila pa kabo ka mabiktima kung dili ni mabadlong. Ganitawahan na.
10: Kaya mo na yung pinaka-importante yun at niro film mo nang abli lang po yun ang atong si Diana nung gugaling nga. Ganaan magpatabang po din nga maong

0: ikaw nakuha nga kinatibukang detalye kabahin pud ani nga maong panghita butter ni Refila sulod mismo sa usa ka bihaya gikan sa probinsya sa Sugbo padung dinhi sa tuwang syudad sa Sugbo. Kini ang Idol TV Saya sa 93.9 of DYHP Orman, Cebu Tatak R. Amen.
1: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
2: Raja Boy Nationwide!
3: Okay, salamat Idol Twitter sa imong report. Naghatod sa oras, mga higala. Alas 9.53 na kini nga portion na ito gato sa DTX 500. Taas bang presyon sa imong dugo, ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas imong sugar, basin may diabetes ka, niyawara ka mahibaw. Ang taas ng libido sa blood sugar ng glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sana karason nga noon nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pa gani ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayaw na gulat pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 doon ay charantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa matulog, makapugong sa hyperacidity. GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
1: Straight to the point.
3: Alas 9.54 na mahigala sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
3: Now, unsa man ni mga higala ibot pasabot o mingon kag covered transaction, maumanay kasagaran mahigalang na terminong atong nadunggan, atol mga higala sa impeachment trial, nagpadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, no? Unya, so far mahigala, day 10, ni adto mga higalang kwan, milabay nga simana, mauna to mahigala ang kinini ang Pizza 22 to, Pizza 29, no, kay 27, so naman, 28 mahigala mo ang kontrasuna, so diri na mga kagalaan sa kuan, kinini ang matawag na to mga higala ga, kinini ang impeachment trial mga kagalaan, diri na sa may dapit na mga kaigsunan sa, ay mani akong kuan ani, Pizza 29, so ang ipresentar katunduha ka mga manager sa land bank, umuwing gani kag covert transaction ang kanang bangko, ilan ang i-report na to sa AMLA, Anti-Money Laundering Council, kanang covert transaction kung panalitan dunay mo deposito or mo withdraw o kwarta nga 500,000 pesos above. Muna nga, kami mismo na may experience dire, katong mga hinabang nga gihatag mahigala sa mga tao, kung atong withdrawon inday maris nga tibuok, makwestiyon ta, pangutanon ta, sa imong withdrawon, 400,000, madara. Pero mulapas, pero usahay po, mulapas, mo justify ta. Kinalan pa ta, mo justify ba? So, covered transaction siya, 500,000 pataas. Na napoy gitawag, mahigalag, unusual transaction, mahimo nga unusual, pero dili siya illegal, dili po siya suspicious, unusual lang. O doon napoy gitawag, mahigalag, suspicious transaction. Nga kanabang, nagduda mahigalan tagabang ko unsa maning kuana kadudahan ba so muni ang mga termino nga igamit pagpresentar mga kagalaan sa land bank manager duha man to ka mga managers ang gipresentar ang una si Violeta Constantino nothing to cross ang defense unya ikaduha mga higalang gipresentar kadto si Ninita Camposano so atong balikan gamay ning kang kuanda kasama nga names. Gipangutana si Miss Violeta Constantino ni Senator Bam Aquino. Dito mahigala na explain nga kini, walay ingon nga dunay illegal nga nahitabo. Mga kaigalaan, muna nga, ingon ang defense nga, nothing to cross na. Ato paminaon sa si Bam Aquino pag-question niya. Nga dito mahigala sa witness.
4: Tayan, bakit ang isang transaction? Okay, yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasubmit po kayo ng suspicious transaction. Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious?
5: Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt.

0: Kasi alam namin po na legit po yung transaction.
1: Pause, okay, pause. Katruin ko ha. Kanina, pause ha. Oh. So, ingon ako, suspicious kung doon na kay doubt sa transaction. Pero kani, waman may magduda. Kay legit man. Na-explain. Balik, i-rewind gamay dong. Kay kinimagod mahiga, lagi pa klaro yun, no? Human naman og direct examination ang prosecution, wa manghigalay cross ang defense, ang mga senator judges, mangutan naman. Ang pinangutanaan sa mga senator judges, depende kung minority black ka o majority black. Manay prangkang pag-istorya, ha? Sa atong obserbasyon. Although doon ay uban na nga fair paghihapon o pinangutanaan, pero na uban na may galang bias pinangutanaan. Ang dumadapig mahigalang Sara Duterte, bias o pinangutanaan. Ang dumadapig po manghigalas Malacanang, bias po ang pinangutanaan. Doon na po uban din ha, nga medyo fair-fair pa. Nagpaabot po man yung uban o nabagi ebidensya guwa ba yun. So kini, pangutanan ni Bam Aquino nga ito mahigala. Legit man transaction, no? May wala nila makuan, no? Balik-balik dong, sige dong, prosedong.
2: Yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasubmit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious?
0: Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction.
1: Okay, klakrawin ko. So, suspicious, kung tanaw nila, doubt, doon ay doubt ka, doubtful ka sa transaction. Ba't kiniwa man sa mag-doubt? Kay legit man. Sige, proceed on, proceed.
2: Personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito.
0: Wala po akong sinabing may pagdududa.
2: Kaya nga, sabi niyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi niyo,
0: personal. Unusual po ang nasabi ko po.
2: Okay. So kahit at sa tingin po niyo, unusually.
1: Ito na, gikoreksyonan pas, Bam. Wala mo kumingon na duda ko. Unusual lang akong gingon. Lahi man ang unusual, lahi ang duda. Unusual transaction, dili ba the usual mga higala? Huwag mo yung suspicious, lahi na. So may ingon sa unusual talag sa on na transaction. Suspicious, doon na kay pagduda. Lahi man na kayo ang termino ang talag sa on o pagduda. Uy, kalayo ra na. Wala ko yun nga witness ilang gipresenta duha ka mga manager sa bangko. Wa nino mo laban sa prosecution? Ay la, fair lang ba? Siya, pangunta na, tubagon. Pagtubag pa hinoon. Wa man kumingon niya, wa may duda gyud sila. Amo ning hitabo. Sige, proceed na kasamang names.
2: Hindi niyo po ito ni-report bilang suspicious transaction.
0: Hindi po pwede magsabi po na na nag-report po kami dahil nga po i-invoke po yung AMLA law.
2: Okay. So covered definitely kasi it's above 500,000. Pero yung suspicious transaction, ayaw nyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA.
0: Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious.
2: Okay. Sige po. Sige po, yun na po muna. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Thank
1: you. Okay. Boss. Wa man yun. Di man po ito suspicious. Wa man sa magduda yun. So, muna yun. Ang gusto ko mahiga lang nga, kadudahan to. Wa man. Legit man. Wala naging pangunta na. So na ang mga higala ka na nga transaction, unusual, pero dili suspicious. Talag sa on, pero dili kadudahan. Ha? Lahi man ang talag sa on, lahi po ng kadudahan. So wa ma-report nga kadudahan, wa. Kaya wa man may magduda.
3: Wa gaba.
1: Wala kini may galang nga witness kini si kininduha ka mga witnesses pabor rin noon ni may galas defense. Ha? Muna pagpangutan na sa defense nothing to cross. So far hawa pa ang prosecution wa pa sila ka hatag o witness nga medyo doon na ba'y bumba unta nga kuan wa pa. Wa tingali sa sunod. Di pa kumuingog kuan yun. Basta na pa sila ilain. Kaya kato bitong article 4 tulo ka mga witnesses si Kalilong, si Jeremy Lutok o si Matibag. Pag human ni Kalilong, sunod si Jeremy Lutok, sunod yung sanga, bumba na gigunonin kang Matibag, habay bumba nga wakman makabuto. Kani karon article 1, sa may ilang gisaligan ano nga witness? Kaya gisaligan nga witness atong article 4, si Matibag man. Karon gisaman si Ramil Madriaga. Romantikaan gyud og money lang i-present. Sige, ato'y padayon, tutukod. Standby, human lamang sa pipila ka pahinom doon. Alas 10:02 na.
3: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
4: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Kalami magkape. Pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: DGX 500 ang tuba kontra sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa pareha. DGX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500
2: Kusir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 dua lang ka kapsula kada adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pamali sa mga butika.
3: Ang maski pa epektibo og maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial og antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up og uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap manalipur sa bacterial og fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
4: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
5: Uy, nga naman, Marie.
4: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
5: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
4: Yun sa man niyo, Marie.
5: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins. Makasi, mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang pubo sa baboy.
4: Unifins?
5: Kaayo, Marie. Imagine Mari ha, sa napuka bakti nga among gibuhi sa kwinta-kwinta nako, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imo maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
4: Kadako di ay Mari, tudlogi ko.
5: Oh, dahil feeding guide Mari o, oh. Nanay numbers ilang teknisyan di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
6: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindul man 0385001528, hagna 0385020748, sagbayan 0385000135, talibon 0385107176, tubigon Bohol 0385086213, ug sa ubay 0385001686.
7: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
9: Atong attack na may gala sa JCT na sa banuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Kung saan man yung pagsabot na, sa'yo naman ang sabdon. Ang covered transaction, tanan nga mga transaction sa banko nga 500,000 above, i-report na nila sa AMLA. It doesn't mean nga illegal. But that is an part, that is an SOP for the bank to report to AMLA. Basta doon ay transaction nga 500,000, it doesn't mean nga illegal. Mabita na di ka basta-basta maka withdraw o makadeposito na daghang kwarta nga 500,000. But may ngunin kag unusual o kinini ang suspicious, that's another story. Kanang unusual, pwede man ang unusual, but dili suspicious. Example ha, para sabtan lang yan ito ba? Ha? Panalitan, kanang imong asawa ron, or kamong mga asawa na minaw ron, inyong mga bana. Hindi Maris. Nagtrabaho ka o 8 to 5, las 8 buntag mo in, las 5 sapon mo out. Nya ang biyahe sa imong bana, panalitan, 30 minutes lang, or baka 1 hour, abot sa inyo balay, alas 6, abot yung bana. Kada Lunes nga tuskon, mabot yung bana, ana. Sumo na sa usual. Nan, kung usa ka birn, adlaw, ana, wa mabot o alas 6, mabot o alas 8, that's unusual. Pero suspicious ba? Depende. Ha? ato iklaro ba ang kana bang simple ba kay iyo man disuron bagid oi kamong naminaw na koron ang inyong asawa or inyong bana, muuli yun na matag alasay sa hapon, labig 8 to 5 ang biyahe, 8 to 5 ang trabaho. Plus biyahe, di pwede mo istrukturuhon mayo. Nga nung mag alasin ko, wapakinipans out pa ko. Ha? So biyahe, alasay, abot sa balay. Maunay na anda niya, maunay usual. Dili gani, maabot ang alasay, unusual na. Pero ang pangutana, kung unusual, suspicious ba? Dili. Di ka kakonclude nga suspicious. Kay panalitan na alas 8 siya na uli, alas 9, or alas 10, unya nakapananghid ni mo, nakachat ni mo daan kay, nakapananghid ni mo nga, doon na may kauban nga, namatay, at tumisa, haya. Dahil imong bana, or imong asawa, kauli, sayang na andan nga alas 6. Is it unusual? Yes. Unusual. Pero pasabot nga, naghimo siyag suspicious. Ha? Illegal. Para maklaro pa lang na to. So muna nga, pagpangutan na pa, may kalang ba makino, wa man may, dili man suspicious, wa man may magdudag. Ako na may agi katawa-katawa, muto yung explanation. Doon ay unusual na pag-withdraw mga higala, pero dili suspicious. Kana, og niuli ng imong asawa ron, or imong bana, imbana ron, niuli. Pag uli si imong bana, wa mo uli sa alas 6, niuli alas 11 gabi eh. Unya, nakapananghid ni mo nga, dahi, labay na katiks na daan, di ko kuli og sayo ha, kay mahapit minto sa kwan na amagoy among, ang amahan sa among kauban, di, namatay ba? So, wa siya kauli sa alas 6. Kay nag-vigil pa man sila, niuli sa alas 11. Unya, ikaw ang asawa, ikaw may nakaila sa mbana, nisali ka sa mbana, wa ka magduda. Unusual nga niuli siya anang orasa, kay di man mo inaandan. Pero wa ka magduda, di ka dudahan. Gawas kung kanami ka suspicious, pag uli si mong bana ron, alas 6, wa makauli, naabot siya mga higalag, alas 11 gapon nga oras, pero doon na ba kay lipstick ang kwilyo? Daka na mo eh. Mauna'y suspicious. Doon na illegal gihimo ni mataa. Nga, waman siya, waman yung kadudahan. Muna yung pangutanan, tagalan bang? Nga, suspicious yung duha. Wala'y suspicious. So, wala'y duda. Balikarugod gamay si Bamakino. Para maklaro ba? Para maklaro, bamba, si Bamba sabi. Balika, para maklaro na ito ba? Simple na magkasabton. Lisod kayo, halari, tuyo kayo na. Muna, paminaw mo si YHP, explainan tamo.
10: Ano po yung ay, regulasyon?
9: Explainan tamo para sayon masabot. Sa asol niya, imo pa nilo, tuyo kon. Ayaw na. Simple mo na. Muna, ang pangunta ng bambo, dito ba siya? Wah, man, may duda yun. Legit man. Ha? Ngayon pa, naduda, suspicious. Wah, man ko maingon suspicious. Ako ngayon, unusual. Lahi ng duha ka words, ay, unusual o suspicious. Kadakong kalainan. Diyan, babalik ka sa bambi. Tanaw ah, oh?
10: Yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasubmit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious?
11: Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction.
10: Okay, klakrawin ko ah. Kanina po.
9: Tama? Kung sa tingin naman doubtful ang transaction, kanabang kay doubt o pagduda, muna'y suspicious. Nga kini sa tingin namin, hindi naman, wala naman kayong pagduda. Ha? Or proceed, padayon dong.
10: Po, sabi nyo, personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito.
11: Wala po akong sinabing may pagdududa.
10: Kanina, sabi nyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi nyo,
11: unusual po ang nasabi ko po.
9: Ah, pos. Okay. Ah, tama ha, gito bags bam. Huwag mo kumingon nagduda. Unusual akong gingon. Ah, ano yung kalainan? Sub unusual o suspicious. Two different words, two different meanings. Ha? Oh. Sumo ka na. Huwag mo kumingon na nagduda ko. Akong gingon, unusual. Kaya propadayon ng names.
10: At sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction?
11: Hindi po pwede magsabi po na ano, na nag-report po kami dahil nga po, i-invoke po yung AMLA law.
10: Okay. So, covered, definitely, kasi it's above 500,000. Pero yung suspicious transaction, ayaw nyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA.
11: Kasi para sa amin naman po ay ano, talagang hindi naman po siya suspicious.
10: Okay. Sige po. Sige po, yun na po muna. Maraming salamat, Mr. Bayo.
9: Wag yung kapin daw si Bam. Pagtanaw, Bam, tubag mo yun. Pagtubag, si Bam may hutang pagkutala. Sige, sige, okay. Yan lang po. Ay, may manubag yung mga manager ng bangko. Tanaw na ko din yung mga CPA, kasi kayo dahi. Pangina na ko. Duha ka mga ilang gipresent. May manubag, oy. Ha? So mo na, ha? Sa liman nga pagkasulti, kanang suspicious o unusual, duha ka, two different words, two different meaning. Layo kayong meaning. Muna akong balikon na, ang imong asawa o ang imong bana, naanad yung kang mauli na galasay sa gabi eh. O wag ganit ka uli o galasay sa gabi eh, mauna'y unusual. Pero suspicious ba? Dili, automatic. Kay pwede man mahiga lang, wag ka uli. Labi kay ikaw nakahibaw kay Andemaris nga, namatay man ko na niyang kauban sa trabaho niya, ito ang nag-vigil sila. Dili ka magduda. Pero wag mo pahibaw, ni uli alas 11 sa gabi eh, niya, doon na pa'y lipstick ang kwilyo. Damo na'y suspicious. Labi pa karon pag uli sumbana, alas 11 sa gabi na uli. Unya, nakapananghid nga, mobigil. Di ka, really. Unusual but not suspicious. Pero wa pa ginawa makapananghid, pag uli mga higala sa mumbana, ang usa ka buton sa kon wa pa matiwas og batunis. Labi pa pag uli karon wa pa makapanipil. Ato lang yagi kita man ay suspicious. Wana, giklaro pa bitan Ruben Padilla mahigala ang pangutan ng Ruben Padilla bida. Kay Ruben no usahay makatunong sa gyud, ha? Dunay pasahay gadi. Parihalin tulfo. Pero mas daghan ba yang pangutan ng tunong gyud? Kay ngumay ka dili mo ma-understand si Ruben Padilla, ka mausab. Sa pangutan ng Ruben mahigala. Daw, ang Ruben Padilla pangutan ko na gudong. Kani kani, Ruben no. Ano man yung nakuha man eh?
12: Usual, hindi
9: pa. Mura na blur mas Ruben dong. Ayla, i-blur na dong.
11: Yes.
12: Kaka na. Sinabing suspicious, ibig sabihin, maraming salamat po, isang mabilis lang po ito. Pagka sinabi pong unusual, hindi pangkaraniwan, hindi po ba?
11: Yes.
12: Kapag sinabing suspicious, ibig sabihin, kahinahinala.
11: Apa, sir.
12: Wala po kayong nakitang kahinahinala, hindi po ba?
11: Wala naman po.
12: Apo, ibig sabihin, hindi po illegal.
11: Wala naman. Ang ano lang po kasi namin is yun sa check and cash.
12: Opo, so, ibig sabihin, wala pong illegal wala po. Kayo nakita. Okay, maraming salamat po.
8: Straight to the point.
9: Okay, boss. O na? Eh, kaya klaro ang pangunta na. Kahinahinala o katong unusual. O. Oh. Ang prosecution ng taon, huwag lingo-lingo sa sao naman. Sila nag-present ito ng mga witness. Huwag mula ba nila? Ha? Hindi mo ka mag-present kang witness o niyang imo lang, labi pag ikaw bangko, manager kag bangko, o di ko eh. O siya kamaturan mo, ikusulti ako niyo, diktahe eh. Ha? Ipatawag ka sa kurte ron. O di ko mo ka na yung, o siya ako nahibawaan, o siya kamaturan para na ako, mawalog lang ko na mag-presipyo. Pagkata na lang ko ninyo, tubag unta mo tinuod niya, tubag. O. So mo na mga higalay na hitabo taon, porbida, magkalingok-lingok gitaong. Kuya, ito pangutana, Ruben, ha? Pintok ka pangutana. Balik ka rin ko, dong. Pintok ka pangutana ng kuwan ng Ruben Padilla. So, wala illegal, wa. O, tawa. Ibalik, dong.
12: At po, isang mabilis lang po ito. Pagka sinabi pong unusual, hindi pangkaraniwan. Hindi po ba?
11: Yes.
12: Kapag sinabing suspicious, ibig sabihin kahinahinala.
11: Apa, sir.
12: Wala po kayong nakitang kahinahinala. Hindi po ba?
11: Wala naman po.
12: Apo, ibig sabihin, hindi po illegal.
11: Wala naman. Ang ano lang po kasi namin is yun sa check and cash.
12: Opo, so, ibig sabihin, wala pong illegal wala po. Kayo nakita. Okay, maraming salamat po sa prosecution naman po ako. Ginoong prosecutor, pangkaniwan po ba ang confidential fund?
9: Okay. Sige, pause dong. Ano yung tamang higala kay Nahuman naman itong area mga kaigalaan o niya arita mga higala sa atong kuan. Okay. Sige. So, alam tayo kung uras mga sukit di paminaw. Salamat kayo ni Fruilan Buot ha. Ni hapit dito sa itong Sibianan. Salamat kayo Fruilan. Ako ning ikaila migrikan sa US niya. Niya naga dito minagkita sa saka kananan. Salamat kayo sa kanunay nga pagpaminaw sa itong tulumanon. Kauban sa iyang asawa. Asaba to akong lista sa iyang asawa mga higala. Gikan sa Amerika day. Niya human tigpaminawan day sila sa atong programa sa mga sukit tigpaminaw. Sumoto nga kwan si Fruilan Buot o si Juan Buot. Good morning nyo na tanan. Shout out ninyo diha. O niya, mayang pagpaminaw po nga dito sa akong professor kaniadto mahigala. Tuwa sa US karon bisag tuwa sa US, minaw gihapon. Si Dr. Wilfrida Alisna, may buntag naman ni mo ma'am. O nga niyang classmate sab si Mirna Danosilis, ha? Nga kanunay maminaw sa nato, dito sa may Bulacaw, Pardo, o of course mahigala, ang iyang igsuon sad nga kanunay nga nagsunod sa atong mga tulumanon. Dito sa DYHP Armin Cebu, no? Bisag to ang mga higalas gawas nasod, pero kanunay nga naminaw si Luz Bisminda Ternura. Good morning. Unya, asa man tong uban na to nga mga kuan? Si Aida Tampos ato sa itse kadali, kaya speakers ng linya, may higala, nakastandby na alas nung Alaksan Extra Arangkada Rumutaga. Kumusta na itong activity kasama ang Aida?
13: DYHP Armin Report.
14: Atene no feel mayong buntag o may buntag sa ato mga suking tigpaminaw. Yehey! Dumikan kay nakarantada na ang Alaksan Extra Drisa dang bayan sa Lapu-Lapu ato ni Rufil apan dili na maliksik hinay uwan na gyud ato na sinabi diri sa poblasyon Lapu-Lapu City apan Drisa gabani ana sama sa Alaksan nga free time bus service sa Alaksan FR. Inuna na po sa fast-pass na tinirupin ang paghatan niya sa premyo sa itong mga kaigsuunan ngayon sa poblasyon na Lapu-Lapu City. Dumikan kay sumpra na sa usa ka gastos ka mga tricycle drivers, mga vendors, dispatchers, ang atong nahatagan o mga premyo Alaksan Extra o gatag 250 pesos ka! Di pa lang ka na, tinirupin, dumikan kay doon na pa yung mga t-shirts, chinelas. So yung na nakapaspas, no? Ang paghatag na pagpapremyo din sa poblasyon Lapu-Lapu City alang sa ato ang Alaksan Extra. Ang nailhani mong Alaksan, ha, mga kasama, gipa extra paspas na. I knew Alaksan Extra. Ado na kini paracetamol o kabioprofen, sodium, work up to 3 times faster versus Alaksan FR para mas paspas pa wala sa sakit sa kalawasan. Napasalamat kong kayo at mga tricycle drivers gumikan kay sa panahon sa ilang pamasada at penyerofil. Ligod na wala ang pagpanakit sa kalawasan, buko-buko, ang ilahang mga tuhon, at penyerofil apan. Why problema? Gumikan kay di ana ang DYHP. Nag-apon-apon sa Alaksan Extra at penyerofil. Unya, medyo nikusog-kusog ng atuhuan, naghinaot na sa penyerofil, no? Nga, hindi lang ni makabaha. Dili sa Lapu-Lapu City, pagbisan pa man ni Ana, ihurot yun o gahatag sa DYHP o Galaksan ang atong dala na mag-premyo karon. O niya, ready na sabihin mo sa iyo, wasa yung Rufil.
9: Ayay! Kumbati na!
14: Lada! Lada! Yeah.
9: Woo! Super! Askang hilgi ka!
15: Andam na ba mo? Woo! Alas 6!

0: Asta, nenica!
1: Permanente ang panghakalo ng papremyo sa DYAP, IFF, o ang Alaksan Extra Alakada!

0: Lakas ng Ilga.
1: Na Bulacan City. Atong kaban Idol 60 atong IFM team. Mommy D, ingon man si Idol Elmo o Idol Idol P o DYHP team. Ini si Radyo Man Aida Campos live dikan sa Bulacan City. Maayong uwanon ka buntag.
2: Andam na ba mo?
0: Yehey!
2: Alas 6 sa buntag. Subo

Dag kang salamat sa team DYHP o GFM. Iga mo saya ang Rimart Pugoy o si Idol Tixi na. As kasamang Aida, Julius Balili, Jane Gallardo. Tanan-tanan nga to adito. Ang tanan-tanan ha, araway magmahay. Kangil niga. Wapagani na magkakuyog si Kisos Minya. Pinakabanggiitan niya mo dahil sayaw ka na si Kisos Minya.

0: Okay, wantay ko oras mahigala. Good morning na mina po si Rodney og Isaac Digamo og Agas og Noy Mingot sa Mukabok Island, Tubigon, Bohol. Thank you pinagin Jojo Abapo. Wantay ko oras mahigala. Uy, happy birthday di ay ngadto ni kasamang Rina Lau. Sangan sa kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu, kusin kasamang Rufil Fernandez Banyok, panamilit kaninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon, sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
1: Not just number one, simply dominant.
2: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
3: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
4: Tata RMN!
5: All the time, RMN kami!
4: Tata RMN!
3: One radio is favored by all.
4: Tata RMN! All the way!
5: Loyal kami sa RMN!
4: Tata RMN!
3: One radio network conquers all.
6: Number one.
3: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one. Number one. Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming maraming maraming salamat po.
6: Makakarating pa rin sa'yo.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
9: Kun Ako'y Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
10: Kung ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
8: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagduk sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 50 yun, no, Anies.
2: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matinig.
1: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
2: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am. Kasi may kumusta man natin kipa matinig na rin.
1: Dili na kayo, kapoy, akong lawas. No, na nga, kinalang dito ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.

0: ang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo liba. Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa. Madyun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Dok, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasimana nga wako kalibang.
4: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada kuman o kaon.
2: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man ni siya glaag. Nabiya naka-successful sa kinabuhi. Unsao na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
9: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
10: May buhay sa makabuhay!

0: San Miguel Piliwing promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Ang inyong kinaham nga drama. Budbud og bibingka ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda Cebu karong Agosto 15 Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan og Captain Roniso Aquino og mga barangay officials. Iyo mo sab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini abos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasur, Ronda Cebu, o maglingaw.
2: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
3: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og said liniment oil.
2: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
3: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
2: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
3: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
4: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab Quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
8: Bayutrong Herbal Capsule.
9: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
8: Bayutrong Herbal Capsule.
9: Aprobado o epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkada iyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
8: Bayutrong Herbal Capsule.
9: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
8: Bayutrong Herbal Capsule.
10: Day andat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
11: Naluhay manggugun ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayo, ma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
10: Lakaw da yun nga doon sa butika. Pagpalit na yun og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglalayang suliran sa panglawas. Sud na sa dugay ang panahon.
11: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
10: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
12: Hi! Hello mga kasama. Kinig po ng inyong Kuya Joel Binsi, kauban sa kong partner, Randy Tayard. Magumusta ka ninyong tanan. O sa tanang magigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga nati. Kinig ibutag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Nati.

Kini akong bana na ilan sa among lugar nga pinakagahi og o na bisan ang kaang ihapak si ang agtang buak ang kaang. Kung ano na problema ko ani ingon magud ini ang mga paghitabo. I've

0: But when you touch me Nay-nay! Like this...
1: Nanay!
0: Ay, oh, chap-chap, nga naman, anak?
1: Nay!
0: Oh!
1: Nanay, sigara si tatay kay nakapaldo na.
2: Huh?
0: Kasi nakapaldo na, kuy.
1: May apel mo na si tatay balong sa kontes dito sa kapilya, nanay. Kay pista man diri sa ato. Unya na may kontes. May apel man si tatay.
0: O sa day kontes sa iyang giapilan?
1: Kontes sa kinagay ayaw ko.
0: O sa nak?
1: Lagi. Ngiga laging tatay, nay. Ang iyang kontra, tagsara ka, kahaloblak sa ang mabuak. Pero si tatay, nay, tulog ka haloblak na buak.
2: Huh? Ha?
1: Kuyawa lagi ni tatay, nay.
0: Unya hain mo sa tatay, day, nimo.
1: Tuwa sa ospital.
2: Huh?
0: Ha? Nga naman, nausap sa tatay, nimo, naliki ang o.
1: Wan na yoy.
0: Unya ka nung kitawa sa ospital.
1: Gitanaw lang ang iyang o. Gi-check up lang o. Wabay na unsa.
0: Unya, waman ka naliki.
1: Waman ninuuna na yoy. Waman maunsa, napahak lang.
0: Aha?
1: Napahak lang ang unya nay. Kuana, kuada man kuno. Kanang unya, tumiingon man kuno ang doktor nga. Ay okay ra yang oo. Kaya ang iyang pahakdaan naman na kuno.
2: Huh?
0: Ay, kuyuhan man lang ka nimo. Uy, unya, asa ba mas tatay nimo ron?
1: Kapa dito. Dekan man kayo si mga fans. Nagpapirma o kuana, autograph niya.
0: Ah, autograph, Kuya Wagod.
1: Lagi nanay, sikat talaging tatay nay, oy.
0: Unya, asa na lagi siya?

0: That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This time check is brought to you by United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Igala, nakakape na ka?
8: Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
9: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
10: Uy, nga naman, Marie.
9: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
10: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsa kinsa katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininigusyo, ha?
9: Yun sa man ninyo, Marie.
10: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
9: Unifins?
10: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kaayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
10: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ila teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.

0: sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
2: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
1: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
3: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Mama Mia,
4: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
5: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Solmux throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mao'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ng Solmux throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras, hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Bisita ni Hydrochloride plus Chlorhexidine, the generic name of Solmux throat spray. If symptoms persist, consult.
7: Kailangan ko mag-withdraw.
8: Himala, may BPI dito.
7: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
8: Isang Himala.
9: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
10: Set Living Testimonies.
11: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
12: Na landing ko hospitalida at nagugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
11: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
12: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
10: Living Testimonies.

0: Bos, Bos Balung. Ukir ka, Bos? Ukir ba ka?
1: Ha?
0: Ukir ka?
1: Ha?
0: Ha na, giyahak na. Nabungog na. Wa na kadungog si Bos Balung.
1: Balung! Lumbong! Balung! Balung!

0: Oh, nanakasin nyo, Busmalong.
1: Huh?
0: Nanakasin nyo. Sige. Ari, ari nami. Iyan na ka.
2: Kakatol ba ning uhay? Kakatol.
3: Balong! Hoy! Naunsan ay ka? Nasigaw magpangawat anak imong o.
2: Katol, day.
3: Katol?
2: Katol kayo. Pupukar, day.
3: Uy, unsa kong pupukon?
2: Akong o, katol kayo. Pupukar, ha?
3: Huh? Unsa pupukon, ha?
2: Uy, martilyo niya.
3: Ha? Unsa?
4: Ingon ini kagahi og o ang akong bana. Imbis iyang ipakaut, iya na mahinong ipapukpok. Mawa aram sa kunong kakatul. Unya? Balong, nakapaldo mang kuno ka.
2: Yo.
4: Ingon imong anak, nakapaldo kuno ka, kay ikaw may nakadaog sa gahi ay og o. Tulo ka halo black ang nabuak gamit ang imong o. Ang imong kontra pulos na tag sa kahalo black. Ikaw moy champion kuno.
2: Nindumdum nako.
4: Tininumdum nako. Bot may pasabot na nalimot ka. Uy, pag-sure na balong, uy. Basi nadaot na ng utok ni mong hanggawa ka.
2: Aday, kalma, kalma. Relax lang.
4: Marilax ka ron.
2: Hasto, nindumdum na ko.
4: Saan sa man?
2: Ay, dos Pedro.
4: Ha, kisa Pedro?
2: Katuntun na yun, yung 16 years old.
1: Huh?
4: Ay, si Pedro po nga si.
2: Okay, ako na.
4: Ah, nga naman.
2: Murag, na ako'y kwartang kubrahon, no, da.
4: Ha?
2: Kadiyot lang di, ha? Balik lang ko! Abang Loloy. Awa manis Loloy. Ay apang.
5: Oh, dini mo to kaniya. Kamu bitaw to. Ngano lang ita man kaniya?
2: Kwan kining doon na to hatagan ko si Pedro Loloy.
5: Oh, pila man.
2: Kwan kining usa ka sildo kaniya.
5: Unsingan.

0: Nga. Wa man mo hatag bus balong.
1: Hindi ako sandura ni. Nga nung waman siya mo hatag ha.
0: At abot lang.
1: Bida, paninglon to na ako. Paninglon. May taong totoo na. Ako yung ta. Ikaw may saksi taong sa mga kasabota, di ba? Ha? Ha, magkuyita, magkuyita.
0: Ah, tara.
1: Tara, tara. Pagkita ko tuloy.
0: Ayan na to, Katos Bileran. Ito sa mag-standby din.

0: Gus Palung, ada yang nana, nasi lulu eh. Kedua bilian.
1: Tana tana. Tana tana. Beda. Kita gubotin Tuhan ada. Tinggal limut siya sa kabilidad. Beda. Nagur gina, pinakagay ko. Dinis itong dapit niya. Iyak kong ikon, beda.
0: Dali, dali, dali. Maugin, boss.
1: Dalo, dolo na to. Dali, dolo.
0: Dali.
1: Kumusta ka, luloy?
2: Uy, Palong. Buhi ba ka?
1: Ha? Buhi ba ko? Ano man?
2: Asa may ato na mulo. Dua, Galong.
1: Murong may nalimlimta mataon ka, haloy.
2: Ha? Uy, unsa ko tao?
1: Asa akong premium, loy.
2: Premium na unsa man?
1: Ay, palimut-limut yun, haloy. Probida. Di ba doon naman tayo kasabutan, loy?
2: Ay, unsa man?
1: Gato kahoy nga dos por dos, di ba? Nagsabot pa tayo bubali itong kahoy nga mga yapaks ko. Oh, pili ka. Ukang akong daog, mudaog ko og ang akong premyo, imong ihatag ang tibok ni mong sweldo. So, sa kabuhan, nalimot ka. Nalimot ka.
2: Oh, nalimot.
1: Nalimot ka na, na! Ikaw ka ganyan, pus-pus ka, is kong, oh.
2: Sabot
1: oh, nai. Nagpagpagali niyo.
2: Sabot mo ko ito.
1: Saman, limot ka. Ay, asaan ito mo na nalimot-limot mo?
2: Nalimot, nagsabot ito ito. Nagsabot mo ito. Cancel ito eh. Ha? Dito, cancel to, kaya di mong tuformal nga karabutan. Wa may ipirmahan
1: ta do. Ah, beda, ipakong ka tanya itong uloy, ha? Para mahinomdom ta sa atong kisabutan, be. Ipakong ka ni!
2: Ay, binuang di along. Ay, binuang di along.
1: Ah, muliki, gining uo na to, ha? Porbida, tanaw na itong kisailig uloy, ipakong ta ni, ha?
2: Ah, long, long, long. Gahil lagi ulong. Gahil lagi ulong.
1: Ah, porbida, o niya. Kung saan mo na itong kisabutan, gahil mo ka kuko.

0: kay kwan kining ang ako
1: ba? Da pakong ay, dai pakong ay.
0: Ang ako, ang kayo ay.
1: Asa ako premyo, ha? Kuskon ko pa rin pakong ang tungo, ha? Ipakong ko pa rin akong usay mo! Aron maulihan kang kinsay ligo na itong oh, kadahan na ka, ha? Mailan na to kung kinsa ipakong pa rin na to?
0: Mabayad ko.
1: Ano mo di ay niya?
0: Bayad ko lang.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Paman to good, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos siing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos siya ito, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
3: Oo. Ni gawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
4: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
7: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud o bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kining abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan o Captain Roniso Aquino. O mga barangay officials, iyong usap nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena, kini, mabos sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ako, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o maglingaw.
1: That portion was brought to you by Tanduay Light, gaanang may kasama.

0: Unsa dihay tabo balo?
1: Tungod sa kalagyo tay. Akong gibuwang akong usayong o. Bira, hapit ko yung pinkagwang.
0: Uy, Balong, ikaw ba? Ayaw palabi ang imong pabilib na kahit kag-o kay basic unsa ipikto anas kadugayan.
1: Ah, tuong ipikto.
0: Oing na lang. Di man iutok na ba na dapit? Kay naanas imong o.
1: Nay, salig ako. Di ko mo sa ano pa kong pakong.
0: Di manggod ako ba mabalaka ko kalaliman ka ng imong o hapakon? Uy, basic mabuang ka na sa di madugay.
1: Ah, di. Di madugay. Nabuang na ako, kadugay na na. Di madugay, dugay na.
0: Basta, ina na lang yun. Katawang ilang ko. Muna ay napaginahi ang imong o, paminaw.
1: Day, noon sa mataon ka. Ay, kabalaka. May bulong pa mga nga. Giyon, gugulo.
0: O ako kay mo puspos, anak balong. Tanaw na to gahi pa ba na?
1: Masuway ka? Sige, pagkawari itong dispodos ka. Ipuspos kong o. Masama? Kita gini kagayas ko kung puspusan mo.
0: Adi ay, sige, magpabilib yun ay ka, sige. Tanaw na to, be. Sokdo na to, unsa yun na kagahi imong o. Ay, giglakaw ha, huwata ko niya.
1: Asa ka day? Ay, asa ka ay!
0: Ay, paglakaw, magkuha na kong ipuspus imong o.
1: Ah, bida, bisa dadaan pa kung ni mong hulo black. Or bida ay. Di, gini magsilbi ang hulo black. Ha!
0: Dire. Lastar dire, tan-aw na to kung sa ginakagahi mong o. Tan-aw na to og magsilbi baka ini be. Dige, lastar.
1: Aha. Unsa ba dai mo ipuspos akong ulo ha? Dai. Kahoy, asisyo, martilyo.
0: Dili.
1: Ah, wala yan.
0: Wala yan, maso. Oh. Huh? Sigam lang mata nimo, ngangam lang baba nimo. Gahi ka magag-o, bitisingan na to, aron makita ang katag kung unsa gid kagahi imong o.
1: Ah, ayun,
0: dali, dire.
1: Ay, o kaldiro lang.
0: Dire ba?
1: Dahi kaldiro lang.
0: Kining maso mo, akong ipuspo sa imong o, kaya ka din mo? Dire! Lingkod. Asa ka?
1: Suluhan na dire, bahala ka
0: na! Ay, pagdagan, balik dire, balong! Balik ka rin, oy! Oy! Balong! Mao niya akong problema kay sobra kay kagara tawhana. Nabalaka ko ba kay basin sa umaabot mo ipikto ang pagsige niya papuspos sa iyang o. Kay lagi gahi kuno kay siyag o. Unsaon ni nako? Simba kog maunsa ni akong bana tungod ani iyang kabuang. Gusto kong maundang ng iyang pagpanghambog nga gahi gid siyag o. Unsa akong buhaton? Unsa man og kamo ang facilityhon? Nati.

0: Ah, mga nanong. Mga si pamilya, usap akyaw pamilya, mga bilyasur, pamilya. Dilit lang mong tasasal, kaya muratang manabdan.
1: Game bawian. Kamusta ka niya? Mga pakyaw niya.
0: Pakyaw niya po nga si bilyasur.
1: Parinti ni Mari Pakyaw.
0: Oh, patambad na niya.
1: Oh, sa kuwasang fan kay ko ni Junrel Casimiro. Kamusta ka niya, dog, Junrel? Tabilibagin ako ni Manoy, wag yung paghupas ng imong kubo. Maunang si Naoyay Noe Hadlok. Rina, thank you, salamat kayo sa imong pagdaog-dog. Salamat po kayo. Sa ako apong amigo si Bay Dino Fildar, nga kanunay yung namati na to kay fans, yung kay ni siya ni Ate Press. Pero buyag, salamat kayo. Numusta po taon ni siya taon natong tanan din. Eh. Salamat kayo ni Mudiao niya. Salamat po ni Dino Torigusa, Miraluna, Minyusa, Plagero. O si ako ang amigo po nga suod po kayo na ako, si Adili. Kalimot ko. Ate Jijin, ikaw na sa Ate Jijin.
2: Magpasalamat ta, Kuya Alan, sa perming ni Palit, sa Don Pepe Tablia nga mga mama. Thank you, kikaayo ninyo sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia. Kataas ng energy. Happy, happy, happy, happy, happy ang mga bata. Anya, para sa mga dagko, di na mag-uol kay ma-happy na sad mo kay naanay Don Pepe Dark Chocolate. Anya, mupalit sila, muugom-ugom sa Diamond Yema o BMS Special. Tilawan kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Pauli Litos Macaroni Crunch.
1: Okay, thank you kay Ate Jijin. Udugdan ng regards mo, Ate Jijin. Silingan ko naman ni Taon. Kani ba siya ba? Kinsa mo ni? Igaon sa manin mo? Aray. Kani. Igaon sa manin mo?
2: Kalimot ko.
1: Kani silingan ko naman. Tupad ko naman balay. Marcel?
2: Ay, oo, si Marcel. Kalindag mga putan.
1: Si Marcel. Ang gusto taon siya. Nya, salamat kayo sa tanan nga namati na to karon. Labi na yun sa tuwang mga kaigsunan. Sa tanan mga taon ni former Kapitan John Ramos kada buhat si Miguel Poliar. Pintanesser, good morning ni Maria Cap. O sa tanan mga taon po ni Kuya Nick Pipito. Basta Tolido. Kuya Nick Pipito, Dodong GR Pipito, o Brumits BS ni Indeshin Pipito. Din sa syudad sa tubo, taugala na ninyong Brumits BS kung unsay gusto ninyo nga ipatrabaho sa inyuhang panimay kay busy kay mo limpyuhana sa mga tao ni Indeshin sa Brumits BS nga ang gigamit ang atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan Coffee Mix. Salamat kayo Indeshin. Unya mga bata, ay gumukalimot inom gitag doon. Pepe Tablia. Ini padung na to si skulahan. Inom yuta Don Pepe Tablia. Mao na inindot kay more power na to. Mora nag bato ni Darna ang Don Pepe Tablia. Makapalagsik na to mga bata. Makapaligun sa atong immune system. Yan indot mo gaya na mga bata. Kay dili makabagdok ka. Ugum-ugum sa mug. OBMA Special. Og Diamond Yuma Special. Og Paulitos Macaroni Crunch. Og Tasty Fish Cracker. Ang ato ang kanon-kanon ha mga bata. Unya sa tarong mga tao ni Vice Mayor Toy Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Casmera Rao. Nga ilang mga tao gipagamit sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan Coffee Mix. Salamat kanyang tanan sa Kabisayan o Mindanao sa paggamit sa tuang lamian nga kapi. Nindot yung kapi na to. Naghantaw binipisyo nga makuha agad ang atuang said panyawan Coffee Mix. Salamat kay ninyo. Ate Press!
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon. Ron. Said Panyawan Herbal Capsule. Said Panyawan Herbal Capsule with garlic. Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol. Karanta atong mga bukul-bukul sa lawas ato. Ato nang imnano Said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulos sa usay kadlaw inom. Sa buntag, una ka mong kaon sa imong pamahaw. Inom daan ang usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inigpariuto ni mo, mao gihapon. Usa gihapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Imong imnon, una ka mong kaon sa imong paniuto. Mausab sa imong pagpanihapon unya, inom na po daan ang usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o guilty eye, ayaw na magkabalaka. Tungon kayo na ni makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o guilty eye, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, Usana lang kakapsula sa Cogodermal capsule. Imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot na lang sa Kideog UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon.
1: O sa tanan po na itong kaisunan, salamat sa pag-abitin niyo sa number one nga plan sa Kabisayan o Mindanao karun, daan po sa Luzon. Ang ito ang said, liniment well nga tinuon mo, wagtang sa itong panuhot. Pamaol pa dikit sa kalawasan, Bricos Beans, katul-katul, kuto sa kabataan, ili kay bagyuta sa dinggi kung maghaplasta sa ito ang said, liniment well. Pero sabot, anhar na palit sa butika, di ba, Dwayne?
4: Tinuon na, sa butika rin kita mga palit, pero na ako yung Facebook page, ang said marketing incorporated ang panyawan herbal. Ilalangin tayo ang panyawan herbal. Inyo, makita tayo ng produkto dito sa said marketing. Ang panyawan herbal capsule, Kugon herbal capsule, said element oil, og celebrity beauty soap, labi ng panyawan coffee mix. Pero kita, kung liyo-layo sa atas butika, kay natas kabukiran ng payo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
1: Ah, Shopee lang, kay pangatod pa tao sa inyo, panibay, bam! Unsa ato, di ha, ma'am?
5: Happy birthday! Na 29 sa June, Mrs. Bernardina de Gorio, mabagon hindang lady, ug pizza time ta sa Hunyo, inday gutas na sa Tubigon, Bohol, no? Salamat kayo, congratulations, happy birthday ninyo, di ha, belated man kay urag late mo ni pag-air. Ayoko makalimutan sa inyong mga birthday parties sa dili pa magsugod ang birthday, mga ligog sa iyong buntag. Gamit ang atong Celebrity Kujik Beauty Soap, Mama Alma Verdijo, Floro Geneta, Cecil Astukan, Anesco, o Linlin Trinidad. Adiha sa Tubigon, Bohol. Celebrity Kujik Beauty Soap, ano na kini mga sangkap ng natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Inguman ng gluto tayo na extract. Inguman ng sub, magpabili ni kitang younger looking cutis artista, cutis porcelana. Ano na yung blackheads or whiteheads ang imo naong dili ni mo sabtan, morabag hagdun na ipugis-pugis sa Celebrity Kujik Beauty Soap. Mga tanala mo sa butika para original ang atong mapalit, ha? Mas maayong tanawin ni mo adunay label sa iyong sudlanan, said marketing. Thank you.
1: Okay, salamat kayo niyo mga kaigsunan. Kita na sa iyo tangang toksin, maog yun yung grabe yung mapatay na to. Mudao sa atong blood cells. Ang atong blood cells, importante kay ni kay maunitig hatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa ato ang kalawasan. Ang ato ang blood cells, daghan kay ni gamit taon. Nya, dauto ni sa toksin nga musuhod sa ato ang kalawasan. Nga ba, oy, mudaot nga mustiki mula po ang ato dugo. Unya, mauna ang mga major-major nga mga sakit yun ang mutakboy na ito. Mauna ang ato gining flash out to ang mga toksin nga nisuod sa itong kalawasan. Pinaagi sa itong pag-inom sa GD Tox Plus Herbal Capsule kay usa kini ka natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients kung may makapaligon sa itong vital organs. Aprobado kini sa FDA Registration Number FR 80715. Busa, kung gusto kang mawagtag ka ng mga toksin sa iyong kalawasan ng mahinungdan sa iyong balatian, o garuligon ka nun ay ang atong vital organs in numyo damatagadlaog GD Tox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga move flash out sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Press?
3: Okay, ang sender lang ito ka ng adlawa.
1: Sinday natin, Ate Pres.
3: Natin.
1: Oh, kinis natin, Ate Pres. Ang niyahang bana, ka na ba itong doon sa abilidad? Ka na bang grabe sa murag gahit ginugo, ka ng ligo-ligo sa abilidad ng iyahang bana, Ate Pres. Kay, ngilingay kayo, bunalan sa unsa, degyo mo unsa, ang niyahang bana nga ka ng usim bana. Degyo madaot, why problema, why pagka... Ah, basta, lahi yun yung yambaran.
0: Tukuto lang dos por dos.
1: Tukuto, eh, bali taon eh. Pero buyag lang taon ng dos por dos, bali yung taon. Kanya, mao niya yung problema, ati pres, o saon ko nun yan yung yambara. O, basig naabay ko nun, di pa rin lisod ko nun kayo ba. Kanya, mao niya yung problema. Basig, madunay di pa rin siya. Tinood na dahi, madunay di pa rin siya ning imong bana madugay dahi. Kaya lisod bang kayo. Gibunalan tato niya maso, dagan man. Wa badag maso lisod ko no nihang nyo sa atako blogs ko lubot lang skill diro dai
0: kuskon kin kayo
1: mao na diha ayaw lang lisura sad ana ayaw na lang mog kuan dong an kisa ti pangadi ang bana dong pa ro kisa to lo Lubong? O sa dok?
0: Balong.
1: Balong. Dong, balong. Ayun na, dong. Porbida. Lisura na yung mablida, dong. Ay, gusun kayo na. Di na maayo, dong. Balong.
0: Kasi mo na kinayin mo, dong. Kasi ba kung timingan ka?
1: Timing nga niya ka, taon nga. Maigo ka, humukumok na parte sa imuhang, imuhang, oh. Napikte yun ka, long. Porbida. Lisod kayo na yung mga abilidad din na, di na maayo, bisag kung saon pa na ni mo, lisod kayo na. Mao na nga, para na ako, di gina maayo yung mga buhat lo, para lang na ako ha, kay, oo mo na, nga, dali mo kayo na may piktahan ako.
3: Wala kayo blood clot na iyang oo?
1: Oh? Ang buta ka, Ate Pres, kay,
3: iyaw ano da na?
1: Tanaw na ako, Ate Pres, na, kay, inigbuna na, ma,
0: uyog,
1: uyog na, niya, ang mga ugata na, ma, apektahan, gina, bida. Abam, usabay, mayaw-yaw na to di abam, bih.
5: Kung ari ka diri sa panultihon, versikulo 12, no, panultihon, kapitulo 12, versikulo 15. Ang buang-buang nagtuo nga kanunay siyang husto, apan ang maalamon, mamatig tambag. Ako nagibasa, kay mura mag-matarong ngayong utok, ane.
1: Wagin, wagin.
5: Kung ari po ka diri sa panultihon 26, versikulo 4, ayaw tumaga ang buang-buang, sumala sa iyang kabuang, aron dili ka mahisama kaniya. Mao nga, kumutubay ka ni Mrs. Naimumbana, daghana mo masugama, tungod kay si makuon niya, o doon na na-depress ang iyang, o, oh, mauyog ba iyang utok. Talama ko no, ma'am, o dilibang butang adlang mo, suka siya bitaw. Kay once gani nga mo suka na kakainapakong ang imo o, kana doon na na-depressya sa imong utok. Siguro lang na sa kalibawa na kay dugay akong na-reporter diha sa suto, kana na ay mabangga, na ay mahulog, na ay mapakong, ano ang doktor, waasan ni suka? Kay once ko nung nasuka, naipiktahan ko na yung mga utok ng gulyat, no?
1: Oo.
5: Oh, mao nga, paglabantayin siya, ma'am, tungod kay simbako niya, o gaing noon ta, maabot ang panahon, dili pa karon, basi noon niya, may pikto na madugay-dugay, lisod na kaayo. Mao nga, mas maayo man gani nga, kung si tawag ng x-ray sa ulo gulyat, si x-ray or CT scan, kung si tawag ano?
1: CT scan, dipindi rin na, naam sa MRI na,
5: ba? Mas o mas maayo nga muta na ka sa imong amigong doktor nga unsa ni buhaton ani kay kani mo ba na ipagsalingay ngon ana kay sako nang gingon basi wala pa mo epek wala pa maepekto sa pagkakaron kay dili man, man ang kanaganing mapakong ta nga maglabad atong oo
0: uyog mo kuan magani
5: puoy oo
0: magi-impact anang ano sa atong oo labad man
5: kay si McQueen Town sa linya pang gibasa atong ganyan sa atong raba nga oo na hugo na niya dool sa utok mao nga siguro amisis ayo pa nung paunday yun na imo ang bana kay katumingon nga mabali ang dos por dos na ay sweldo
0: ang dos sweldo siya oh, yung amigo
5: kung ano kayo ng yun ingon na ba ito yung gikasabot nga mo sweldo nga dili mo ito tinuon kaya mo tayong pirmahan. So, wasi na ka nang, kasi bago pag nadaot ang iyang oo,
0: Ngawa mo itong sildo sa iyang isaaran, ang saon marong sa may bayan.
5: Oo, ganang football man, nalike. Tinga ako, gibunalan akong ugulyat.
1: Ano ba niya?
5: Oo. Apan, ako gihinay.
1: Ano ba?
5: Hinay na kong bunal. Sige pa, gibunalan ako. Sige kong bunal, tanto na kong bunal. Nikahi, man. Salamat ako na ganito lumanon.
3: Good ako ang Puzzle Tihon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1, Tatak RMN.
7: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
8: Bitaw, tinuod mo na.
7: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka!
8: Dili man kinahang lang manghambog pa ko. Kay asawa mang yukubi sa gonsaon. Ikaw, unsa man ka.
9: Jo! Mabinaw ako! Ayaw na pagdagan! Jo!
8: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
9: Jo! Maluhoy ka! Jo! Jo!
8: Mateo! Scammer?
10: Oh, mo na akong pagtanaw ni mo sa una. og isang gamay. Huwag ito mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
8: Nga mas lalaki pa tanawon kay nimo. Pero karon,
10: aw, ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisag kinsa nga pwedeng makapabuhat natong duha.
11: Bisan ako?
10: Oh. Oh. Lola?
12: Lulas Boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
13: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
14: ACS. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
15: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
16: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
17: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
18: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
19: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
18: DTX 500, mapalit sa mga butika.
17: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
20: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
21: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
20: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Ahoy! Kidney care time!
23: Ako si Tere Robles, 50 inoybi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
24: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
25: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
27: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbato ka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
2: Send panyawan capsule with garlic.
1: Ginamaa ka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatakini nga magaling.

0: karon mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Okay sir.
3: Asap niya.
2: Okay sir.
3: Sige.
2: Late lagi ka karon.
4: Wow. Didutan ko na itong smile.
3: Na siya sa sud.
4: Ha? Yun siya?
3: Si Joe. Oh.
4: Si Joe? Ah, mao ba? Karoon din siya mag-start?
3: Oh, no. Di pa. Nakalo siyang gita para ma-familiarize niyang office.
4: Mm-hmm. Imo din siyang introduce?
3: Wa pa.
4: So, nag-unsar mo na sa sud?
3: Tapos siya sa lunch ko rin. Ako rin ipapaday yung pag-practice akong mga gitulo niya. Nagdaan mo siya glove to.
4: Pala manuha ko, bi.
3: Ha? Pero unsa man eh.
4: Imo ging isunod akong tambag.
3: Tambag? Asa to ba?
4: Ayay, kalimtan man dayon.
3: Asa liga to, bro?
4: Katong akong gingunin mo ba? Nga kay na full naman ka. Ha? Inorture na. Ug himuwas yung angayan ni mo.
3: Hinaya ng tingog mo eh.
4: Ay, hinay pa to.
3: Misa na, hinaya pa yun. Tunaw niya yung makadungo.
5: Hinay naman tong akong tingog. By the way, asa man eh. O, ah? Kanang, asa man mo sa ipisto.
3: Sobraan sa kanan.
4: Asa man, asa ni mo ipisto sa akang jisa?
3: Dili. Pabuhatan ako siya, cubicle din eh.
4: Ano?
3: Mas mayo nang naara siya tungod sa kumpultahan, di ba?
4: Wow, no, wow.
3: Lisod-sad kun, ato na ko siya sa pwesto ni Jessa ibutang. Posible kayo nga may mga loyalista si Jessa din his office. O tingali niya, ilang ibuli si Joe.
4: Wow, hanep. Protective kay ka ni Joe, no? Alam, no?
3: Angay lang, bro. May di kumadukla ni Lola kun may dili mayong mahitabo ni Joe din eh.
4: Yeah, gamiton man dahil si Titala.
3: Tinuod mo muna.
4: Ay, na nagkonsultihan na. Isult na sa uban. Ayaw na ako.
3: Nagsam ni siya. Ay, bro.
4: Balik ka na siya sa sud ka. Tinalig. Gilaay na to.
3: O niya na. Ako tong gingnan nga nag-meeting off.
4: Oh. Mau ba?
3: Kuyogin lang gabi. Mag-surprise visit ko sa mga department.
4: Oo. Oo ba? Sus, nakuyawan ang mga department heads eh. O sila magdahong nga mukalit kag bisita nila. Wala sila kay baho. O sila may baho nga. You're just killing time before mo balik sa imong own office.
3: Hinaya lagi ng tingog din.
4: Hinaya lagi to. Sorry. Hinaya
3: okay. Dinera ka ko to. Ako na yung musood sa kong office.
4: Yes, sir. I understand, sir.

0: kak naman ninoon ko. Kay pa baka to, sir, sa? Ah, tuog lang sa kong gamay, be. Maakbo lang ko din sa misa.
1: Ningaw man. Uwa sa tingali siya, Mikawas. Natuog mo na siya nga nag-akbo sa lamisa. Kasakit ka sa liog na. Jo. Jo.
0: Hala! Hala, sir! Sir, sorry, sir. Nakatuog ko. Sorry kay sir. Sorry.
1: Okay ra, okay ra. Nagkaratan. Kung gusto ko matuog, pwede ka mo balhin sa couch.
0: Dili, sir. Dili, sir. Okay na to nga. Nakatagpilaw ko, sir. Sorry, good kayo, sir, ha? Mingaw, manggod niya. Bugnaw kayo. Manggidok ka ako.
1: Sure ka nga? Di ka nakatulgon?
0: Oh, sure ko, sir.
1: Okay. Ah, ipusan na yung mong laptop. Kaya malakaw na ta.
0: Ah, okay, sir. Asa dita?
1: Mag-shopping.

0: Ako, sir? Para ako?
1: Oh.
0: Pero, bago raman may namalit ni Lula, sir.
1: Para ay mo nang sulubon sa office. Secretary, kagod na po. Unya, mag-ragit ka lang?
0: Oh. Mag-sinina, giday, sir?
1: Well, pwede rin, dili, kung di ka komportable. Pero ayaw nang maong or cargo pants. Ah, nakaipakita ni mo. Actually, imo rin yung ma-search. Nera, these, mga office outfits nga dili gid dress. Tanawa, magkakawa rin ka idea na.
0: Kuyawa kag magsulob ko, anak, sir, sa? Mura man sa kong correct, anak, sir.
1: Office girl, kagod. Akong secretary.
0: Oh.
1: Ah, ingani na lang. Ako'y mamili para nimo. Igo ka lang mufit, okay?
0: Ha?
1: Gini.
0: Oh.
1: Lizard. Gini. Ifit ko na ni. Dara yung fitting room mo. Sige na.
0: Okay, sir.
2: Dota sa smile, ha?
1: Mon?
3: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
5: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
6: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sakyanan.
7: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
8: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
6: Pagulay na ako ani. Mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
9: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata. Ug suportahan ang klarong pananaw.
10: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
12: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud ug bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kining abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan og Captain Roniso Aquino og mga barangay officials. Iyong mausab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena, kini abos sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Usko na ko, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o maglingaw.
13: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
14: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
15: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Andin, karon available sa Abot Kaya pa para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Andin, barato na kaayo.
2: Tatag ng Andin, Abot Kaya na.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
3: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: Imo mo gisundan?
8: Wow, matayin nga ni. Matanawa, hinay na akong tingin ba? Na ako'y kamiting karon mga 10 minutes pa.
7: Lakaw na, lakaw na.
8: Istorya niya ta, ha? Hmm? Ikaw ginangunay, ha?
7: Lakaw na ba?
9: Lucky. Pwede na, ako'y pakita.
8: Wow, si Joe na. Wow, wow.
7: Amon, lakaw na dito. Maliit na kasi mong meeting.
10: Hey! Hey!
9: Sir, okay rani?
7: Oh, yeah. Okay. Ang uban na sa daang ipit.
9: Okay, sir. Miss, okay na ni. Kaya na sa usa.
7: Digid lagi siya tumboy.
9: Ako na idaan ni tanan, sir, uy.
7: Nga naman yun, hmm? Nga, pwede naman sag nga ako'y mubit-bit.
9: Ay, ikugtan ni mo, sir, uy.
7: Kaya ba ka sa... Asa't nasunod nga mo ato?
9: Sapato, sir?
7: Oh, gusto. Nalimod ay ko si mong shoes na.
9: Ay, pwede raman sad og. Rubber shoes lang ako, ipari sa ani, sir.
7: No, no, no. Di pwede. Sige. Mangita sa ta shoe shop. Ah, di atay. Kini.
9: Sir, taas kayo nag-heel, sir. Uy, di ko ka maumsol o ba na, sir?
7: But, di mo sa bagay ang flat shoes sa imong outfit.
9: Ay, kanisar ay. Na ay heel nga gamay.
7: Oh, yeah. Pwede na. Okay, pangayo ang size ni mo.
9: Sir, mahal man kayo ni sir.
7: Ikay mo bayad? pangayo ang imong size. O, pangita bag lang yung design. Unom ka design ang piliya.
9: Unom?
7: Oo. Unom magkaka-working days.
9: Okay, sir.
7: Wala tayo nalimutan, no? Kompleto na. Outfit, shoes, bags, wallet. Okay.
9: Oh, sir. Pila man kayo nagasto ni sir ini karon? Di ba lang kumangutan na, eh.
7: Oh, asa mo ka?
9: Oh, abin ako. Wala tayo paliton, sir.
7: Wala, pero ni pa na i-trim ang imong buhok.
9: Ha?
7: Ipatarong na na to. Kaya murag hubog mo nagtupian, ha?
9: Ay, nitubo manggod, sir. Mauna yung ningon ini.
7: Maugani nga itong ipatarong.
9: Ana, ta, sir?
7: Yeah.
9: Murag mga sosyal mo na nasa sud. Murag ako na may amukmuk niya.
7: Sige na.
9: Okay, sir.
11: May I help you, sir?
7: I-assist ko sa kong kauban. Complete makeover, ha? Ako rin bahala sa imang tip.
11: Sure, sir. No problem.
7: Thanks. Jo, so din lang. Tubagod sa inyo na kong hatawag. Musunod ako.
9: Okay, sir.
7: Hello?
11: This way, miss.
9: Law kawa ba ini, we? Ako ramay nalahi din, eh. Pero, bahala na. Wa bitaw ni sila makailan ako.
11: Dire, miss, oh?
9: Sige,
11: tabang at ikagpahimutang sa iyo mga things, ha? Di lang ni sila, oh.
9: Salamat.
6: Jo?
9: Oh.
12: This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: The Original Koi Herbal Capsule.
14: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng analgi ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koi, sa katulos o sa kaadlaw. Yung moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
15: Wala na ibukol man.
14: Wala na jud, wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
13: The Original Koy Herbal Capsule.
16: Happy
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
21: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
22: Wow.
21: Tutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
20: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-aguanta pa.
23: Magkaubay.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.

0: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Balit na.
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Mama Mia, here I go again.
8: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Kailangan ko mag-withdraw.
10: Himala, may BPI dito.
11: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Store.
10: Isang Himala.
1: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
12: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
13: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og Sed Liniment Oil.
12: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
13: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
12: Wow, mo pagani pag-haplas nako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
13: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.

0: Maigala, gidapi ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangisgaring.
4: Audio editor, Lloyd Gaviana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwa ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagit! Haba! Buhangan lang dyan ang gwanta sa mango! Patali! Ang gwantya! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Mami! Ayaw! Ayaw inabiyan ang mga anak! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
5: Yes! Oh, yes!
4: Oy! Oy! Ganong gipawang ng musika? Kinsay!
6: Down the maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares. Musical score Randy Nakurda Taya. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.
7: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
9: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero niagi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
10: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Ang inyong kinaham nga drama, budbud og bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado.

0: liratlirasan og Captain Roniso Aquino og mga barangay officials. Iyong usap nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena, kini obo sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, og maglingaw.
1: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
2: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
3: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuhot ang sangkapas pa sang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Inteng, salamat. Salamat sa pagdakop ninyo sa duha ka tulisan.
2: Dili ako yung nakadakop, sir. Si Ibay Abel.
1: Abel? Salamat. Salamat nga nadakpan ninyo mga tulisan. Kay kuwa pa, may lampos unta sila. Ay.
3: Bye, Inteng. Biyantara ka.
2: Bye.
4: Uy, batasan! Hawa ka tagda, darling! Abel! Abel!
1: Wa siya muling eh.
4: Buset siya! Wa siya batasan!
2: Ah, sir, nilikay lang sabi Abel. Tawag kayo pa siya pasagin lang sa di mo nga sakop sa mga tulisan!
1: Enteng!
2: Sige, sir. Sige, sir. Dari sa umbiyansa ito mo, ha? Kaya paso na ko sabi Abel.
4: Mga buset! May respeto!
1: Mura kong natukan sa resulti ni Enteng.
4: Darling, ngano, guilty ka?
1: Dili ikalimot nga nakasulti ko ni Ana nga tukang Abel.
4: Ay, kaysa mo sa siyang hatagan ni mo sa iyong pagtagad?
1: Marga, kuwan.
4: Sumagod! Nitabang ba siya ni mo? Nagpakiluoy ka, pero matod pa ni mo, gipasagtan ka. Busa, pasagdi sila!

0: Okay, ting.
1: Tanaw na ko bang doon, Rupail, sigang mata, oy. Sanigawa niyo mo tagda, ritsura kang lakaw, sigang mata.
0: Oo. Oh. Isun na nga, dunahan pa tayong kaubas tulisan.
1: Correct. Mauna yung sulutin doon, Rupail, ganyan. Ngang hagot siya taon.
0: Kalimutin na sila, bay.
2: Abel!
1: Oy. Charity, oh. Ay.
0: Charity?
2: Ikaw na nagadakom sa doon katulisan?
0: Oh, kinsa yung nagsulti niyo?
2: Kini ay, si Inting Butikol.
0: Ah, mawa ba?
2: Wow! Giunsan ni mo?
0: Akong giilog ang armas. Ngayon, ako silang gipamusil.
1: Oh, okay.
0: Bang, bang, bang.
2: Ha?
0: Naigo sila stuhod. Ha? Wakabagan, nadapan. Excuse me.
1: Ay, ay.
2: Piteno. Inting, tanawa, tanawa. Niki, ay, maayo.
1: Mida, mura magmungaan, gipusas, may appeal for till ikitaon, pero mida
2: taon. Huwag gibati, ni rampa na.
1: Pero ganyan na, day, ha? Ha? Sus, hamas, kabangis ng liyo, naging away, may appeal, sa mga tulisan.
2: We, mo ba?
1: Nagtuwag galing kong ditbol na tatatos, may appeal.
2: Nga naman?
1: Haliman ka, ha? Ani, ne? Huwag man siya makuha siyang pitaka. Gitiunan siya sa tulisan. Ang sumbuhan sa armas, di ang Diyos ang tangi, may appeal. Kalit kining nakuha. Ay, kablit lang yung kuha nga to.
2: Ayun sa may kabo, ha?
1: So, wada mga muragila na kabuti ba, Emil? Brabzog! Nailog armas, og. Dali, kining gibali. Og, tiyo, dito sa tulisan.
2: Onsa?
1: Oh, aksyog lang ba, tulisan? Parang sukol ba? Brahari ba, Emil? Gibusil, ang kabot ka ng gunit sa armas. Lagpot ang armas. Giusba ni ba, Emil, sa tuhod? Bug! Lupog ang taong tulisan. Unya, giusba pa yun ni ba, Emil? Sa usang katuhod, bang! Awa na, igo taon kayo. Dua ka tuhod ang naigo. Hapla na yun.
2: Wala no, mauba, Inting?
1: Ang usa, aksyong lihok.

0: Birahan, igorsan sa tuhod. Puro up ka usap, bang! Igorsan sa tuhod. Pilo kang agi. Sakon pagdagan. Pag-abot sa polis, wala yung problema. Sikop na.
1: Ingon ana ang gibuhat, Abel? Kodeng
0: kapiha eh. Pag-abot ng Rafael, pasalamatan siya na ako. Kaya ako masiging na nga. Kuhan, kaning direkt pa ni Abel ang tulisan. Mauto nga. Di ato bag siyang Abel. Huwag yung giingnan si Abel nga.
2: Abel, salamat kayo. Nga direkt pa ni mo ang tulisan. Kay kunwa pa, milampos unta sila.
1: Onya, ang sabay tubag ni Abel?
0: Ay, tingaw ba'y Abel ay? Bridge walk out ba? Kana mo, bridge walk out. Wapan mong balingas, Don Rafael. Purti, nagutang marga! Watag na ni ba'y Abel si Don Rafael?
1: Nakabawas na yung bayot?
0: Oh, bayot sa rin eh!
3: This newscast is brought to you by all-new Best Ever Enervon, Enervon Z+.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
5: Charm! Fabcon! Pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pango ng Charm!
6: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
5: Pamong kumaka-bloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
2: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
3: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Dosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, o katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag dosiran, dosiran.
4: Dosiran Forte.
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Dusan and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit?
0: Just stop it. This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
8: Pastilan ni Rafael! Ang ay gito pa salamantan si Abel, nga may nakasikop sa doon katulisan, no?
9: Ola.
10: Shit, Mia! Naglago tong Abel, Ola.
8: Ha? Nga naman, Miss Marga? Nakatabang noon? Nga naman, lagot man kaniya?
10: Haniman ka, anak. Wa niya tag na si Rafael, darling.
8: Maupa?
9: Gisabot ko lang siya, Ola, tungod kay napasangin lang kumangod siya nga basin usal siya sa mga tulisan.
8: Ha? Nyor?
9: Doon naman ko nahitabo nga tulis nga naasa perme na kumakita mauto nga nituruk sa akong rahon nga basig kaabin siya sa mga tulisan.
8: Maapan yun?
10: Bisan pa. Angay paghihapag ka na yung respetoon, darling Rafael.
9: Pasag din na lang, darling Marga. Ang mahinudanon nga nahibawaan ako. Kinsagyod ang leader sa mga tulisan nga nang halsi karon dinhi sa atong dapit.
10: Unsa?
9: Mao ka na nga kung tumong.
10: Matugan ka?
9: Muadto ko karon sa presento sa kapulisan. Makikita ko sa duha ka tulisan.
10: Di matingali nimo ikita sa prisohan. Murag dadun to sa ospital kay pulos mo to sila sa maran.
9: Muadto ako.
10: Darling, darling, ayaw na lang pagkagong.
9: Haguan ko kini. Kinanglang mahibawaan ako. Kinsagyod ang ilang pango. Aron mahuno na kining pagpanulis din sa atong dapit, darling Marga.
10: Rafael, paminaw. Dili ka angay magpasaya-saya. Kay basinog ikaw na hinuon ang kidnapon.
9: Marga.
8: Bitaw niyo! Bosin, nung ikaw noon niyang kidnapon, unsa o naman lang.
9: Suklan ko sila.
10: Oh, darling, tiguan ka na.
9: Marga.

0: smart guy. Nilor ka kyun si chor senior Rafael?
1: Gaigo. Mo adto kyut.
0: Ko, tingali kun sa may tabo niya, oy.
1: Dili na akong saola. Gipog nga na ako siya, pero gahit mag-o.
0: Oh, Miss Marga?

0: Hello, Marga.
1: Nasikop ang imo mga tao.
0: Nakabantay ka? Ah, naibaw ko.
1: Ogto ah. Niadto si Rafael sa ospital. Tungod kita niya gani ang duha ka tulisan nga mutog ang sinuod. Kung kinsa ang ilang pango. Kaniya gani dahong kantidad. O dili pa niya papriso. Bugti nga mutog ang kini kinsa ilang mastermind.
0: Unsa?
1: Taniya gani si imong daddy Federico. Og tagsa ka milyon ang duha ka tulisan.
0: Unsa?

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kalikon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
4: Happy Fiesta!
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta!
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Ang inyong kinaham nga drama, budbud o bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu. Karong Agosto 15, Sabado. Kini, abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan o Captain Roniso Aquino o mga barangay officials. Ewan mo sab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini, abos sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ko, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o maglingaw.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain ako.
3: Oh. Ibon yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad?
3: Karon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Baka ko na.
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.
4: Piolo?

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: tungab.
1: Oh, tarong anak. Resulta na nas way tukpan ni mo. O katug, oy. Nagdamgol ka nagmata. Oh,
0: pwede na.
1: Pwede good, kinahimo man ni mo. Katug, balik, oy. Lasing ko pa, oh. Sa'yo pa kaayo. Ginigit pa. Igusang maabutan sa atong painan. Kinahayag na. Mga pinakauras ang atong biyahion pa ron, Noymihoy?
2: Pagday.
1: Ansa? Hala, layo agod. Asa man ganda ito paingunoy?
2: Sa probinsya lagi.
1: Ah, kadagang probinsya nga dili na kinala mo biyahe patagingon ani kalayo, Noy. Ah, mahurot ba sa oras na ito ani sa pagbiyahe lang? O sa kauras na ba itang nagdagan? May tulog pa taka oras? O na pata mo abot sa itong paingnan? Hala ha, kadugay ha.
2: Gusto ka bang muna, Oktober? May mga sakyanan ba man paingon sa dati ka din eh. Paunungon ko ni sakyanan ha.
1: Ha? Tog na lang po eh.

0: Mauna ba ni dinhi, Mihoy?
1: Nag-anhi ka oy. Na ba dinhi, si Dish?
0: Wa. Karun pa ko maka-anhi.
1: Lagi kay layo ba kay dinhi, higikan dinhi sudat. Murag may luto mat nga li diha. Asayom ko na matinda diha ang lechon manok.
0: Nasayod ka?
1: May sulti niya.
0: Niya? Kinsang niya?
1: Akong migogod nga mao'y nagsulti nga nindot no din itlaagan. Kaysa bukirang bahin din he, may busay nga nindot kuno kayo. Wa mailas publiko mo nga dilisamog atong tibog tapit.
0: Nahala sige. Manaog o na ako makadiyot ha, Mihoy. Tanaw na ako resort sa ilang merkado.
2: Ako na lang, Nay.
0: Ako na. Pila raman na ba? Diha ka na lang kay makamataon niya na si ma'am kung ni mong tandugon. Kadiyot ra ko. Mubalik ra ko na yun.
3: Kaabti ka ni nanay. Bisan pa man siya ang panghidaron karon nga si Tinta na. Nahinano kong mayo si ma'am. Samtang nagsandig sa akong abaga. Pagkahumot sa iyong buhok. Kaganina ko pa nang gisigyan og simot pero wapagin mahulot ng kahumot. Sa man, Clover?
4: Ako, stad on niya.
3: Ikaw, saan sa man?
4: Simuta sa kunya ko pa. Humat man sa kopi sa nawa pa ko makaligo.
3: Puyo ka, oy!
4: Kansi na paya kayo ko, ha? Diligid half shot rin kansi na ko, ani. 3 points, tikit paya. Ako nasa doon, eh. Ako nasa diya ko,
3: ha? Uy, nga numidulo ng kanan mo.
4: Kawan ako si ma'am.
3: Ano naman?
4: Ako inon nga, ako nasa sandig ni mo kay nagduka sab ko. At ako makatugog tarong kay kusog mo agok si nanay ni mo.
3: Puyo, Clover, ha? Dili ha. No ha. Mm-hmm. Balik si Pesto.
4: Bata, kay tapad ko. Tapad ko ini pauli na
3: ito. Shhh! Uy!
4: Tapag sa ba?
3: Una!
4: Yes! Umantabi!
3: Asa naman sab? Kita ka nga natuog si ma'am. Hindi na ako mahimong tandugon.
4: Kaihiun man ko.
3: Pangihi. Samtang wapang mular ka.
4: Madlok ko.
3: Hayag na kay Clover. Uy, mga bat ni mo eh.
4: Ay, hindi ko madlok og abat. Uy, mas madlok kong mabiyaan ni mo. O ba nisa ko pa?
5: Paano mo, Clover, oy.
4: Di unsa man ka diha, oy.
5: Di po ka. Saba kay ka. Hiun na nung guda. Hay naman ta. Abot na ta?
4: Wapa, uy. Kapit pagsudan si nanay.
5: May noon, gigutom na ko. La, ay, Bening. Birthday, ha, uy. Pas mo mata. Uy, ay ko biyay, ha. Mangiis ako. Naos ako.
3: Oh, mangihi man si Potensyano. Uban na lang niya, Clover.
5: Ngihi ka? Alay na!
4: Ay, bruya, uy, praning ka!
5: Ay, nagsiginarte, good.
4: Aray ka!
5: Wakangay!
3: Ang yun.
6: Abot na ba ta? Sorry, nakatuog ko.
3: Wa pa. Kining naghapit pa lang og sudan nun si nanay.
6: Unsa naman din yung napita? Ni ata din eh?
3: Oh. Pero igura ta naghapit og masudan.
6: Tana. Kinala makabiyan na tagikan din eh. Tanamo!

0: Anggin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anggin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anwin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud ug bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasor, Ronda Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan og Captain Roniso Aquino og mga barangay officials. Iyong mausab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini abos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasor, Ronda Cebu, og maglingaw.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: So, puti ka, White Rose Papaya.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
4: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
3: Kabog na o nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
5: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
6: Strong for the Filipino.
7: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
8: Ma'am, ngano? Baro doon na ba kay kikadlukan?
9: Aha.
10: Okay lang ka, ma'am.
9: Oh.
8: Ato na pabuto nung makadiyot si nanay. Huwag mo biya na ta. Apaso na lang hinun ako. Aro nga madali si nanay.
9: Dinhil ako magpaabot.
8: Oh, sige.
9: Ang merkado kini sa mong probinsya. Dili ba mo magdugay mi dinhi? Tingalig may makakita na ako din niya o makaila. O makasulti ni Paolo. Dilimahin mo. Ako ay dunghay ang akong buhok. Aron matabon sa akong naong. Oh, wa pa kayo nakakita na ako. Samtang nakatuog ko.

0: unsa man ka, uy? Diri lang pangiyong.
1: Ay, kita ka. Kita pa kayong kasada, oh.
0: Ah, muram sa kagtarong ng babae. Madlog pa man kang kita, ay. May itago pa day ka?
1: Naa.
0: Unsa man? Kanang imong atubangan nga overuse na?
1: Uy! Uya, abi kay overuse naman. Ako na lang yung i-display. Uy! Dili ni mahimong tanaon kung nuway bayad, no? Hmm? Ha? Che! Pawa di abi! Talikod kay mo pungko na ko. Nisi man ka. Kaminos ka na ko.
0: Gamay.
1: Yak, antay noon ka, may imo.
0: Yaki! Ganahan ko. Ha?
1: Pawa, be! Labayan di kang panty ron.
0: Bahala ka na, oy! Pag-ihina na! Dirira ko!
1: Hey! Sa muka tawa na, oy! Unahan ko gamay, be. Tay kasagbutan diha, ay. Anak ko diha. Okay. Oh. Ay, salamat. Nakaihit na kitin taon ko din eh. Ta. Nakapahungaw na kitin taon ko. Ah, nagkahana. Ah, napundog yun ug maayo akong ihita. Kaganin na naman kung kaihiun good. Ako rin giantos-antos. Ay, hala. Ay, giahak na. Kalibangon na inuong kong ipungko ko. Ay, unsa ko man ako inirun, uy. Hala, kalain na ba ini niya, uy. Kanabang kung kalibangon ko. Kalibangon na ba yun ko? Ay, ahak na giyod. Wala ba yun ko makabit-bit o tissue da? Uyo. Kalain ba sang ipahungaw din yun, uy? Kumaanad. Pero, asa man sa kumupahungaw in eh? At sa mong adoan? No? Basin og layo pa kayo gikan din eh. Kalain sa kong gibati. Unsawa naman lang. Basin maabtan ko sa daan in eh, no? Natuan na lang ki! Nandaawa lang ki! May uban na sa kong utod. Ay, balat na lang ni uy. Puslan man. Ipadayon ko na lang yun ni. Daliun na lang ako ugutong.
2: Uber! Hay, manigay!
1: Nanangita na sa potensya na ako. Ay, balat na lang ni. Tiwason ko na lang yun ni.
0: Yabagain bayhana. Ay, mo dito pa ingon. May abantir ganit ko gamay kay ingon siya nga mapahawa ko. Nuwaro sa inoon. Ay, ganyan na nga gibiyaan ko sa buweng. Hagawa, ginabayhan na. Wa, wala mo pahibaw. Ay, sus. Mahala niya eh. Balik lang ako sa sikinan. Nag-unan tingali ito dito. Basig. Naglagot tingali ito sa akong gisulti ganina.

0: mana cute. Pero ang problema ini rin. Asi ako ilimpyo sa kong sampot. Cute oi. Kini na lang dahon sa kong kilit. Pwede na ni kaysa wa cute. Sarog mabuslot pa ni kadagana ning dawon na. Amaw gining potensya no ha ay. Nagsige nagpanitsit. Hilamay! Ay sigara ha! Dukol na kayo yung tingog na kuha potensya no! Madungog na ginakong imahan sit-sit! Naanad yung kansak mong kilid ha! Naanad yung kansak mong kilid!
1: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

Higalan, ayaw sa'yo pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production.

0: News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Headlines, ato ang mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival nakabatyag o nakasinati na og kalisod pagpadagan sa iyang pamunuan. Samtang nideklara na ang National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP og laing yellow alert status sa Visayas alang karong adlaw. Samtang LTFRB subling mubukas sa ilang pagdawat og mga application alang sa motorcycle taxi riders. Mga diha mga headlines.
0: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Time check. Hatod ka nato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, bikalidad. Dali na sa Dali.
3: This news is brought to you by PH Care. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This news is brought to you by PH Care. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now. That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonder Food Supplement.
3: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix. This time check is brought to you by The Strong Man's Multivitamin. Revicon.
6: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya kiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
7: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
11: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 12:42 na. Sugbo ka Bisaya nung Mindanao, maayong uto. Nga ni Radio Man Ken Galenea, ako gyapon ninyo makauban Radio Man Marisa Abadies. Katapos ang adlaw ron sa buwan sa Hulyo. Tuwing 2026, mga kasama. Adlaw ron ni Manuel. Manueldo. Adlaw sab ni Maning. maningilay. O, nasoda ba inyo ang mga sweldo din, ha? Importante na yung sweldo, eh. Para na ay kabayad sa utang. Maingot to kaninyong tanan! Murag na gislom-gislom o ni... Dagom-dagom naman sa niya itong palibot. O, ningit-ngit naman po din, eh. Diyan sa inyo na imutangan mga kasama, nangit-ngit naman po di ha. Sinati na ba mong mga pag-uwan? E murag sa south nga bahin, so good nag-uwan dito. Ah, mag-amping ta ha, magbantay ta kanunay. Ikining uwan, murag adlaw-adlaw na yun. Dum-dum naghapon, ngetos gabi eh. Bantay-bantay sa baha. Kining landslide mga kasama ha. Arisa ta sa tong answer to win promo. Ay!

Ato answer to win bro mo. Tama na inyo ha mga todlo, inyo mga cellphone. E ato ang pangutana na aragin sa tong headlines kaganiha. Bago aragin na ito, gibasa. Atong ipaybaw kaninyo atong headlines kaganiha. Na ito pangutana atong kwaon dito. Kung nakapaminaw magtarong, makatubag yun magtarong o takto. Sa ato ang pangutana diha sa comment section sa ato ang Facebook Live karong mga orasa. Ayaw kalimot sa ato ang promo mechanics. Follow sa ato ang mga official Facebook pages ang DYHP Ottoman Cebu. All capital letters ka na. Ingon man, ang official Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Verified ka na nga account. Dili magpailads uban nga nagpaila ni Attorney Rufil. Mailhan yun ang kang Attorney Rufil ng official Facebook page kay hapit na mag 1M nga followers. Kanya, doon ay blue checkmark. Pasabot, verified ka na nga account. Kuman mo follow sa ato mga official Facebook pages, i-like o i-share ang atong Facebook Live karong mga orasa. Kung ayaw ka nag-i-private ang inyong mga profile, i-public ka na, kay aron di na ma-disqualify. Sayang kayong premyo. Public na para aron ma-verified na to kung nakasunod ba mo sa ato ang promo mechanics o nakatubag ba mo sa saktong tubag sa ato ang pangutana na karon. Okay na ang pangutana. Ang National Grid Corporation of the Philippines, kun NGCP, nideklara na sabniining nga maong status alang sa Visayas Grid. Atol ni karong adlaw. Ang pangutana, unsa na nga status? Sa nga status ang gideklara sa NGCP alang sa Visayas Grid. Mudeklara sila ni ini tungod sa pagnipis na usab sa reserba sa supplies kuryente. Hala, kay bawo mo tubag ani. I-comment na diha sa atong comment section sa atong Facebook Live karong mga orasa. Atong i-verify inyo ha mga tubag, inyo ang pagsunod sa atong promo mechanics. Atong i-anunsyo unya ang swerteng mananaog. Nga makadawat og 200 pesos GCash unyang taon-taon.

0: Ariyon na ta sa itong mga detalye sa itong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival nakabatyag o nakasinati na og kalisod pagpadagan sa iyang pamunuan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP RMN Report.
2: Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension Vitamin D3 na batyagana ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang kalisod pagpanagan sa iyang pamunuan. Kinitukod usab sa limitasyon sa angay niyang buhaton, ilipin ang pagpatuman o mga kalambuan sa dakbayan. Giangkon sa mayor, kausahay din makatukma ang ilang mga hunahuna sa iyang mga kalyado sa konseho. Hidugang sa Archival, ito na yung mga higayon nga himuon pag-issue ni niyang iyang pagpangitag pundo nga magamit sa iyang mga proyekto. Hidugang hinunang mayor, kapadayon niyang agawantahon ang iyang mga kauban, uban sa pagpangita o paagi nga magkatukma ang ilang mga hunahuna. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, sa di pa nimusod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong ipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel niini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong peke o delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City, ana ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Konsolasyon ana sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Nasbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaakini mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal, Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong Radio Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide.
3: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
4: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Nila Intinado, Porquatro, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyon, kaya kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Mata akong sigunda, ginutunduhin ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati, parehas ako ang interindyon. Lango-lango mo sa makabuhay kay Murray makatabang sa atong kinabuhi.
9: Ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kontra viral infection sama sa COVID-19 gubikan sa musunod nga mga hinungdan. Ang vitamin D3 o sa kaepektibo nga bitamina nga hormone nga makapamenos sa makapahubag nga protina diha sa atong dugo nga mga hinungdan nga sa kapasyente nga dunay COVID-19 mo grabe ang infection labi na sa iyang respiratory system. Kun dunay igo nga presensya sa vitamin D3 sa atong dugo kini siya may makatabang sa atong immune cells sa paghimog mga antimicrobial peptides sama sa catholicidin beta defensins nga makasagang og mupatay sa mga viruses sa di pa kini makasud sa atong cell wall. Busa kadalawa paginom sa Life Extension Vitamin D3 recommended sa mga medical doctors 100% nga hinimo sa Amerika sa Life Extension Foundation. Kung makinanglan kag medical consultation ato alang ang Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City, ana may mutang sa may Osmania Boulevard, habig diri sa Cebu Doc og sa Cebu Gospel Church. Unya din hasad sa Consolacion dinhi Life Extension Clinic ana may mutang sa may Orosha Building Barangay Kansaga along National Highway. Libre ang consultation, available ang doktor kada adlaw. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Alas inyo mga pangutana, itawag lang o i-text sa 0928-910-9828 or landline na 416-1655.
0: Oras alas 12:53 na. Always watching and listening to DYHB Lover. Shout out ko sa ako mga brad Lloyd Borja o sa Coast Guard Officer sa Pilar Camotes, Tata Joseph Borja o sa ako mga parents Paulino Paling Borja, Princey Borja diha sa Moabog, Pilar Camotes Island. Special listeners nilang Bibi Bilarmino, Cueto Bello,

0: ma'am, o kanimo Sir Jess Borja. Naintodli sa itong mga balita. Lalaki nga kanunay nga magdala o magdaladalag armas sa Sapang Dako. Ironda sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP. RMM Report.
2: Ipo sa saan kanyang sa ka-20-anyos nga lalaki nga kanunay nga magdaladalag armas diha sa barangay sa Pangdako sa Sulay sa Sugbo. O banig, Ironda, pinasikas sa search warrant kay ginawatan na ni Honorable John sa Anaklito de Manufos, ang presiding John sa RTC Branch 17 sa Dakbayan sa Sugbo. Kanina nga alas 3:30 antak na sa kadlawon si Hilpio Mohon na barangay sa Pangdako sa Siyudad sa Sugbo. Ang suspect mao si Justin Alicaway alias Justin D. Zapanta Alicaway, 21 anyos nga residente na sa Maong Garapita. Aga mga sakop sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office na kanawat ng report na ito na kanabahin nga mga simana na kining maong suspect magdala-dala kining armas diha sa Maong Garapita. Tungkol ini, ipaubos kini sa surveillance o monitoring o kuman nga makuha ang tanang informasyon nga tinuod ang nadawat nila nga kasayuran nga magdadagyo ng armas kining mga suspect ni apply sila og search warrant kadto sa korte. Nakuha sa kapulisan ang usa ka 38 nga revolver nga dunay tulo ka mga buhing bala nga nakaron sa kustodiya sa Cebu City Police Office. Kasong illegal possession of firearms ang ipasaka sa kapulisan batok nining maong nga suspensano. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Manarong Sumante DYHP Tatak RNN.
1: Radyo mo nationwide.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven, na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa, with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip ko sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control, tabang sa mga senior citizen.
8: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami! Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
10: Rest Time to the rescue.
11: Unilab quality yan.
12: Simeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Oras, alas 12:57 na! Nandodling sa tawang mga balita, nideklara na ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP o laing yellow alert status sa Visayas Grid atol ning katapusang adlaw sa Hulyo. Initaliwa sa kakuwangan o availability sa dagko mga coal plants sa nasod. O sa advisory, ipakita sa grid operator nga mupatuman kini og maong o sa maong alert status sugod karong alas 6 ngadto sa alas 7 gabi-i. Sugod kani alas 8 sa buntag na sayran nga ang available capacity sa grid abot lamang sa 2564 ka megawatts samtang ang peak demand niini moabot ngadto sa 2231 ka megawatts. Samtang dunay thunderstorm o localized thunderstorm advisory ang pag-asa ma Visayas. Bantay ta mga kasama tungod kay makasinati og mga pag-uwan-uwan. Ang halos tibuok Cebu karong mga orasa. Buhantod sa hapon, mulanat kinig mga usang ato sa duha ka oras.

O, pipila sa mga apektadong lugar rin sa Sugbo, sa maong pag-uwan. O, ang lungsod sa Uslob, Malabuyok, Alegria, Badian, Barili, Aluginsan, Mualbual. Inamungahan, Alcantara, Ronda, Dumanhog, Sugod, Tabugon, Katmon, Borbon, Tabuelan, Tuburan, lungsod sa Mindanilya, Dakbayan, Talisay, lakip na diri sa syudad sa Sugbo, kapila sa banglungsod sa Konsolasyon, Mandawi City, Liloan, Compostela, Carmen, ug Danao City. Halos gitanan party Sugbo. O, magbantay-bantay ta mga kasama, ha? Ning ato masinati nga mga pag-uwan. Eh, gamay uwan. Dakong baha. Muna itong bantayan mga kasama. Muna ha, nga suki kay baha din ha. Pagbantay mo din ha. Mas maayo mo, ibakwit na lang. Kaysa awahin na ang tanan. Kaya sab dool sa mga landslide prone areas. Bantay sab ta din ha. Hindi sab na risgo sab ng pagdahili si yuta sab. Sunod-sunod na ba ato ang pag-uwan nga na sinati. Kuyaw kayo humok na ang yuta. Bantay ta kanunay diha mga kasama.

0: TYHP Abroad ngayon.
1: Atong balitang abroad atong kanato sa Said Marketing, ang tiga mautiga po na po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI o mga balatian sa kidney, o ang Said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa tong balita. Ginsiste sa mediator nga Pakistan nga ongoing ang mga negosasyon tali sa Iran o Estados Unidos. Inibisa ng Washington ilusad og heavy wave of strikes batok sa kaaway ni iniisip pa ni Maus sa bag-ong nga mga pagpangatake nga ilusad sa Iran og mi-target ngadto sa Jordan. Nasuta sa milabayng duha ka adlaw, nakita ang Saudi Arabia nga miapil sa Amerika pag-atake sa mga militanteng grupo sa Iraq og Egypt. Alang sa unang higayon, pinagi sa usa ka drone attack sa usa ka Mediterranean port, hinungdan nga ni pasadaan ang presidente sa mga nasod nga mahimo musamot ang tensyon sa Middle East region. Nasairan nga ang Jordan, naka-intercept og Iranian missile sud sa duha ka adlaw, samtang ang Kuwait nibutyag nga ni kalas og usa ka tawo. Ang Iranian strike nga miigo sa usa ka building nga gipanag-iya sa usa ka Chinese company. Atong mong malita, atod ka na ito sa Said Marketing, ang tigama og tigapurapod sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI mga balatian sa kidney, ug ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule mga kapanyawan nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan. Ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin maayo og numero 1 nga makatabang sa ato mga sakit sa lawas sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter og tuberculosis. Gawas sa maong mga sakit, daghan pa ang mahimong maalibihan sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin sama sa simple nga trangkaso, hila na tubo og sip-on. Huwag tang dayo na sa pagtumar mga kapanyawan sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Ayos at kalimot ha, sa paghapla sa Said Panyawan Liniment Oil. Ining tanang produkto sa Said Marketing, available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: TYHP Abroad ngayon.
1: Ang atong balitang abroad may nagtapos sa itong mga balita karong mga orasa. Pansa di pa taman na milit. Atong sutao na ato ang swerteng mananaog sa atong Answer to Win promo. Na-verify na, nasusi na ang iyahang tubag. Sakto yun iyan tubag. Ang atong pangunta na, unsang status ang gideklara sa NGCP alang sa Visayas Grid. Nagkanipis na sa baang reserve. Reserva sa kuryente. Ang tubag, yellow alert status. Congratulations nga to kang Joe Rael. Sakto ang iyan tubag, yellow alert status. Nakasunod sab sa ato ang promo mechanics. Follow sa ato ang mga official Facebook pages. TYHP Ottoman Cebu o Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Naka-like o naka-share sab sa ato ang Facebook Live karong mga orasa. Congratulations ni mo, Ma'am Joe Rael. Palihog lang og chat sa ato ang page sa TYHP Ottoman Cebu. Chat lang dito imuhang complete name o imuhang GCash number. Aron madawat ni mo imuhang premium nga 200 pesos GCash. Atang iandugan na itong mga hugna sa Answer to Win promo mga kasama. Sa musunod ng mga programa sa DYHP RMN Cebu. Sa di pa ko manamilit, nanawagan ko Jose Rodolfo Gonzaga. Kinsa nakakita sa Kumpitaka, kolor itom, dunay sulod. Mga importanteng mga ID o lisensya, guban pa. Palihog lang ko kinsa nakakita, hatod lang sa DYHP o sa Dool nga Police Station. Mahimo sab. Andam siya muhatag og pahalipay alang sa mga makakita sa iyang pitaka. Si Rodolfo Gonzaga ang nanawagan ni ini. Alam natin, igong oras, manamilit ako kaninyo. Ako inyong Radio Man Marisa Abadyesa nga ni Radio Man Ken Galinea. Sunod na ito ang unang drama sa hapon. Ini ang akong suliran. Oras, 1:05 na.
2: YHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
4: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
5: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
3: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
6: Kini ang akong suliran.
3: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
10: The wonderful supplement.
11: This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
2: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
1: Hindi po kayo gumaling?
2: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pagbalik sa mga butika. DTX 500.
4: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika.
5: Uy, Mari, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
6: Uy, nga naman, Mari.
5: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa akong gilaw.
6: Mauna diya, Mari. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Mari, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak inini ko suha.
5: Yun sa man niya, Mari.
6: Nag-uniface mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Di amo, Mari, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindang pagyul kayo ang tubo sa baboy.
5: Uniface?
6: Kaayo, Mari. Imagine na, Mari, ha? Sa lapukang baktin nga among gibuhi, sa kinta-kunta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa uniface. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
5: Kadang ko di ay Marie, tudlo iko.
6: Oh, dahil feeling guide Marie oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
7: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176 to Bigun Bohol 0385086213 ug sa ubay 0385001686.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
9: unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
8: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
11: Bulyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
12: O gaano nagkapi magkaanang at tamis mo na, Sir Max?
11: Ah, lagi. Basiglas na ni.
12: Maunang taas mo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
11: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyaman Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
12: Basta kaping Seed Panyaman, diabetes, malikayan. Seed Panyaman Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
13: Set Living Testimonies.
14: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
15: Ako nga sa awan, ngay goiter. Ko na to siya, ding tapos, nakaluog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. Try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
14: Ang said Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
15: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
13: Living Testimonies.
16: Ayong-mayong adlaw mga kasama. Doon ako'y pangutana na narabubong mutuo sa Sultisoman. Nakapangutana lang ko kay among pamilya ingon ana sa doon ako'y tita nga dalirang mutuo sa mga babasa sa online. Ang gingon, pare-pareho lang daw ang mga tambal. Ingon ako niya, tita, kung pare-pareho lang ang mga tambal, nganong ang uban dili man epektibo? Ayaw dahil ugtuo sa mga istorya-istorya lang. Ang tambal dapat ginachik o gipangutana kung safe ba kini, epektibo ba kini. Ang para nako kung doon naman ko'y tuhuan, katong namatudan yun ang pagkatiban sa matag proseso. Nag-adto na ko sa planta sa Unilab o nakita na ko ang research pagsusi o paghimo nila sa gatosang tambal o vitamin brands nila. Una-una, doon na sila kapin sinto sa sinta ka malilikid quality assurance expert na naglantaw o nagatsiklang sa quality. Di lang isa duha, gatosan ka mga mata ang nagbantay. O same level o quality checks kung tambal, vitamina. Mga kami sa pamilya, yinilab na kaniadto pa. O sa magasama, dili pwedeng ingnon nga pare-pareho lang ang quality. Pag-abot sa tambal o vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang pangutana ninyo, unsa ba ang mga produkto sa Unilab? Aron makita ninyo ang kumpletong line-up sa Unilab products, bisitahi ang www.unilab.com.ph/products.

0: Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Doktor ni Obra ug ato ni Ellen Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangalan nga Josh, 37 anyos, minyo, apan way anak. Nagpuyo sa Consolacion Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa kong asawa. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Love, paigo naman siguro niya itong tinigong para sa itong kasal?
1: Obay-obay naman po di itong tinigong, love.
0: Medyo dako po ang kita na turon sa itong internetan o sa tindahan.
1: Oo, maugyod. Maugyod ba yan niya itong plano, love, nga makasal na ta kay dugay na ba itong nag-live-in?
0: No. Siya diyang ulitaw pa ko. Nawadaan ko trabaho. Maungan na ning kamot ko nga magdigosyo. Magtukod o internetan o tindahan. Aron kong maminyo ko pohon, mao niya mamahimo nga kining panginabuhayan ako o bansa kong asawa. O mao na ni karon.
1: Salamat kayo, love.
0: I love you, love.
1: I love you too, love.

0: Uy, duha ka tuig na manday mong kasal. Wa pa man yun mo'y anak.
1: Maog yun. Gusto na bayag kong magkaapo. Aw, Hinoon, naman may apo sa imong maguwang si Jewel. Og sa ikatulo ni mong iksoon nga si Chris. Pero katong imong manghod nga si Iman, ambot, dili man kuno siya magminyo. Aw, Hinoon, dili man pud siya hilig ng butanga. Wa pa man ganito'y uyab. Pero indut man sabgod nga makaapumigi ka ninyo, Josh, Jean.
2: Nag-ulbitaw mi pa? Ma, pila na kay kayo nga among gisuwayan? Apan, wa pa naghihapon mi makabaton ka na? Pero nagkaunawa na ako ba? Dili ba ka ni resulta ni itong na kurintihan ko sa una sa bata pa ko?
3: Ha? Kakuya ko di ay love. Na kurintihan di ka sa una?
2: Oh, love.
0: Ay, sa una, Manggut Jane. Sa dihang bata pa ni Josh, murag 8 anyos pamanting ay siya ato. Nakapunit mangguning bata ag putol nga wire nga naay plug. Tungod lagis iyang ka-inosente o ka-kuryoso, iya manggisaksak sa outlet. Nga gikuptan ang wire. Maoto, nakurintihan.
3: Maong pa, ma?
0: May nalang gani kay nakitaan sa maguwa nga si Jewel og nadali og ibot ang plug.
2: Sorry kayo, love, ha? Basin mo niya hinungdan kung ngano nga dilita makabatunog anak.
3: Maudi ay na, no?

0: Love? Naka rin sa sod?
1: Naka, love. Sod lang.
0: Okay, love. Oh. Okay na ka?
1: Nag-ulam ako sa gisulti ni Mama ganina, love, oy. Nakurintihan man di ay ka. Walagi ka musulti na ako, bahin, anak.
0: Ay, sus. Para kaptura? Dugay naman sabto. Ugo sa pasab. Nalimot ako ato, love, oy. Bata pa kay ko ato. Muna nga wala lang kung mag-iskot ni mo ato.
1: Ah, oh, inoon. Nalipay naman sad ko, love, nga gipabantay ta sa anak sa imo igsuon nga si Chris. Dila na sabtaon ko laayan, kay mura naman nagtag, doon na ni anak.
0: Oh, naraman din, ha? O sa ayaw nag-gul-gul diya. Aw, hinoon, mas nindot masyagid nga na agitay kaugalingong anak.

0: Love, ano siyang ka? Kanina rin magkasigig Alinda said, ha?
1: Love.
0: Huwag ka matuog.
1: Love, sakit man akong puso, ano eh. Huh? Nagsakit po ng akong batang.
0: Uy, basig girigla ka?
1: Dili man, love. Layo pa man good ang akong tingdugo. Good. Marag, lahigid siya alam. Sakit kid kayo.
0: Love.
2: This time check is brought to you by Generica Drugstore, ginhawang hatid ng Generica Drugstore. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
4: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una karagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko.
9: Smart.
8: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to, tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
7: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
13: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: ACS.
16: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Be MXtraordinary with MX3.
19: Mama mia, here I go again.
4: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ever show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
11: Ahoy! Kidney care time!
16: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
10: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
21: Said Celebrity Beauty Soap.
22: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
23: Okay, ma'am. Uy, nagulak kay ko na nagligot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa lang, nakuha na itong nagagmay nga itong sunog gani nga. Sino? O dilihak, Diyos.
21: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.

0: Lord, nahuman naman kag ultrasound, ikaw na libalik sa doktor ha? Aron nga mabasa ng result kay mangumpara pa ko? Gamay na lang ang atong tinda?
1: Okay lang, love. Ay, gikulbaan man ko kung ang si resulta sa ultrasound, love.
0: Ay, kabala ka, love. Atong iampo sa Ginoo nga okay ra ang result.
1: Salamat sa pagdasig na ko, love.

0: Love.
1: Oh, love. Di na mdeka. Kumo saman, unsa may sulti si doktor?
0: Matod pa sa doktor nga naay mitubo nga simple cyst sa akong left ovary og 3.4 cm ang gidakon. Og do na pugoy mild fatty liver.

0: Nagol kay mingdua sa kong asawa sa diyang among libaw ang resulta sa iyang ultrasound. Base sa resulta sa whole abdomen ultrasound, adunay duha ka nakitang gipamati ang akong asawa. Nga mao ang simple cyst sa iyang left ovary o ang mild fatty liver. Miagi po siya og TVS o transvaginal ultrasound na girecommend sa usa ka OB-GYN. Og base sa resulta, okay ra ang iyang ovary, pero na ay mayuma na mitubo sa iyang matris, pero 0.9 cm ang gidakon. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nakuryentehan ko sa bata pa ko. Usa ba kadto sa hinungdan kun ngano nga wa may makabaton og anak sa akong asawa? Pero dugay naman kay to. 8 anyos pa lang ko adto. Ikaduhang pangutana, kining duha ka gipamati karon sa akong asawa, kining iyang simple cyst left ovary ug ang fatty liver, mao ba sa ni hinungdan kun ngano nga dili may makabaton og anak? Ikatulo pangutana, kining mild fatty liver na iyang gibati karon, aduna ba ni kalabutan sa pagsakit sa iyang batang ug puson matag mutunga ang iyang binuwan nga sakit? Unsa mapod ang hinungdan ining fatty liver? May mga pagkaon ba ining kinahanglan likayan? Ikaapat ug katapusan, managlahi ang resulta sa whole abdomen ultrasound o sa transvaginal ultrasound. Asa may tuhoan namo niini? Dili ba kini angay nga kabalakan? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Diyos.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano yan sabi ko, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlawa. Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related ng mga problema. Ay usaman ako ka medical doctor o sa psychiatrist o sa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran de karo. Pwede ka nipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account kini nga kong suliran. Official Writer's Page o diri ba sa mong buwatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Usmeña Boulevard, Cebu City. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlawa mao kini nga short steps is important dan tag-as og lakang for dali ra kapuyon. Kanang hinay lang pero kanunay. Ha? Ayaw da yung pag-give up kung medyo layo-layo pang imong adtuan. Basta hinay-hinay lang na kay progress every day. Okay ra gyud na. Kaysa tagas kag lakang nya muhangak din ka muhunong ka in the middle adili ka makaabot dito sa imong gustong adtuan. Okay? So ang ato magtatampo karon lawa si Josh, 37 years old minyo, pero pay anak ta Consolacion Cebu. Mahitungod kini siyang asawa bato nga na kurintihan, no? So Consolacion, mga taga Garing Consolacion, no? Musta naman mo diha, mga taga Garing, no? Og na ko gitamdan diri, musta naman ra si Bong Mendez diha sa San Isidro San Fernando Cebu, no? Mga taga Lantawan, Kalingan, asa na Lantawan may San Fernando. Katong ako gipakanta sa Channel 47 si Nina Alcusiba o si Genevieve. Mustan mo na, no? O mga mabanag family, mga apo ni Nelson, no? Diya sa Sinangkadis o si Berto ba to? Tagal mo nga. Mga taga Inayagan, naga, musta. Pansakala, Dilima family. Mga Consolacion Southern Leyte. Ah, sugod Southern Leyte, kumusta naman mo diya? Naot nga okay ra. Talot Balinsya Karkar from Jessica Ligaw Luison, ha? Mga taga Talot Balinsya Karkar, Alison family, si Shuning, si Marie, si Rudy, si Sarah Aljun, Pia GC Hazel, Judisa, Liu Ligaw family, no? Maribek ug si Johnny, Inario family, si Arlene ug si Alipio, Gunner ba ni Pantelgan family, no? Gikan kini ni Jessica, Luison. Pantelgan family, si Nestor, Anita, o si Daisy. Bellamore family, si Alma, o si Remson. Anali Bargamento, Elvera Luison, Renan Kunisha, Kuninsya, Winnie Kidol, and Hususima Tali. O dapat ito'y nagkuan ako. Winnie Rosuros, dahi. O sa pinamungahan, o Albero, Kimpan Albero, o si Kuan, Tess Barliso Caballero, no, diya sa Bukiran sa Cebu City. O si Gerly, sa to, Gerly, ba to? Gerly Duran, diya sa Tomas Opos, no? Duran, o mga obra family, diya sa Tomas Opos. Maadyong adlaw ni Jong Tanan. Okay? So, going back to our sender, si Kwan, si Joss, no? Punto medical ng problema ni Joss. May tungkol kay nakurintihan ba itong iyang asawa? Unang pangutana, nakurintihan ko sa bata pa ko. Siya dito nakurintihan. Sorry kayo, ha? Ano, mix up ko ganyan namin sa drama. Usaba ka to sa hinungdan kung anong wala may makabaton og anak sa akong asawa. Pero dugay naman to. 8 anyos pa ko niya to. I do not know what was the extent of the electrocution sa imong nitabo, just, no? Pero kanyang ma-electrocuted ta, ma-shock man ta, makuhaan maguni, maka-apikto ni sa atong inunta panglawas, no? Depende sa extent sa pagka-expose na to sa electricity. Kung dugay na kayo to, 8 years old, niya magpa-sperm count ka normal rang sperm count. Murag dili, tingali tumao, no? Or hinungdan, no? Wamang ka nag-amnesia, wamang ka nagkurug-kurug, wamang ka inuntag katumbahon, naakay mga naobsibahan nga nerve damage ni mo as you grow older, no? Kay 8 years old pa mga kakato. So, tinood kung kita makurintihan, apektado gano'n nga itong nerve system, no? Kay kuan bayan ni siya. Ang itawag na itong electric shock, no? Mainom-dom na yun ko sa mga pag-practice sa kayati. Usa sa mga treatment aning mga depression, nga dili mo epekto na yung mga antidepressant. Amo na yung electroconvulsive therapy. Pero controlled ang amount sa electricity nga mong i-dapat sa pasyente. O makatambal ino ni siya og mga mood problem, no? Pero lahi raman po ninyo na rin makurintihan ta, kaya di man na ito makontrol ang amount sa electricity nga masood sa itong lawas. Eh kung dako na kayo, namura ka gi-electric chair, okay? Or ka nang i-death penalty, no? Sunod nga pungunta na, kining duha ka gipamati karon sa akong asawa, kining iyang simple cyst sa left ovary ug ang fatty liver, maubasab ni ang hinungdan nga dili may makabaton og anak. That could be possible, no? E kung naay kay polycystic ovarian syndrome o na kay medical problem like fatty liver, no, this can affect the reproductive inunta capability sa usa ka tawo, no? Kay kung ang usa ka babae naay cyst sa iyang ovary, most likely apektado ang fertilization. No, so you need to seek consultation sa usa ka OB-GYNE, ano, usa ka internal medicine doctor to try to do something about this fatty liver. Kung na-diagnose ba fatty liver, liver cirrhosis ba ron or whatever, unya sa OB-GYNE sa imong ovary, sa ovary sa imong, of course, sa imong asawa, no? Dili ko makaingon nga dili na good mo wala good chance sa usa ka babae nga magbuntis kung na siya ay cyst sa ovary, but hinunta bantayanan yun kaayo, no? Kay maapektuhan man ang hinunta reproductive capability kung naakay ng anong problema. Ha? Ikatulong pangutana, kining mild fatty liver nga iyang gibati, aduna ba ni kalabutan sa pagsakit sa iyang batang o kusoon, matagtunga siya sa iyang rigla? Kung sa mapod ang hinungdan na ining fatty liver, may mga pagkaon ba ning kinangalang likayan? Yes, kining mga fatty liver, no, kasagaran na ni, sa akong mahinumduman lang, this could be secondary to too much alcohol intake, no, especially sa mga lalaki, no? You have a liver problem and then you keep on drinking alcoholic drinks, mga high spicy foods, maka fast track ni or maka enhance ni sa inong pagkalala, pagkagrabe sa imong liver condition, no? Careful lang ka, naaman tayo mga internal medicine doctor, ng mga eksperto ni aning mga kwa, daghan man tag mga medisina nga maka-control aning problema nga fatty liver, no? Mga fatty liver, mo deteriorate niyo to liver cirrhosis in the long run, o simbakulag mga gipatuma, no? Dili lang tamo abot niya, unta. So, usan is mga inungdan, nga nung masakit ang iyong puso, kaya nga itong atay, baya na, baya dayang dapita, no? Ang uban gani ano nga na yung mga liver problem, magka-develop na sila mga fluid retention, o mga abnormalidad sa inunta dugo, no? Internal medicine doctor ang atong duulon para nga masuta kung unsa may kahimtang diha sa atong liver. Back to basic, ang pinakasakto yun is to submit yourself for laboratory workup. Liver profile, may balaan kung unsa may mga kondisyon diha sa imong liver. Then from the result of the laboratory, mag-guide ang attending doctor kung what will be the next step to do para masulbad ang problema, no? Dili bata pa man mo si kuan ba ni si Josh 37, so ang imong kuan, imong asawa mo maora pon mong idara, no? Makadepend siya lang pipila ka tuig. Sunod nga pangutana, managlahi ang resulta sa whole abdominal ultrasound o transvaginal ultrasound. Asa may mas tuhuan na mo ining nila, dili binimiangay ng kabalakan. Kabalakan gini siya, no? Kay Ricardo Bayane. So, kaning duha, transvaginal ultrasound o abdominal ultrasound, kung lain-lain ang reading, kay depende magunan sa posisyon sa pasyente nga mo undergo ni ani nga mga ultrasound, no? Ako nagpa-ultrasound ako bago lang sa akong abaga kay nalisa. So, expert ning mga radiologist mo basa ni ani kung unsa man separate ni siya nga kwan, abdominal ultrasound ug transvaginal ultrasound. Tuhoan na to ning duha kung unsa may resulta. So, kung unsa i-suggest sa mga attending doctor, then we'll have to follow. So, taga din hiraman ka sa konsolasyon na just, no? Doon mo diya sa Danau Provincial Hospital. O kung pananglitag na atay gamay nga extra budget, then we can go to a private doctor para nga makuan, ma-check. No? Okay? Inaot, nakasabot ka sa kong speaker ni Mojas, no? Abin ako to, ang imong asawa may nakurintihan, ikaw naman na ito, no? Sa 8 anyos pa ka. So, I don't think so nga mauto inong dan, kaya kung normal ang imong sperm count, then limti na to. Dugay na kayo ito. 37 years old ka karon niya. 8 anyos pa ka na nahitabo ito. Dinili na na siya may kwan. Okay, so hinaut kasabot ka sa speaker ni mo, Joss. Huwag ka ito sa libuan, millions na minaw sa itong programa. Kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makanunayon na pagpaminaw sa itong programa. Hasta la vista. Until the next time. Bye-bye!

po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Handu Manan So Song Ka Awe. Ano pa daw sa iyong kaagi karun? Maukining sa kalalaki nga taga-Lapu-Lapu City ang tumatatampo nagdasingan niya Kimboy.

0: That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This newscast is brought to you by Ang Nailanimong Alaksan, Extra Maayo Na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrope Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrope Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
9: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
10: Bugas-bugas, ug katul-katul.
11: DTX 500 na.
10: DTX 500.
11: Aduna kini antimicrobial properties.
10: Nga makatabang sa pagkuha,
11: ug pag-ayo sa bugas-bugas,
10: ug katul-katul.
11: DTX 500.
10: Bumalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
11: DTX 500.
12: Sa Janice, dugay pa yung mga akong menstruation din gaspat-spat lang kinay kaayo. Ibatay ko sa kumbanao. DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang nako.

0: 500.
1: Pumali sa mga butika.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
9: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
10: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
8: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
8: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
11: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Ay, salamat kay break time. Nag-relax ang gamay. Uy, yeah, may message na ko. Di mo nyo basa yung nga, eh. Kibali-bali, man. Ah. Hi. Kumusta, friend? Wala? Huwag may layang matawag na ko, friend? Si An-An naman? Siya ka, eh?
1: Ako yung taon ni friend, si An-An, ang imong biniyaan.
0: Ah, grabe sila ng biniyaan, ay.
1: Sige, tawag ka na niya, ay. Ngayon mo mo kong gibuwagan. Biniyaan, di ba?
0: Nabuwag rata, kay ni-abroad ka. Pero, huwag mo mawang akong gugbani mo. Niya pa man gihapon ka sa akong heart.
1: Sure ka?
0: Oo, lagi. Kung gusto ka, magbalik ka.
1: Ayaw ko hakita doon. Kay love pa ba yati ka?
0: Ako mauna, magbalik na lang ta.
1: Sure ka?
0: Oo, lagi.
1: O sige, magbalik ta.
0: Sure na na?
1: Oo, lagi.
0: Asa di ka rin, oy?
1: Di pa ko sgawas, oy.
0: Niya, kanong saan kang bali?
1: Dugay pa, oy. Sige lang. Ako lang ang tawagan kung maulit ako sa Pilipinas, ha?
0: Ha, sige. Ang pindi, ha? Bye-bye.
1: Uy, ulit, I love you, di ha?
0: Ah, oo, day. I love you.
1: I love you, too.

0: Dito, nagbalik mo si Mung Uyab sa una. Katong anan.
1: O, bay. Yung namsag message na ko. Ang tood nga, nagkabalik mo eh.
0: Yan, eh, boss, yan. May katipo na kangas, Joy.
1: Wakam ka sa boy.
0: Pas kalugawan. Ako may nakuyawan na ni Mung Gibuwa, pera. Masig bapat yan kang Joy na kung may bawuan ka nga nakikbalik ka si Mung Uyab sa una.

0: Darangin mo ilisan dong, oh.
1: Ah, salamat, ay.
0: Anya, ni ka humani mo ilis. Sunod din ako sa kusina, ha? Kaya maghukad na ko, ano makakaon ka.
1: Oh, de. Dali ko kaon, aron magkachat-chat, mini-an-an.

0: Sana unan na lang ako para ako lagi ang kayakap mo. Hmm? Oh, gilingaw ni Boy Hanay.
1: Kinsa man imong kachat dong? Lingaw mo gud kaayo ka diha.
2: Al, kwan, kau ba na gusto trabaho? Sige, og pakatok.
1: Dili pa ka matok?
2: Karon lang tao-tao, day. Wapam siguro ka.
1: Nahali, sige. Muna lang ko ni Mugtoga.
2: Ah, sige, sige, day. Ang nangyari ko matok. Magkalingaw sa kong chat-chat ni Anan.

0: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, yung epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gipaybaw sa LTFRB nga subring buksan nila ang mga application alang sa motorcycle taxi riders o habal-habal ng mga motorsiklo sunod buwan. Hinumduman nga gisuspenso ang maong pagpanawat sa hands sa application gikan sa mga riders o manpipila ka mga ride hailing companies ang nanobra sa onboarding limit nga gipatuman sa ahensya. Ang mga gusto mo apply alang sa accreditation isip motorcycle taxi platform providers o alang sa usa ka provisional authority pag operate isip usa ka motorcycle taxi rider, mahimong magsugod na pagsumiter ang mga application sa Agosto 5. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Pot na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kape. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kape na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pag kape ni mo, buntag sa'yo, kape. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kape yun ko nga, paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Nawan ang nabakaog ka na sa kama?
8: Masinug!
7: May diabetes ka?
8: Ang DTX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Adunay powerful extracts,
7: nga phytochemicals,
8: ug antioxidants,
7: nga gigan sa palaya,
8: ug the sugared sugar cane,
7: mga organic compounds,
8: nga effective,
7: batok sa sakit nga diabetes.
8: DTX 500!
7: Mabalik sa mga butika.
8: DTX 500!
7: Ang tuba!
8: Kontra sa sakit nga diabetes.
7: DTX 500!
8: Epektibo!
7: Sa pagpabubo sa blood sugar levels.
8: DTX 500!
7: Imo sa the sugared sugar cane extract,
8: ug anti-diabetic property,
7: gigan sa palaya.
8: DTX 500!
7: Garantisado,
8: highly recommended
7: sa mga eksperto.
8: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
10: Mula noon hanggang ngayon.
12: All you need is Pride. All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS!
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga!
15: helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: You need to Crease for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
15: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
16: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
14: nga naman, Marie.
16: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
14: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, so sa kinsi katuig na mong pagpamuhi baboy, huwag yun may magkasuway anang alcance. Nang graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
16: Yun sa man niyo, Marie.
14: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
16: Uniface?
14: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang bakting nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado kita kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
16: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
14: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang technician di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
17: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanan JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
18: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
19: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus o sed liniment oil.
18: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
19: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
18: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
19: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
20: Sed Living Testimonies.
21: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
22: Di na ko kakita. Nikalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
21: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
22: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Dargo.
20: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
21: Taas ang sugar maong nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
23: Taas ang sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
21: Pinagi sa pagtumar sa Said Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Said Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
23: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
20: Living Testimonies.

0: Ya, yeah, kumusta naman ang nanan?
1: Oh, magchat-chata mag mo, bay.
0: Ya, yeah, wag akulbay ng inyong ibuhat.
1: Oh, kubuon mo na eh. Nga, magchat-chata mo na
0: eh. Ya, sao naman lang kung magkita mo niya, be.
1: Hindi na may taboy. Ano sa abo ka na? O ano sa abo ka to, mabalik din sa ato. Ang huli nga, rumingakuan eh, agot.
0: Oh, banday, bitong magdako mo, ha?

0: Ha? Niya na sa Pilipinas?
1: Oh, friend.
0: Kadaslan mo na uli.
1: Gahapon.
0: Oo nga ba? Pinagugdugay ba ka mauli?
1: Kentong una na tong chan-chan, nagasgayad na ko ato mo pa uli, kay na-end akong contract. Wala ko magsaba ni mo, aron ma-surprise ka.
0: Aw, mau ba?
1: Nasa day ko, kita to na.
0: Ha?
1: Sige na pa, magkita to. Gimingo na kay po ni mo ba yun?

0: Đây. Sorry, nadugay ko guli.
1: Nadugay lang ka karun?
0: Oo. Akong amigo, nanghagkat mong ugtagay.
1: Maoba. Sige na, kaon na.
0: Humana ko kaon, day. Tug na nago, ha? Kay gikapo gusto ba ako?

0: Niresulta na ka?
1: Huwag ko magtuobay nga, makita magbalik sa kong ex.
0: Yung saom na ron. Sultihin lang ang ex ni mo kung may kaipon ka.
1: Aha.
0: O diba, sultihin si Joy nga nagbalik mo sa imong uyab sa una.
1: Bye.

0: Ah, day, basig. Dugay ko mauli ron, ha?
1: Nga naman, Dong. Makita mo sa mong friend kasi, Anne?
0: Day.
1: Nahibaw man ko nga. Nagbalik mo sa mong uyab sa una. Si Anne. Og friend ang inyong tawganay.
0: Joy.
1: Dugay ako nahibaw nga nagchat-chat mo. Pero, pawawara ko.
0: Anong nahibaw mo ka?
1: Nakabasa ko sa iyong konvo. Katong naligo ka. Kaya mo malang gibutan sa lamis ang imong cellphone o nga open na ni.
0: Sorry.
1: Okay ra, uy. Okay ra, dili ko mamugos ni mo. Kunwa, nakigusto na ako. Dili pa biya takasal. Makahimo ka pas papangitag lain. Pero, sultihan ta lang ka. Mabdus ko.
0: Oh.
1: Ugduhan na ni kabuwan.
0: Unsa?

0: Naon sa day ko? Gani hadag ko nakabantay ni mo nga magulanan ka. Ano sa mga problema ka, kwarta? Pwede ka na ko matabangan, Gwet. Pili mo gikin hanglan.
1: Kon. Di kwarta nga kong problema.
0: Ano sa day problema ni mo?
1: Makibuwag na ko ni mo.
0: Friend. Friend, mahimo ba? Dili ko ganahan sa imong joke.
1: Huwag ko makumidyan mo. Magigbuwag na ko ni mo, friend.
0: Pinakuglove ko ni mo, friend.
1: Love ti ka, an. Pero... pero kinahan lang kong mamili.
0: Oh, sa'y mamili?
1: Ang tinuod, may kaipon ko. O, oh. O mabdus na ni.
0: Otsa? O ganang ako ni mo sultihin nga may kaipon ni Eka? Ha?
1: Sa ilo ako, an. Ang kuno na ko, saan ako ni tanan?
0: Nga sa ato pa, mahal yun ni mong imong kaipon kay na ako.
1: Parehas na mong mahal. Pero kinahanglan ako mab... kinahanglan ko piliyon si Joy kay may umaabot naming anak.

0: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
1: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasog at tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
5: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Tapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sabiya nga, maghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Talagay bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay,
7: pwede
6: na yahay.
7: Pwede
6: na, mamakas. So, ano ka,
5: sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
8: Breast cancer, ang delikado o mamatay niya sakit niya cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Samok nga ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tosiran.
13: Tosiran Forte.
14: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ubong makulit? Just stop it. Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL prasa na makadaog. Iba ang EXL products sulod sa envelope, isip prep purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
17: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
19: Ahoy!
13: Care Time.
18: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
19: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
20: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
22: Set living test.

0: Morris.
1: Ang pangagod kung athlete foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa said liniment oil.
2: Tinood na ang said liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, said liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
1: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
2: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
3: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
4: Mao kato mga higalan, kaagay ni Kimboy nga taga-Lapu-Lapu City, Cebu, uban sa awit nga yagi pangayo. Awit nga rekulahan, sana dalawa ang puso ko.
5: Sana dalawa ang puso ko.
4: Ang mga kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Gading, gubos sa direksyon ni Priscila Recanang. Kamusab, mga higalag, mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakal. I-address sa lang ginaining tulumanon, handumanan sa usakal with care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipanasa, handumanan official Facebook page. Hangdol sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpabilang.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mga lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyoman Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!

0: General Mark. Retirado ka na. Apan hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo. Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
1: Mito, Gaspar. Gagaw ka!
2: Miss Elhuston na. Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus.
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makalulo ipaminaw.
1: Ayaw kong patiha.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
6: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
7: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Dili gyud ko kalibang.
8: Hala, luyan nimo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
3: Super Fiber, ang bag-o nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
9: DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property, kikan sa pareha. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX 500.
10: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Pumali sa mga butika.
11: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pilakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.

0: o karon sulay sumpay ni atong sugilanon Isquadro.
1: Wagi ko mahadlo ka ng mga kasuha. Kay naa ang markang dragon nga mo'y akong manluluwas.
2: Ikaw kala pinangka sa Madam Cheng. O ikaw kala pinangka sa talayan. Ikaw kala kay baubahin sa imo sitwasyon. Ang big boss na amin lang China. Si Master Boss Lee.
1: Salamat, Madam Cheng. Uga, excited sab ko nga mahimamat sa personal ang Big Boss sa triad nga si Master Boss Lee. Ipaila ko unya sa itong mga kontra nga si Major Gaspar tili kay basta-basta lang nga pagkadragon.
2: Sa imo ha. Dili palihas sa uban nga isog lang kay naa sa katungdanan. Mula tuli ba?
1: Ha? Tuli?
2: Isip
1: ka na siya.
2: Basta. Ha, piti. Ikaw rin ka palihas sa tuli.

0: Sorry ha. Nilakaw ko nga, wag ganit magpahibaw ni mo, Miss L.
1: Nabalaka ko. Dili kay ako lang, kundili asasab si Mama.
0: Dinalian lang kayo. Kay nagungaw sa peligro ang kanina kung amo nga si Mamita inday chikading.
1: Kay, nga naman de?
0: Dito nasabsay ang panimayo nga kong igsuon nga si Alias Buy Pangag.
1: Siya?
0: Nagpakisusi. Nagpakisusi kut siya kung si Kinsa ang nagbuhat na ako o daotan.
1: Uy, sulti siya tinuod. Laang kagaw niyang agaw nga si Major Kaspar.

Siguro talang yung ka arunway sabit liyo kumong-kumong. Dili ko gusto nga na ay maghatag ka na ko uglabat sa ho. Angay lang nga mupahuway ka na sa dayon, kay wak ka na'y gamit. Bangag sa ilong, dili na ti ka mapuslan!

0: sa'yo nag-ingon, nga wanted ko. Nga pinangita ko sa balaod, ha? Madam Ching?
1: Mitchell Gaspal, ikaw ka na nililang kumpiyansa. Kainit sila kalong gobyerno, nga nilisakop sa atua aliyansa sindikato ba?
0: Aliyansa? Baya, nahinumdum yung ko ba sa mga aliyansa? Oh, Madam Ching, janunay kong nagmatgon.
1: Ah, pastilan. Ikaw pa. Dagino pagit ni mo patay imo tao, kato, Leo.
0: Dala aron pagbutang sa siguro, nga dili mo palag. Samda na ba to? Sanihang nikagar ang ilang operations pagpatay unta ni Anhing Staff Sergeant Nap Binlot. Unya, kay mayo pa bang mutabi.
1: Banga! Ako sultikit ka to, Leo, kumong-kumong. Siya banga ba?
0: Oo, lagi. Banga! Tadyaw! Motong gitiwasan na lang nako. Mercy killing ang tawag adto. Aron ba makapahuway na?

0: May anak na babae si General Mart Oaknes. Baya, mamords kayo. Unya kalan. Huwila ka unya. Kung mahugsa kong mga kamot, ang taga mong anak. Buhila kagyod o niya o dugo, Mark Oaknes. Numero naman eh. Kinsa na siya kahat niya eh. Hello. Anong dili ka mo tingo? Hoy! Ay ko gadlo ka ng hangus ni mong dunay kasuko! Oh! Ginsa ka! Pagpaila kung si ginsa ka! Oh!
1: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Kita na gyud akong gibati.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
4: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original. Mia,
7: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ever show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
8: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
9: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Seth Living Testimonies.
13: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
14: Na landing ko ospital yun at nagugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
13: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
14: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
12: Living Testimonies.
0: This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro Immune Pro.
15: Oy, Gego! Wa ko ba kasabot nga nang gipanultimo?
16: Pabot ang ato niya pinakita. Hapit na. Di na madukay.
15: Ayaw na gigugulata! Ay, dili ko ni mo ba sayon-sayon? Kinsa ka ba, Jordan? Ha? Tug-an kong si Kinsa ka!
16: Balik ko na ka rumasabta na ng utok ni mong bugaw ko. Ako ang hugaw ni mong panino.
15: Ah! Bot-bot ni mo! Kinsa git ka hato siya. Kahilasan niya nga nang hulga ako! Bangag sa ilong!

0: Ug ako, iyang gipadakit. Ug giamung-amungan.
1: Asa na masabda ng gingalan ug pinsyang?
0: Wani usa na mo ang nasayod kun asa na. Kun buhi pa ba o patay na?
1: Ikasubo ko kayo ang naitabo.
0: Hangtod karon guilty ko. Kaya ako mo ay nakaigun sa kidagatan ni Pinchak sa mga kamot niya ng wanted na karon nga Major Gaspar.
1: Hinahinay o kalimot ang tanan. Aro makabaton kag kalinaw sa imong hanahulan.
0: Oh, Misael.
1: Ni anak ka. Nakalingkawa sa kamatayon nga gihimo sa kagaw nga Major Gaspar. Makabaos ka ralagi unya, Glenna.

0: Pues de plano ni un batón, pues sí, millor.
1: Ali es muy bangag. Mangita ko gustong higayon. Aron magtagit ang anak sa retiradong general. Gusto kong muhilak sa dugo.
0: Mas Major, ayaw lang kalain, ha? Ayaw pagdali-dali.
1: Imo bagong gimandaran, ha?
0: Mas Major, paminawas good ko.

0: Oh. Ayo pagawas kenay auto nga ito. Ug kadudahan kayo iha.
1: Unsa? Unsa ang ina tubuhaton, Dad? Oh.
0: Si Brando ang kong gikontak kay may pabuhat ko niya iha, Aliyah.

0: May akong gidudahan nga si Major Gaspar ang sakay sa mongkot hingaway plate number.
1: Ayaw gin mo kumpiyansa, Sir Mart.
0: Salamat, Misael. Tuod, may ipabuhat ko ninyo ni Glenn, Misael.
1: Unsa ka na, Sir?
0: Kumpirmado na ang panagbayloay sa kwarta og illegal nga drugas dito sa hilit nga dapit sa reclamation area. Panahon sa laom na kayong gabi eh. Nasabtan ba ninyo o ginyo bang nakuha ang kinatibok ang plano? Misael? Glina?
1: O, Sir Mart.
2: Areglado, General.
0: O, kung mao ka na pangandam. Kiunya ng gabi ang laing aksyon sa eskwadro uban sa sidekick ni ini.
2: Moapelo niya ko sa pinusilay. Gusto kong mahanas niya ng buhata. Ngawa na o niya'y bisan jutay nga kahadlok o pagkurog sa akong tudlo. Nga mukablit sa gatilyo nining akong pistola.
0: Okay, sige. Og good luck kaninyong duha.

0: again. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipalantawan nga musod na sa mga merkado sa nasod ang mga apple o mansanas gikan sa Poland. Kini man gianonsyo sa Agriculture and Rural Development Minister sa Poland nga hingpit nang nakompleto ang bilateral arrangement tali sa duha ka mga nasod. Dugang niini ang Poland ug ang Pilipinas mitoki usab sa posibleng pagsuod sa ubang agricultural products sa Poland nga naglakip sa wheat, mumbai ug blueberries. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk, kanay lang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubadan pa sa squalene o glutathione, kanay lang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Diligun magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak.
2: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Si Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
8: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: DTX 500, mabali sa mga butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
10: Mula noon, hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing. Para siguro
15: Alaga, Max Protectado
16: pa, unique!
15: Max Alaga, Max Protectado! protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS.
14: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbato ka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
17: Send panyawan capsule with garlic.
14: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
18: Zed Living Testimonies.
14: Ang Zed Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatapang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
19: Ako, poriba ko, ana, ang kaling Panyawan Coffee, akong ginimintin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong meeting.
14: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
19: Sigurado gina, kung tasi mo bibig, mababa na iya, Jaime Verano.
18: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
14: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na pagtulon.
19: Ako nga tawag na goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
14: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
19: Paghikas niya siya tutunan, wala naman.
18: Living Testimonies.
20: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
2: This news is brought to you by PH Care.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa di sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

mga higala at tangi, ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat, Marvin Sanchez Caballero. Umo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gary, audio editor Lloyd Gabiara. Balik kayo sa RMN Drama!

0: on DYHP 612, Sasebu, numero uno. Tatak RMN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong menteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kaubanin mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato! Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!

0: ug karon mga higala niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato.
1: Dining dapitan ako mapuniti ang usa ka tsinilas ni Ina. Dining kinapita. Diha ang tsinilas. Wag yun sa tunga sa dan.
2: Papitsani, tanawar gud ang yuta dining dapita, bay. Dali, bay. Dali, oh, dali.
1: Unsa man ang nakitaan?
2: Tanawa, bay.
1: Mga tunog ko na sa dakong sapatos.
2: Husto ka. Dakong tao ang dinhi. Natumba niya ang bay sa hulmigas. Maong ang biluta ang lapalapas niya ang sapatos.
1: Oh, kadako. Kinsab kayong tawhana?
2: Usar ka tunog ang niya dinhi, bay. Og sapatos kinis lalaki. Muraog. Sa istol matingali ni?
1: Lagi. Dakong tao ang nagpasupaso din.
2: O posible nga siyang nagkidnap ni Ina?

0: ng payag ni Johnny. Oh, sa ubos agda ng tsinila sa bata nga Blue. Kung maon na, nakuha na tingalinan ni Johnny. Ampala na. Magwat ko ni Johnny din sa iyong payag. Hello, Dindo.
1: Hi, na magkakaroon.
0: Ay, di anasap ko sa payag ni Johnny.
1: Nabas Johnny niya?
0: Hewa man. Mingaw man yung payag. Mga arila ko maghuwat niya din eh.
1: Mayo tingali nga di ka lang ulang musulti ni Johnny. Bahin siya muna ko ang video sa tsinila sa bata.
0: Ha?
1: Imposible kayo. Nga muangkon ni Johnny mo bahin sa maong tsinilas.
0: Okay. Nahibaw na ko sa kumbuhaton. Ako'y bahala.
1: Oh, sige. Amping. Bye.
0: Bye. Oh, uy.
2: Niyan sa bday ka din sa payag ni Johnny?
0: Oh. Nagpaabot ko niya. Nahibaw baka kung nga nung naguba ng ilang kural?
2: Oh. Giguba na sa mga tao nga misong niya.
0: Oh, mao ba? Walagay masultis din doon ako, anak.
2: Oh, nabisi lang tingali.
0: Nanawag bas din doon mo?
2: Oh, iya ko gisultihan nga di una sudyaan si Johnny bahin sa video nga imo nakuha bahin sa tsinila sa bata.
0: O niya, nahibaw na kaunsaon sa pagpaila sa tag-iya sa tsinilas?
2: Wa pa. Saon de?
3: Mayo kay ikaw na ginangmian ni din higaw, Poldo. Traidor kang pagkaigagaw!
2: Uy, ayaw ko nga nag-tridor. Naunsa, kuyawan mo lang tanhin mo. Nganlaan mo tanhin mo tridor, gaw Johnny?
4: Nga nung ni Amasab kuno ka?
0: Hello, Johnny, Mik-Mik.
4: Bebe, padapte nang sa milkshake, be.
3: Ikaw ang tridor, Poldo.
2: Oh, ayaw ko si Kahi, ha?
3: Nga nung ni Amasab ka, ha? Tumag!
4: Unsa na?
3: Seryoso na ba ako? Mamusil na ko.
2: Hoy. Ipaubos na dyan eh. Mubuto ba na dyan eh, ha?
4: Oh, buto din na. Kundi ka madagan ron.
0: Kuhaan ka mo picture, ha? Ayaw sa.
4: Ayaw.
3: Picture.
0: Ha?
3: Bay, padaganan na siya. Kay kablitong na kay Gus Armas.
4: Yay! Dagan na lang, Poldo.
2: Hoy. Johnny. Ha? Aposab ko ni Lulupilo. May katungol ko mo dooli ng iyang payag.
3: Maba? Ala. Misa ka na sana nga kong dugo paingon sa tumoy sa kong buhok, Poldo. Di na ko mag-agaw ni mo. Kay kontra naman ta. Pahinomdong man ta ka, ha? Ako na ning payag ni Lulupilo. Wala mo ilabot ini. Busa. Layas na! Layas! Wana. Suko na rin ba kayo?
4: Pulo. Pulo, layas ka lang lagi.
3: Lagaw na! Saman, ha?
0: Pulo. Adikad
3: ka? Layas na!
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
8: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
12: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
13: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
12: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
13: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
12: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa BJK. Aray, sakit no more.
13: Sed Liliment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
14: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na! Sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
15: This Time Check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time. This Time Check is brought to you by PH Care. This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na. This Time Check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
16: Ang kinis na niya?
17: In fairness, nag-glow up.
18: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go up by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Babae! Keep pushing Lisa!
4: Daggan ka lagi.
3: Kinabay ko ka! Kinabay gusto mo na ugao na! Panol mo! Kay pabutan do! Kamong mga silingan niya! Nga pikasok nung! Sige! Song mo!
5: Johnny, Johnny, kalma lang tingani.
3: Lagot ako.
5: May blood ka, ana.
3: Sige! Atake mo!
4: Bye?
3: Bye? Okay ba nga kung acting? Madawat na?
4: Paglaro niya ba? Uy, ate, granito yung mukha sa po.
3: Ako, ate, kinagmay. Kinagmay ba? Kay di madaog paubos ning akong igagaw. Ginahan ng kabuhi ang sansiga.
4: Oh, may masanay kang mudrama ba? Melche?
5: Makalingaw masanay ka, Johnny, no?
3: Oh. makalingaw sa panagsa. Bisan doon na tayo problema. Di mahimo nga magpadata.
5: Ano sa problema ni mo?
3: Kwan? Mura mag ako'y pasangin lang sa mga tao. Good nga. Mo'y nakidnap ni Ina.
5: Ina?
3: Wapa na ikaw makabalita?
5: Ang ako nabalitaan karon nga doon na sa bata nga nabiktima ang kriminal. Gikuhaan ko nung kasing-kasing o kidney. O niya, doon ay marka sa upat kakuko ang lawas. Tagas na kuko.
3: Mga naigingon nila nga kuko sa mangtas.
4: Pero ang bagong balita, mo ang pagkawa sa batang si Ina. Mo nang among gipangita karon ang bata nga si Ina.
3: Milche, okay ami ka man ta. Tabangi, baby. Tabangi magampo nga makitaan ang mong bata. Kay naguol na kayo ang iyong lula, uy.
5: Kun mauna, siya ang ikalimang biktimang bata?
3: Mauna yan mong ikabalakan.
4: Mauna nga kung wakailingaw, chik ba? Tabangin may pangitas bata, be.
5: Sure, tabangan ta mo.
3: Pero, kuan, mayo tingali nga di lang nini mo isulti ni Dindo.
5: Ha? Sige, sure. Dili na mahibaw si Dindo sa inyong mga plano. Oo niya, asam tamangitaan ang bata ko si Ina?
3: So, di pa tamang lakaw. Ato nang tunan ang tanang kamatay ining dapita.
4: Oh, sa may buhaton ni mo, abay.
3: Wata ko ninyo di ha. Magkuha kong lapis ug papel.

0: Aldo, ikaw madayla.
1: May pangutan na ko ni mo, Kap. O doon na sa kisulti ni mo.
0: Ay! Sud! Ong sama na. Ay! Lingkod!
1: Salamat, Kapitan.
0: Ay! Ong sama ka na, Poldo.
1: Bahing kini sa bata nga nawa.
0: Ay! May kasayuran ka ba kunain ang bata?
1: Kung Kap, may gidudahan ko, Kap. Ugmaon ni ang pagduda sa itong mga silingan.
0: Ay! Kinsa mangyod ang inyong suspects pagkawas mga bata?
1: Si Jack.

0: Ay! Nga nung nagtuo mong yugka, nga si Johnny ang nakidnap sa batang si Ina.
1: May ipakita ko ni mong video, Kapitan.
0: Ay! Video!
1: Tanawan ni mong video nga nakuha sa bisita sa kong agawon, ug sultihi ko si muna huna kap. Nang video ka po. Tanawa ka ng chinilas nga nakuhaan sa video ka. Tanawa.
0: Chinilas sa bata nga blue.

0: Og karon, si ina na sa Dangnoa. Nakita na ko ang iyang usa ka tsinilas sa daan paingon sa gawa sa kalsada. Nga, ubo sa minteryo.
1: Ay, magkaroon tsinilas ngayon manikitaan, Johnny.
0: Tuas, Kapitan. Kay, maamang ko niya ang mutudlo nila kung hain si ina karon. Kung makita na nila ang paris nga tsinilas ini.
1: Uh-huh. Ano si color sa tsinilas nga nakitaan ni mo? Ha, Johnny?
0: Blue.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukilanon.
2: Kuntinuot pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mimbalik. Hindihin ka man niya itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko baunas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling agkanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikamamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuawsaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo, nabubuhay ako.
0: Sugilanong isanwat ni Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit kalatul sa RMN Drama. Kun mahiluna pa ang panahon.

0: Sorry gid kayo, bro. Ipasalig na ko ni mo, bro. Nadili na gyud. Nadili na gyud ni mahitabo.
1: Nahitabo na ang dili ang mahitabo, bro. Gihukman ako ni Milani. Og daotan nagid ko alang niya, bro Baldwin.
0: Bro James. Tuloy ko, bro. Tuloy ko kung sa'yo ang ano kong buhaton. Di ko makatawag ni ning maghayang kun. Di ko mapaulian si Mari Milani sa iyang pagtuobatok ni mo.
1: Sa sunod na lang siguro ang higayang. Sa sunod na lang.
0: Bro,

0: Osbon ko, bro. Sorry. Ato na ko, bro. Manawag naman ako ni mo, ha? Magsulit nagbalik, bro.
1: Kinoo ko. Ikaw rin ginakong kisaligan. Nasayod ka ganyan. Huwag maluoy ka. Ayaw magpasagdi. Mahal na akong akong pamilya. Mahal na ko si Melanie o Chelsea nga mong anak. Ayaw ito ni itugot Diyos ko. Ang akong ikatlukan.

0: mga blessing. Kining among sitwasyon ni James. Labi na kinikaroon ka hintang ni Chelsea.
1: Bisan patingaligway rason, Milani. Kundili ka lang magpada sa ulo-ulo o paloy-luoy ni anang James nga imong bana. Wag yun siya'y mahimo kun unsa imong desisyon. Kay ikaw may nagdasi mo kaugalingon. O gusto pa, waman sa siya ayaw nga pagkabana.
0: Sige lang, mabising. Mabulahan yun mo si Papa o ang akong mga iksuon. Kung matigayon ako dito.
1: Ay, ikaw rabag yun ang among gilauman, Milani, nga makahawas na mo sa kalison.
0: Gisuod ko na sa akong nauna, ma.
1: Pero, yun na. Ah, bastilan. May nalimtan ko sa akong pag-anha. Sa usa sa akong tuyo ni mo diha.
0: Ha? Unsa man, ma?
1: Ay, kining babayhan na, oh. Iwa ko maka-follow up ni mo sa imong hatagan nga rin ako pagkadabuan. Ay para taon sa among konsumo diri sa bay.
0: Ang kuan kining uwa mo ka malimot, ma. Pero sultihan ta na lang yung sa tinuod.
1: Ha? Kaya nga naman.
0: Kining kuan ba? Waman ni maayurong buod si James. Murag, dili pagi ko maghatag ninyo sa akong obligasyon ninyo.
1: Oh! Kaya naman di, may maayong relasyon karon ni James. O sa may labot, ana? Awa ka man magsalig niya. Kani mong paghatag na mo, sa imo man ang kita sa imong giingon nga gamay ni mo negosyo, dili ba?
0: Kuan ma, mangayo lang kong sorry ni mo, ha? Ninyo ni Papa. Kay gibag kakan tagit mo.
1: Ha? O sa gibag kakan ba?
0: Sabta lang ko, ha?
1: Ay, diriswara ko nagsulte. Ay, napaligoy-ligoy pa dihang unsa na. Istorya.
0: Kuan ba, ma? Karabang kwarta nga akong igahatag bitaw ninyo. Matagbuan, ang tinuod, ma, dili nagikan sa akong giingon na gamay na akong negosyo. Kaya ang tinuod, wa ko'y negosyo.
1: Ha? Unsa?
0: Maunay tinuod, mablising.
1: Milani. Milani, kay gadiin man daigi ka ng kwarta ng imong ihatag na mo kadabuan, ha?
0: Kuan, ma. Kining gikan ni James.
1: Ha?
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Sigala, nakakape na ka? Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
5: Bugas-bugas, akong katul-katul.
6: DTX 500 na.
5: DTX 500.
6: Aduna kini antimicrobial properties.
5: Nga makatabang sa pagkuha.
6: O pag-ayos sa bugas-bugas.
5: Akong katul-katul.
6: DTX 500.
5: Pabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
6: DTX 500.
7: Ako sa Janice, gupay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500!
5: Pumali sa mga butika.
8: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me! Dito ko bilib!
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Bulyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
12: O gano'ng nagkapi, magkana nga tamis, wala, Sir Mac?
11: Ah, lagi. Basiglas na ni.
12: Maunang taas mo si Ugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
11: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
12: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit. kahit sa grocery store o sa mga butika.
2: This Time Check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
14: Akoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, anak.
16: Rexido Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
21: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
22: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anamanam na to akong pamanhod og kanormal.
20: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
23: Ay, pagkaaha, gunay ni mo Milaniha ka? Tinuod ka? Ha?
0: Ma.
23: Ay, tabaghak.
0: Sorry, ma. Gipatuot mo nga akong kaugalingong kwarta o ginaguan ang akong ihatag ninyo. Pero ang tinuod, gikan gini ni James, nga nag-isip ninyo nga iyaro sa mga pamilya, kay maluoy siya ninyo.
23: Pagkaway buot, baya ni mo Milani, eh?
0: Sorry, kid kaayo, ma.
23: Nga sa ato pa? Ay, pastilan. O sa bako ni rason ni mo nga imo maming gilimod, gilimdan mami ni mo, ani?
0: Nga nung ako nang gihimo, tuod kay naglagot ko ni James. Pag-whatsapp ko, maglagot mo niya.
23: Pagka-ahak yun mo, Milani, oy!
0: Ayaw lang ko kong inaana sa pagsulti, ma. Kay bisan tuod mo na akong gipatuon ninyo, nabulahan ba yung gihapon mo tungod na ako? Kay makadawat mang yung mong kwarta, gikan ako, matagbuhan.
23: Unya, kanang kwarta nga imong gihatag na mo, matagbuhan. Maudyugan na'y kandidat nga ihatag ni James ni mo, para na mo. O imo nang ikuhaan.
0: Kwan? Oo. Kung pila ihatag ni James para ninyo, musam na inyong madawat, gikan ako. Manugod nga ako magkuhaan, ma.
23: Huwag ka mamakak, Milani.
0: Ha? Sabay na mangkak, ma. Wow, uy.
23: Kaha?
0: Ay, si mama sad, uy. May pagwa na lang taka, sayri sa tinuod, ha?
23: Hilom, ay. Hilom, ha? Hilom. Huwag ako'y maayong tinagdan ni James tungod sa imuhang gipatoo. Pero di ay, nagabag ka manday ang anaka ka. Huwag kay laking babayhana ka?
0: Hmm? Nausap ka di, ma? Si laki ba? Pataka mo lang ka mauwi?
23: Oo! Oh, inalang ko niya kung pataka, ha? Giingnan ko yung pataka ning inahan ni mo, ha? Sultihan ko kasi papa ni mo inimong gihi mo. Ang saban, gusto ka?
0: Ay, ambot ni mo mauwi. Kamu pa'y ayu-ayuhan, kapumay magpataas o agrabyado pa.
23: Taysa, namoy-boy ka? Namoy-boy ka nga, dili man dahil na ni mo hinaguan? Oh, nausap ba to? Hello? Hello, Milani? Napaka niha? Ay, pagka-ahak. Uy, batasan ay. Giputulag diretso. Uy, buot.

0: di.
1: May kinagmata ka na. Langga. Andam na imong pagkaon. Gani na ra.
0: Thank you, Dad. Gigutom na cute ko.
1: Kung mau ka na, dali. Aga akong tika. Aron ka makalingkod. Yeah, manihapon na din ka.
0: Sige, Dad.
1: Kadit.
0: Nakasleep kyo ko, Dad.
1: Mawag yun. Taod-taod ka nga nakasleep.
0: Nindot pag yun ibalik kong sleep.
1: Oo. Pero before ka mo sleep o balik, hindi mo nga manihapon ka. Unya, after si mo pagkaon, dili dayon mo diretso katog. Taod-taod rin sa una ka mo sleep o balik.
0: Sige, Dad. Pero si Mami Melanie, ha, hindi ay?
1: Asa mong room lang ka. Ang saman, gusto kang ako atuon o panhiyon?
0: Ayaw. Ayaw na lang, Dad. Kitingali ka masuko.
1: Nga nung masuko, God? Nga, din ay magana ito siya, nagsusi. Di palang dugay kung nakamata na bakuno ka. O sa pagtanaw niya nga, nahinano ka pa, huwag ka na lang niya tugawa.
0: Nasuko pa siya na ako, Dad.
1: Kaya, ano, nasuko ito siya ni mo, nga waman.
0: Nasuko, oy. Na,
1: gusto na. Di na tayo mag-iskot, ana. Di na tayo mag-istorya, ana. Di na ni mong manihapon. Kaya supposed to be, kaganina raong tagid ka nga angay nga mag-dinner.

0: Kaluan pa ko makain dunda. May sulti na di ay ko ni Mudad. Kay may kusulti si Tito Turanding na ako bahay ni Mami Melanie.
1: Oh. Ha? May kusulti si Tito ni Turanding bahay ni Mami ni Melanie? Oh. Unsa ka na, Chelsea? Langga. Ha? Unsa ka na?
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart 2.
6: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
7: Smart.
6: Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
10: Charm Fab Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
12: Bilang kilos karne?
13: 500.
12: Hulo.
13: Ma'am, bagsa presyo nag-anime sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
12: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
14: Sarap magkasama.
15: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
16: Mama mia, here I go again.
17: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
23: Set Living Testimonies.
24: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Set Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
25: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana motor napaso. Oh, pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Set Liniment.
24: May gani kay nag-Set Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
25: Tangan siya Set Liniment. Wala yun siya ka-gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga-Bukana, Davao City.
22: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Sa mga nag-edad 50 pata

0: Balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
2: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati ka ni oh, pa-check up ko dito. Tapos duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kapi nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya og to inom na pug ko 3 times ini kapi jud ko nga paradis nila nila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This time check is brought to you by Charmy. Charmy. Let's go with the flow. This newscast is brought to you by United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab.
8: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa.
7: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMM Drama.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo nang giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kunin ka balik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo pala, yuka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung ako saan niya?
3: Wapis saan, Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pakasunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong malon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Ayesha!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko ka duka, Ken! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: RMN Newsbreak. Mga kasama, batasana ang pag-inom kanunay sa original Koi herbal capsule matag adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkanyang sakit. Kini makatabang sa paghatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, neuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections ug uban pa. Dili kay original Koi herbal capsule dunay sagun nga palia. Kamungay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini ang original Koi herbal capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koi herbal capsule mahimong imnon katulog sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon. Samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan, sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gahimin ninyong mga balatian. Ang original Koi herbal capsule nga giilang God's pathway to herbs that heal, eksklusibong gipropod sa Belgian marketing. Usab ninyo gipaabot. Palit na.
7: RMN Newsbreak. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
8: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
9: Tunay Natural at Original.
8: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
12: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce. The original Koi Herbal Capsule.
13: Danet, Karulasan, edad 73, Toledo. Ay, daghang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun isang giswayan. Dugay do kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na niya akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara yung koy. Eh, basin pa, mamasingan ka ba? Sagaan pa dito agataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koy, herbal capsule.
12: Original Koi Herbal Capsule.
14: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
15: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta ang kainom ko, di naging maglayan akong kabuhi.
14: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
16: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
17: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, TTX 500, pabalit sa mga butika. TTX 500.
18: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
17: TTX 500.
19: Pabali sa mga butika.
20: Haplas-haplas alang sa panuhot. Mami, ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
21: Rest time to the rescue.
22: Unilab quality yan.
23: Symeticon is a generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ako food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa SED Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang SED Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, SED Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa SED Marketing.
14: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
25: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong di pa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
26: Wow.
25: Itong nakahuna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
14: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
27: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwetsur gaw del sor. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: AXL Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
8: Oh, simple, Razor Max. Pangaplas og Zed Liniment Oil.
7: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
8: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadaganda yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
8: Zed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Pagdating sa kalunsugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXRE Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXRE Capsule, dito akong believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, dito ako, believe.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Og ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Mo ni ebidensya nga, gusto pa ni mong gunita ng imong kasuko.
3: Gawas na! Gawas! Huwag kay katungod ng mutugkik sa akong kagapon!
4: Gawin siya managin mo siya sa Dung Hans! Ay, Dung Hans! Ay, nagkadugong uya isa! Ay, isa! Ay, nakunapan siya Dung Hans!
3: Irudo! Ikaw na may bawalin sa bahay, lo. Daroon ako sa ospital sa isa.
4: Dung Hans!

0: Ay, nausa naman is ay isa nga. Dili man mo tubag. Kinala mahibaw siya nga. Gihingin lang nasab ko ni Ma'am Claire din, he.
1: Kapitilyaw na nga, son.
0: Oy, Mikey! May balik ka na, Dunkent!
2: I was clear.
0: Nadas inyong kwarto ay isapot kay Milakaw man ka. Ay. Uy, tubag in town. Tubag, tubag.
3: Hello?
0: Oy! Hello? Kaysa man ka? Ngano ikaw may mitubag sa cellphone ni Ayisa?
3: Eh, silulusahan ko. Pagi pa makatubag si Ayisa niya mo kay gindali nung han sa hospital.
0: Ah! Unsa? Uy, kanausa ba niya si Ayisa? Ngano gidaman siya ni Sir Han sa hospital?
4: Si Ayisa?
3: Eh, kuan, natukmod siya ni Dung Han kung nabu na lang yung o sa tanto. Uy, sa lamisa.
0: Kumusta naman si Ayisa?
3: Eh, pa'y balita. Nagibilin ako ni Dung Han sa dirisbay.
0: Ah, ayun man sila karon. Ay, akaw kinsama ng bahay.
3: Ay, ining bahay sa probinsya.
0: At tawag ako palihog ha kung usan ay balita sa akong anak.
3: Oh, sige, bye.
0: Okay, okay, bye. Allah.
4: Nang? Isto na nawag nang?
0: Si Lulu samang ko no to siya. Tuwa ko no sa ospital si Ayisa kay natukmod si Muang Magwang.
4: Tuwa rin sila sa amo.
0: Dong, ang ibong kape!
4: Ikay naman na nang.
0: Oy!
4: Ayaw medyo magsawa ni Claire, ha? Nga may puli ko na nga son.
0: Allah! Unsa naman sa kahimahitabuin ni Karun? Allah!

0: sa itong hars. Dog, hindi ano man ang gamit niya yung serong na imong gipada din yung hospital.
1: Salamat.
0: Ay, Dong, kamusta naman siya?
1: Medyo lamang samad siya yung umo. Kinahalan i-admit ko siya.
0: Mas maayo nang masiguro, Dong, kung may mas lamang nakadao siya yung umo. Ay, Dong, pamatik tao ng tambag, Dong. Uy, minus siya ang imong kaisog.
1: Pauli na, no. Ako na bahala ni Ayesa din sa ospital.

0: Ay, basti lang naunsa na magkasayi sa karun. Napunal ra ba kuno ang iyang
1: Nang aswan?
0: Ay, Ma'am Claire! Ang sabihan, ma'am, mukhaon na ka, ma'am.
1: May pauli si Kente ganina?
0: Aha.

0: Ang Sed Liniment Oil, mas gamo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayon ang inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon na kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa o, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Sed Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayon ang inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Sed Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o o. Wagtang dayon na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Sed Pharma.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Ako'y nabugahan ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Wishlist na ako for the year? Grabe! Kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
3: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Pag Enervon Z Plus na!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
13: Rest time to the rescue.
14: Unilab quality yan.
15: Simeticon is a generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max
20: helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
22: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
24: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
25: Unilab quality yan.
26: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
27: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
28: RMN Newsbreak. Newsbreak.
29: Mayong hapon ako si Rob Juman, Jason Host, JQ Canos, Luka Diyos, Breaker na Pura, at ang gano'n sa Jetex 503, hindi mo ang mamatanol ang naanidad, pag Jetex 500 ka. Ang Jetex 500 na ba superior at yung dance, kamakoy gratulito sa Masigula, at ang namin skin solos, patok sa naramis ng free early house, kung yung pagrami sa solusyon, yung release pabisyo sa mas mayong sa alcohol, o ang pagpanabago. Sa tungga palita, amahan o ganak na nakmagilis gibong by bus operation sa basahong sa Municipal Enforcement Unit sa Consolacion Police Station. Nagapong adlawan dito sa may barangay Kasili Lungsod sa Consolacion. Ang narakpan, nalahagya sila si Glenn Corretres Anyos at paligalugin anak na Badisco Anyos na si alias E. O plus na po yun sa may Proc Lavidier sa Naiskutadya Barangay. Ang amahan o ganak na nakmagilis gibong by bus operation sa masakop sa MDEU sa Consolacion Position ng Magiging Pilihan sa pinakasimbana ang pagbalik illegal na drugas nili at ang dakpan kiling tulong nila kabaga silingan dito sa Naiskutadya lugar na kaya sa mga dinakwan ang Gisgramos Kalinahan Cebu na mubalo kapin sa 60,800 pesos. Patol News Break, karoga po na! Atong kira to sa Datax sa 500, agilig sa 500 gabion ng region, ang 1.3 million ora kini sa Ambitans, ibitibo kiti ko pangunta sa mga prayer ni Carlos sa Gauss Nation. Sa Datax sa 500, atong panit mabataon, internal organ ayuhon, ang denying sa firing dan hindi batas ni batas fatal liver disease glaucoma cataracte kasi batas ni disease fatal liver disease kasi ni source kasi commission of PCDT insomnia akin pang disorder ang detox 500 ang sekreto sa magagwapo
28: RMN Newsbreak. Newsbreak.
0: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
2: Rexido Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubo, blam!

0: Polycoffin, Semanchat, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mo ang importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
4: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
5: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha ang kabastog o kahimsog sa atong panglawas. Aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sa panalipda ng atong panglawas. Nga kanunang healthy atong i-maintain ang mayong panglawas. Bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag-adlaw. Labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho. Gikan sa sayong kabuntagon. Ang uban mag-overtime pa. Di gyud malikayan nga. Batiyon tagkakapoy, og aron sa ingon makabatunta, og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course atong resistance sa atong paligunon, mas maayong magbatunta, og vitamina nga makahatag ka na to, og maayo nga immune system, maghatag ka na to, og ligon nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta sa C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bilang kilos kani?
7: 500.
6: Hulo.
7: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
8: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Let's go! Go with the flow!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad at adli kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
14: go with the flow!
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
14: Charmy!
16: Charmy, let's go with the flow!
17: Ahoy! Kidney care time!
18: Ako si Tiri Robles.
9: 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
17: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
18: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
20: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok nga plema, afford pa!
21: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
22: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
23: Ang kinis na niya?
24: In fairness, nag-glow up.
25: My budget.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Naunsa ka nga, Sun? Muro ka magtulala, diha?
5: Kuan. Wa! Wa man mauli si Duncan. Day!
4: Isa man ang kape? Huwag mo na mainom?
5: Ako! Ako din kape.
4: Nang Asun, may problema ka?
5: Ako? Man ko'y problema, Ma'am Claire. Ay, wa!
4: Sa kayo, wa. Ang luspad man ang naong ni mo?
5: Ay, da, nabalaka lang kong isa kay di naman ko siya makontak.
4: Kon makontak ni mo siya, ingna siyang mamahawa na mo din he. Aron magmalinaw na ang duha ka managsuon.
5: Ma'am.
4: Ayaw ka balaka sa inyong balhinan. Daghan kong kaila nga nagkinahanglan o katabang.

0: unsa pa gibuhat ni Hans ni Ayesa. Ano misang ko man sa ospital? Wala yun tay gibuhat nga daotan si Kuya Hans kang Ayesa. Kikundun naman. Suklan ko lang yun siya.
1: Okay. Anak. Matit. Imong maguwang si Hans. Akong tugo ang naglantay sa inyong kaugatan. Busak, kinahanglang tahuron mo siya. Isip na imong maguwang. Sunda ang iyang tingog.
0: Gisnudin ako ang tanang gusto ni Kuya Hans pa. Tanan niyang gusto akong gituman. Gihatag na ako niya hangtod ang babae nga akong gimahal. Pero ganun, wa man niya ang pingi siya isa. Ganun, wa man! Wa! Ibaho ko nga manghulag ko niya. Pero nganong tanan akong gusto iya mang kuhaon gikan ako. Nga naman! Gusto ko siyang mahalon isip igsoon. Pero sirado ang iyang kasing-kasing para na ako pa.

0: Эй, о ком-нибудь пашушене табуле здесь, па? Так ува, паракуша пагуа машквар крошек и канан и ханш. Дели он так машокоши ханш. Эй, ой. Ты сама не мя, бота. Эй, патай. Гану ни ама не садим, хе?
1: Ну сам, ну... Loh, sama kini tabu ni Yesa. Hai, masih aku sepitan lagi botan ni kuih Hans.
0: Hai, kumten. Hai, nganung. Nganung na hibau man ka.
1: Kau ban aku sabayang ni nahan ni Yesa. Og na hibau kong gipasakitan ni kuih Hans ya Yesa.
0: Ha?
1: Un sabi gibuhat ni kuih Hans ya Yesa.
0: Hai, kalma na kumten. Hai, maayu na si Yesa. Hai, giyati man siya ni kuih Hans ni mo. Hai, busa, kalma lang.
1: Di ni magkalma, lo? May sobrang akong magawang!
0: Ay, what do you ask mong magawang ang hitabo ni Alisa?
1: O si what do you ask? Lo! Si Kuya Hans naghihapon ang iyong labanan? Ha? Maunang amugahan ang tawana! Ibig sa sayo niyang binuhatan, inyong mga himong husto!
0: Ay, akong siya ang tanan.
1: Lo! Huwag gihapon ka mausab! Ang kung nang gihapon mo ang saan ni Kuya Hans!
0: Eh, kung wa pala kong ihatag ang yawin ni Ayesha, ay dili masako si Kuya Nimo.
1: Kung saan ang yawin?
0: Ang yawin sa kwarto sa iyong ginikanan.
1: Oh,
0: nasako si Kuya Hans Nimo nga nakasulid to si Ayesha. Iyasag din nasakpan tungod sa perfume nga niyabo ni Ayesha.
1: Tungod lang sa perfume? Iyan ang pasakitan si Ayesha?
0: Ambot ba?
1: Hangtod ba karon lo? Importante pa ni Kuya Hans ang mga butang sa namatay niyang inahan?
0: Ay, King. Ayaw lang ninyong daka.
1: O sa iyo?
0: Ay, mag-anubot na mo, anak, kung iyo palipay ako. Ay, ako na itong itambagan ng iyong magawang kontrolon ang iyang kasuko.
1: Ambilo. Ambi ang yawi sa kwarto sa kumana.
0: Ay, don't think. Ayaw na lang lagi, samog na kumahibaw ang imong maguwang nga musod ka dito. Ay ikaw mismo, nahibaw nga dilit ni pasunlan ni mo sa imong maguwang sukad na matay ang inyong amahan.
1: Ah!
0: Eh, Duncan, ayaw pagsuo sa kwarto dong! Dong! Dong! Ayaw na gup ang putahan, oy! Eh, sige, hindi ang yawi ko. Pero ayaw na paghagis sa sud, ha? Eh, ganito ko.
1: Lo, wakoy buhat mo sa sud. Gusto na pumutan na ako kung unsay gitaguan ni Kuya Hans, diha.
0: Ayaw na lang pag-sud.
1: Oo. Kana, maoy nagkaingon, ha? Kung gano'ng dilit niya pasod na nublain kini mong kwarto. Kanang picture ni Papa o siya inahan sa kasal.
0: Pasag din lang ang imong maguwang dong. Eh, maot tingali ang inyong paagi aron makuhaan ang iyang kaming o siya iyang inahan.
1: Dilit na mo'y rason, lo. Gusto niya papasunin niyong kwarto ha ang kagahapon sa mong inahan o sa among amahan. Eh, hangtod karon. Nasuko pa si Kuya Hans akong inahan. Maulit inuod.
0: Gadong Ken, ayaw nagtangganga sa bongbong ang hulagway sa kasal sa inahan ni Hans o sa inyong amahan.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart.
4: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling galing mo,
5: Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Sawmix throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ang Sawmix throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ko pat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras, hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Visit the hydrochloride plus chlorhexidine that connects the generic name of Sawmix throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumaka bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
7: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Sawmix throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ang Sawmix throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ko pat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras, hangtod tulo ka oras ang pag-spray.
8: Visit the hydrochloride plus chlorhexidine that connects the generic name of Sawmix throat spray. If symptoms persist, consult
11: gigutom na ba?

0: tambal. Basig hyperacidity na na, di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MS3 capsule, cholesterol and fat-free. MS3 capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Tofu sisig?
8: With mayo?
7: Pwede sa ulam yan?
9: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
10: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Bilang kilo sa karne?
12: 500.
11: Hulo!
12: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
11: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic sarap! All-in-one sa panakot, na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami, mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na!
13: Sarap magkasama!
14: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic sarap.
0: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
16: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
17: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong hapon. Adlawng Biyernes, mga kasama, Hulyo 31, 2026. Sanga ni Rajuman Aida Tampos, kininyo ubos nga lagad, Rajuman RV Veloso. Maayong hapon, mga kasama. Kumusta man ang inyuhang adlaw karon? Adlaw karon nga perting uwan na. Sukad pa sa miaging mga adlaw, mga kasama, sa gunsun gyud ang pag-uwan. Hinungdan nga dunay mga kalsada nato nga di maagian. Doon na sa mga klase nga gisuspenso, gumikan sa grabing pagbaha. Dili lang sa dakbayan sa Sugbo, lakip na sab sa Lapu-Lapu City, Mandawi City, o sa Tri-Cities, lakip sab sa pipila kabahin sa probinsya sa Sugbo. Igong taod-taod, mga kasama, atong susihon sa baang kahimtang sa atong panahon. Aron masayran nato kung unsa na'y lakat ni ini. Kay doon naman to'y bagyo nga gi-monitor sab sa pag-asa. Atong susihon kung doon na ba kinidirektang epekto ka na to.
1: TYHP, una sa lahat. Weather update.
0: Alang sa ato ang weather update, mga kasama. Kauban na to si Sir Mark Gales gikan sa Pag-asa Mactan. Maayong hapon, Sir Mark.
2: May hapon, ng RV. Ito ang latest weather update para kanong hapon na. Ito ang mga adlaw. At doon natin ginamon ito karon sa ka-LPA, sulod sa Philippine Area Responsibility as of 3 p.m. Nahimutang gini around 965 kilometers silangan sa may southeastern Luzon. Ang mga LPA, sa pagkakaroon na doon na pa'y ubos nga higayon nga mahinong bagyo sa masunod na 24 oras, pero kining iyahang trough or iyahang extension or hinungaw, mao'y nag-aapekto na karon sa dakong bahin sa Kabisayaan, sa Mindanao, diha sa may Bicol Region, Quezon Province, Laguna, ug sa may Marinduque. And spekta, diri sa Kabisayaan, apil Central Visayas, karong hapon ang atunog mga adlawa, makasya natin pagkapunta sa madag-umong na kalangitan nga na ay mga katag ng mga pagawan, pagpunugdog kilat, gumikan aning hinungaw sa maong low pressure area. Para sa kahimtang sa hangin o sa kalagatan, diri sa Kabisayaan, aduna pa yaman tayo masinating nga hinay nga ito na sa kasarangan na buhuro sa hangin din na ito ang katagatan, magkabiling magmalinaw nito na sa kasarangan ang mga pagbalot. Diri sa Cebu ato ang katagatan, aduna ay hunas karong alas 6:05 sa gabi, mutaob ug mga alauna na 9 sa kaadlawon. Temperatura na ang magasakot gikan 25 nga ito na sa 31 degrees sentigrado. Ito ang kaling adlaw, musalop karong alas 6 utso sa gabi, musilang ugmang alas 5:33 sa buntag. Philippine Standard Time, alas 5:06 na sa kahaponon. Ug mao na to ang latest weather update. Diyan diri sa buhatan sa DOSC Pag-asa Mactan. Chris Mark Gales, maayong hapon ug daghang salamat.
0: Daghang salamat, Sir Mark Gales, gikan sa Pag-asa Mactan.
1: TYHP, una sa lahat. Weather update.
0: O kato si Sir Mark Gales, mga kasama, gikan sa Pag-asa Mactan, aron nga mahibaw ta kung unsay lakad sa tong panahon. Og tinuod gyud nga dunay gi-monitor karon nga LPA nya kining iyahang agianan paingon ni Luzon, pero tungod kay dako man ni siya og sakop, dunay direktang epekto sa mga labtik-labtik lani. Pero apektado gihapon ang Visayas area, ingon man ang Mindanao. Bano mga kasama, ato sab i-check ang ato ang traffic update sa atong pagbalik human sa pipila ka pahinumdo, mga kasama, standby.
3: Mommy, makahinumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, gabi sa lunsao nimo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yud ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulants among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pediatrician-prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
7: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron, kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Oras alas 5:09. Baliktas sa atong mga balita, mga kasama. Wala makaagi ang mga motorista sa U-turn slot sa South Road Properties. Ning Biyernes, sa udtuhuman misaka ang level sa tubig. Resulta kini sa nimong kusog nga pagbunok sa uwan tungod sa gibantayang low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility. Matod sa DPWH7 nga adunay nag-atang traffic enforcer ni anang panahuna aron paglikay sa mga motorista nga muagi sa U-turn slot. Nahubas ra hinuon ang baha pagkalabay sa pipila ka oras og nakaagi na hinuon ang uban pang mga motorsiklo. May pahinumdum hinoon ang DPWH7 sa publiko nga magbantay sa mga bahaong dapit aron nga dili matanggong tungod sa kakusog sa uwan ingon man sa pagbaha. Karong mahigayon na mga kasama ato nang i-check kang ato ang weather kuna traffic update.
1: YHP, una sa lahat. Traffic update.
0: Atong lantawon kung doon na pabay mga areas nga gibahaan aron nga atong malikayan kay tanan mo pauli rabaron. Timpauli rabaron kasamang Jerome. Labi na kadtong Kutubras Biyernes ang trabaho mo pauli Gudrons probinsya. Atong i-check si Rajuman Josephus Quijano.
1: CYHP Tabak RMN Report.
8: Yes, salamat kasama ron si Mano Army sa itong pag-alinaw. Huwag si Rason rin sa gawas ka bahay na ni Palayod na uwan-uwan. No? Noon, medyo hinahinay karong mga oras sa kuhay sa mga talaga hapon-hapon, mga last girls sa last race na grabe ang pagbunog sa uwan. Sa lapu-lapu, magdawing nga itong experience at kanina. Tatog na pagpadungi sa Sibianan. Anto darong mga oras sa kasamang Radio 1 Army. Palayon ang pagkatapatak sa uwan. Not many, dito mga kadanan na nabara ang dagan sa trapiko na sa may AS Fortuna. Kung ikan ka sa may Foodland, parang sa Highway Sino, kung ikan ka sa Highway Sino, parang sa may Foodland, nagkasinatin yung grabing traffic, pero mga rasyonot sa pag-taas tubig, no? Doon ay bahagya po rin sa may AS Fortuna nga mga inapunan po rin problema ha, kay Murad ka, ang paning mampor, may mga problema ha sa Mandawi, pinigil sa Fortuna. Samtang ang UCLM, ang UCLM Karmorasa, ang Harvard Bismarck na tilagabahin sa First Macdan Manawi Bridge, medyo arang na gamay, sa kanina nga ni Saka sa baga tubig, no? Dirigyapon sa may tilagabahin sa First Macdan Manawi Bridge. Ang pamilya, dirigyapon sa may doon sa gasoline station, nagkasinasab niya sa kapagbabaha ni Gapita o kining simulayt na basakta malapu-lapu na nakasinasab o bahari o naka-express sa kanina pag-agi nato ng grabe traffic sa kasabaga Rajuman Army. Samtang rin sa Dakpen sa Lapu-Lapu, ang East Fortuna, no, ang Sikatuna, Iskina Bonifacio, Manalili, o gabing din sa mga ibulaka o mga din nakasinatiog na pagbabaha. Karumaga orasa, nunod ka po rin sa way punog na pagwanuan din sa gawas na bahin. Ang dagan sa matrapiko, isang-asang kadanan karoon din sa may uptown area, sa may downtown area, nakas natin yung sakahot sa dagan sa mga sakagulikan sa pag-inahinailang no, sa mga motorista na mo subay sa makadanan sanggit, nagpanayon ang pagpatak-patak, pag-unuan rin sa gawas na bahin na karoon na mag-urasa. Samtang doon nga po yung mga paimangno ang disaster team sa Cebu City, alam nga itong mga residente nga dapin sa kasapaan nga magbinantayon nunot ya po ning way hunong nga pag-unawa karon nga baga orasa alerto ang disaster team ang Cebu ato ga Bureau of Fire Protection alang sa pagbantay sa mga kabalayan nga daplin sa kasapaan dinhi sa dakbayan sa Cebu, posible nga muawas ang mga tubig sa kasapaan alabi din sa may sa talisa sa mga mananga rehabig sa may Guadalupe Kalunasan sa may Bakayan o gadiri sa may Suba agi kadiri sa may Guadalupe o guban pa mga bahin nga makasapaan. Alerto karon ato ga pagasakop sa Bureau of Fire Protection ng sa disaster team pagmonitor sa posibleng nga dunay mga landslide o dunay pagsaka sa mga tubig sa kasapaan dinhi sa dakbayan sa Subo. Samtang ang dagan sa trapiko gikadiri sa may Quinte Osminya palugyo sa Cebu Provincial Capital moderate to heavy traffic karon magorasa gikadiri sa may iskina Osmia Boulevard suba din sa may Iscario Laos din sa may Kaputaw Iscario o gilis sa may Iskina Gordo Avenue Iscario Extension nakasin natin yung skahod sa laga sa mga second karumaga orasa ang pikas din medyo arang-arang din kamay gikadiri sa may Gordo panugyo sa Cebu Provincial Capital samtang imbilis napiktuan sa mga skahod sa laga sa mga second karumaga orasa ang downtown area gastuan doon na minsyo kanina ang Sikatuna Bonifacio Colon o Manalili may nakasinati yung traffic lumikan sa pagbabaha rin nga napita sa karumaga orasa sa kahapon. Pero matakaroon dyan, panagat na tagdugang update kung sa mga sitwasyon karon o dugang pag mga mahulagway sa panahin nga pag-1-1 rin sa gawas na bahin karoga panahuna kasabaga Radyo Man Army. Kaya tayo sa gawas, on board sa patrol at yung Radyo Man, Joseph Osiano, DYSP, Tapag RMN.
0: Daghang salamat, Radyo Man, Joseph Osiano.
1: Radyo Mo, Nationwide.
0: Balik ta sa itong mga balita, mga kasama. Kay ang si Cebu City Mayor Nestor Archival, nagplano na kinis pagpadayon sa flood control project sa syudad nga nagahinan na og pundo sa nangaging administrasyon. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bulonos.
1: TYHP Tapak RMN Report.
9: Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Nagplano si Cebu City Mayor Nestor Archival ngay parayon ng flood control project sa syudad nga nagahinan ang pundo sa nangaging administrasyon. Ganito ko sa mga pagbahan nga kanunay masalati sa syudad sa kayon ng bubunok ang kusog nga uwan sa dakbayan. Ang nakita sa mayor nga gahin mao ang gi-question sa Commission on Audit and COA nga 1.3 billion pesos nga proyekto na kompromiso maong pundo. Tungod kay kini nakuha na og 199 milyon pesos nga hatag sa contractor apan pakyas pagsugod sa trabaho. Matod ni Archival nga siya mga yukutanawan sa COA kung mahimo bang gamiton ang nabiling kahin pagpalayon sa proyekto.
10: Magtaba akong sungat sa COA kay aron may bawal na to kung sa may klarong direksyon maunay ang tong buhaton.
9: Si Mayor Nestor Archival sa kasantangan ang kagamhanan sa lakbayan nagpalayon sa dredging, desilting, udiklaging operasyon sa kasapaan, kanal o ubang waterways alang sa dinali ang pagsulbad sa mga pagbaha sa syudad. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga doon ay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Adon na kini antioxidant properties nga magkalikay sa paggahay sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, duda sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rosehip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinihang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Dagang salamat, Radyo Man, Eli Bolanos. Mubalik kita sa pipila kapahinomdo mga kasama. Standby.
11: This Time Check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
12: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Taas ba ang presyon sa imong dugo ay kabadunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mapaghay sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo? Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manianong stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kumubuang imong blood sugar, control po ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
14: Bayutrong Herbal Capsule.
15: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
14: Bayutrong Herbal Capsule.
15: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
14: Bayutrong Herbal Capsule.
15: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Dinix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
14: Bayutrong Herbal Capsule.
16: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
17: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang iyang hubak ug gayoma, mitaas pa gyud ang iyang blood sugar.
16: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Bayotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
17: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bayotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
18: Bayotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
19: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
0: Oras, alas 5:21. Ngadto sa laing balita mga kasama, adunay igo ug available nga mga doxycycline. Ngadto sa mga hospital sa probinsya sa Sugbo ugaling kinahanglanon kini alang sa mga pasyente nga nakaangkon og leptospirosis infection. Kini mo gipebaw sa Provincial Health Consultant Dr. Elise Nicole Catalan. Subay kini sa padayong nasinati nga mga pag-uwan sa Sugbo resulta sad kini sa mga pagbaha. Gawas sa dengue, gipkabalak-an sab ang posibleng pagsipa sa leptospirosis nga makuha gikan sa pagtaak sa hugaw nga tubig ilabi na sa baha. Kini tungod kay posibleng masagol sa maong tubig ang ihi sa ilaga ug uban pang mga hayop ang kagaw nga dala niini. Kung makasulod gani, pinaagi sa mga samad o hiwa sa panit, o baka pinaagi sa mata, ilong o baba, mahimo kining hinungdan unya sa impeksyon. Matod sa Provincial Health Office nga ang simptomas sa maong sakit, motumaw kini duha ngadto sa 30 kaadlaw o sa kabuan, gikan sa exposure sa baha. Lakip sa bation nga simptomas, mao ang taas nga hilanat, paglabad sa ulo, panakit sa kalawasan, pagpangluya sa mga tiil ug likod, pagpamuwa sa mga mata, diarrhea o panakit sa tiyan. Ilabi na kun ang pasyente makasinati na sa pag-yellow sa panit o baka sa mata, maglisod na sa pag-inhawa o maglisod na sad sa pagpangihi. Subay ni inig giawhag ni Katalan ang mga pasyente nga dili magtambal sa kaugalingon o magsalig sa mga makita diha sa social media. Tungod kay gikinahanglan ang insaktong tambal nga idapat ngadto sa mga pasyente nga dunay leptospirosis. Kini aron nga malikayan ang komplikasyon nga moresulta gyud niya sa kamatayon kundi matambalan. Iklaro sab sa PHO nga ang pagtumar sa doxycycline nagkinahanglan kini sa abag og insaktong resita gikan sa doktor.
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
20: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
0: Sa laing balita mga kasama, subay sab sa sagunsun nga pag-uwan. Nanawagan si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa publiko nga maghinlo sa palibot aron nga kalikayan ang pagdaghan sa mga lamok nga posibleng may dala nga dengue. Matod sa gobernador nga gikinahanglan nga mahimong alerto ilabi na ang mga ginikanan sa paghatag proteksyon sa ilang mga anak tungod kay ang dengue kun dili mabantayan ug maalibyuhan moresulta sab kini sa kamatayon. Iyang giawhag ang mga residente nga dunay nabatyagan nga mga susama sa simptomas sa dengue nga mudangop dayon sa duol nga tambalanan aron nga kini masusi. Naglakip sa mga simptomas niini ang grabing panakit sa tiyan, pagsuka, pagdugo sa ilong o lagos, maglisod sa paghinawa o pagpangluya, o baka pamuypoy sa tibuok lawas. Sa pagkakaroon, naka-heighten alert sab ang mga hospitals pagbutang o mga fast lanes aron nga masiguro nga matagan sa paspas nga treatment ang mga pasyente niini.
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
21: Maayong adlaw mga kasama, kini ninyong Radyo Man RV Veloso. Nangita ka ba og mahimo nimong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang ang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay: moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Unsa pa'y inigwihwat mga kasama, mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na!
11: RMN. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
22: No one ana makaugana sa kama? Basin og may diabetes ka?
23: Mag DTX 500 na!
22: Ang DTX 500
23: adunay powerful extracts
22: nga phytochemicals
23: ug antioxidants
22: nga gigan sa palaya
23: ug the sugared sugar cane
22: mga organic compounds
23: nga effective
22: batok sa sakit nga diabetes.
23: DTX 500
22: sa mga butika.
23: DTX 500
22: ang tubag
23: kontra sa sakit nga diabetes.
22: DTX 500
23: epektibo
22: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
23: DTX 500
22: imo sa the sugared sugar cane extract
23: ug anti-diabetic property
22: gikan sa palaya.
23: DTX 500
22: garantisado,
23: highly recommended
22: sa mga eksperto.
23: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
24: Kailangan ko mag-withdraw.
25: Himala, may PPID ito.
24: Pwede
2: pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
4: Isang himala!
6: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
0: Balik ta sa mga balita, mga kasama. Ang Sangat National High School na kadawat og hulga nga dunay mamusil sa mga tinun-an. Hinungdan nga ang kapulisan dali nga mihimo og imbestigasyon labot sa responsable sa pagpaghulga. Kasama mo sa balita, Radyo Man Arnold Bustamante.
7: DYHP Tatak RMN Report.
0: Atong balikan si Radyoman Arnold Bustamante. Samtang atong balikan si Radyoman Arnold Bustamante, dato sa atas sa laing balita mga kasama, kay gitataw ni Talisay City Mayor Sabsam Gulyas nga naguba ang tubo sa Mananga River, hinungdan nga ni buswak ang tubig sa sapa. Mato ni Gulyas nga gipanag-iya sa Abejo Water Corporation ang maong tubo nga maoy bulk water supplier sa Metropolitan Cebu Water District. Kinihuman nga nakadawat sa sumbong gikan sa netizen mahitungod sa gihulagway nga fountain sa Mananga River, hinungdan nga dali kining giayo sa tagtungod. Nahuman na hinuon ang pagpapaayos sa maong tubo ug anaan na sa maayong kahimtang ang sapa. Lakig alayon sab si Gulyas sa kadagkuan sa MCWD human makadawat sa maong report bahin sa nahimong sumbong sa maong netizen.
7: RMN Radyo Mo Nationwide.
0: Balikan na to si kasama nga Radyoman Arnold Bustamante mga kasama. Kay ang Sangat National High School nakadawat kinig hulga nga duna kunoy mamusil sa mga tinun-an. Muna nga ang mga kapulisan, dali dayon mihimog imbestigasyon labot sa responsable sa pagpanghulga. Alang sa dugang detalye, Radyoman Arnold Bustamante.
7: DYHP Tatak RMN Report.
24: Naalarma ang mga tinun-an ng magtutudlo sa Sangat National High School sa Barangay Sangat, Lungsod San Fernando. Sila nakadawat og mensahe sa chat ang Sangat National High School Supreme Secondary Learner Government Facebook page alas 6:34 kagahapon sa buntag nga dunay mamusil sulod sila nga tunghaan. Ang mga gamensahe gikan kini sa Facebook account nga nakapangalan sa Ted Hermosa. Pagka alas 9:30 sa buntag nanawag ang usa sa mga magtutudlo sa tunghaan na si Mr. Junico Herman Jr. sa San Fernando Municipal Police Station nga nagpahibaw nga nakadawat silang hulga. Daling gialarma sa kapulisan sa San Fernando ang maong tunghaan. Apan sa wala pa maabot ang mga pulis, ang principal sa Sangat National High School nga si Mrs. Rose Mariwin Remes mihimo na og security measures pinagi sa paglock sa gate o sa mga pultahan sa matag classrooms. Pagabot sa mga pulis sa pagpangulo sa hipiniini nga si Police Major Timothy Jim Romanelios, ilang ipang-inspeksyon na matag suok sa tunghaan, faculty room, classrooms o mga bag sa mga tinunan, apan wala sila nakita nga hiligiban. Tungod ni ang San Fernando Municipal Police Station, magpadayon silang imbestigasyon kung kinsa angan ang hulga sa mga tunghaan o kinsa usab kini si Ted Hermosa. Makikilayon sila sa Regional Cyber Crime Unit 7 alang sa himuon nga cyber investigation o pag-ila sa nagpaluyo sa maong pagpanghulga. Makigdaya lugusab ang kapulisan sa mga tinunan sa mga tunghaan aron tudluan kuno sa ilang angayan nga buhaton kung mahitabo nga active shooting sa sulod sa tunghaan sama sa nahitabo sa dakbayan sa Tacloban dindo ni tinunan nga nakamsan si kinabuhi o daghan ang mga naangol. Kasama mo sa San Fernando Municipal Police Station ninyo, Radyo Man Arnold Bustamante, DYHP, Tatak RMN.
7: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Dagang salamat, Radyo Man Arnold Bustamante. Mubalik kita sa pipila kapahinumdum mga kasama. Standby.
25: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
26: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto,
27: mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
26: DGX 500.
28: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 dua lang ka kapsula sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best mas dyan o epektibo ang DTX 500.
26: DTX 500!
3: Pamali sa mga butika!
4: Good

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Mga kasama, istorya tag tinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa kadakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga motabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, ug dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilove quality yan.
1: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Sa kung mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang

0: pains. Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Balik sa itong mga balita, mga kasama. Gitaod sa Department of Environment and Natural Resources 7 ang mga air quality monitoring equipment sa Lapu-Lapu City Hall. Kabahin kini sa subsub nga monitoring sa ahensya, mahitungod sa kalidad sa hangin sa maong dakbayan ingon man sa Mactan Island. Gibutang sa City Hall ang PM10 monitoring equipment aron nga kolektahon ang mga pinong particulate matter sa hangin. Diha sab sukdon ang kalidad sa hangin kung maayo ba ang kahimtang o luwas pa ba alang sa tanang mga nanghanggap na kun nakahanggap ni ini. Resulta kini sa nahimo usab nga pakig-alayon tali sa DNR 7 o Lapu-Lapu City Government aron nga subayon ang air quality status sa syudad matag adlaw.
2: RMN Radio Nationwide.
1: Samtang sa laing balita, mga kasama, giila sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang usa ka makasaysayanon nga laka alang sa tibuok Central Visayas. Kini ang formal nga paglagda sa Sugbo ug Bohol alang sa Sugbo-Bohol Sisterhood Agreement nga gipahigayon sa lalawigan sa Bohol karong adlawa. Ang maong kasabutan nagtinguha sa pagpalig-on sa duha ka mga probinsya aron nga magtinabangay sa natad sa turismo, negosyo, pamuhunan, pagpangandam sa kalamidad, edukasyon ug uban pang mga inisyatibo alang sa mas paspas unya nga kalambuan sa rehiyon 7. Gipangunahan ni Cebu Governor Pamela Barikwato ug Bohol Governor Erico Aristotol Omentado ang pagpirma sa lagda nga gipahigayon sa ceremonial hall sa New Bohol Provincial Capital sa syudad sa Tagbilaran. Sa iyang mensahe, gipadayag ni Barikwato ang iyang dakong pasalamat ngadto ni Omentado og sa tibuok lalawigan sa Bohol. Ginigumikan sa ilang mainiton nga pagdawat sa mga Sugboanon. Matod sa gobernador nga ang maong kasabutan formalidad na lamang sa dugay na nga maayong relasyon sa duha ka mga lalawigan. Sa iyang bahin sab si Omentado nagkadayon nga ang maong lakang makapalagsik sab sa turismo og ekonomiya sa duha ka isla. Iyang gihimugatan nga ang paghiusa sa duha ka lalawigan makahatag og dakong kalambuan dili lang sa lokal lakip sab sa international. Gawas sa turismo, gitinguha sab nga paligunon sa duha ka probinsya ang food supply chain, suporta sa lokal nga mga negosyante, pagbayloay og maayong sistema sa pamunuan, pagpanalipod sa kalikupan og pagpangandam sa batok sa pagbag-o sa klima og kalamidad. Ang duha ka isla mao na lang ang nahabilin nga naglangkob sa Central Visayas human nga pormal nga namugna ang Negros Island Region kun NIR ni adtong 2024 kiniubos sa Republic Act number 12000 diin gilangkuban kini sa Negros Oriental og Sikihor.
2: RMN Radio Nationwide.
1: Mobalik kita sa pipila ka pahinumdo mga kasama, standby.
3: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by PH Care.
6: Mama Mia, here I go again.
7: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
8: Ako si Lady Lynn Tamayo Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural at original. It's a belly friend.

0: bygone, 100% knockdown.
1: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
2: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
4: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
5: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
6: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
5: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
7: Available na sa Mercury o mga suking butika.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Mobile. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
3: Terms and conditions apply. Salmon Moto Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon App, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
4: Oras, 45 minutos na di pa mag-alasay. Ani ay bagong balita mga kasama. Kay kinimanggo si kanhi Senador Bong Revilla. Updated kay ni sa iyang Facebook na. Nagpost si kanhi Senador Bong Revilla sa iyang social media page og thank you Lord. Subay kini sa pagtugod na sa Sandigan Bayan 3rd Division nga makapiansa siya alang sa kaso ni ini sa malversation. Nakapiansa na matod pa og 1 milyon ka pesos sa Sandigan Bayan si former Senator Bong Revilla alang sa kasong malversation kini gikumpirmar sa Clerk of Court.
5: RMN Radio Nationwide.
4: Sa laing bahin sa Balitang Nasyonal mga kasama, gisusi na sa Ombudsman na silang Senador Loren Ligarda ug anak niyang si Batangas Representative Leandro Leviste. Kini mahitungod sa reklamo reklamong plunder o graft batok kanila. Tungod kini sa giingong pakyas nga paghatag og solar power gikan sa renewable energy firm nga gipanag-iya sa kongresista. Gihulagway ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga usa ka ghost electricity ang gibuhat ni Leviste. Maong gikuha ang exclusive contract alang sa solar power. Dugang paniya nga nakuha ang legislative franchise sa kompanya ni Leviste pinaagi sab sa tabang sa inahan ni ining si Senador Loren Ligarda.
5: RMN Radio Nationwide.
4: Sa laing balita mga kasama, gitunol na sa Senate Impeachment Court ang bank records nilang Vice Presidente Sara Duterte ug banang si Attorney Manasses Carpio gikan sa unom ka mga bangko. Kini human nga gipaninglan sa impeachment court ang mga bangko pinaagi sa giluwatang sabpina. Matod sa tigpamaba sa House Prosecution Panel nga si Attorney Benjamin Tolosa Jr. nga ipaubos na sa inventory og security procedures ang maong mga dokumento. Usa ang mga bank records sa magtiayong Duterte Carpio sa gamitong mga ebidensya aron nga pamatudaan ang giingong unexplained wealth nila. Gitataw sab sa prosecution nga wala nagdali ang impeachment court o gisiguro gyud ang kaligdong o giingong kalig-on sa mga gamitong ebidensya. Daan nang nakita sab sa House Justice Panel atol sa ilang deliberation sa impeachment complaints batok kang Duterte nga wala gideklarar sa magtiayong Duterte Carpio ang mga sal and filings ni adto pang 2019 hangtod sa 2024. Ilabi na sa gisubay o lakip na sa gisubay sa impeachment court karon kung giunsa sa paggamit sa Vice Presidente ang panudlanan sa nasod. Apil na ang controversial niyang confidential fund.
5: RMN Radio Nationwide.
4: Mubalik kita sa pipila ka pahinumdum mga kasama. Standby.
1: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na! This time check is brought to you by Sa Kabag ni Baby, Simeticon Rest Time.
6: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw. Unsa pa, makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan na ko og suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
10: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
12: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
14: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
13: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Online.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

gipatuman na ang dakbayan sa Mandawi og libreng sakay. Alang kini sa mga na-stranded nga mga commuters. Ang mga rota alang kini sa Mandawi. Unang rota ang starting point ni ini dinha sa Jollibee Sentro. Nya paingon ni siya sa A. Del Rosario Street. Samtang ang ikaduhang rota makasama sa magihapon nga starting point. O anha mo mag-atang yas Jollibee Sentro. Nya moagi ni siya sa SB Cabajo, AC Cortez Avenue, sa ML Quezon Street, Hernan Cortez Street, M. Logarta Street Corner, E.O. Perez Street, Mantawi Drive, Park Mall, Barangay Gizo Hall, o baliksad sa A. Del Rosario Street. So, tulo ni siya karuta mga kasama, mahimo ninyo ning kasakay mo ani kay kutob ni siya sa alas 8 karong gabi. Oh, kutob sa alas 8 karong gabi. So alang sa mga trabahante nato diha nga mopauli. O gikan sa Mandawi, paingon diri sa dakbayan sa Sugbo kay aron lang yun nga makalabang. Mahimo mo nga musakay anang libreng sakay naa diha sa Mandawi area sa Jollibee Sentro na siya mga kasama. Oras na ito mga kasama, 1 minuto sa dili pa mag-alas 6. Ang balita or ang update na ito sa alang sa libreng sakay sa mga pasahero sa dakbayan sa Mandawi. Maoy nagtapos sa ito mga updates karing gayuna. Apan sa dili pa, maayong pagpaminaw sa ato ang mga listeners, sa ato ang mga viewers. O karon di ay happy birthday di ay sa ato ang kauban, sa ato ang admin, si kasamang Reyna kung naminaw ni siya karon o kung asam ni siyang nasura na abot, happy birthday sa ato ang kauban, Miss Reyna Lau. Among panghinaot nga padayon ka nga hatagan sa Ginoo og maayong panglawas, labi na karon nga peace lang o gyud tao mga kauban. Pero lugwayan sad sa Ginoo ang imuhang kinabuhi. Happy birthday, Miss Reyna Lau. Maayong pagpaminaw sad sa to ang mga kasama. Clemencia Pestaño, Edith Amistoso, watching from Ambuan, Katigdian, Bohol. Maayong pagpaminaw. Glenn Tamsi, maayong pagpaminaw. Charisse Krusty Villaleon, Petra Dayama, maayong pagpaminaw. Chacha Boylas Ochea, Jello Adlaw, maayong hapon kasama na Amidris Kamigit. Nag-uwan yun karun mga alas, usap ni oras sa alas 5 ni ang imuhang gimension din hi kasama. Always good me nga nagtanaw, DYHPR, MNC. May pagpaminaw, Dennis Cabrera, Herlito Calago, Angel Pin, Villaraza, Bardon, Balbarino, Lorna, Eunice Ortiz, Merly Nebria, Dennis Cabrera, Tiburcio, Alcacid, Pantinople, Leo Labadan, Angel Pin, Bardon, may pagpaminaw. Shoutout sad kuno si Idol Tony! Idol Tony! Kumusta naman ang mga buhay-buhay natin dyan? Listening from Dawis, Bohol. Cute kayo ang anak ni Idol Tony ay. Og happy birthday sad sa ako ang igagaw. Sama ni ako na ning ibaligya ni ako igagaw. Sa Sagbayan, Bohol. Happy birthday, Ate Rose Veloso. May God bless you and give you more years to celebrate your birthday. Uy, naaygi pasupot si Idol Tony Doloritos og Nodalo family, maayong pagpaminaw. Daghan kaayong salamat mga kasama sa inyong pag-uban-uban kanako karon kahaponon.

Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

手。

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: among tanan. Uy, ayay, adlaw sa drumbirnis mga bata. Ugma sa badona. Salamat sa mga tao nga. Karong gumbirnis yun, maong niting hatag sa mga tabang dari sa ni Ma'am Aida sa sumbunganan. Mauni nga magpasalamat sa mga tao nga ni Aridri, ni Ma'am Aida Tampos, or nagpatabang po ni Ma'am Aida Tampos, o sa tanang mga tao nga mitabang sa programa ni Ma'am Aida Tampos nga sumbunganan. Thank you so much kaniyong tanan. Nahala mga bata. Uy, Ma'am Jasmine Mabini Navarro. Kumusta ka niya, Ma'am? Sa imuhang Just Nab nga flower shop. Thank you, kayo. Sir Raul Alibius. Nahala mga bata, mga kasama na yan. Kita supay sa kung aso ninyo. Ning si Manauna ang nagunuhan. Bukti sa bugas mais.
1: Nakasabot? Ha? Bisan pa og ilag yung ipamugos nga nakasaka. Ikaw gyud ang ilang himuong daotan ug dili sila mutuon nimo, sige na lang. Naa ang Dios nga naas kahitas an anak. Siya ang bugtong na sayod sa kamatuoran. Siya ang muhukom ug dili ang mga tao. Dili ka pa sabtan niya. Bulahan ang magpaubos anak kay ipataas kini sa Ginoo. Ug ang mapahitas un iyang ipaubos.
2: Ma.
1: Sige na, pahuway una. Tanaw na ko ni mo, kapoy kay kanak. Ako na'y maglungag, ha?
2: Ako na ma, huwag iraman ko.
1: Ay, kinig yung anak ka. Uy, nahala, sige. Ikaw ang mangkaha. Muadoon ako sa tindahan, ha? Mupalit kog sardinas. Atong kamunggayan, nakapanglabada man ko ganina, nak.
2: Ha? Nakapanglabada na ka, ma?

Punod lang kapo na nga mabugasan. Dili mo na i-ordinary yun ba? Ano hitabon na bugas? Mais nga ako napalit sa tiguang. Layo na yun ni. Si Mama San, kalit lang nga nalagsik. Sa kanya, nakakaon may ining bugas mais. Balikon to na ako si Popo. Makigsulti ko niya pa ining bugas nga mais.

0: tinay mo gitong dapita. Diyo ko masayop. Pero ano, wala naman. Kay bulungan. Wala may tindahan din eh. Ah, eh, kapag na siya angin. Nanglimbot akong balibo.
1: May hapon nando.
0: Piyawa na ko eh.
1: Sayid kong doon na kagipangita.
0: Kuyawa dyan ako lagi lo. Kalitra mong kagtunga.
1: Dili magpakita ang tindahan.
0: Huh?
1: Magpakita lang ang among tindahan sa mga tao na gusto nilang pakikitaan.
0: Jay, buti may pasabot lo.
1: Pakiton lang nene ang mga taong naglisod og nanginahanglan og tabang. Ihatag nene ang unsa may imong gikinahanglan. Apan, pagbantay lang. Kay doon na kinibugte.
0: Bugte? Ang sipo tayo pasabot, no?
1: Kunun sa man ang grasya ngay mong nadawat gikan ni ene. Adunay dakong bugte. Dakong bugte nga ilang kuwaon usab gikan kanimo.
0: Ha? Unsa? Ang bugas mais?
1: Basta, pangandam na lang daan bata. Unya na kini magpakita pagbalik kanimo ang tindahan. Kung andam ka na.
0: Andam? Saan sa lo?
1: Basta pangandami ang grasya nga imong nadawat gikan sa maong tindahan. Pangandami ang bukti sa bugas maes.
2: Pagkupadayon mga bata penumdum sa ta.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama?
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ate nani na mauatong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
4: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bakterya.
7: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
10: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
11: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangong kumakablog sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
12: Gigutom na ba?

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Mmm, tofu sisig.
2: Ah, may mayo?
1: Pwede sa ulam yan?
3: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang malitatog ganito sa SED Marketing. Ang tingamaw tinga parapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap. SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney. Ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Natala ang all-time high sa export sa mga goods sa Pilipinas ngayon sa 8.77 bilyones dolyares ngayon Hunyo ning tuiga. Base sa datos sa PSA, gibutyag sa DTI nga ang export sa naso neto may aging buwan ni tala og 24.1% ang kalambuan gikan sa kapin 7 bilyones dolyares nga natala ni atong Hunyo sa milabayng tuig. Gikonsidera usab sa DTI nga ang maong kalambuan nga labing taas nga natala nga exports growth rate alang sa tuig 2026 sa milabayng 12 ka buwan. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot og mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Bilang kilos karne?
8: 500.
7: Hulo.
8: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Palit na.
9: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Bakit RiteMed ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
16: Mama mia, here I go again.
17: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
9: Dr. Limuel Espedal, 2-3 taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-interviews ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Gentilo siya sa tiyan. Di siya acidic. Ginahan ko. Di-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya wala kang kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
15: May buhay sa makabuhay!
18: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
20: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
21: Send panyawan capsule with garlic.
20: Ginamaa ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.

0: mais abonaço e carinho.
1: Lu, pwede pa sabitan ko di mo? Lu, ayun sa paglakaw. Magsulti sa talo. Pasabta ko. Wala siya maminaw na ko. Doon na gito ipasabot na yung gisulti do. Pero naglibog ko.

0: Cuéntame de ahí. Ay, mis mamá. ¿Cómo de ni? Ma. Ma, hey, la ma. Na nam di sa tukaran nagbarog. Nagunsa mi sa diho. Nagbarog ya. Nagtungo ko ra. Ma. Ma. Ma. Burak ko siya kadungog na ko. Ma! Tulo na ko. Ma! Ma, nagunsa ka din ni. Nagbarog lang ka din ni. Ano, nagtungok man ka? Nakaigyo na una.
1: Kipanog na ako. Murag. Ako'y lahi nga nabantayan sa kong kaugalingon. Murag. Lahi, cute. Ikapang akong mga kamot.
0: Huh? Lo, kapag na siya mga kamot mo? Ma? Ano man ka? Di na kay gibati? Di na kay sakit?
1: Wa ko'y gibati. Wa ko'y sakit. Ligon ako. Lagsik na ko. Naayon ako. Pero... dunay kalainan sa kong kaugalingon nga di na ko masabtan.
0: Ma!

0: 연유한 빛.
1: 나라면 됐거든이. 언니 나라 백고시 기빵이 따니 뭐 아이. 나 흘러. 나 길러가.
0: 엄마.
1: 왜? 왔군요. 클라로 아나아 나 길러가.
0: 얼룩이
1: 나 길러 라기 가오. 언니 나 길러 문디 카빛. 야외 나 세카 사망한 한복이로.
0: 얼룩이.
1: Oh, lucky. Kuman na ba ya mo? Giusay sa principal. Okay na ba ya? Ni-promise na sila nga dili na sila mangilabot ni mo. Ay, naklaro man kid nga dili ikaw nang hilabot nila. Kay gipatambalan man kuno sila sa ilang parents og kanang tambalan kay nga ako na'y nakatambag nila. Aw na ibaw, anoon nga gisilutan dahil sila sa engkanto. Kaya nasuko ko na nila. Mau, huwag sila makalakaw o di po sila makasulti. Mauna, da, tagam, mga maldito man.
0: Tinawdiyo di ay nga na engkanto yan. Makatawa na dyan ko. Labi na sila naitabo na mukha. Aw.
1: Oh. Oh. Ngaon sa banpet, wala kinumukilahos. Lahos sa ang imong isulti, uy!
0: Ha? Huh? Wow, uy! Paano to?

0: Ma, asa ka?
1: Wadto ko sa merkado.
0: Wadto ka sa merkado?
1: Imo rang gibalik ang akong gisulti, bubit.
0: Ma?
1: Sige, anto na ko.
0: Uban nanti ka, ma. Wala mami klase.
1: Ayaw na, ayaw na. Ano ko mag-uban? Uban pa mong gika na ako. Kaya na ako nga ako rang usa. Pwede raging wa ka. Bilin ka lang din eh. Tos ako.
0: Ma. Look. Dako na kayo kausapan si mama. Lahi na kayo siya. Masugot na siya ng ako. Di ko muban. Ngalta, gusto magit na siya nga muban ko, permi. Pero karon lahi na siya. Maroon siya. Wala makinalan ako. Nasab na yung tinagdan ako. Ito na yung hangin na kalit niya. Ilapay. Kabugnaw. Hala, ito na yung anino nga milapay. Huwag nawala sa pagkalit. Anino kita kung nakita.
2: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This news is brought to you by PH Care.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton. Kuryente. O gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
4: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
3: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag. Makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
5: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
6: Strong for the Filipino.
7: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.

0: mga bata ang katapos ang sumpay sa kung aso ninyo ni Esmeralda nga naguluhan. Bukti sa bukas, mais din nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat, kinita na dalit ka na to sa Arimen Drama!
1: Tayo tuman!
0: Ang putang nga bata!
1: Nilola ay
2: ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
3: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nagkahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
4: Napagay ko na rin ba? Bakit ko kayo pagdiri?
3: Kasarangan nga kasinatian.
4: Naaloy tinig kong lab.
5: Sure ka?
3: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
6: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
3: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
7: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
3: RMN Drama Presents.
8: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
9: Bagong bayani ng sandal.
3: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagi mo anong drama sa radyo.
10: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
11: Kahit na konting
12: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
15: The original Koi Herbal Capsule.
16: Ako di ay si Malo Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tinginuman yun anig ko ay kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung anagid ang iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mo ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
17: Wala sila nang namugkoy ba? Sa may mga pamati na nila.
16: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Daghang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
15: The Original Koy Herbal Capsule.
18: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
19: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
18: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Kung moingon si mama nga,
21: sige kagaw, imnanani mong tambal.
22: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
20: Ang iyang buot ipasabot.
22: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
20: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
23: Ginhawa, Generica.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Goodbye.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
5: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
6: Wala kayo sa baon ko.
7: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
8: Lady's Choice Ham Spread.
9: May yummy na egg, yummy na ham, para omega sigla with proper diet and exercise.
10: Patikim!
11: Wow! Omega Siglaw Sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
12: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
13: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
14: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3. Dito ako believe.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
2: Bilang kilos karne?
3: 500.
2: Hulo.
3: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Knife fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
4: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
5: Bakit RitePoint ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint.
10: Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines, kailangan right med.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.

0: ayaw na atagi og rason. Ngayon ni Ana. Ha! Wa, pagyuday ay ka mausab. Og nagmahay ko. Nagisalig pa na ako ni mong akong anak.
1: Ah, tayo pa. Nga nung murag ako may sadanan eh. Basig nalimot ka nga ako mo initabang para magkalarga ang imo anak.
2: Uncle, pasensya na.
0: Oo. Nga nung mga ayaw magkagpasensya nando. Ako, George, gisalig na ko ni mong akong anak ay nagtuo ko nga nausab ka na. Pero magpahimus lang nun mandigi hapon ka?
1: Kamu may...
0: Oh, anong ipawang mali mo?
2: Pa, di ko gusto nga mag-away mo ni Uncle. Tungod lang nako. Kalimtan na to. Ug, mamubo na ta.

0: Onya nak, karon nga na uli naman ka. Unsa na malay plano ni mo?
1: Mahita ko lang trabaho, ma.
0: Aw, maayo kay anhin na lang kas ato. Dili na kamalayo na mo ni papa ni mo.
1: Malayo lang hapon ko, ma.
0: Ha? Aasa man di ka mo trabaho, dong?
1: Mga play ko sa usa ka cruise ship, ma.

0: Gusto ko musap kayo barko bay?
1: Oh bay. Di ba nakahisgot man kanako atong katong wa ba koy plano ba nga mo apply sa kuan ba? Easy lifeguard.
0: Ah oo. Oh, oh.
1: Tabangi ko bay. Tuloy ko kung unsay unang buhaton ako para magkatrabaho ko sa saka cruise ship.

0: Mas ko ila ka na?
1: Opa, aron makakuha ko og certificate isip usa ka lifeguard.
0: Nak, sigurado na yun ka na? Nabay daghang trabaho nga dili kayo hago.
1: Okay, ralagi ko ni pa. Kaya ralagi ni na ko.

0: Okay na bay? Nahuman na ko sa akong pag-eskwila?
1: Ah, mayoy nun bay.
0: Kumpleto na ko sa requirements.
1: Ah, sige bay. Pabuta lang. Naray manawag ni mo raw magpahibaw nga makasakay na ka.
0: Sige, salamat ka bay ha.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay

0: dilis mo dang singin, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sunsilk.
4: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nga sakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
8: May tapang na hindi sumusuko.
9: May angking diskarte para magtagumpay.
10: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
11: Yan ang bangis ng layon.
12: Gerald Anderson, EZ Mill,
13: Mark Mugen,
14: Emil, and Vince of DBTK.
15: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
16: Ay, ng kwento mo! Ang bangis mo!
17: Drink responsibly.
18: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
19: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
20: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus og sed liniment oil.
19: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
20: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
19: Wow! Mo pagani pag haplas na ako. Nakadagan na yung pagulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
20: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
21: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manhutsuot ang sangkapas pasang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methylsalicylate menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
22: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

Wa pa man ko tawagi. Pero kinahalang nga mangandam ko. Mamalit ko mga bagong sinina o bagong mga espatos.

0: ubay-ubay gila ko na palit na. Dako-dako dyan ko gusto ron. Pero sige lang, mabawi ang ramga po yun ako, baka larga na niya ako. Oh, Eve?
1: Oh, kumusta? Nauli na, Deka?
0: Oo, taon-taon na.
1: Ah.
0: Ikaw, kumusta naman ka? Niguwapa ang gagsamot.
1: Ikaw, ulog-ulogan gihapon ka.
0: Minyo na ka?
1: Wapa, uy. Wapam gani ko makauyab sukad nga.
0: Nagkabuwag ta?
1: Oh.
0: Pareho ta?
1: Hmm? Pero, nalipay na ko nga ni anak kakaroon.
0: Eb.
1: Lando sa tinuod lang. Gamingaw na kayo kanimo.
0: Oh.
1: Karon nga, niya namang cute ka. Mahimo ba magbalik na lang ta?
0: Eva.

0: Unsabay? Ipalik mo ni Eve?
1: O bay?
0: Unya ni Bao siya nga, largar ka balik.
1: Wa?
0: Oh! Haskang! Unya kung makalarga na ka, unsa umani mo? Magbuwal, bisan mo.
1: Langan ni bay eh?

0: Ang ako rin yung ikatambag ni Mudong. Kinanglan nga magpakalalaki ka.
1: Pa?
0: Kinanglan nga doon nakikaisog ng musulti ni Eve sa tinood. Kaya bigon ni mo. Kung tinood nga nahigugma siya ni mo, kinanglan siyang musakripisyo.
1: Pero ikaw pa, anong magkamularga nga Giofira maligi ka ni Uncle George nga mularga? Anong nagpabili na magkauban ni Mama?
0: Tungod kay pareha man may og desisyon. Pareha may nga dili gustong malayo sa usag-usa. Og mao ka na importante nga mag-usa ang desisyon ninyong duha.
1: Pa,

0: Abi ni mo love. Gaming ako gid ka ayoko ani. Nga magkigda ko si mong paa unya. Hapo-hapo ni mo nga kung o.
1: Bisag ako lang. Gaming ako si kay ko ni mo. Mao nga murag dunay ko ang paglarkan ako.
0: Dali na ko gusto mausab pa to ha. Nga malayo pa ta og balik sa usag-usa.
1: Eve.
0: Dali ko gusto mo larga pa ka.
1: Eve.

0: Hello? Yes, sir. Yes, yes. Mau ba, sir? May schedule ako? Sige, sir. Salamat, sir. Okay, okay. Sige, bye. Yes! Makalargar ko. Pero si Eva, kung saan ko nagpagsulti si Eva?
1: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
4: TTX 500 na!
3: TTX 500!
4: Aduna kini antimicrobial properties.
3: Nga makatabang sa pagkuha.
4: O pag-ayos sa bugas-bugas.
3: O katul-katul,
4: TTX 500!
3: Pumalit sa pinakadulong butikin sa inyong lugar.
4: TTX 500!
5: Ako sa Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. TTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.
6: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako o suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
7: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Bilang kilos karne?
2: 500.
1: Hulo.
2: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, magi-magic sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, magi-magic sarap. Palit na.
3: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Bakit RiteMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines, kailangan right med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Mama mia, here I go again.
12: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
13: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang ni siya glaag. Nabihan naka successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
14: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
15: May buhay sa makabuhay.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
17: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
18: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
20: Kailangan ko mag-withdraw.
21: Himala, may BPI dito.
20: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
21: Isang Himala.
18: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
15: Set living testimonies.
22: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
23: Na landing ko hospital yun at nabugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
22: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
23: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
15: Living Testimonies.

0: Niningi kayo na, Priscilla. Muri ko gipapili kung si Eve ba o ang akong pangandoy mo'y akong piliyon. Ang gikalibgan ako, kay niningi kayo na, mahadlok na ko nga mawa og balik si Eve kanako. Mga kasama, atong sundod ang mapagpaminaw ang laing sumpay ning suwatampo ni Lando dinhining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sa gilanon sa OFW, suwata kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay. Ugubo sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asa nam taan ni oy? Murag nagsingin man tag balik-balik si itong giagian. Alas 9 gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya oy. Ay kong inag-iminok ta.
2: Hello oy, ngano na di ay ta? Nausan may atong lakaw di ay oy, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol.
3: Ongolok Uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog Uka.
4: Sa Pinoong Hesukristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kap mane.
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na Amahan, Diyos na Anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza! Ayan!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuding dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS! Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Jane, kinapos ang imong mga kamot.
1: Laida, niabot na gyud ang akong gikahadlo kang higayon.
0: Ilig.
2: Karon, Laida. Dugan! Sulti sa tinod! Kinsa kining babayhana sa imong kinabuhi. Unsay kalambigitan mo ning Ingrasya?
0: Managsuon kami si Ingrasya, Menard. Pasaylo ako nga, hagitago ni mo ka ng maong sekreto.
2: Simbergwinsa! Abi ba na kong nakailan na ako, singpit? Yakuntra ko kayo ng bakakan ko! Kay numero uno kong bakakon!
0: Menard,
1: anong dili mo naman nang itugan kaniya ang sugilanon sa kagahapon, Laida? Itugan kang Sir Menard ang kanila itong mga plano nga kalit mo lang kikuba sa tiyang natutlan ka na ukong makan iya, Laida.
2: Uy.
0: Andam ka ba nga maminaw, Menard?
2: Gano'n man yung kabog noon, mag-o. Lala, sige. Padayon! Kay maminaw ko, Rolaida. Sulti!
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy mohatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radazza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagdumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
6: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi-ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
7: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
4: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
9: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning parabis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
8: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
10: Kapuy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O na, maninda ko niya. May asaan sa bukas. Na, sulay mo, di ba? Mawalay mo ko kapuy. Ako bitong bata. Na, na ako nang umah. Karang ikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
8: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bilabila.
12: Paragis Bilabila.
11: Paragis Bilabila.
12: Paragis, Bilabila.

0: nagpamulto sa gutom. Presto! Busog sarap na!
1: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapot sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa kabiguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahan ay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang puntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nag-aani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon nito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.
2: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural, at original. Dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit. It's

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Bilang kilos karne?
2: 500.
1: Hello?
2: Ma'am, bagsa presyo na ganibi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic sarap. Palit na.
3: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Bakit RitePoint ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint.
9: Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
13: Drink responsibly.
12: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
13: Drink responsibly.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Swabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
13: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
13: Drink responsibly.
15: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural. Mga komponente. Sama sa native purple corn. Arabica. Spirulina. Ginseng. Ginger. Thornberry. Ganoderma. Mangosteen. Malunggay. Cinnamon. Guava. Og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon. Ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
19: Okay, okay ma'am. Uy, nagulak kay kung na nagligot-ligot na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagamay niya itong sunog gamit niya. Pino? O di hapdos?
20: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Coat

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pagbalik sa mga butika. DTX 500.
3: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Sa dihag nagkarelasyon kami si Farseno, nagkasuod sab sila ni ning ingrasya nga ako igsuod. Hangtod kakalit lang nga nawa si Farseno kay kidagit.
5: O niya, Rolaida.
4: Sa dihang ikaw ang gitumbok na sospek sa nahitabo ni Farseno, nagkasinabot kaming managsuod nga among ipanimahos ang iyang nahiaguman sa imong mga kamot.
5: Oh.
4: Mauto nga ginamit ang pangan nga ingrasya Larena. Mao'y misyon ni Ingrasya ang pagsuod isip yaya sa masusong bata gani atong higayuna. Kibiyaan sa namatay ni ining inahan.
5: Huh. Hmm. Mayong pagkasuod ako sa inyong bulsa.
4: O ako magtuo nga makahimo ka sa pagpatay sa imong suod kayong higala. Aron lang matuman ni mo ang imong gusto nga imo kong maangkon.
5: Natandog ang akong garbo ni atong higayuna. Kay sukad masukad. Ikaw pa ang unang babae nga nibalibad ka na kong.
4: Gibalibaran ko ikaw na itong tungura. Tungod kay may asawa ka, si Digna, nga kanhiin yung katabang ug mo'y inahan ni Jo Marie.
5: Rolaida.
4: Ug nasayod sad ko, nga duwaan lang para nimo ang mga babae. Kay mas gusto ka ug mas malipay ka sa sama nimong lalaki.
5: Huh? Inang sakpa, Rolaida! Inang sakpa!
6: Oh, Sir Maynard, ako na ang dugang amusaysay ka nimo sa tandang mga sekreto o mga plano na mong managsuon nga gipakyas ni ining Rolaida. Tungod ka niya itong higayuna, ibati na siya o kong madiha ka nimo, Sir Maynard.
5: Ingrasya!
6: Panimaos rin unta, sir, ang among motibo. Kung anong nagpaduol kami ninyong mga binabedes. Aban sa ngato-ngato, nahimo nang duol sa kong dughan ang batang binabedes na si Dudong Jumari. Hinungdan nga, giatiman ko siya, sama nagyod sa akong anak, o giagak paingon sa katarong.
5: Oh.
4: O ako sab, imbes nga panimaos ang akong motibo nga nung nakikrelasyon ko ni mo, pero nadutlan ako sa pakikugman ni mo, Menard.
5: Rolaida, langga.
4: Mao nga sa dihag nahibaw ko nga buhi na si Farseno. Wala ko mangandoy pa niya tungod kay naaka nga maunay tag-iya sa akong kasing-kasing.
5: Apan taon-taon mong gitipigan ang bakak, Rolaida. Butang! Nga kontrak yung yun kaayo!
4: Sige, siluti ko! I-appeal ko sa imo pagsiluti ni Ingrasya nga akong igsuon! Sige!
5: Ingon uksa ni pasilong ako karon, ilawom sa landong sa anino sa kagahapon.
4: Menard.

0: Chom, naghinok tok na sab ka?
1: Krish, nabala ka na kay kumbahin ni Yaya in Krasya. Nagibalitang gidagit sa wamailing mga tao dito sa syudad.
0: Chomari?
1: Dinalain tao si Yaya para na ko, Krish.
0: Oh, nagkasabot ko sa imong kipati karon. Si Tito Menard, milihok ba siya ni ining bahina?
1: Wa. Kay matod pa niya, dili formal nga paagi ang pagpahawa ni Yaya sa mga bay dito sa syudad.
0: Jomari, wa kay nahimusa ang imong Yaya in Krasya sa kulto ni Tito Menard.
1: Oh, Krasya.
0: Basig na apa, maong gibati na o kahadlok ang imong Yaya, o mipahawa na lang, bisan o kway karong pananghit kang Tito Menard, di ba?
1: Susihon ko una kanang bahina, Krasya.

0: Kinalit kalit kining atong lakaw. Maong walang tamuda ni Maki.
1: Asa mo dito, ha?
0: Sa kumbinto. Kang Padre Ferte.

0: Nanglakaw man to sila, Mama Tarsila. Ambot, ug asa ka to sila paingon?
1: Asa na sad ka to dadani Jumari igsuo ni mo prina.
0: Dili lang ta man kilabot mo uy. Kay sa diyang nasayra na to ang kamatuoran, daan na ra ba silang may relasyon?
1: Bena.
2: This newscast is brought to you by Presto Creams. That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ula mayo-mazing with Ladies' Choice. This time check is brought to you by all-new best-ever Enervon, Enervon Z+. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
3: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok na plema, afford pa!
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
5: Bakit RiteMed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
14: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Makasama ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
3: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, na maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila-Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoono na may basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon. Di kakatulog. Magsakit imong lawas. Apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
5: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bila-Bila, aning bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una kanagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila-Bila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila-Bila, kapertig yung ninduta. 100%
3: yun. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
6: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay nindot man.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
9: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
10: Palayasa, kinibata! Palayasa ni Karol Yudayon!
11: Christian, anak ni mo siya! Nanugod nga imong palayason!
10: Ah! Wala ko'y anak na abnormal!
11: Unsa?
10: Hoy! Ikaw! Layas ka lang yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
9: Hindi lang ko layas, tay! Love man tao, nanay!
11: Nagkaw-kagkaw-boy? Kinsa ka?
12: Kumusta ka na, aking mahal?
11: Kinsa ka?
12: Ako kini, si Jigo Salvador.
13: Kaloy, pawasaw ako.
11: Christian, banako. Christian, banako. Oh. Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
10: Nagunsa ka dini?
13: Hindi ako arang pag-ayoon ng inyong pasaylo.
10: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot.

0: Ong, layas na! Layas na yung panimay!
1: Salo ako, anak.
2: Ayaw pagbiya! Ayaw magbiya, eh, Christian! Ayaw! Anak, Arthur, makapasahin mo mangani ang Diyos? Kita pa ba?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tunog kasikas ni Ricky Bangis Gari. Talit kaninyo sa RMN

0: Tininga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati ka niyo, pag-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Rigan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginombro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila niya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, dahil na yun ang imuhang UTI, wala na yun siya kuan. Okay na yun, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganina nung nga, magsige ko ka-admit, pero pag sukad ka rin nga, nagparagis na kong kita ng kapi nga Bilabila, okay na yun kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang yun siya. Ang ginood yun, ang naghatag ng mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato ba nang giampo no nga Lord tagailan jud po og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sikik inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapinin mo buntag sayo kapi. Nya ko to mapak inom na po ko. 3 times ini kapi jud ko nga Paragis Bilabila. Please sa hiram pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga igala, kumusta? Mayong adlaw sa kanatong tanan. Ania na sa inyong higalas kanginan Ray Arellano, uban sa kong partner while ang guwapo sa DYHP si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Inumtaan ni kadadlaw sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kay daghan kay ning benepisyo sa atong kalawasan. Ugubanan sa avocado coffee mix with guava.
0: Kaya isa kalimtin ninyo mga higala ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Igawas nga pampalagsig na pampagana pa. Okay? Bueno, shoutout time. Nga doon nila ni Dominalora Gasita, Genesis Alaan Abduhan, Leo Lugay, Amy Durango, Manager Nilo Tadio, German Ochiron, Bibi Cubar, Don Don Lumanog, Joey Pitagura, o naman ni Romel Kaingin, gikan kini sa itong Bisay Founder Bangang sa ilong online ko din itong writer director OG Kumpok Rakasa. Nya, laing shoutout niya si Rosalina Impiles diya sa Katangkungan, Basak Pardo, Cebu City. Si Junior Albarasin diya sa Puroxingo Poblasyon Nabuntuan, Dabao de Oro, gikan kini ni Ricky Bangis Garing. Okay? O gingaman usap diya sa Cantabaco, Toledo City. Si Pauline Gonzalez, Howell Siton, Tony Natad, Butsoy Natad, Berto Paran, Gulas Paran, Dadok Panimdim, gikan kini ni Pedro Pungasi. Okay? Bueno mga igala, niya lang sumpay ni atong sugilanon. Lipay kayo ang pamilya ni Christian nga nakita siya og malipayon. Si Jigo din nanutok spontahan. Taod-taod, may bitawag sa cellphone ni Christian si Pari Mando niya kini o misugyot nga isulti ang bahin sa ilang relasyon sa iyang langga Clara. Nasuko si Christian o giputol niya ang ilang pragsulti. Hangdon nga sa lihang magdug na sila kahit lang nga may meet-chat ni Christian o si Clara kini. Niyala isumpan niya itong sigildanon, himayang nakulang.

0: y en busca de un pololo. Sa'yo kasi na weakness na ko ang babae nga magpulol.
1: Christian? Ngano ka?
0: Kaya nga naman ko?
1: Mura lagi ka gikilig diha.
0: Unsa?

Mary Plain is Christian. Mas awin ako. Sige, magkita ta ugma sa udto. May kimi so good. Pero udto cute. Magkonsame. Mangiyot to me.

0: Nena. Mili play da siya. Okay. Magkita ta og maksaod to. Payo lang od to kay. Human ako siya pakanain ni kabusog niya. Siya na sabang akong kanon.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
2: Oo. Gawas doon siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
3: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ng siman, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
3: Oh.
2: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, imsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha naghangay og bati. Taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan naghadyod akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na pag-inom niya bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yon, gisuway na ako nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pagsugod na uginom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Tay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
6: Kasahinaan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayin mo? Niya makasaka ko. Kalag sa... Ang bukid doon. Gani ay. Nag...
4: Ha, bukid sa kulian?
6: O kato kaning ama nga morna.
4: Bukid sa...
6: Gani. Oo. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. O magsangka gani ko. Maglisyo
4: ko. Baka nga sa bukid, di ko ka saka?
6: Sa tiyan nga nagmintin ko, ana, ay, pati
4: na iyahay. Ah, pwede na. Magkatkat tayo ka sa bukid.
6: Magkatkat ko ba? Tanong mo yung sa mga nangyayon. Magrapag ito at ang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalugsong po na ikan ang tiguang naman ka ikan. Ikaw salamat.
4: Pili pa kanan ni Mulay?
6: Sion.
4: Pilido.
6: Alberto.
4: Pili mo idad?
6: Ay, kung ano ka, 90 na ka.
1: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Ah, humot o gisputing man kayo akong bana? Asa man ka?
0: May importante kong lakaw, Mara.
7: Asa ka man?
0: Mag-apply ko trabaho.
7: Unsa man trabaho, ah?
0: OFW gihapon.
7: OFW? Mular ka rin gihapon kas gawas sa nasod?
0: Uday. Pero ato na sa dapit sa gawas sa nasod nga dili apektado sa gubat sa Iran o sa Amerika?
7: Asa man ka mag-apply?
0: Sa among yung pang-agency. Ngita ko unsay bakante nga pwede ko kay lisod yung wate income eh. Sige lang tang gasto. Barot na yun ang ipabaon sa kumpanya.
7: Oh, sige. Ikaw ang mag-igo, Don Christian. Amping sa imong lakaw, ha?
0: Oo. O, day, Mara.
7: Ay, kadiyot sa. Wa para ba kay kaon?
0: Sige lang, day. Mahapit lang kog si Umayron sa Tikjang Dong Special Foods.
7: Maayo dito kay limpyo og barato.
0: Gani, gani, gani. Sige, sige. Ato na ko, ha?
7: Ay, kadiyot.
0: Saman, nga naman.
7: Walay goodbye kiss.
0: Jesus. O, eh, biyo na niya. Uy. Sige na. Arin ako.
7: Nausap naman si Christian. Kani ato iniglakaw mo goodbye kiss, mangyod. Pero karon, OA na ko, no?

0: Gary! Ari na ko!
1: Amping ba ya, Clara?
0: Para ni mo mag-amping ko.
1: Ah, salamat, Clara. Bao no?
0: Ah, hatagan ko ni mukbang.
1: Oh, good.
0: I saw mine.
1: Niya, oh.
0: Siya, good. Ay, abi ko kung si ipapawin.
1: Ganahan ka.
0: Ganahan ko. Ay, arisa ko.
1: Di ka maniod to na.
0: O, dili na, oy. Nagdali man ko.
1: Hala, amping sila ni mo.
0: Amping, Joy.
1: To anang pinangga kong asawa. Ikit-ikit ba ya, murag itik. Siksi og humutra ba kayong milakaw? Ah, di lang na ko laino na kong una-una ay. Kayang iyang lakaw, sagol panginabuhi, masab. Daku, kaysag ikatabang sa among panginabuhian. Amping mahal kong Clara.

0: ni ada ko sa Dick Jangdong Special Foods Restaurant. Ano hindi na yung among abutan ni Clara? Ano man siya? Asa pa ka siya? Dugaya niya na abutan. Dali abot nga. Risiko na. Siya na tingali na. Sakaya na. Excited na kayo magkauban eh. Excited na kayo magkuyog mo ni Clara. Ay, kulbaan mo ko. Marami akong bago na kulitaw. Kulbaan na i-date. Inumdum ako sa una. Tapatap ako.
1: Chris Chine!
0: May ganiyan ka, Clara. Dalit, mag-aunta.
1: Ganiyan ka?
0: Bago pala sa... Gira-surf ko ning usa ka lamisa.
1: May noon. Kay, permira ba ning busy din, he? Perming puno.
0: Unsa may ato order?
1: Kanang makahigop tag init na sapaw.
0: Timing. Nasilay linat ang tiil og linaran.
1: Ay, kana, nindot na. Aron, di tamahotan ang sapaw niya.
0: Pili ka kita.
1: Naibaw man ko, nauman ko mabusog, ako na sa kanon ni mo.
0: Kabantay ka
1: na? Ang kabantay mo lang.
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: So, kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka humana ko og inom, kaysa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon mangguko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag, magkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, ani, sugod. Muna ni ang gibati na ko. Ngayon na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami sa maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee o Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang iangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drum.

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danau, Mati City, Taba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
2: Sabay gibati mo sakit imong hawak ana?
1: Sakit akong hawak ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sa kita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas karon epektibo gid sa akong lawas gyud
2: ni murag magpangita na ka
1: magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota 100% gyud sa akong gibati gyud wala gid siya
2: so karon gibintay na lang nimo
1: gibintay na lang nako ang akong paginom aning Paragis karon mao na nga mangita gyud ko Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom sa una problema kayo karon ako kayo diferensya gyud salamat
0: busa sa unsa mang badati adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayi pod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila Paragis Bilabila Paragis Bilabila
3: inyong nabati ang programa nga binayran ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrops Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
2: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
9: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Be extraordinary with MX3.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano. This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro, Immune Pro. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: This news is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This Time Check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
1: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Herbal Capsule.
1: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duha na rong katuig. Mo, doon na akong imnon. Panagay ko na akong vitamins, kanina akong inom. Kaduha sa usaka ka, adlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Coil Herbal Capsule. Mo, doon na nakatabang na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
0: The Original Coil Herbal Capsule. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Igala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome, welcome ning atong tulumanon. Sensorly Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ito mga suwat kaagi sa kinabuhi. Labisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 31, 2026. Katapusang adlaw sa bulan Hulyo. Ugma, August na. Pagkahuman sa August, bare months na po. Paspasa, no? Anyways, July 31, 2026, na iso atampo na sa mga itong paghatagag pagtagad. And this time, mga itong letter sender, o sa kanangalan o Wendy. Boy, na-stand by Wendy, alang sa imo suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka niya ito hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease.
1: makakontrol og diabetes o ilabi na hypertension, makamaintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghantag mga benepisyo nga makuha ni ini, available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Osbong ko stand by Wendy alang sa imong sumat. Ini syempre sa atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene.

Tawag lamang ko sa pangalang Wendy. 42 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo din sa Butuan City. Sa tinuod lang ate, ang pinakasakit nga panghitabo sa usa ka kaminyuon mao ang pagluib sa isa. Maghatag kining emotional o psychological damages ngadto sa asawa o bana nga giluiban. Ati Arkin, ang ako kasi natian nga gusto na akong ipaambit sa imong programa. Manghinaot ko nga inyo kong mahatagan sa inyong mga bulawanong tambag. Abi mo ate, dalaga pa ko nakaagin ako nga sobrang nasakitan sa kaning hindi gugma. Sa tinuod lang, makainsulto labi na kung pulihan ra ka og mas ubos sa imong kalidad. Sa atong panahon karon, makita po nato nga mas rampant na ang cheating tungod sa social media. Naging normal na kini nga panghitabo sa uban. Busa matod ko sa kong kaugalingon nga kung magminyo ko, iampogin na ko nga makakita kong lalaki nga family-oriented ate. Kanang kabalo, muatiman og pamilya. Kinahanglan gid nga kilatisin og maayo akip ang pamilya. Kung family background, kay nagtuo man lagi ko nga kung butan ang gidikanan, maupod ang anak. Kung unsa ang puno, mausab ang bunga. Busa sa dihang nakaila nako si Clemente. Nagtuo ko nga dili nako maagian ang naagian sa ubang mga asawa. Nga mga liwa ang bana. Si Clemente gikan sa maayong pamilya. Intact ang pamilya. Walay history nga nangabit either sa iyang parents. Family-oriented o responsable. Mas magulang po siya nako ate og 8 years. Adto naging kami. 22 years old pa ko samtang 30 years old na siya. Tulo ka tuig may nag-uyab. Apan bisan o sa kahigayon, wa gid siya nagluib ate. Busa human sa tulo ka tuig nga relasyon, nagpakasal kami ni Clemente at R.

maayo man nga pagkahawid sa among kinitaan, ate. Dili ko maluho nga asawa. Dili sa pagpanghinambog, swerte man ko kang Clemente, apan mas swerte siya kanako. Kay lagi, maayo man ko nga homemaker. Kanunay limpyo ang balay, organize ang mga gamit, atimado ang mga anak, o ilabi na akong bana. Maisab ko mo luto, ate. Dili ko pabaya sa kaugalingon. In short, bisag duhan ang akong anak, sexy gihapon ko. Si Clemente, pagmata, igo na lang mukhaon, maligo og mag-ilis. Kay naka-ready na ang tanan, akip ang iyang suuton. Pinalansa pa gyud ang iyang mga gamit. Dili bang ko perpekto nga asawa kay wa man gyoy perpekto nga tao. Apan siguro 1% lang akong nakaligtaan, ate. Nga maingon ako nga nagkulang ko. Sa tinuod lang, kapoy ang mamahimong full-time housewife. Apan gikaya na ko ang tanan. Mahatag lang nako ang serbisyo nga gikinahanglan sa kong pamilya. Once in a while, ginahatagan po nako og break ang akong kaugalingon. Bisag pila ka oras, magkita-kita mi sa mga higala. Lini na dahil ko mahadlok, ate, kaysa unomi ka magbarkada upat sila nga nag-cheat ang ilang bana. Lain-laing sitwasyon, apan pareho ra og common denominator. Laing babae. Sa tinood lang, maka-alarma. Bisan pa man sa lantaw nato buutan ng atong bana. Mabati na ko ang ilang struggle. Busa ginaampo na ko nga unta dili kini mahitabo nga ni kanamo. Unta dili kini buhaton sa kumbana. Nang labay ang mga katuigan, pareho nang anaa sa high school ang among mga anak. Sukad-sukad wa gid mi nag-away sa kong kapikas nga si Clemente. Sayod gyud ang among mga anak. Gani loving man ming duha nga magtiayon. Apan, usa ka adlaw, na ay nag-notify sa akong Facebook nga emoji nga nasuko. Natingala ko nga nung kiniman ang giklik nga emoji sa akong gipost. Nga wa may angayang kasukan, gipost na ko nga picture. Family photo man to, ate. Sa Mother's Day, nga gihatagan ko regalo sa kumbana with bouquet of flowers. Ate, paborito na ko nga chocolates. Gibutangan pa na ko caption nga salamat mahal. Nagpasalamat po ko sa akong mga anak na curious ko, ate. Akong give you, walay picture ang iyang profile. At the same time, wa ko kaila sa iyang name. Dili mi friend. Busa na tingala ko gi-appear po siya sa people you may know. Pag search na ko, sayod ko nga dami ra kining account. Kay wa gani post og wa po siya friends. Pero lahi ang akong gibati, ate, gaduda o gakulbaan ko. Di ko kapanghilabot suka sa cellphone sa kumbana kay lagi waman unte ang ngayang hilabtan. Wapod good me hilabtanay og cellphone. Kay bisan magtiayo na mini Clemente, inirespeto man namo ang privacy sa usag-usa. Apan human sa panghitabo, ate, murag na pukaw ang akong pagkakampante. Murabag na ay musulti na ako, kinahanglan ako mag-imbestiga kay lagi nagduda man ko nga gistok sa maong tao ang akong Facebook. Tuod man, ate, sa dihang nabiyaan ni Clemente ang ihang cellphone sa kwarto, kaya kining gicharge, ako kining gihilabtan, ate. Dito na ako nakita og nabasa ang usa ka convo sa usa ka babae. Babay ang pangalan og later on, nasayra na ako nga gibaliktad lang nga honey. Ate, why picture? Dini na ako nakuha ang daghang ebidensya nga naasalay relasyon sa kumbana. Nangurog ang akong tibuok kalawasan. Dali-dali na akong gisukmatan si Clemente, dala ang maong ebidensya. Wa siya kasagang, ate. Iya kining giangkon. Kipangutana ko siya kung ang babae nga nag-click o like sa akong post mao baning bayhana ang ginatawag niya honey. Miangkon siya. Gi-interrogate na ko akong bana, gignan ako siya nga kung dili siya mutugan, biyaan na mo siya sa among mga anak. Misulti siya, ate, sa tinuod nga pangalan sa babae. Kung asa sila nakita, kanusa sila nagsugod sa ilang relasyon. Imagine, ate, 1 year kapin.
ang ilang relasyon. Kapoy tuig na dai ko nga ilang gigago. Sobra kasakit. Doon din ako masabdan ang akong gibati. Gusto kong mohilak. Apan way mugawas ng mga luha. Nangayo pasaylo ka na ako si Clemente. Nagsaad siya nga putlo na niya ihang relasyon para kung numutuo ko, tawagan niya ang mamabay. Doon man, iyang gitawagan ating nga na ako nagpaminaw. Siya mismo ang nakibulag. Sa tinood lang lisod kayo nga ibalik ang pagsalig. Apang gipaningkamutan ako para sa among pamilya. Gikaptan ako ang ihang mga saad. Gistalk na ako ang mamabay. Menyo pod ate, og naay mga anak. Nagtuo ko nga giputol na nila ang ilang relasyon. Apan kapila na ako nasapnan ang babae nga mag-chat gihapon sa kumbana. Tapos ga-message kini og bisan unsa ka nako gamit iyang dummy account. Wa siya kahadlok ate, ako pa ang iyang awayon nga ako man ang asawa. Samtang si Clemente sige lang ingon nga wa na kuno sila. Apan ay mga higayon nga naay manawag niya. Nga kinahanglan pa niyang mugawas para tubagon kini. Mupalayo siya nako. Kukuhaon ako iyang cellphone dili niya ihatag. Amigo ra kuno niya ang nanawag niya. Emotionally, grabe ko ka-disturb, ate. Hangtod ako na ko antos, nangita ko pamaagi nga masayra na ko ang Facebook account sa bana sa maong babae. Ate, akong gi-screenshot, akong gi-send sa mga babae, ako siyang giignan. O di siya muundang ipang-send na ko tanan ilang pictures o convo sa iyang bana. Ate, tuod man, may saad ang babae nga di na kuno siya. Mo-text or tawag sa kumbana. Tuod man, pilakabulan, nagbalinawan mi. Gani ang mga babae, wa na pod. Nag-active sa social media. Wa na pod ko'y napansin nga doon na pa'y manawag sa kumbana. Kay di ay naglaylaw lang sila. Ate, human sa unom kabulan. Nasapnan gihapon ako. Nagpadayon di gihapon sila ate. Dili ko buot nga muguba og pamilya. Apa nasutan ako nga dili mangid mo undang. Matapas akong banang ang babae gid ko no ang mangitag pamaagi nga makakontak kaniya. O ni bag-uhay pa lamang ate. Matod sa babay, last na ko no. Dili lang ko na ako itugaan sa embana. Di na ko na siya gusto nga, masamog pa ilang kinabuhi. Kay Basin. O magkabulag sila sa iyang kapikas. Ate, ako mismo sa kong kaugalingon. Nawala na o sa bakong gugma sa kumbana. Tugod kay pabalik-balik ang iyang gihimo nga pagluib ka nako uban sa mababay. Sakto ka ha, ate. Puslan man nga wa nay kaugmaon among kami ni Oni Clemente. Sultihan ko na lang pud iyang bana para patas mi. Lisod pod. Akong i-save iyang pamilya samtang kami sa kumbana naguba. Tambagi ko. Sangay kong buhaton. Sincerely yours, Wendy.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyud kang misis. Sini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: ni Wendy sa ibang papalangat ni mo suwatang po ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Sabay po haton. Damay-damay na dis. Kinahalan ba yung sultihan ang bana sa babae sa iyang bana? Aron nga pata sila. Anyway, of course, kaupo na ito. Did you know, Abaniel?
1: Yes, mayong ato, Ate Arlene, Cap June, nasa na natong mga suking tiksu, bye-bye.
0: And of course, Cap June, June, Diasis.
2: Yes, basurte ng adlaw, DJ Nova, and Ate Arlene.
0: Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Wendy, DJ Nobs, kalabang, kapila na ni mo gipasaylo, pero, maulang gihapon. Para mo tagam, imo na lang ka, once and for all, maundang na nilang kabuang, sutihan ka ni mo ang bana. Total na aman ni mo tanan ang ebidensya.
1: Yes, agree kay ko, Ana, Ate Arlene niya. Sutihan yun ang bana. No, kinahanglan yun niya. Kanabang di, tama pa ka-epokrita eh. Nga, ikaw, no, bungkag imong pamilya tungod anang bayhana nga, ikapila na nagsaad niya, di na siya mausab, muundang na ilang relasyon niya. Ang ending, gapadayon day gihapon. So, para nako, no, deserve pod sa babae nga magubot yang kinabuhi.
0: Correct.
1: Hello, hiyahay kay siya, magmalinawon siya samtang ako nagsakit ito kay nabungkag ang akong pamilya, no? Kinsa man siya nga babae, siya nga manghangyo, siya nga kanabang ayaw suti akong bana kay basin makuan, yan, kabaga nalagnaong, uwa siya nagbiga-biga, no? Ang taingan ang sitwasyon.
0: Correct.
1: So, kanang deserve ni Wendy nga makabalos. Mungin ako ang kuan, no? Di kita mo pa ka-ipokrita, no? Kanabang makalagot ng guringan ni ma'am. Imagine, no? Ikapila na ni mo gipasaylo, masapon, yes. Pasaylo, masapon.
0: Pero, napon. Ang iya pong bana, of course, naguba na gitilahang relasyon.
1: Yes.
0: Kay, kapila nagipasaylo yung bana, balik-balik bagya pa na issue. So, unsa pag gusto ninyo mahitabo? Alam, sige, kung yes. Gusto mo gumot, gumoton na lang ni.
1: Yes.
0: Na lang.
1: So, murag, hindi ha, manggid pa dulong, no? Kay, once mo nga masulod ka sa mga aning kuan ba, nga mga sitwasyon nga na magkabit-kabit ka, dapat mag-expect na kadaan o kagubot.
0: Correct.
1: Hindi pwede nga nagkabit-kabit ka diya, palami-ilami rin mo huna-huna. Kay,
0: correct.
1: Eventually, no, mapadulong na sa gubot kay mabuking, mangginaog mabuking.
0: Wa, manggit na naguan, yes. Mapagiling tinaguan.
1: True. So,
2: unless mag-eskwila ka sa URP.
1: Daghan ang magpa-enroll sa imukap.
0: Daghan magkabalo sa pagtago ana lugar.
1: Oh, yahay kaayo ang babae, no? Bao lang gina ni mga babae. Unsa ni kulang sa iyong mga bana? Ano mang yun?
0: Yes. Bitaw, no? Sa mga babae, makayon ka.
2: Dili ba na tinuyuan sa laki, yun?
1: Aha. Dili bitaw.
2: Ang temptation mangod is everywhere. Unya, gikan gani adto pa.
0: Everywhere, ha?
2: Nagangin ba ninintal? Sa karaang kasulatan, kinsa may maninintal.
1: Oh, nabalik na sa ninyo istorya. Si Eva,
2: kinsa
1: ginapir mo niya pa sa
0: Hinlan. Oh, si Eva o si Adan na pod.
2: Oh, nakasalaga na ito sila. Nga huli na kita pa.
1: So, rason. Himo lagi ng himo ng rason sa mga lalaki para na ay lusot niya makasala.
2: Kami mismo ng mga lalaki, guys, lagi, balik-balik ko na. Lumisod po pag kwanana, kung anong gakatintal may anak nga butangan. Galikay ng gitminta.
0: Hindi niya mapugngan.
1: Wala galikay, no? Ginasalo ninyong mga temptasyon. Wa mo galikay. Maunang makasala mo kay with wide arms open
0: and
1: ba?
0: Open legs.
1: Open arms and open legs kay mo dawat sa mga temptasyon. Mauna.
0: Abi ni mo, mailan magini mo mga lalaki ni Genobs? Kada bitaw, gaoban mo sa imong kapikas, naglakaw mo, ya, makatagbo mong pinakita ang tiyan mo, ligya, magiging mo mabali, magiging,
1: kala
0: pa lang daan.
2: Sala, day na.
0: Sala, oy. Nagkuban mo sa imong kapikas.
1: On sa day, di na sala.
2: Appreciation,
0: appreciation. Ah, on sa, yun na, day na.
2: Kaya pa, itanaw ni mong salida, nga na personal.
0: Pariyan na ba? Ikaw, ni Genobs. No, kininoon siya artista, no? Artista. Pero, magtiayon mo. Patay na patay kayo siya sa artista. In love kayo siya sa artista. Pero di ka nga magsasabi siya. Artista man na. But the point nga,
1: yes.
0: Kinapafeel niya sa ibong hanggang. Ganahan kayo siya ni Bayhana, tsada kayo ni Bayhana, kanang ibo kayo siya ni artista, ha? Pero gauban mo.
1: Pero that's considered nga being unfaithful yun, ma'am.
0: Diba? Diba?
1: Kanang ibisan mo yung tanga, kaan rana ni mo, crush ni mo kay artista. Pero sa ngalan niya mo,
2: naanak
1: kay mga, naanak kay mga, kuan ba, ga-fantasize na baka, ha? Or ga-imagine na baka, diha, kay grabe naman ni mo ka, kuan anang artista, ha? So, kanang, it's a form of being unfaithful sa mga kapares.
2: Kaya lang, magiging ako taro pagkalalaki, pero dunggan, niya na ninyong istorya, lingong-lingong, mag-checkan, di ba kaya?
0: Dili, imagine ha, ikaw, nga nung makaingon ka, gina, nakoy friend nga nag-share sa ko, ay, tsaka, murag naka-insecure na ko kay, ang picture niya sa iyang cellphone, niya, kanunay niya ginatanaw, o niya, o sa iya pang ginadulog, o niya, asawa ba yan ko? Nga nung,
1: diba?
0: O niya, kanang, yung ipanabi nga crush kay nako ning bayhan na. Nagawa
2: pagti ayo na ning ang picture ni Ate kwatong eleksyon gipang dulo.
0: Sabi man to ba? Oh, sige man to malahi man to. Lahi man to.
1: Kini mo siya kapal sa dingin.
0: Artista man good ni siya. Unya ibog kay siya ba mo mag igin gi fantasy og maayo.
1: So super idolized niya nga to the point nga makaigo na siya sa ego sa iyang asawa. So sayop gyud na siya oy. Bati kay nang
2: ingon. Over na kayo sayop. Pero kanang kung gabaklay mo, makalingi ka kayo na ay 60, normal lang magunas sa okol.
1: Yeah, isa pa ka na yung style sa mga lalaki mambanga o magtawag, darin mo mabalan na something. Magtawag kay mapalayagin mo, gawas ka na, hindi bito padunggo ng asawa.
0: Ganun, ganun diba? Mo gawas mang gyon.
1: O gulay something, anang, ganun mo gawas mang ka. So, diba? Ka na palandaan. Nga, kanang muna yung mga moves sa mga lalaki nga magduda yun ang asawa.
2: Mauna problema sa inyo ha, kaya wala pa kabuhat o krimen ang inyong mga partner.
0: O nga no, babe. Suspensado na taan. Okay,
1: nga no malakap, nga no mo gawas mang yun. Unay ka ng tawag. Unay ka,
0: dahil mo tawag mo, dahil dali maggawas.
1: Nga no, di man padungo ng asawa.
2: Masinatawag dito barkada nga, pre, mag, nanay sapong pre.
1: Oh, sa'ya, di na yung
2: namo ko yung mga babae, kamo nga mga babae, hindi dapat makabalo sa mga tra...
1: Yun, kaysa nga lang ngayong asawa, wag yun kayo dapat sikreto.
0: Correct. And ang issue karon
2: ni Wendy... Privacy. That is privacy.
0: Oh, pero kani karon sa sobrang privacy, kung wala siya man ngubi sa cellphone siya ba na makabaw din siya?
2: Oh. Mauna yung problema ninyo mga babae. Kupian siya yung mo.
0: Mauna di ha.
1: Mo gining argumento ni
2: Hap. Basic role magunta na?
0: Basic role lagi, pero ngalan nga magtiayon mo, walay luibay.
1: True.
0: Walay luibay.
2: Isa pa, kini nga pagkasulatan ni, ginabasol po na ako gabay si Clemente. Mauna lagi yung kining mga laki, wakay skwila o URP. Ngalong ni Angkor man po ka Clemente.
1: Kaya may ebidensya. May ebidensya. Laro mang kaayo. Balang
2: panitan, kaayo. Angkor nun ta. Takawa.
0: Bisa nakita na.
1: Ay, loko.
0: Bisa nakita na, di ka mo Angkor.
2: Kini mo to ako, kibata-matakar, tiniguang ka na.
0: Agay, mauna di ha. Ang babae, pesadaan ka ron.
1: Oh, ayo di kayo.
2: Dia ba badao tutung dungo kada baka dungo di silingan.
1: Aha. Kuyawan
2: pa camping ani.
1: Pero bitaw man no di sad ta ka kuan sabot ani mga nga di ba nasakpan na nya mo usab lang gihapon. Murag makakwanta basin dadto na gid siya nahigugma or usa nga gitumong ani nga.
0: Nakoy na dunggan mag share niya nasakpan niya yang bana pertinghilak. O ano pertinghilak? Gisakitan gyud ka nga nasakpan ka? Nailab ka talang layas. At doon ka doon. Ba, diba?
2: Eh, misinterpret na lagi, napod lagi. Nag-ilag ko
1: kung ba na. Balik-balik naman.
2: Kaya nag-uol kay bulagan ni mo.
1: Nag-uol kay nasapon.
2: Dili to nag-ilag kay nasapnan.
1: Eh, nag-uol kay nasapon yun.
2: Di para ni mo, Wendy, ayaw gupa ang pamilya nga sa pagkakaroon kanang wala pa'y lamat.
1: O, di siya dapat mapakasanta.
2: Sumbong ni mo na sa bana, manuoy po ka sa...
1: Wow, wag mag-ay naluoy ang babae nga napot sila'y anak nun.
2: Saka kalinon sa ilang pamilya, ang ilang mga anak, wala pa kabalo ayo sa...
0: Dili, oy.
2: Kaya hay. Instead, isip sa ang inyong...
0: Og ako si Wendy, pariha gibindi Genova, akong isulti sa bana. Para once and for all, makakaluoy po siya ang bana nung, kasi lang...
2: Dili, isip ni mo, Wendy, yung relasyon sa imong bana.
1: Dili, na gani, kinabulag na gin sila.
2: Ka,
1: hadi, na madagkaunsiling.
0: Dili, na gani, madala.
2: Balay sa ba, dito ni mo, ipa... Unsa na.
0: Dili, na gani, madala.
1: Tap, ang lalaki nga gusto magbinuang, maskin pag imo ng pusasan, makabinuang gidna. So, di wa na siya ilusot, wa na hopeless na ba, kumbaga.
2: Dili,
1: so, may pang mabulag na lang. Dili, imagine na, wanan gugugma si Wendy, miskan unsa pa siya kagugmaan sa iyang bana, tungod sa balik-balik nga sala.
2: Kanang ginatago tago siyang bana ang cellphone, nagpasabot nga dili sa gusto masakita na yung asawa.
0: Dili siya pasabot, gusto masakpan.
2: Nagpasabot kaya dili siya gusto masapnan, di gusto sa masakitan, nagpasabot nga palangga niya.
0: Ay, so, wala siya niyawat sa ubang mga aktor, ubang mga playboy, nga pala yung cellphone nga gamay ba? Muti itago. Hindi ko sa balay, it's sa ako. Nagay ko nilang yung friend niya, gilabay na lang niya hapit siya sa sakpan. Gilabay niya sa baril na punog tubig.
1: Aron may ibidin siya. Ay, nako.
0: Diba? Para di kayo masakpan. Maning kamot yung kanga di ka masakpan kung nakikabuha.
2: Malagi na ang sipiat ni Clemente. Clemente, anyway, napadangat na mag-inadire. Kung kapaminaw ka, hopefully, makatunan ni mo ang mga veterans move na to. Una,
0: tuduan ba hindi mo nga
2: padayon? Una, isip ang inyong panagsama ni Wendy.
0: Yes, si Wendy, una may gusto.
2: Mangumpisal ka, na magbago na gid ka, tapos, kay kita tawo ra man ta matintal kita usahay.
0: Kahay.
2: Kadang ang imong cellphone butang gyud nimo na sang security measure. Nga wala gyud laing makatanggo kana.
0: Passcode.
2: Oh, tanan. Code, passcode tanan na, tanan.
0: Okay. No?
2: Tapos kung magkinaon sa ayo gyud kang kuntawon.
0: Bahala ka patong na wag gyapon.
2: Ay
0: gigang
2: code. Basic rule man gud na. Nya, kung mahimo lang, kanang sikreto po ng tirada kundi naging ka makalikay kay tao lang
0: ba yan? O yan, na para pag one time nga ni confess ba, Dejinovs, kamulo silang love making sa ilihang yahang bana, ang alas sa babae mo'y nalitok.
1: Apat tayo.
2: Sakto na.
0: Nasayot. Nabalik ka, unfair.
2: Ba, espirsa mo guna usahay, babae nga naman na.
1: Laguta na, no?
0: Kamu'y nag-uban, kamu'y nag-love making, pero lahi ka pangalan ng gilitok. Oh, sama na.
2: Thank you, sama na. Kaya atong
0: diba? Diba?
1: Ay, ako ka ko na maglasong ko.
0: Diba? So, daghan kayo mga...
2: Mga na yun yung mga lalaki na way dungog, ate. Blacklisted na sa mga...
0: Kana mga lalaki na napakita.
2: Dapat, before ka mag-love making, memorize sa akin sa imo kapastel.
0: Dapat, yakap. Namay mga instance nga nagdamgo. O yan, nalito ka babae nga pangalan sa namgo. Saan na? Saan mo na? Sa buhatan.
2: Sala na yun na. Nga dili mo na tigituyo. Damgo raman na.
1: Ah, mangilig.
2: Kapag girls, ha? Normal mo na sa lalaki usahay. Kaya kini, breadwinner rin yung mga bana.
0: Okay. Oh,
2: sa kalibog sa una-una, sa kadagang una-una, si Ana ba to ang una-una ang utangan niya, ugma buntag. Si Maria ba to ang utangan niya, usahay, matulugan na lang ang magbensyon, ugma. Hindi ka mo masuko mo na yun.
0: Mahal. Sa
1: utangan na rito, utangan.
2: Ang iyaon ta to sa inyong bana, ginamemorize ako, kung siya utangan niya para ugma.
1: Grabe, ginmulusot. Pakpaki ko aning expert ikaw sa mga palusot.
0: Eh, nako, kinsa mo na ba yan? Kinsa mo na si Mahal? Una akong giutangan. Ana lugar.
2: Wala itong utangan kayo. Atay, pang-allowance uma sa mga bata. Kamungod mga girls, manggun. Grabe mo ka, kung ano kung una ba? Huwag mo ka malo ka ang tanang lihok sa inyong mga bana.
1: Grabe,
2: gano'y. Para lang sa inyong kugmaon.
0: Wow, mo, di ay. Okay, sige. Atong tamagan si Wendy, Ana.
2: Mau ganin niya, Wendy. Kini, Dejinova. Kadumduma mo sa itong tuig na uso ang lunggani sa silir?
0: Masa pala siya?
1: Sa manakap.
0: Lunggani sa silir?
2: Lunggani sa silir. Clemente, dapat ka ng imong uyab-uyab, lunggani sa silir, ibutang nimo. Para ko banawag,
1: longganisa salad sa
0: mo na pala yung longganisa.
2: Longganisa sealer.
1: Ay, grabe. Okay.
2: Para kumanawag.
0: Okay.
2: Nauso na katong mga 2000.
0: Pero kung lalaki, seto yung butang po.
2: 2012 or 13, nauso ng longganisa sealer.
1: Magkaroon nga.
2: Magkaroon nga. Bukid nun, longganisa.
1: Magkaroon nga panahon ka murag parcel.
0: Parcel.
2: Parcel. Veterans mo, Clemente ba? Veterans ba? Kasi kining problema ni mo, Clemente, basic ni... Kasayon ani sulbaron. Ikaw hindi pa
1: tayo padawa. Di na masulbat ka. Kaya bulag na gani sila
0: ni Wendy. O siya, kaya buhato ni Wendy. Ipasabog ba niya para sa bana, para bulag po sila, or di na lang yun? Stand by, balik naman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya, sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi eh, kuha na lang, kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi siya alibyo. Kuha nga sa provident tested yun na mo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, porok 11A, bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o muna. Daghan dyan salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Gilman City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugid ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Pero na balita pa siyempre ato sa tibayaon ng ato mga YouTube and Facebook viewers. Ate Arlene, ba't yun ginako ang kamingaw sa kagahapon basta makadungog ko sa inyong mga background music. Hello sa tanang naminaw karo from Nestor Cabahog. Oh, sorry.
1: From Jessamay Habines, Bandalan. Hello, Ate Arlene from Tagon City. Always with me, naminaw ninyo.
0: From Roel Bomber. Mm-hmm. May hapon, Ate Arlene. Did you know Fog Cup June? Shout out lang di ay nako ang Family Ambag, Family Amber or Bomber, Family Mandadem, Family Agustin Ilabina sa Tanang, taga Barangay Tampid, Old Kaabakan. Sa siya, BARM. Ah, B-R-M-M.
1: Hi, Ate Arlene. Ganahan rin ko ninyo tulo ni DJ Nova ni Cap June. Malingaw ko ni Cap June. Kanang mutambag na siya, makatawa ko per me. From Lenmar Espar.
0: Hello po sa inyo, Ate Arlene, DJ Nova of Cap June. Dagang salamat sa inyong medical mission. Last March 23, naka-attend jud ko kuyog ako anak og relatives. Ayan, nawa na apa. Sunod po hon. God bless from Mercedita Rivera. Ayan.
1: From Andrea Texon, pa-shoutout me din nga side, Ate Arlene, sila Anna, Clyden, Maya, Shanta, Adrian, Anna, Gino, sa Texon, Yorin, Lasponia, Banca, Intes, Pianyar Family, sa imo din, Ate Arlene. Salamat sa pagbasa, watching from San Fernando, Bukidnon.
0: Ayan. From Burley Medalia, hi Ate Arlene, og ninyong tulo, watching from Escalante, Negros Occidental.
1: From Marife Cuhit, Rondina, hello Ate Arlene, shoutout ko sa mga Rindina family, God bless and more power to your program, sincerely, Ate Arlene.
0: Shout out to Mary Grace Magkilat, Batos Batusan, watching in Isabela Occidental.
1: Hi to John Hilot Signor, watching from Pagan, Kitautau, Bukidnon.
0: Hi to Vienna Paradero Arkelos, watching from Tagbino, Valyermoso, Negros Oriental.
1: Shout out to Yeyu Mariana, watching from Zamboanga City.
0: Hi to Bernardo Pandan, watching live here in Barra, Macabalan, Cagayan de Oro.
1: From Edgar Valenzuela, good afternoon. Mang hinaot ko nga makabisita mo po dinhi sa Talisay City, Cebu, para makakita mi ninyo sa personal, mga idol.
0: Shout out to Van Sahol. Kumusta po Ate Arlene from Kinagbaan, Hagna, Bohol.
1: Hi to Jim Dagon, watching in Sabangan, Kan Ayan, Malay-Balay.
0: Ate Arlene, good afternoon. Did you know Van Cap June, watching from Bulawman, Gindulman, Bohol. Ginahal ko maminaw sa iyong programa. User pod ko sa Nas Liniman from Porfiria Bernal.
1: From Danilo Borja, mayong hapon sa inyong tulo. Solid viewer or listener gikan din hi sa Catbalogan City somewhere. God bless ug dugang pa nga mga blessings sa inyong show.
0: Ayan. Okay. Did you know, imong final para kang Wendy.
1: Again, Wendy, para nako, kinahanglan imong isumbong sa bana aning bayhana. Mm-hmm. Dili lang tungod kay para makabalos ka, kundili, kanabitong, dili mang guni mo obligasyon nga protektahan ang ilang kaminyoon.
0: Correct.
1: No, una-una, iyaham ng obligasyon nga siya mo protekta sa iyang mga binuhatan. Ang imo haraman diha, nga nagsulti kag tinuod para ma-aware ang bana anang bayhana nga na yung mga binuhatan nga di maoog. Rason ang imo ang kanang bayhana nga nung nabungkag ang imong kaugalingong pamilya. So, kana pa lang, murugdara ramanggod ka makabawi sa hostisya ba nga. Kay, dili mo guni mo deserve ng ingano, no? Imagine, ikapila ni mo napasaylo, gidawat, nga, nagsigira sa lagsaad niya, ilaragya pong pakyason. So, wagid kay igong rason para magduha-duha sa pagsumbong sa banaan ng bayhana. Dili man out of kasuko, kundi out of kana bang imong kasakit ba, isip po sa kaasawa, nga nabungkag ang inyong pamilya nga. O, duwa lang yun sila, nagsigi o ka ng kringking, di magiruntan na mag-uba. So, pait kayo, no? Pait kayo sa isip o sa kababae ba nga mabungkag ang imong pamuyo tungod sa usarapod ka babae. So again, Wendy, deserve nimo na nga hustisya para sa imong kaugalingon, isumbong na ay pagduha-duha. O kung saon manggaling siya sa iyang bana, di na nimo kargo, iyahaman ang consequences sa iyang binuhatan.
0: Yes.
1: Sa kanun ay kinayin yung DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: And of course, ang bulawan ng tambag ni Captain Duque.
2: Yes, Wendy, kanang diligid ko matambag sa imuha
0: nga
2: isumbong nimo sa bana sa babae. Kay ang consequence ba una kung isumbong
0: siya pa na mabalaka sa mga consequences.
2: Yes, dapat
0: diba?
2: Mabalaka ka.
0: Uh-huh.
2: Una, kung isumbong nimo di makabalo na ang bana.
0: Oh, natural.
2: Pag makabalo na ang bana, mag-away sila sa iyong asawa.
0: Oh, apat lang.
2: Pag-away nila sa iyong asawa, magbulag sila.
1: Apat lang.
2: Makanti na ang babae. Nay posibilidad niya mag-uban na sila.
1: Mahala sila. Mahala sila. Kay wala naman siya gugma sa iyong bana.
2: Nagpasabot na wala na yung panahon nga mabuo pa nimo ang imong pamilya.
0: Cheater
1: na
0: podangay. Cheater.
1: Di na podangay.
2: What if ing aneo na to?
0: Unsa man?
2: Dili na lang nimo itugan.
0: Okay.
2: Kay kung itugan pud nimo di ay, posible unsay baunod sa ulo atong laki ha. Magpatay imong banaw katong lalaki.
1: Ah, bahala sila.
2: Naman kay mga bata, kag baon sa imong mga bata.
1: Bahala sa mo patay.
0: Ako ay bahala sa mga anak.
2: Oh. Dili na concern ang imong kaugalingon ang imong anak. Na lang Wendy, no? Ang mawadan sila kamahan or ang amahan nila ang mapriso.
0: Tumalaka man imong sila manay gabi.
2: Maunay mga pangunaw-naon ni mga consequences. Para sa ako, ako kwan nung good ko nga pagkatao.
0: Di, problema man ko na. Basta hindi sumbong bito ni Wendy sa iba na poslan mga gibinuangan ta sa itong mga kape.
1: Kita na lang.
2: Balos.
1: Balos.
0: So, balos na lang kay
2: gibo. Pero ako,
0: naman sila ako.
2: Oh. Ako hindi. Nakasabot na lang nakasabot mo ko sa inyo. Kang Clemente. Pagtuloy ka ng naitabo sa inyo ha, tungkol lang na sa pagtanga-tanga si mong bana.
0: Mo na diha.
2: Karang dili sweeto ba?
0: Oh, abil ang 70 ang sadaan kay gikubi ang cellphone.
2: Dili. May sipyat lang gamay mong bana kay wala ba ni mo gigiyahan?
0: Gamay lagi.
2: Dapat advisor
0: wow, ni mong bana. Ha?
2: Clemente, sugod ka ron para di ko matintal sa imong cellphone pagkubi ilisi ang password sa imong cellphone.
1: Wow.
2: Ikaw
1: na kabalo. Wow. Ah,
2: yawan. Yan na.
0: Advisor nga. Ayaw pa sa punong kuan.
2: Clemente, sugod ka ron. Kung ako kang pangutanon, ayaw yung angkon. Para di ko basta.
1: Ihaya good sa bana. O gingana, manggaling, no?
2: Muna'y saktong asawa.
1: Ay, sus.
0: Perfect.
1: So, yawan.
0: Yung anak na gini ay saktong
2: ang asawa. Ang buwato ni mo, kinanglan.
0: Dit, sakto ba?
2: Ikaw man ang ilaw ng tahanan, babae. Kahayag sa pamilya. Dapat paningkabutan ninyo nga mabuo ang inyong pamilya.
0: Para magpabilin ang bumbilya ng hayag.
2: Para magpabilin imong kahayag. Kaya kung si Clemente ni paingon sa kangit-ngit, ikaw may kahayag.
0: So, sa siya magiging ang Clemente.
2: Ikaw ang buhatang o kahayag sa inyong pamilya.
1: Yes.
2: Dapat, dadun mo si Clemente pa-counseling. Dadon mo si Clemente sa bahay, balay si
1: simbahan. Gigit kap, di na mada ang lalaki yung uwagon-uwagon yun na. Bisan pa kung saan na nimo si... kuan, bisan pag ludhan na nimo kap.
2: Dito ni mo ipakumpisal si Clemente.
0: Sakutan mo na dihang kandila.
1: Oh, bisan
0: pa. Doon pa.
2: Dili, ipakumpisal mo ni mo si Clemente nga, kung dili, gid na ko makaya ang temptasyon, dapat dili gid ko mo angkon.
1: Oh, ang tuwa ka lagi.
2: Kay, nagbunga laman ni tanay kiniangkon si Clemente.
0: Mo lagi.
2: Kasi tulog kayo na. Sa gihapon kini si Kuya Kap mo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ko ba siguro mapagmahal ako.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
11: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na kagamit yan yung Nans Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-hinay, nawala na sa dangiyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
10: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
12: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtahanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
13: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
14: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
15: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
16: Ako si Edward Pasagdan, nagahingog City, Barangay 24, Puro Pauno. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon nga, panunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsabay ako gibati. Noon nga, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuwanto ka dito sa butika kay naatan na. Unsabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kay aron kadang imong trabaho rajid ngayon ang trabaho pag tumarog Megaman tilawi lang na siya sa isa lang ni kayo talawa paminawa imong kagalingon so akong gitumaran ako ibuhan akong gibati dayo niya lagsik man dayta so nagpasalamat ko nga ang gitambag sa ato nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas nakatumar ko og Megaman salamat yung nabas kong kayo ang akong lawas salamat kayo sa Megaman.
15: Kini si Doc John Paul De Assis for Healthy, Happy Living Nans.
14: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
17: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Wendy. Thank you, Dejinova, and thank you, Cap June. Again, alang ka ni mo, Wendy, sa imong pangutan, ha? Once and for all, pakiksulti sa mong babae. Heart-to-heart talk, babae sa babae. Ignacia, di lang ka muhatag o pasaylo niya kung iya pang buhaton nga. Bisag isa lang ka-text nga masakpan ni mo. Kanang tanan niya mong gihawiran, ipadala ni mo na sa ihambana. Tanang ebidensya. Di necessary nga sultihan ni mo siya nga isumbong ni mo karon-karon dayon. But, i-warning ang mga babae. Sige, babae ka, babae sa babae, nasabtanti ka, pero the moment may bawaan pa na ako, nga naakay text nga nakalusot sa kumbana or nag-communicate pa ka, di na ko magduha-duha, ipadala ko dito ng mga pictures sa inyong mga convo sa kumbana aron mabawaan si mo kapikas nga nagginuang ka. Katapusan ni mong warning nga to kaniya. O tinadag yun. The moment nga mangita pa siya paagi nga mag-communicate o mag-send or anything nga to sa imong bana, well, again, panahon na nga imo na pong himuon o unsay sakto para kanimo, Wendy. Again, i-warn among babay nga di na kagusto nga makabalo, nga doon na pa'y nag-communicate pa siya sa mong kapikas, kaya kung mahibaw ka, kanang tanan imong gawilan karon, imo nang ipadala nga to siyang kapikas. Di na kang magduha-duha sa pagbuhat ni ini. Thank you so much, Wendy, sa imong papadagat imong suwat tampon ni atong tulumanon. Manghinaot ko, nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayon, muna salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. Mama mia,
4: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay hinainibalik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
12: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
13: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
19: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
20: Mommy, makainumdum ka ba atong last kang ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili yun mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ini imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
21: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
22: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
23: Rest Time to the rescue.
24: Unilab quality yan.
25: Semeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
27: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
28: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
30: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
31: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
32: Playtime Entertainment, born for happiness.
33: Playtime Entertainment, born for happiness.
34: Ahoy! Kidney Care time!
35: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong asinati sa Kidney Care?
36: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuanwan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
37: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
38: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
39: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
40: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
41: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugaw dagkong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidar og 200 pesos sa kuping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang ang kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa registered contact number. Busa, unsa pa imong ihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
30: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
31: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
23: Happy! Everybody's happy!
32: Playtime Entertainment, born for happiness.
33: Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now.
39: Salmon feels good.
0: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
1: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
0: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
39: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
39: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
2: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
3: May tapang na hindi sumusuko.
4: May angking diskarte para magtagumpay.
5: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
6: Yan ang bangis ng layon.
7: Gerald Anderson, EZ Mill,
8: Mark Mugen,
9: Emil, and Vince of DBDK.
10: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
11: Drink responsibly.
39: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
33: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
0: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
1: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
0: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
39: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be MX Extraordinary with

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Tofu sisig. Pwede sa ulam yan?
3: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
4: Bilang kilo sa karne?
5: 500. Hulo. Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Catiberos D o gamit na ako, Monkey Magic sarap! All-in-one sa panakot! Na fresh garlic, onions, chicken, and spices! All-in-one salami! Mo ang pamilya, all-in ang kalipay! All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic sarap! Balit na!
7: Sarap magkasama!
0: All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic sarap!
8: Bakit Right Point ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan Right Medicines, kailangan RightMed.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.

0: pambatag usa ka nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno ilabi na ang pagpralipod sa kabang sa katawhan katungod nga magisayon sa mga kasigas ug panghitabo sa atong palibot inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo sa mga hiwig na binuhatan sa mga nagkupot sa randa sa mga gabinaog-daog ilabi na sa mga kabus nga linupigan Andam Mobarog sa kamaturan o karon aniya ang inyong anchorman ang inyong radyoman Benji Tanghian
1: ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo Central Visayas Luzon Mindanao Pilipinas may gabi kanaton tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo. Straight to the point. Una sa tanan pasalamatan tang ato ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanato og lain sab nga adlaw, lain sab gigayon sa tong pagpadayon, sa tong pagpanikay-sikay og sa tuang nga pagpakigbisok. Straight to the point. Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Biyernes, bitsa 31 na sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Straight to the point. Katapos ang adlaw karon mga sukindig paminaw ni bulan sa Hulyo. Amo na nga kanang naang mo goodbye na ta sa Hulyo kasi mga Jerome ha. Karon to nga gabi o niya musod na sab ang bulan sa Agosto. Usab makasama. So muna nga dugay-dugay na human rong bulan na tungod kay 31. 31 kutob ang pizza mga sukindig paminaw. So muna nga kanang naang medyo dugay-dugay yun kasi mga Jerome no. Oni sa mga naminaw no nato diha karon diha sila tatagsa ka mga radio nagtanaw sa to nga Facebook live sa to nga YouTube channel og sa DYHP application sa gihapon na kunyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos Tanghian makiguban kaninyo hangtod ta alas 12 karon tungang gabi straight to the point. Ato ang magigsunan to mga pinanggandig paminaw sad ang naminaw karon nga mga orasa diris dak bayan sa Sugbo kumusta kamuntanan mabugnaon nakagabion ato magigsunan nga mga Sugboanon ingon man usab diri sa probinsya sa Sugbo alawigan sa Negros Oriental Negros Occidental og sa tuang nga mga pinanggandig paminaw sad dito sa Sikihor sa Bohol sa Leyte sa Marugubang party sa Mindanao straight to the point. Ato ang mga kaigsunan sad nga mga tua dito sa Luzon da area. Amay gabi iso magigsunan dito sa Luzon area ingon man usab dito sa gawas sa nasod. Ato ang mga overseas sa Filipino workers nga naa sa gawas sa nasod. Ang kanunay nga nag-atang, kanunay nga naminaw sa tua nga programa. Maayong pagpaminaw nyo diha, maayong pag-atang sad, maayong nga udto, maayong kanang buntag, gadias inyo ha. Karon nga nahimutangan. Magigsunan nga mga OFW town nga naminaw. Ato mga senior citizen, ato mga nanay, tatay, nga naminaw sad garo nga mga orasa. Maayong gabiin nyo diha, nay, tay, ha? Maayong gabiin nyo diha, ingon man sa batuan nga mga nanikay-sikay sad garon nga mga kaigsunan, niini nga kagabion, nanikay-sikay, o niya samtang nga nanikay-sikay, naminaw diri sa tua nga programa. Straight to the point. May nga pagpaminaw nyo diha, og may pagpanikay-sikay, ha? Ato nga mga pinanggandig paminaw niya palihog tapon og share sa tuwa nga Facebook live sa mga nagtanaw sa tuwa nga Facebook live sa karong gabi una straight to the point okay on niya bugnaw gihapon nga tuwa nga palibot kasama Jerome bugnaw gihapon nga tuwa nga gabihon bugnaw makasama tungod kay kaganiha ha karong adlaw murag wa gyud magpakita ang adlaw no ha murag wa gyud magpakita ang adlaw no so guan-uan, dili hinuon pariho gahapon niya kusog nga pagbunok sa uwan. Apan ganiha, medyo dugay na human ang uwan, apan inday-inday kasama Jerome. Murag wala kayo ta nakakuan, wala kayo mga dagkong panagbaha gawas dito sa ES Fortuna. Dito makasamas Banilad sa Dagwes Mandawi. Murag katura dito mo ay taas-taas ang tubig sa... So diri sa downtown area dito sa ubang parte sa Mandawi sa Lapu-Lapu murag dili kayo ingon ana kataas ang tubig sad karong adlaw. Inao taon-taon nga kuan ra ba kanang naa nga dili in town sad mo kusog ning uwan kay makuyawan ta oy. Mahas nga ni ato mga politiko basta mo taas sad ang tubig. Ania karon ra bang weekend no? Karong weekend sad kasama Jerome kay maulan nun ang atuang weekends karon makasama tungod aning low pressure area nga naa sa Orpadong Sud, dinhi makasama sa atoa nga Philippine Area of Responsibility.
0: Straight to the point.
1: Samtang arita sa tuang nga maisgutanan sad garong gabi una, tungod kay Senadora Loren Ligarda o ang iyaha nga anak nga si Congressman Dalyandro Liveste, pasakaan matod pa og kaso nga plunder. Kini ang gibutyag ni Ombudsman Boying Remulla.
0: Straight to the point.
1: Nauna pa mga sukintig paminang kasuhan si Loren Ligarda o si Leandro Liveste nung kani Speaker Martin Romualdez. Unsa may ilang sala tungod ba sa flood control? Tungod ba mga sukintig paminaw sa kickbacks? Matod ba sa Ombudsman? Di. Tungod mga sukintig paminaw sa ilang exclusive power sa solar? Kaning sa solar system kay ngano kuno nga na nag-iya sila si Liveste o si Loren Ligarda ni ini nga adlaw nga ang adlaw kuno dili man kuno kanang na ang iya man kuno sa tanan ang adlaw. Hanggaw naman ni Soy Buying. Apurya lang ato mga ombudsman nga mga tarong ha. Ato mga ombudsman nga mga tarong. Sunan ka kasong plunder ang ilang ipasaka batok ni Congressman Leandro Liveste nga anak ni Senadora Loren Ligarda. Ha? Kasama nga Jerome. Si kini si Congressman Leandro Liveste mauni ang matod pa doon na sa kopya sa mga files katong Cabral files sa DPWH. Gani, kung inyo nakita sa post ni Leandro Liveste, naadiha ang mga budget kada distrito. Nga budget sa Cebu, budget sa Negros, budget sa Bohol nga mga congressman. Mangutana mo, pila may budget sa atoa nga mga congressman kada tuig dinis tong distrito? Gibulgar ka na ni Congressman Leandro Liveste, pila may giallocate nga budget din sa flood control, pila man mo ni mauna. Si Congressman Liveste, ana, karon tungod kay gibulgar ni Congressman Leandro Liveste ang kaning kantidad sa flood control mga sukintig mga nung tag-distrito, gigukod siya sa ombudsman. Onya si Senadora Loren Ligarda, yahamang inahan, onya tua karon sakop sa minority, no, kontras administrasyon, mga sukintig pa, dili ginigong kontra, good na sa minority lang. Kana bang, dili mo uyon-uyon, o gunsay, ipahimos administrasyon ba? Naasya sa, nabilong siya sa mga grupo mga sukintig pa, ni Senador Alan Peter Quintano, gini si Senadora Loren Ligarda, giapil, apilon matod pagpasakag kasong plunder, dili tungod sa flood control, tungod sa solar, kaya nag-iya ko nos adlaw. Aunsa naman ang kasuha. Pagka tinuntun dako, mga sukindig paminaw. So, tuning hatagag pagtagad ha, kay si kanang ng Ombudsman Remulla, mga sukindig paminaw. Naglungot-lungot yun, oy. Naglungot-lungot yun, yung mapasaka ag kaso ang mag-inahan mga sukintig paminaw. Ha? Anawa si Congressman Leandro Liveste, wala man sila'y nakita nga dunay nidawat o kickback sa flood control, nidawat o kwarta para nga mupirma sa impeachment. Wala man isa mupirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sila mo gigukod karon. Na sila mo gigukod kaya wala sa nipirma sa impeachment. Ikaduha, vocal kaysa in terms sa mga budget makasama kada distrito. Ha? O niya, Senadora kanang naang Ligarda, Loren Ligarda, nitabok man siya sa PICAS grupo. Di amon siya sa grupo sa mga Duterte. Ha? Di amon siya sa grupo sa mga Duterte. Nihawa siya dito sa grupo sa mga Marcos, ng mga senador. To sa Duterte muna, nag-appeal siya kasuhan karong plunder ko. No? Yawas ombudsman, no? Kana na makadala o kanang kuwan sa kaso ba? Puro plunder. Basta kontras administrasyon, puro plunder ang ikaso. Di apay mga congressman, mga sukindig paminaw, di apay mga senador nga naa karon sa Linyadas administrasyon nga matod pa na involved sa flood control, dunay mga kickbacks ng mga congressman, daghang man kadaghang mga nadato ng mga congressman, ha? Kadaghang na involved sa flood control, nganong wa pa may congressman nga napriso? Wa pa. Ha? Apan karon giuna nila ning ni ang antao nga maoy nagpahibalos katawhan, pila di ay budget ang distrituha, pila di ay mo i-budget, mao di ay ni ang gipunduhan. Ha? Mo'y unahog plunder o kaso? Ha? So muna nga kanang nagrabi pangukod mo ni kuyaw karon kay matod pa makasama sa pipila ka mga experts nga kanan ang political experts sa kasama nga Jerome nga kining gihimo karos administrasyon ni Presidente Marcos daw susama na og silent martial law.
0: Straight to the point.
1: So muna nga kanang na ang unta, dili ma palabian ba nga kana bitaw klaro naman kayo pero mga tao nakaklaro naman. Nakaklaro ang mga tao na giyod nga kaning ilahang pagpuro pang kaso hala kaso kasuhan kag maayo kung dili ka muluhod sa administrasyon. Di ka muluhod aw kaso kag giyod ha. Samtang kanhi senador Bong Revilla nakagawas na. Ha, dianas Bong Revilla mga sukindig paminaw ha, nakagawas na sa alang sa temporaryong kagawasan human kini tugute sa Sandigan Bayan nga makapiansa og usa ka milyon ka pesos nga kwarta.
0: Straight to the point.
1: Samtang si Senador Jinggoy Estrada nga nihangyo nga mupiansa pud siya aron temporaryo sang makagawas, wala tugute sa Sandigan Bayan. Tanawa ha. Tanawa ka sa man Jerome, unsa kalahi, pareho sila nga kaso nga plunder. Ha, pareho sila og kaso. Si Senador Jinggoy Estrada og si kanhi Senador Bong Revilla. Pareho sila kaso apan gitugutan nga makapiansa Senador Bong Revilla. Gitugutan sa makapiansa 1 milyon. Si Senador kanang Jinggoy Estrada nihangyo siya nga mupiansa siya aron sa makagawas, wala tugote. Ha? Unsa may nakadiprensya, wala tugote ang usang gitugutan. Nganong gitugutan man? Una, posible nga nihangyo ang asawa ni Senador Bong Revilla dito sa presidente nga kanis Jinggoy, imo maning kaalyado, nalimot ka nga pag sa 2025 nga eleksyon kaalyado mamo. Ikaduha, gitugutan si Bong Revilla, posibleng gitugutan kay kanang naang dili man sa senador karon di magyapon sa bisag makagawas siya, dili man sa maka-appeal sa impeachment kay dili man sa senador ha. Pero ang rason sa ombudsman kay dili kuno rason sa Sandigan Bayan angay ra kuno papiansahog usa ka milyon kay dili kayo bugat ang kaso. Tanawa Sandigan Bayan ha. Kanin Sandigan Bayan dili baka ni ha. Awa baka ni kani Buing Rimulya sa. Tanawa ha si Senador Jinggoy Estrada mupiansa siya. Pwede siya nga kanang nihangyo sa dito Sandigan Bayan nga mupiansa siya apan gidinay ang yaha nga motion mga sukindig paminaw. Si Senador kani Senador Bong Revilla ang budots ba budot senador kanang naang kapiansa siya muna nga kanang ang kolitera kanang naang collateral damage sa giningihimo sa administrasyon ni Bong Revilla ba ana sacrificios Bong Revilla aning kalakiha. So muna ito ni hatagag pagtagad garon ha dire sa tuang pagkulo kabildo kay kini karon pananglitan og makasuag plunder si Senadora Loren Legarda mosunod sa mga sukindig paminaw ni Senador Marcolita. So pila na lang man kabuok ang mga senador nga Diaz minority. Ha? Wa na si Bato nagtago-tago na si Bato. Si Jinggoy na priso, si Marcolita na priso sad. Onya karon mosunod si Loren. So ang naas minority kung pananglitag mapriso mga sukindig paminaw si Senadora Loren Legarda makuhaan na sila upat ka sa mga kanang naang Jerome ha. Oo niya si Senador Alan Peter Cayetano diag imbestigaran pod mga sukindig paminaw. So makuhaan sila lima ha. Oo niya Senador Bunggo ipadakop sa ICC awa na. So muna ang awa na. Ang mabilin nyo mga senador, ang katura mga senador nga nitila sila palapas malaga niya. Una nga nakapabor mga sukindig paminaw si Chis Escudero o si Jewel Villanueva, nakapabor sila nga kay hadlok sila nga ipapriso, kay hinog na kuno ilang kaso, ni hinahinay og kamang og nitilap sa lapalapa na wagtang ang kaso. Ayos de ka nang ang kaso nga hinog na nabalik sa pagkahilaw. Samtang sa laing bahin, hatagag pagtagad kay usa ka tinun-an dito sa Las Piñas National High School, patay. Human kini sa Dunggaba sa iyahang nga classmate kon na diin ang duha ka mga tinun-an puros kini mga minor di edad.
2: Straight to the point.
1: Ang 14 anyos nga mo'y ni Dunggab makasama nag-edad pala mag 14 anyos. Samtang ang 13 anyos nag-edad o ang 13 anyos maokad tong biktima.
2: Straight to the point.
1: Anya on samantaan ni Senador Kiko Pangilinan. Okay pataan. Senador Kiko Pangilinan. Ha? Ay Kiko diya dong. Okay pataan ni dong. Pagawa gi ayo anang balaod ni Murang. Dong Kiko, wagi kay tay ayo nang balaura. So kaning ni ang 14 anyos tungod makasama kay 14 anyos pa man siya, wala say criminal liability. Bisan og makapatay sa kasamaan Jerome apan dunay lain nga alternative sa ngato ang balaod nga kuan gapon kanang naangi kadaon sa dito sa DSWD, ang DSWD mo ay mo kustodiya niya. Ang DSWD mo ay mo kustodiya ni ining ni ang kanang naang 14 anyos. Ha? So mo na nga ni mama priso mo lagi na unta nga pamab-an ang naang edad ba sa dunay criminal liability bisag himuog 12 o baka ha jis katunggi sugyot ni Senador Rubin Padilla nga ibutang natog 10 anyos. Ha? Mismo ang mga pulis ato, dunay mga pulis nga ni uyon, doon na po'y uban nga pulis nga ningon nga, okay ra sad ato sang obserbaran ang 12 anyos. Sige, kanang 12 anyos. Ha? Kanang 12 anyos, okay na nga ang kanang 12 anyos, pwede na mapriso. Ha? Labi na kay mga bata, araba usahay mo'y gamiton sa krimen. Oh, sumunay nga, arong maiskrimintar ang bata ba? Maiskrimintar ang bata, magduha-duha, mahadlok ang bata nga muhimog sa kay mapriso. Putangan yung prisuhan sa mga bata. Puro ra mga bata, lain nun rasad kasama. Jerome, ay i-appeal ato mga, ha? Ay i-appeal ato mga kananaan nga mga dagko na so kay mayataka na sila. So muna nga kanang naang si Senador Rubin Padilla, doon na ba'y punto siya? Bisan og ang uban, gisaway Senador Rubin Padilla, pero doon ay punto. Doon ay punto sad na iya, ha? Pero ang uban ng mga senador lagi, maliwala ra nila kay ang ilahang nga, dahil lang tag doon Rubin kay kuan man, ha? Pero kanang doon ay punto Senador Rubin Padilla na, nga paus-usan ang edad sa mga bata nga makahimo mga sukindig paminog sa laot.
2: Straight to the point.
1: Samtang presyo sa liquefied petroleum gas, ako na LPG mga sugindig paminaw, gilauman nga musaka na usab ang presyo.
2: Straight to the point.
1: Awa na kato mga nagamit og LPG diha kasamang Jerome. Ha, nagagamit og LPG para maglungag ba, no? Kanang naang gamit ana na gasol, no? May uban, gasol, price gas, unsa pa ng uban diha nga mga kanang naang LPG nga kanang LPG product sad kasamang Jerome. Musaka kuno ning presyo ani na pod. Ha, so ang bugas ha, nakabantay mo sa bugas, nisaka na pug balik. Ha, nisaka na sad ang presyos bugas karon. Muna nga dili lang bugas ang nisaka, hasta ang LPG lauman nga musaka. Ha, muna nga okay pataan ay Mr. President. Ang bugas nisaka na sad ang presyos bugas, no? So muna ang LPG musaka na pod, no? Muna pabor na sa pabor na kasamang Jerome kadto nga tuatos probinsya nga nagga. Katunto ang kahoy ang gisugnod, pabor kayo katong uling, ha? Pabor kayo, ha? Pabor kay tunto ang kahoy may gisugnod, pero karon aning ulan-ulan, maglisod sa itong mga kaigsuunan na itong probinsya nga kwan, kanang na ang ngitag kahoy kay wan-uwan na pirmi yung basa ang kahoy. Ha, pirmi yung basa ang kahoy, no? Na ibukong, o baka, Mike, ding sanggi ron kay kanang pakaw, may manang isugnod ng pakaw. Orte lang yung asuha hinoon, mamutot sa imong matag ni logo. Ha, Sa una, basta tingsanggi na mo sa amua. Ha, tingsanggi doon sa amua kasama nga Jerome. Wala may nakasulay na o gamit na ng LPG. Kahoy rin mga dito sa amu. Ha, kanang na ang kahoy dia. Nahala, kanang na ang kuan dia. Basta tingsanggi, tigumon ang pakaw. Ha, tigumon ang pakaw. Kay bulag mag-ulan-ulan. Wala may kahoy nga mala. Basa magyod ng isog doon na kahoy. Ala sige, katong pakaw mo isugno dito. Pastang asuha lagi. Mura sagag nag, mura kag nag-gumbira po. So muna, nga nisaka karon ha ang mga palitonon. Ha, nisaka ang mga palitonon, mga sukindig paminaw. So muna, nga kanang na ang kwan gyud, nga tuwa nga mga kaigsuunan, nagwa na sad ani kana na ang anto sa santaaning pagsaka mga sukindig paminaw sa mga palitonon sa bugas, LPG, guban pa nga mga kwan, pero karon ang bugas nisaka gyud og kaning LPG. Atong gasolina, saka naman sa gani.
2: Straight to the point.
1: Samtang Malacañang nangayo og 7.2 trillion pesos nga budget para sa sunod na tuig.
2: Straight to the point.
1: Mas taas kini og sobra 400 billion pesos. Ha, kapin mga sukindig paminaw kaysa budget karong tuiga nga anaa lamang sa 6.7 trillion.
2: Straight to the point.
1: Unsa pagkadakuan ang budgeta, oy. Ha, para sunod tuig ang Malacañang mga sukindig paminaw, ha? Ang Malacañang nangayo og 7.2 trillion nga budget para sunod tuig, ha? Uy, pagkadako aning kwartaha, pagkadaghang kawatunos mga buaya. Ang mga buaya ani mga sukindig paminaw kung maaprubahan ani nga budget, mahimo nang balaod kining maong nga budget kasamang ni Jerome. Ang mga buaya ani maghalhal ng mga buaya, magdiwal ng dila sa mga buaya. So nang kag budget, so nang kag pagkadakos budget 7.2 trillion. Ha, unsa may gastuhan nga kaning 6.7 gani karon nga budget nato putin dako agyapon, unsa may naabay na kita nato nga na nauminto ang atoang paninga buhi so makaigsunang mga pobre. Ha, kitang mga pobre kasama ni Jerome. Ha, nag-antos, naglisoy, pagkitagsamot. Karon, krus, grabe, oy. Ha? Grabe makasama ang budget sunod tuig. 7.2 trillion. Pagkadaku, ana. Ha, nga budget. Unya, para kununi sa mga flagship program sa gobyerno, unsa may flag, kanang naang flagship program. Kanang tag 20 kilos bugas. Asa mo na mapalit na to, Ron? Ang ano man purti man yung pagkadako, ah. Ah, pila man ka porsinto kaani na po ang maadto sa flood control. Paghimo na po tag flood control, arong kawato na po sa mga congressman, ah, kanang katong makawatan, ha. Ah. Awas lang sa mga congressman ng mga tarong. Ah, namay mga tarong. Ah, namay mga tarong dili hinuntanan. Ah, unsa man eh. Kawato na po ning budget, ane. Ah? So, nagkapagkadako, ano yung budget, ah? Wa pagani nato ma tilok mga sukindig paminaw pag imbestigar ang nawagtang nga kwarta sa flood control. Ha, wa pa matilok natong imbestigar, oy. Unya karon mubuhi na putag kwartang 7.2 trillionis pagkadako ana nga budget mga sukindig paminaw para unsaon man isunod tuig. Ha, nga budget nato. Ha, so pananglitan og sige lang 7.2 trillion man kuno tan-aw nato og para asa ni. Ha? Manghinautang i-priority ni ini ang atuang Department of Agriculture o atuang PhilHealth o ganang atuang sa atong sa ekonomiya. Ha? Kay pagkadako aning budgeta basin og kato na pong DPWH mao ihatag dako kay budget ani na humana gita kaanod ani sa kwan. Ah, samtang diri sa Dakbaya Sugbo mga sukindig paminaw aduna matod pa pulo ka aduna ay pulo ka individual ang patay tungod sa dengue.
2: Straight to the point.
1: Ah, diyan na intaw ni sanak na nin dengue sad mga sukindig paminaw. So ang Cebu City karon nakatala og pulo ka buok ang namatay human makasama na igo sa kaso sa dengue. Sumuna ang atuan ni hatagag pagtagad sab ha. Ato ang mga kaigsuunan taon magbinantayon ta kanunay ani ini nga panahon karon kay tingulan o niya humo kayo nga mudaghan ang dinggi. Samtang mga biyahidor ug baboy kinahanglan nga mosunod sa mga requisitos.
2: Straight to the point.
1: Gikuan karon, gipahimangnuan karon sa Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries mga sukindig paminaw, ang tanan nga biyahidor sa baboy o mga operator sa mga motor bangka nga nagkinahanglan mosunod sa mga resikitos nga gipatuman sa syudad sa pagdala o binuhing baboy sa mga produkto pasulod sa syudad sa Sugbo. Aron paligunon ang biosecurity measures batok sa hulga sa ESF.
2: Straight to the point.
1: So dili basta-basta makasama nga makasulod ang mga baboy diri sa Dakbaya Sugbo. Kinahanglan nga mo comply gyud sa mga requirements no aron nga kanang naa nga dili madakpan mga sukindig paminaw kay kun madakpan nato ang baboy nya labi na og maayo og lawas ang baboy na kuyaw nag-ihaw na. Monay kuyaw, sad kasaman si Rome, ha? Okay, unya kining bahina, sad makasama hatod ka nato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama, maikinig lang sa mga kaigsuna, mga pinanggantig paminaw. Ato din mga sakit o balati ay naghihambin sa kalawasan. Ayaw ka balaka, ha? Katong maigsuna nato nga dugay na nga nagdala-dala silang mga sakit, ha? Gihapoy alibyo. Mas maayo nga mo gamita or mo inom ta sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama, ay nis magisunan itong adunay hubak, ha? Ang unya, may sabi siya kay makapagana sa kaon, makapanindot sa tuang tulog. Niya puno sa mga vitamina, minerales ug nutrients nga magikinhanglan sa tuang lawas. Ang natong lawas gani puno sa mga vitamina, makasiguro ta nga dili ta dali nga takbuyan sa mga sakit ug balatian. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mapalit sa Dinings Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, o guban pang mga butikag farmasya, dool sa inyong mga lugar. Aha, may usayaw ni Sir Tristan. Anya si Kasamang Wood, ha, na minaw sa nato, garon. May gabiin mo niya Kasamang Wood, ha. Anya si Nini Salvador, Ornopia, o si Glinda Masong Lagos, o si Dudong Tanilon. Para iandam na sa eleksyon kasama ka na, posible sad, ha? O si Ims Katipay. Okay, balik ta karon taon makasama, human lamang sa mga importante kayo. Sanbay lang sa ha, kadiyot, kay balik ta karon taon. Alas 10:58 nas gabi.
3: This time check is brought to you by Presto Creams.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakit ton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok nga plema, afford pa.

times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to

0: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect Tago pa.
1: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
1: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ECS. Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente. O gasolina ron.
4: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabog na nga pang negosyo.
5: Flexible ug luag. Makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
6: Kondura. Kusgan ka uban nimo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Filipino.
0: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
8: Ubab!

0: Farm Fresh Eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
1: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
2: Bilang kilos kani?
3: 500.
2: Hello?
3: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
5: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Bakit Right Med ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines, kailangan right med.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: Let's go! Go with the flow!
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow!
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
13: Charmy!
1: Charmy, let's go with the flow.
15: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift!
16: OT!
17: Breadwinner!
16: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: Ang pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash scan to win to learn more.
4: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
2: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
5: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
6: May tapang na hindi sumusuko.
7: May angking diskarte para magtagumpay.
8: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
9: Yan ang bangis ng layon.
10: Gerald Anderson, EZ Mill,
11: Mark Mugen,
12: Emil, and Vince of DBTK.
13: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
14: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
15: Drink responsibly.
2: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
17: Ato ang takna alas 11:09 na sa kagabion. Balik ta makasama dere sa to ang pagkulo kabildo karong gabion. Ani ato hatagan sa pagtagad don mga sukindig paminaw kay ang Cebu Provincial Health Office no nag kon kaning ni ang PHO ha aduna karoy katinawan no sa Pasangil Batok sa Badyan District Hospital ha ato ning kuno hatagan pagtagad ni Ron ha apan diri sayaw-sayaw lang sa taha sayaw-sayaw ta. Ah, unsa man dahil ng Badyan Hospital ay ha? Ah, sige, sayaw-sayaw sa ta, kasaman si Rombe. Ah, sayaw-sayaw lang sa ta, parang panington ta. O niya, dili ta ba tiog katugnaw, kaya stantugnaw ah. Ah, bugnaw kayo ang palibot in town, ha? O niya, si kasamang Carl, umiga ra ba? Ah, way baha des inyo ang kasamang Carl? Ah, way baha des inyo ang? Ala, sige, pasayawa si Sammy Boy, kasamang Carl. Okay, onya si Ems Katipay. Crispin say asaya ang ulit, ha? Ah, naminaw na to, gikan sa uling Naga City. Onya si Iglesia Ariel Villaber. Ah, naminaw siya na to dito sa Labak Pinamungahan. Ah, shout out ni Noy Kading Aguilar sa Bunga Toledo. Aniya si kinsa pa maning nagtan-aw na to dire? Aji person digamos. Oho, naminaw sa di ay. Okay, nagkasanbay na sa Bigas Linya kasama Jerome. Okay na, nana sa Bigas Linya si Radyo Man na Joseph Osquijano. Yes, kasama si Kyo.
18: YHP Tata Araman Report.
17: Aha. Ah, sa marong babae man ay tubag lagi ro. Ato balikan si kasaman Zikyo mga sukindig paminaw kay amuraga lahi unta mura pagkuto og disco pud lagi to tokara. Ala sige sayaw sa ha. Aha onia. Ay, si kasama nga Alan Tangkawan, ha? Gugbang laaga, naminaw sa nato di. Amin, gabiin mo di, kasama nga Alan, ha? Ania si Giovanni Librando, ha? Naminaw na to sa garo, may gabiin kasama, may gabiin sa... Og si... Amin, gabiin kasama, always may nga naminaw, diri sa Mantuyong Mandawi City, ha? Si Diane Arisgado. Okay, dyan na. Itong balikan magkasama si Radyo Man Joseph Osquijano. Yes, Radyo Manjekyo sa imong report.
18: DYHP. Tata, RMN Report.
11: Salamat ka sa mga Radyo Man BG sa pagpagaliyan din sa gawas kabahin ang karong mga rasa sa naglab ng gagabi yun. Medyo ararag na, no? Alam magtutalisig o alam magganuan din sa gawas. So, kahit kaganin ang buntag o hapon nga, tas taas din ang pag-uan-uan din sa gawas nga nakasinati o ipilag ka mga ang tri-cities gito nga nakasinati o pagbabaha no, sa pag-uan-uan na ganina ang mga ang Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay o din sa Cebu City may nakasinati o pagbabaha no, sa tas taas din nga oras ang pag-uan-uan nagbuntag o hangtod kalinhaga hapon ba't karon medyo anagin no di na kayo para pero baga-baga po nag-om ka sa baga Radyo Manjie. Pero nagpakita na ang buwan, no? Doon na buwan nga nagpakita. So, hey, ganina nga ang andlaw, agad, og giob kayo ang palibot. Ganina og nag-uwan-uwan. But karon medyo arang-arang na gamay. Kaya nagpakita na ang kahayag sa buwan na karong mga orasa. Posible ang mabaha karon diya sa East Fortuna, dapit sa may USLM, sa may Brazil, sa Pulapon, sa Basak, sa may Tabia, unya diri sa Cebu City, diri sa may Bonifacio diri sa may Panalmanalili nga mo naka natyo pagbabaha tunod sa way tasas nga oras sa pagwanuan diri sa Dakbayan Subo, Mandawi ug Lapu-Lapu. Noon so far sa atog nga pagmonitor sa mga disaster team nga nagmonitor sa mga kasaparo may mga gingong nga kuano lulay na tikuhan no na usab sa mga pagwanuan kag linaw doon ba yung banlas or landslide nga natabo sa Bukirang Barangay din sa Cebu City. So far, sugod raman no, ang one-one raman o pagbabaha. Mga nagkas natin doon lagi lang ka mga silinting napituhan sa baha nga nagkakuara, no? Nagkabiyara o niya nagkakotransfer o nagkuha sa ubang ilasingan o sa ilang mga parinti. But so far, may kitaw doon ay nangangol nining maong pag one-one diri sa gawas kapahid na kalbaga orasa. Kaganin ang buntag o unto o magandang hapon sa tuga pagmonitor sa tulog ka mga syudad doon ay kitawa doon ay naangol o mga kaswalti sa pag one-one na karoga at lawa. Sa report na ito na nakuha na dakpal kinilima ka mga drogista sa Gibog Bypass Operation sa mga masakop sa municipal Drug Enforcement Unit sa Consolacion da Police Station diyan ni Malakri sa may Purok Molabi, Barangay Tayod, lungsod sa Liloan. Ang mga suspect o diyan ni Malakri sa may Purok Lavender, Barangay Kasili, lungsod sa Consolacion. Kining lima ka mga drogista nga sila si Ritzy, si Vita Anyos, Minyo na Kambiuhan Kasili, Alex, 30 Anyos, Minyo, o Lumini, 45 anyos, Minyo, Glenn, 43 anyos, Minyo, o anak na si Dave, 25 anyos, o ito, pulos kinagpuyo sa may nasibutan niya lugar, ang liman na pagkini sa ibog bypass operation sa masakop sa Municipal Drug Enforcement Unit sa konsulasyon o nakuha kanila ang mga pinakitigil na hang sabo na muting magaling 10 gramos na mabawar kapin sa 60 mil, 800 pesos sa samtang sa lahing bahin, luwas na sa Perigo Kimpang, kining anak na gidunggab sa hirasab nga amahan dito sa may Purok Molabi, Barangay Tayod, lungsod sa Liloan. Ang biktima, kinsa luwas na ugnaga po sa Bidiro Memorial Medical Center o si Mickey A. Aloman Luwagi, ba di size anyo sa Perigo Nolitao. Og nagkulaga po sa niskutan niya lugar. Ang iyang amahan, itagong pa ron sa Liloan da police station magiging nga nadakpan diyang umanay idugap yang anak nga si kining Osaka Miki sa investigasyon sa nasaran nga hubog kining amahan nga bilis ang palimay ug idugap yang anak diya sa lihog kami aga kung tinuan na sa kining amahan kining batong sa anak na naginuminom diya sa mga imanan sa inasang kasigingan o kapatutubugan na o doon na nililigitago rin na nagdungot-dungot ang mahal na itong pangabot sa palay yung bidunggab rin sa iyong pagdungong anak. Gusto sa pagkaangol niyo gida sa tambalan ng amahan kasamtang karoon nagditanggong na sa Liloan na Police Station. On board sa patrol, ako yung Radyo Man, Joseph Osirao, DYHP, Tatak, RMN.
17: Okay, salamat Radio Man Josephus Cano sa imuhang report. Samtang tabukanta ano gani tali sa tuang mga balita. Yay, driver sa motor nga nakalasa. Human mi bangga sa iyahang motor nga gikasugata. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
18: DYHP. Ottoman Report.
19: Patay ang 25 anyos nga motorista human babangga sa dump truck nga usa ka garbage compactor alaw na 30 gani ng kadlawon sa South Road Property SRP Bridge habig sa Barangay Ermita sa Nakmeso, Sugbo. Ang biktima gilang si Francis Dualio, 25 anyos, lumad nga taga Inabanga, Bohol. Apan kasamtangan nga nagpuyo sa Gumamela 7, Barangay Tayod sa Lungsod sa Konsolasyon, Probinsya, Sugbo. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office nga nagsubay sa SRP Bridge sa maraglahing direksyon, ang dump truck garbage compactor nga gimaneho ni Leslie Ignacio Caniban, 46 anyos, taga White Road, Barangay Inayawan sa Sudan sa Sugbo, o gang isusurider nga gimaneho sa biktima. Ang garbage compactor paingon kini sa Plaza Independencia nga nagsubay sa inner lane samtang ang motorsiklo paingon kini sa dakbayan sa Talisay nga nagsubay usab sa inner lane. Apan pag-abot sa mga repeat kalit lang nga nawagtangan sa iyang control ang Suzuki Raider o gibangga kini sa Center Island sa SRP Bridge o gatungon sa kakusog sa dagan ini. Nalangpot ang driver nga si Dualio paingon nga to sa tubangan sa garbage compactor tungod sa kakusog sa impact nakaangkon og dako nga kada out sa lawas og ulo ang biktima. O gidala kini sa Cebu City Medical Center apan pagkaalas 2:35 sa kadlawon, gideklara kini nga patay na ni Dr. Mahalil Carl Migalios. Sigun sa pamahayag sa driver sa garbage compactor nga nakita na niya nga nawagtangan sa kontrol ang motorsiklo o galit lang kini nga nabangga sa Center Island o dito nalagpot sa iyaga gimaniho nga sakinan. Ang TEU ni kustodiya sa driver sa compactor o misusi sa CCTV camera sa dapit o miandam na sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Kasama mo sa TEU ang inyong Radyo Man Arlo sa Mantiriway HP, Tatak Armen.

0: Okay, salamat Radyoman Arnold Bustamante sa imuhang report. Okay, ginimbahin na sad magkasama hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Nga tuwa nga EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. Dot kini ha kay 17 in 1 kini pasabot 17 ka mga prutas sugutanon nagisagol sa tuwa nga kape. Doon ni sagol nga rose hip, doon ni anti-aging properties, doon ni pain relieving properties, nga libihuan ang sakit sa arthritis. Ato may isa na mga pinanggantig paminaw, ah. Kato mga mahiligon nga mo inom o kape, kining kape ha mo imna, ang atua nga EXL Makabuhay Coffee Mix. Doon ni sagol nga luy, ah. Doon ni dulaw, organing turmeric, doon ni kamungay, doon ni mangosteen, doon ni tapol nga bisaya nga mais, doon ni bayabas, doon ni insulin plant, doon ni stevia nga may kapalami sa tuang kape, doon ni pagay barley, doon ni arabica, o niya adunay ginseng. Ang ginseng nga nasa tuang kape, makapaabtik sa tuang panglawas, busa makalahutay tamatag adlong panikaisikay, kon kita kanunay nga nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. O niya kon mangisgot sa kaghaplas, ayaw galimot ha, alang sa mga pinanggandig paminaw sa mga naminaw na to, ang kananangitag haplas, labi na ron kay Anding Gisos, di Recibo City, Polo, Rabakabok, Patay ha. Sumuna ang kanang na ang kuan gyud ta kanang mag matngon gyud ta no sa kanunay kasaman zero. So mo na nga kaning ning haplasa may ni kay dalatanan man ni EXL Makabuhay oil all in one unya skincare oil pagyud. May ni siya kay minus mga panuhot panakit sa kalawasan pangulngol sa mga lutahan ani pangulngol sa tuang kaunuran na panglailas mga lutahan mga panuhot palagputon makasama sa tuang haplas kon kita kanunay nga mga haplas ni ini nakanindot di kon mga haplas ka ani dili naka mapaakan og lamok ganuman dili makapaak ang lamok ni mo ani ha kay dili sa makabatog sa mga Jeroma ang lamok sa tuang panit kon kita kanunay naka haplas sa EXL Makabuhay Uwing. Niya mo na malayo ka sa dinggi. Ano man, kay dili man ka magkapaakon, ani, kay di man ni magkapaak. Sulay ragod, ha? Sulay ninyo o butang. Pwede nyo na, ninyohang tiyan, batiis, inyohang kanapit sa liog, inyohang bukton. Pwede na haplasan diha kasaman Jerome, ha? Mapalit ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix o EXL Makabuhay Oil. Diya sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, guban pang mga butigag farmasya, dool sa inyong mga lugar. Okay, oni atong hatagag pagtagad sa ding ato ang isgutanan. Karong gabi una sa mga sukindig paminaw, nagantag ang mga isgutan, nagantag ang mga isyo nga gisundan kay naabot po diri sa atuang programa no kaning ni ang dunay pasyente nga ni padayag in town sa ilahang kasinatian mga sukindig paminaw dito sa lungsod sa Badian no kaning ilahang Badian District Hospital ang kapitulyo karon ni tingog na kalabot ani. Now, nitingog na ang kapitulyo kalabot ni ini onya doon na po to'y reklamo gani diaskarkar hospital kasama ng Jerome. No? Wala ko na ito, natabunan itong isyo ha. Niya, di apoy padidit, taghana ba sa isgutanan? Ani? Di ay padidit, di apoy kaning niang sa kuan na ito. Di apoy sa dinggi, di ay sa baha. Di apoy pagbisita ni Vice President Sara Duterte dito sa Dahig. Dito sa London, di apoy mga kaning ni ang kaso sa ASF, ha? Daghan taga mga hisgutan, no? Karong gabi una, onya ang Pilipinas, dako na kay utang, ha? Dako na kay utang ang Pilipinas, sige gapuntag pangutang, onya, okay ba unta, og mangutang, mahatag lang sa kanang tinud-aneng servisyos kadaghanan ba? O niya, okay na lang, utang tingalita, basta kay ato ang gitabang kasamang Jerome sa mga tao, o niya na hamugaway ba ang pangabuhi sa mga tao, o niya, ato mga palitunon, ha, inautang makatabang mapaubos unta ang kanang presyo sa mga palitunon, kaya karon nagsige naman unig saka mga sukindig paminaw, ha, so muna nga, paano ni nato, kanang atuan ning anam-anamon, no? So arita sa kuansa, arita makasama sa atong isgutanas dinggi bikay aro makabantay uban ya kining sakit kun dinggi makamatay ra tao ni. Ha? Sumatod pa nga nakatala ang City Health Department o gamildos 28 kakaso sa dinggi dinis dakbayan sa Sugbo makasama gikan sa bulan sa Enero hangtod sa bulan sa Hulyo atong pizza 18 karon tuiga og pulo na ka mga tao ang namatay mga sukindig paminaw human maigo saka sa dinggi ha. Sumala ni Consul Dave Tumula katulang gikot ning pamantalaan nga Ada Freeman makasama sa ilahang Banat News. Gibutyag ni Consul Dave Tumulak ang chairman sa Committee on Health sa Konseho sa Siyudad Sugbo nga kasagaran sa mga napiktuhan mao ang mga bata. Sus, mga bata pagyud kasama ni Jerome Tap nga nagpangidaron og usa ka tuig hangtod sa 10 anyos. Sa pinakaulahi nga monitoring gikan sa Hulyo 12 hangtod sa Hulyo 18, karong bulan na, adunay 17 ka mga bagong kaso sa dinggi nga natala makasama sa Cebu City. So dugang ni Tumulak nga sunod-sunod ang pag-uwan sa siyudad Sugbo, hinungdan nga nagpundo ang tubig sa mga kanal nga wala kini matagad sa paglimpyo. Ang mga napundong tubig o mga basura ang nakaali sa dagan sa tubig nahimo nga naitlugan o napangitlugan sa lamok nga nagdala og dinggi. So muna karon uwan-uwan so muna musanak ang lamok unya ang kuyaw ani na pod leptospirosis. Ha so kato mga niubog manginaota kato mga niubog sa kanang naang baha ha adto mog siguro sa Department of Health or bakaha diya sa DOH o bakaha sa City Health Department. Labinag na amoy mga samad. Naay mga samad kay kuyaw kayo ang kanang naang leptospirosis. Ha, mamaoran ni kanang dinggi mga sukindig paminaw makamatay. Now, lakip sa mga barangay nga adunay labing daghang kaso, mao makasama ang barangay Guadalupe nga adunay 80 ka mga kaso, gisundan sa Basak San Nicolas nga adunay 64, sa Lahog 57, sa Labangon 53 og sa Barangay Tisa adunay 48. Straight to the point. Ah, natala usab ang daghang makaso des Mambaling 44, Kalunasan 40, Punta Princesa 37, Pasil 36, Kamputhao 34, Dulho Fatima 34, Kiot 34. Talamban 34, Ermita 29, Sambag 2 28, San Nicolas 28, Sawang Kaliro 28. Straight to the point. Ah, so muna ang samtang adunay mas ubos nga kaso nga natala sa Sirao, Pulo, Santo Niño 5, Camagayan 5, dito Sirao bukid man ni Sirao. No na gidinggi dito sa bukid. Tungod tingalis mga tanom dito. Bukid man na siraw. Tama sa bukid kayo. Onya, Camagayan 5 o San Antonio 5. Sa muna mga barangay makasama nga adunay mga kaso sa dinggi. Diri sa Dakbaya, Sugbo. So muna nga pagmatngon ato makaigsuunan. Ato ang mga naminaw sad karon kinahanglan niya ka na mga tubig nga natigom diha. Palitag nagtigom og tubig, kinahanan siraduan, takluban. Kana mga tubig niya kana mga kanal ha nahanglan nga ko anon gyud ha kanang naang butangan og lapuaan ninyo nagininit kanunay ng kanal ha budbubuag ininit kasamang Jerome ulag nay itlog diha ha nay itlog nga nay itlog diha og nay lamok manggaling diha dip banlas na lang na diha. Bitaw, kuyaw, kayo, niya mas may nalang, magkuhan nalang moskitero. Balo, kuhan ka kung sa'yo, moskitero, kasaman, Jerome. Ha, kuhan lang moskitero di ha, harang di magkakuhan niya, kanya, looy kayo, mga bata, raba in town, ning kasagarang na igo, makasama sa dinggi in town, no? So, looy po in town kayo. So, kanang na ang, kuhan, uban nga mga lugar, naghan raba nga kuhan sa dinggi, no? Saan naman ta, naghan kayo mga tubig na sa baha kay sa uman ang flood control wa man gyoy klaro nga kuan. Okay, so standby lang sa kadali kay mobalik ta karon to taod. So pagbalik makasama atong ipaandam ra yung padidit na. Iandam lang ko ang padidit na to kasama ang Gerald na. Kadiyo to sa kayo magkasama, standby lang sa kadali ha, kay balik ta karon to taod. Alas 11:30 na sa gabi.
1: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Dunay sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangustin fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
2: This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtong kaplema, afford pa.
3: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako. Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator. Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
4: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
5: Strong for the Filipino.
6: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
7: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh, wow!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Kung moingon si mama nga,
4: sige ka, gawp! Inanani mong tambal.
5: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha?
6: Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
7: Ang iyang buot ipasabot.
8: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
9: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
10: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
11: It's Melee Francisco.

0: Bygone, 100% Knockdown.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko.
3: May angking diskarte para magtagumpay.
4: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang bangis ng layon.
6: Gerald Anderson, EZ Mill,
7: Mark Mugen,
8: Emil, and Vince of DBTK.
9: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
10: Kain ang kwento mo!
11: Ang bangis mo!
12: Drink responsibly.
0: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
13: Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
15: May budget.

0: bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
6: New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
6: New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals rin gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ato ang attack na alas 11:41 na sa kagabihon. Balik ta makasama diri sa tong bagkulo kabildo karong gabihon na. Ala sige sige sige. Oy, tay. Agaro asas nanay tay. Agaro asas nanay be. Ah, inang oy, mata na kay balik na ta. Ah, onya na, onya na padidit ni kaum. Okay, oni tong hatag ug pagtagad ni makasama sa ha. Apan sa dili pa ari sa ta sa tuang may balita kay nga tuan DTX sa 500 ay daghan na ta mga stocks ron kasama ni Jerome ha. Atuang nga DTX sa 500 mga kasama maayo ni. Alang sa magisuna mga pinanggantig paminaw nga dunay mga high blood, taas sa cholesterol, taas og blood sugar, mas maayo maga DTX sa 500 na ta. Ang DTX sa 500 mga kasama kampiyoning protection kay dunay 1.3 million orac units nga antioxidants nga pangontra sa mga free radicals og oxidation. Ang atuang nga DTX sa 500 maayo sa dunay mga fatty liver disease, cardiovascular disease, ito magigisuna nga dunay problema sa kidney, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia. Aba sa doon insomnia, ayaw na og pasagdi ha, iinom na sa DTX sa 500. Ang DTX sa 500, mga kasama, maayo usab ni ato mga pinanggantig paminaw. Agatong nga dili makatulog og tarong makatulog manggaling apan minanok ang pagkatulog, mag DTX sa 500 na takan unay. Ang DTX sa 500, mapalit silang nga clinic. Kamao ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga namimutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Newspaper Building, Ogloyo, sa Gaisa no Main. O na nga diha mo makasama sa downtown da area. O niya mapalit ang tuang produkto sa DTX 500. O niya bisitahan nyo na kay nagtanyag sila libre nga medical check-up mga kasama. So na diha madagatanyag sila og libre nga medical check-up gikan sa adlong Lunes hangtod sa adlong Biyernes. Ang DTX sa 500 mapalit sa inyo sa uban nga mga butika ug farmasya. Adol sa inyong mga lugar pangutana lang mo diha on ya Dias Negros Oriental og sa Negros Occidental kana mga butika diha pangutana sad mo ana diha mapalit ang atoa nga DTX sa 500. Okay, so arita makasama sa ato sang hatagan og pagtagad ni kay wa man ato ni na pa kanang naang na padungog. Ito na paminaw mga sukindig paminaw. sa di pa tamo ari-aring di ang sa isyo dito sa Badyan at usang paminahon si Vice President Sara Duterte sa pagbisita niya makasama dito sa iyang amahan dito sa Dahig o niya before sa niadto sa Dahig niadto siya dito sa London niadto siya sa makaigsunan dito sa London o niya yahang gihimamat ang mga OFWs nato diin nalipay si VP Sara nalipay sad ang mga OFW sa London nga nagkahimamatay sila no dito kasama ang Jerome. Ato sa paminaw, no, kasama nga Gerald, si VP Sara Duterte dito sa London, mga sukindig paminaw. Okay, ato paminaw kasama ang Jerome, ha?
2: Simula, no, ang sariling bansa mismo natin nagbibigay sa atin na oportunidad. Hindi na kailangan natin umalis, ngunit pwede tayo umalis kung gusto natin. Yes. Hindi yung napipilitan tayo na iwanan ang ating pamilya, ang ating mga anak, sira-sira, broken families, naghihiwalay ang mga mag-asawa dahil kailangan umalis, lumabas. Dahil bakit? Walang wala. Ang oportunidad, opportunity sa ating pagkakataon, wala doon sa ating bayan. Alam naman natin ang problema. Di ba nga, kaya nga kayo nandito sa ibang bayan.
10: Oh, daghan kayo ng mga OFWs taon dito.
2: Na kayo. Namingaw na mo sa inyong mga lugar kung asa mo gikan. Dahil maraming problema ang ating bayan. Hindi na natin pag-uusapan yung problema. Ang pag-uusapan natin ay kung ano ba yung gusto natin makita, maramdaman sa ating bayan. Ako po ay naging mayor. Napakasimple ng gusto ng isang Pilipino. Dahil hindi karamihan sa atin hindi naman pinanganak na mayaman. So ibig sabihin, ang gusto natin ay yung pinakasimple na gusto ng isang ordinaryong mamamayan. Makapag-aral na maayos ang ating mga anak na may dekalidad ang edukasyon. Ngunit, kung nakikita ninyo, karamihan ng ating mga kabataan ay nasa public schools. Pero ang antas ng kalidad ng ating mga paaralan at edukasyon ay kulang na kulang. Paano natin nalalaman yun? Dahil nakikita natin yung performance ng ating mga kabataan. Kung ikumpara natin sa average na performance ng ibang mga kabataan sa ibang lahi at sa kanilang grade o grado. Ang gusto natin, tayo ay makapag-negosyo. Na hindi tayo nasa scam, na hindi tayo pinapahirapan ng local government unit sa mga requirements. Magnenegosyo ng maliit, napakalaki ng hingi. Napakalaki ng tax. Hindi pa kasama doon ang corruption. Mula sa barangay permit hanggang sa building permit, papunta sa mayor, sa city treasurer, sa lahat ng antas kung saan kailangan natin ng permit. Wala na ang negosyo. Hindi pa nagsisimula, wala na ang negosyo. Ang gusto natin, makapagtrabaho. Pero, walang available o walang opportunity sa trabaho. Ang nangyayari sa atin, graduate ng college, graduate ng ako sa hotel, nagtatrabaho bilang carer dahil walang oportunidad na trabaho sa ating bansa.
11: Mm.
2: Ang gusto natin, lumabas tayo sa bahay natin dahil hindi tayo natatakot na mawawala, ma-snatch ang ating bag, ang ating cellphone, ang ating mga alahas. Ang gusto natin, yung ating anak, lalaki man o babae yan, at bakla, matukoy, lalaki man o babae o LGBT man yung anak natin, hindi tayo natatakot na ma-rape, masaksak, hold up, mamatay, patayin, o hindi na makauwi ng buhay. Sa ating mga bahay. Napakasimple.
10: Tanawa, kakakariyot sa kanin ni Adirina, makpak ang mga OFWs ani sa dihang ingon nga kinanglan og simple ra nga tuang kwan ba? Wa man ta nangandoy nga madato, no? Kasaman Jerome, wa ta mangandoy nga kanang na ang madato gyud tag maayo parehos mga kanang mga buaya sa flood control. Ang atoa lang nga simpleng kinabuhi. Nga kanang safety mao ginay pinaka number 1 mo binaw nga bahala og magkauntag kamuti saging kamuting kahoy o balanghoy basta safety ang pamilya magkayusa ang pamilya dunay mga chances nga magkalagyo tungod sa trabaho kasaman zero apan maghingawa biya ka og layo ka sa kanang imuhang pamilya mahingawa ka oy labi na to mga ginikanan sumo na nga ang ingon ni VP Sara nga bahala og simpleng kinabuhi ta basta luwas ta sa mga adik, mga kriminal, mga tulisan. Ha? Atong ibalik to gamay ka sa mga Gerald katong iyaha nga punto gamay biko no ato kunong i balik to. Oh, sige kana kana.
2: Hanggang sa building permit papunta sa mayor, sa city treasurer, sa lahat ng antas. Kung saan kailangan natin ng permit. Wala na ang negosyo. Hindi pa nagsisimula, wala na ang negosyo. Ang gusto natin, makapag-trabaho. Pero, walang opportunity sa trabaho. Ang nangyayari sa atin, graduate ng college. Graduate ng education. Pero, umaalis sa ating bansa. Nagtatrabaho sa hotel, nagtatrabaho bilang carer, dahil walang oportunidad na trabaho sa ating bansa. Ang gusto natin, lumabas tayo sa bahay natin na hindi tayo natatakot na mawawala, ma-snatch ang ating bag, ang ating cellphone, ang ating mga alahas.
10: Tanawa?
2: Ang gusto natin, yung ating anak, lalaki man o babae yan, at bakla, matukoy, lalaki man o babae o LGBT man yung anak natin, hindi tayo natatakot na ma-rape, masaksak,
10: ma-rape,
2: mamatay, patayin, o hindi na makauwi ng buhay sa ating mga bahay. Napakasimple. Ako, gusto ko na ang anak ko nalabas, pupunta ng paaralan, nasigurado ko na walang mangyayari sa kanya. Na ako, nalabas, pupunta sa trabaho, na maayos ang mga terms of employment ko. Maayos ang sweldo. Ang sahod ko. Kasi kung makikita ninyo, kung ikumpara ninyo, sa Pilipinas, sinasabi natin mahal. Mahal ang cost.
10: Matanawa sa balik atong balik ka gamay to kasama nga kananaan nga Gerald Hakay. Sa may mga punto, no, ni Vice President Sara Duterte, nga simple lang, no, nga tuwa nga gikinahanglan nga kinabuhi kasama ang Jerome. Ha? So muna, nga ningon siya nga, isip usa ka inahan, isip usa ka ginikanan, ang imuhang gilantaw, ang kaayuhan si mong anak, ha? Nga malayo sa rape, malayo sa kanang na, nga pananglitan og naay hold upon nito is not sumakaha. Ha? So nga naman, mauni ang gikamingawan sa kadaghanan ng mga Pilipino, nga nung gibingaw sila ni kanhi Presidente Duterte, labi na din sa syudad. Nga naman, niya din ang daghan ng mga krimen. Ha? Bisang ganit dito sa probinsya, doon na naman mangawat ng gasolina. Doon na mga mangawat. Panahon ni kanhi Presidente Duterte, ha? Na intap ang mga kawatan kasama ni Jerome, ang mga adik, ang mga rapist. Ha? Puti naghanang nanurinder lagi ito. Kato sa drugs. So muna nga, nanuman nga si VP Sara karon taas maghihapon kay ang ratings tungod kay posible nga kadunto ang gibuhat sa iyang amahan nga himuon nga kana bitong safety ang kinabuhi sa mga Pilipino. Ha? Why siguro gyang i-apply og balik gawas lang sa katong mga kriminal kay palitag mo sukol sa pulis, ha? Patay man mo na nga. Ha? Malinaon ang katong mga nagbinuotan. Pero katong mga kriminal, ha? Og dili mo surrender o nyag mo sukol, alangan mampug imo ipapatay ng pulis. Ha? Alangan mampud og ang mga pulis nga nagtinarong, ang pulis nga ha, nagtinarong diya, mga po yung bata, mas mapay, kini makriminal mo'y unang mamatay, ha? Ha, tanawa, ha? So muna, yung gikwan dito nga, simple lang. Ang atuan nga gipangayo nga, kanang na, gina, naitrabaho, doon naitrabaho ang tarong, ha, o niya, may nga buhi, tag, kanang na, nga simple, o niya, ang gusto nato nga, kanang naang dili tama kuan, dili tama rape, kanang isnatan. Nga naman, pisan daghan ng snatcher bitaw dire. Ha? Daghan ng mga snatching nga nahitabo. O niya, naay mga, bumana, kanang naana mga tao. Alangan mag-imong, ay kung ina nga kaning mga tao nga ni-support ni VP Sara ni kanhi Presidente Duterte bisag din isugbo, di lang tamo atos layo. Ha? Tanawa ni mga kanang ni support unya sa survey, duha ka mga survey, mga sukin di paminaw, nagtugan nga si VP Sara maoy kanang naangganahan sa mga majority, no? Kay, may ka nga, dili man ingon si VP Sara ramoy ganahan, kaya naman sa si kanang Vice President Lenny Robredo, naman sa tao, daghan man sad ang nakauyon, no, ni VP, kanhi Vice President Lenny Robredo. Ha? Pero, wingkang majority, mas daghan ni pabor niya kay gimingaw sa, kuhan ba, noon, kato pananglitan og ikaw, pamilya kas adik, o niya, katong panahon in taon sa una, namatay in taon, doon ay adik nga namatay, o doon ay uban nga mga naangin in taon, ha, doon ay uban nga na kuan in taon, maluoy po taon ta nila kasama Jerome. Ha, pero saon taman nga, ha, ang uban sa, giunay ras po ng uban tungod silang amo, kay hadlok ikanta. So muna, nga tanawa ha, mga OFWs, oh. Di man tamo ingon nga, nga naman nga ang mga OFWs nato, nga naman nga, hangop man kayo sila kung si VP Sara mo'y muadto. Ha? Unya, katong si Presidente Marcos ni adto bitaw dito sa Canada ba to? Nga dito sa Clear Castro, nga nung gibugal-bugalan man to siya sa mga OFWs. Ha? So lahi ang timpla sa mga tao. Nga nung, ang mga OFWs mismo, nga nung ganahan man sila. Although, naay mga OFWs na to nga anti-Duterte. Giyod na man. Ha? Di man gyutanan, di man po tanan gustos mga Duterte. Giyod po, na? Pero mingon ka nga, ang kadaghana nila na kani kadaghana ni nga natambong mga sukin di pa may nauton dito si BP Saras London. Ha? Oh, sumuna nga pero wa pa man ta kay balon sa kalidad sa gyud ani og mapres pananglitan og pero mo lagi na dili man puni tugutan gyud sa ha posible man nga di ni tugutan makadagan kay delikado mag makadagan og mudaog mga sukin di pa minaw na kadaghang prisohono. Sumuna nga ang kang Vice President Sara Duterte makasama. Wa say lain nga gipangandoy kundili safety. Ha, safety ang mga bata, mababay man, malalaki, matumboy ug mabayon. Ha, may ingon niya ganiha oh. Ha, Kuya Juan, jud ko anang hold up kasama oy, labi na tiunan ta og gutsilyo, ha paita. Labi na og rape in town na. Labi na rape na in town na si Hof og ah, pati yun mahuman, simbako in town, oh. Simbako lang town, palayo lang town na dahil glinda, masong ha. Oy, kinimbahin asad magkasama, hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 magkasama, maayo kayo. Alang sumagisun na mga pinanggantig paminaw nga dunay diabetes, ha. Kato mga diabetikon, ha. Kato mga dunay.

0: Vitamin D3. Ania ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 tulo ka soft gel kada adlaw o sa humagpamahaw o niya duha sa humagpanihapon. Una makasama ha. Apalit na diya sa Sibudok building na ilang clinic diya sa Sibudok pangutanas guard asa ng clinic sa Life Extension. Nagtanyag usab na sila og libre nga medical check-up. Dito makasama sa konsolasyon na asa Atbang Jalibis Konsolasyon Padongga Sud sa Merkado. Dere sa Negros Oriental na asa Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal. Okay, unya, tunalan ni Tiwason na ugma sa Tornibuyan man sunod simana, no? Kay niya itong padidit, adi man ang mabahaw diya, naaraw man itong padidit, inito na itong Lunes. Inito na niya ito, no? Okay, sa ngalan, salamat kayo niyong tanan, ha? Unya, kuha naman, alas 12:01 naman. Asa tua nga oras makasama Rosaline Susun na kanyo na minaw na to. Nili Banihagan na Tabura na minaw sad Lucy Olivera onya si kasamang Constantino Apit may gabi idea kasamang Constantino si Perry Bon og si Mike Michael na. Okay, kung nalang yubos nga lagad sa kahangi akong kauban diri sa Master Control di ay si kasamang Jerome Yap Picas Lawa kasamang Gerald Albiosa Alan Talano, Oliver Atis, Robil Boyser, Chief Technician na to, ito transmitter site. Kung nalang yung bus, galagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpostanghian. Ang manamilit kay Pragis Pagingon, ang Diyos mag-auban ka na itong tanan sa tanang dapit o sa tanang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by ang nailanimong alaksan, extra ma.

0: ang Radyo Man, Benji Olpostanghian. Ang manamilit kay Pragis Pagingon, ang Diyos magauban ka natuntanan sa tanang dapit o sa tanang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
2: Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
1: This time check is brought to you by ang nailanimong alaksan, extra ma-

0: ang Radyo Man, Benji Olpostanghian. Ang manamilit kay Pragis Pagingon, ang Diyos magauban ka natuntanan sa tanang dapit o sa tanang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
2: Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
1: This time check is brought to you by Ang nailanimong alaksan, extra ma...
3: Saon, no? Misod po yan yung kalibutan nga magmalinaon ka. Tungod anang mga ingon ana. So nga naman sana, okay, gitagaan sa nag-utok sa Ginoo, nayagaon ang mga una-una para nga naa sa kay ikasulte o gunsa din na, no? So may ana, mutak-um na lang atong ba. So ay mo kalimot, magpasalamat sa neta sa mga concerned din nato kagapong adlaw, ano? Madam Luciana Alonso, daghan ako ning masahon sa akong textbook. Daghan kayo. Salamat, ing bunta na lang. No? Salamat madam mga kong best friend ya, sa dalagit nila ni Nara, no? Salamat muna ako. Muna ako sa Oslo, Boloon. Nakalimutan na ginin dalagit. Oslo, ay ba't yung naguna na? Buloon, Dalagit, nagunan Dalagit. Ay, dili. Oslo, Buloon, Dalagit, Sibunga, o Karkar. So, na ako karuntit sa 4 niya. Waman mo makatilaw o promo. Muning akong gigahinan, bisag buwan na sa Agosto, pero at least wa mo mana sa buwan sa Hulyo. So, tagaan tamog promo. Para ma-celebrate ninyo ang buwan sa Hulyo na nakatilaw mong promo. Okay? So muna mga kaigsunan, noon niya doon na sa tailaing schedule kining mao ang atong oroketa, pizza 20, oroketa, kalamba, di pulog. No, mukuyog guan eh. O, makamalipay ng mga pasyente na to niya, no? Basta mukuyog ta. Kunya nga, pizza 20, oroketa, kalamba, di pulog. Pagka pizza 21, sindangan, Sambuanga del Norte. Pagka pizza 22, nakos dumagiti, bais, ugayungon. Basta pover na lang ko ni Aromausa, no? Ya pizza 22 gya po na ay maghatodog tayo budet gihulungan Negro o gihulungan City o San Carlos City. Sa San Carlos, wa kayo libagat sa promo tungod lagi ining panahon na ba magsigig ko ano. So, muna mga kaigsunan. Unya, paminawala na ninyo, paminaw lang yung mo sa radio, kay basing na i-changes, unya, mahinayak mo, so may nang maminaw yun mo. Maminaw yun mo firme. Kay dili mo maminaw, nibuto na sa tong akong yatag sa radio, nga 659. Buto ka ba't makamad to? Nibuto na sa, na matod pa dili ni Mamak sa buhol. Salamat dahil, nakapalit ko, pila to yung napalit, unya, kining nakapliti na siya Manila. Ay, magto ka ni Manila, mama, kung sa kaila ini. Nakita na tingin ako, pero ako kaila kay nagkonsulta good ni mo. Di man ka magpaila si Mulan. So, di man good na ka ng parang iskwilahan na punta ng sabi nga ni mo. Pwedein man ka dili, nagkonsulta, magpakonsulta, bunitan ko lang dayo ng kamot na to o okay mo, ikay magpakonsulta, pero kung magpakonsulta ka sa lain, ha, kay mga anak, kung sa'yo mong ipakonsulta, ano na sa wanga po. So, dili ko mangutanak sa imang yanin mo. So, muna si Mamak. Sa buhol, naminaw ni Ron kay Mumani Tigwan, Tigpukaw Usahay, kining matod pa niya, salamat kay Day kay nakarambol ko, nakapliti na kong paingon sa Manila o nakapakitmani pa yun ko. Salamat siya nga ito sa Ginoo, no? Kay hayagan mo sa nabantog na ni mga kaigsunan ng atong tulumanon nga huwag muhatag mantag numero. Huwag gili mo guwa dayon, mudaga na ng mga tulong patnadlaw. Huwag mo gawa siya na. So, huwag ako'y kamo, ay, alam mo patuntog laing numero. Ay, laing numero, mga kaigsunan. Ay, mo patuntog. Kay kasi inyong kwarta. So, maminaw lang muna ako. Kay kung doon ay maswerte nga mo guwa sa tong baba.

mau na na. Hmm? So, ako kayo ito, pero ito kadlaw, no? Pag barog ko, 659 na akong gihatan. Hmm? O 956. Okay? So, karon di pa sa mga tag, no? Ilan sa tao mga tag ron kay ang uban na nakadaog, wala mag-text, no? Wala mag-text. Kanang 956, di ata ginag sa radio. Radio ginag-iatag. Hmm? Pare natong 783 o 583. Giatag sa tugradyo. So, paminaw lang yun mo. Kanabang kulumano nato nga, nunot mo na ako kasi gustong magdato. May lang kang muda, nabdato ka yun. Hmm? Kaya ni, nila ni Roger o day Susan Ripaha. Oh, nadato yun. Nila ni Lili Kabumot, nadato yun. Dili man dato sa kwarta, kundi nadato sa kasing-kasing. Tungod kay, nakapahigayon man sila silang mga anak pagpaprofesyonal. Kunya si Kenneth at si Roger pa ha, manindaran na nito lamas. Hmm? Ang displayan, lirong lang. Pero karon mga sakyan na nindot nagtindahan, huwag nakapaninda yapos karbon. Pero, oh, naapadyo lain, no? Naapadyo lain na medyo marag na harang-harang yun. Dili kay jutay lang, kundili daghan. Daghan. So muna mga kaigsunan nga kinanglan maminaw gyud mo kaysa prayer lang nato daan diha mga kaigsunan gihawas na mo gikan sa inyong mga problema. Okay? No, so maghisgot tayo ng baha, forbida baha. Ah. Baha na sang sapa sa kutkot liluan. Hmm? Kani sa gong kutkot gud nganlan mo gud kutkot. Kutkuton gyud baha ang mga yuta diha. Hmm? So, muna ingon ana mga kaigsunan. Oh, ang blame na to, ang mga kadaguan sa lungsod, mga kadaguan na, morning, wala na sa blood control, mong ginayatong an. Iman ininyo mga kaigsunan. Iman ininyo ha. Manong naingon man sa sila ana. Manong gusto man siyang pasaway sa mga tao. Ano man? Kaneng tanan pagbuot sa Ginoo. Manong gitagaan man sa silang utok na ingon ana. Nga mangurap. Nga nung gitagaan, man sa silang utok nga kanang masaway sa mga tao. So, pagbuot ang ako, yun diyan sa unaw na ining akong katigwangon, mga kaigsunan, kaya na-experiensyahan, mga nato, gikan pagamat mo na itong buot, kana pagbuot sa Ginoo. Uy, rin. Kanang ma-assimer ka, pagbuot sa nas Ginoo. Gikapuyan ang Ginoo sa sigig pinsar ni mo, hinungdan nga na Alzheimer na ka, hantod makalimot, ni, makalimot ka na sa mga maayo o mga dautan nga binuhatan ni mo, so unang Alzheimer na ka, malimot na ka. So, una niya mga kaisod na pagbuot, ayaw na lang ninyo kwan mag-ampo na lang ka, mag-pray na lang ka. Watay laing may mo, dili ta makatulid sa ilang mga binuhatan nga sayop, o dili ta makapagana nila sa ilang mga trabaho, kay musabot, kasigihag sa way sa mga tao sa ilang gihimo. Naghinulsul sana sila sa ilang mga sayo. Ginulsulan sana nilang ilang mga kasaypanan sa ilum na paagi. Dili sila maghinulsul nga, ibutiag yan mo, eh ako naghinulsul na ko mga sayo, oy mo na yun, dili. No? So ang tanan pagbuot sa Ginoo. Imanin na ninyo. Pagbuot sa Espiritu Santo. Wa sana hayagi ang daan nga ilang gilaktan, gitagaan, nagkangit-ngit sa Ginoo, aron makahimog kasaypanan, kay pagkakaroon, wa pa silang kamata sa ilang gibuhat. Hmm? So, ingon na, ang atong himuon, maurag yun, ampo na kita. No? Kaning matag-adlaw nga pirming bunok sa uwan, kikan gud sa kutkot ni Mika Agil kay tungod nagbaha. Ang giblame mayor, ang giblame mga congressman, mga anak, pagbuot sa nas Ginoo, napunon ang ilang bulsa. Wa ka may labot nga napuno ilang bulsa, di ka man gabaan. Ang gabaan, kato nang puno sa bulsa nga dili may pagkapuno. No? So, muna diha, ang imo, maurag yun, kay mahitabo ngayon ng anak. Di ka man yun kay ngunoy, ikaw ba? Nagbuhat ka magdautan mo ni Mardili kagyapon katulid sa iyang pagkasubay sa daan. Dili, mga kaigsunan. Mupa ibabaw nila ang gahom.
Tong mayo ana, way laing makasumpo, way laing makapalukmay ana nila, ug way laing makahatag og kahayag. Ug unsay ilang angay buhaton ngadto sa katawhan, kundili ang pag-ampo. Ining adlaw Sabado, unang Sabado sa buwan sa Agosto. Labi na yun, Agosto na ron, magpagusto na ang kinaiya sa tao. Magpagusto na sa kutob imong pagsaway nila. Ang mayong baton is pag-ampo.

0: mag-ampo ka. Ayaw gid kalimutan na mag-ampo. Lord, Holy Spirit, linawa ang mga huna sa mga tao na nagsubay ron sa daan sa kasaypanan. Mura. Okay. Wanay oras mga kaigsonan. Nindot pa unta, no? Di nilang takotong siguro. Di may naghanga, no? Nangayog numero. Wapa. Ugma na siguro kumuha tayo ng numero, ha? Ugma. So, kinisinde karati tatlo bansa tungko pilot, engineer Kay Jesus Minya. May unalamin ninyo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ugma yung buntag na tungtanan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rashboy Nationwide!

tinamos mo ang iyong unang.

0: haiga na, pamina mo bayo. Nindot ganing tingog ako na, bakti gani, yoyoy na.
1: Dapat yoy, mga higala, ayaw mong katuo ni Max, kay butbuto na. Ako ituhuin ninyo kay mestizo ko.

0: Hoy, pre, unsa mo nang nakigiras mga hapon? Matakka ka man diha.
1: Diha, nang litra, sunod-sunod na kunin mo.
0: Sunod, wapang ni hapon, ito panahon na.
1: O panahon pa ito sa imong uyuan si Limahong.
0: Hoy, panahon pa ito spiso pa ka.
1: Ah, may pa ito, Usbon, ilakinol na ito.
0: Ilakinol na ito, ang madali ah.
1: O sige, ang malagli.
0: O sige.
1: Okay. Dali.

0: Dako.
1: Ha?
0: Usay dako.
1: Ha?
0: Patakataka magag dako. Dako.
1: Imo raman litra niya.
0: Imong litra. Patakalagag dako. Dako.
1: Imo na.
0: Dumi dako dahi.
2: Ah!

0: DYHBRMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: 3 minutes in our time, alas 4.38 na.
4: Headlines karon.
3: Headlines sa mga balita sa Balitang Nasyonal. Mag-inahan nga silang Senador Loren Legarda o Kongresista Leandro Leviste. Gimbisigahan karon sa Ombudsman.
5: NBI mapatawag kang Kongresista Leandro Leviste.
3: Samtang kani Senador Bong Revilla Jr. nakapiansa o nagbanor 1 milyon ka pesos alang sa getomang kasong malversation.
5: Malakanyang ninduso o bisugyot nga nagbalor 7.2 trilyones pesos nga national budget alang sa tuwing 2027.
3: Dako-dako sa nino? Dako-dako ang kawatunon? Dako-dako ang kawatunon eh. Samtang sa mga balita lokal, mga kawari sa kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo, nga tigamitan o ginadaling drugas kikong nagkagabay na.
5: Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ng tinguha o pondo alang sa gisugyot nga Lapu-Lapu Coastal Road.
3: Balita gawas sa nasod, ginaganon sa mga nakalas sa miigaw nga kusog ng linog sa Japan. Niabot na sa sobra 30 ka mga tao.
5: Sa negosyo, presyo sa lana, posibleng mukunhod.
3: Ay, praise
5: semana.
3: God, praise God, praise God.
4: Headlines karon.
6: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
5: Mabuhay Pilipinas.
3: Kung na mga mahinong danon, ginayang Unang Radyo.
5: Unang Balita.
6: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Hato ng mga impormasyon nga ang inyong masayran.
5: Ang yan mo madunggan.
3: Una sa radyo.
5: Una sa balita.
6: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
4: Number one.
6: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang Radyo, Unang Balita.
4: Number one.
6: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
4: Nationwide.
6: Nationwide. TYHP, Unang Radyo, Unang Balita.
4: Gising na!
6: Bangon na! Sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Adlaw namin galang Sabado, Pizza Uno na sa buwan sa Agosto 2025. Tangan sa kinis mukhang porsa sa DYHP, aramin sa buong kami ang mga tigbalita.
5: Tangan ni Radyo Man Ken Galinea, kininyo Radyo Man Marisa, kapatid.
3: Ako sa aming Radyo Man, Arnold Bustamante, hando tami ka na sa Rasay, santak na sa buntag. Paghatod ka ninyo sa mga labas, nagkisikisipang ang mga balita. May buntag, sugbo ka bisaya ng Mindanao, nalapod ka na may gala sa tunga pagpareguban. Kumusta, kumusta, kumusta? Nindot at tulakat sa panahon, karungan dawa o karabuntaga mga kasama, hawan king langit. No? Nindot kayo may galat na naon itong langit ron mga kasama. Ay napuno sa bituon. Oh, mura gibuhos kagahapong adlawa ang uwan. Limang kahalos o sa kaadlaw may gala ang pagbunok sa uwan. Dinhi sa sulit sa sugbo. Karong buntag, ato nakita, may gala sa tung langit, medyo wate nakita nga panganod. Dili mga higala, managumor ang atong kalangitan, ay mga bituon. Nagpasabot ni mga higala nga nindot at tulakat sa panahon karangan lawa. Apan din tamo kumpiyansa, ato i-check ang tatawa ng pag-asa. May buntag sa atong nga mga kiksunan, doon sa ato, sa sunan, sa sugbo, sa atong nga mga siringan, nga mga nakbayan. Nagmay sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarog, Sinakmayan, Sabugo. Sa ato ang mga kasikbit ka mga lalawigan, Litos Negros Oriental, Negros Occidental, Siki Horbohol, Biliran, Samar, Leyte. Libre ka bayan, Mikela, sa Mr. Western Visayas, Ganagrasa. Naminaw na mati na may galas, tulungan ng unang radyo ng balita. Kumusta? Maybuntag, maybuntag sa mga nanay. Kabisag Sabado, mga higala, naa silang tagsa-tagsa ka mga kusina. Nanikay sikay, nagdigamo na. Kay hapit na may galang alas 5, kinahanglan na kompleto na ang inahang lutuunon. Aran kini gala 6, alas 7, wala, makahukad na may gala din sa natad, silang natad nga kananan. Talad ay talad nga kananan. May buntag! May buntag sa mga sige pariyaga, ligid-ligid sa naga mga baring. Kato na sige pag bukot sa habol kay Tugnaw. Tugnaw ito ganina. Ay, marabi ka. Bibikugan ko kugod. Bikog, kasakit kayo. Bitas. Kitas bikog. Ano na, basta naidara na kakasama ang kay Sasmin niya. Wala, magbikogan na yung mga kwanay. Wala, practice ba? Kinalangka nga mo... Baktas-baktas. Aron nga exercise. Parang nang ibuhat din mo. Exercise ba? Kinanglan, stretching. Ang atong mga kaugatan kay mga niko na natin mong mga ugat. Kinanglan siya nga bitad-bitaron. Tanang matang sa ugat. Na i-madring ako. Tanang ugat. Iman ang bitad-bitaron kasama ang kaysas minya. Aron nga di mo ko. Oh, manay ka angayon buhaton may galang ito nga mga idan-idara na. Sama na mo nga mga idara na. Oh, nanay ipamati sa lawas. Nanay mga maintenance. Ay, may buntag sa ito nga mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers. Murag doon ay ninot nga balita kay murag ko nung roll back ang presyo sa krudong o sa may sa petrolyo, no? Sa produktong petrolyo, krudo, gasolina, kerosene. Natunta nga dako-dako saan ang i-roll back. Uy! Sila naman ka si Manda may gala sige igsaka. O niya, ang roll back na mo, tag-5 na saan, tag-2 na saan, away. Why nada? Di mga karon, may gala ang presyo sa krudo, tag-89. Naiuban, 91. Sa una na, sa... Sus, kuwede 5 naman ta na sa una. Ngayon taga ma-absolve na ni may kala problema diha sa Iran, sa Strait of Hormuz. Aron nga, free ang flowing may kala sa krudo gikan may kala sa Iran. Paigon gan diha sa Pilipinas o gubang mga kanasuran. Daghan na may kala nag-ilaid sa kalisod gikan sa precious krudo may kala ng apeting mahala. Samtang sa pikas bahin sa itong mga kaisunan nga nanaroon sa merkado publiko. Labi na may gala sa may carbon public market, magbutang. Sa mga nanindag bugas, nanindag lamas, nanindag buwan, nanindag isda, karne, sa pub, buwak, utanon. Tanan-tanan may galang namaligya diha sa carbon public market, magbutang. Ito maglangay. Ano tayo gala sa itong Answer to Win promo? Ay! Ay! Kinsa man ni may gala ang kongresista ngayang inahan senador ang ipatawag may gala sa National Bureau of Investigation. Kinsa ni may gala ang kongresista ngayang inahan senador ang ipatawag may gala sa National Bureau of Investigation. Mga kasama, onya, itakda naman na silang pasakaag kaso ngadto sa ombudsman sa kasong plunder. Kining inahan og anak. Ang inahan may gala senador, ang ihang anak kongresista. Kinsa ba ning kongresista? Matanon para ba ning kongresista mga higala? Ha? Kami nisungag na mga higala kang BBM? Naaraman niya tanan, may galang ebidensya. Tanang ebidensya kung kinsa ning mga kongresista. May dalang bigit, may gala sa pag pangawat aning flood control project. Ah. Kinsa ni si Congressman. Ah, masang mana? Ha? Ah. Kaila mo ana, ang iyang mama si Loren. Loren Ligarda ang iyang mama, ha? Ang iyang anak isa man to. Ah. Oh, kaila. O niya ito mechanics ay kalimot. Kaya ang ito mechanics, may kalakilan lang naka-follow ka o naka-like sa DYHP Aramid Cebu. Huwag kang attorney Rofil Fernandez Banyok. Kung niwa ka nika-follow, ana. Aw, oh, discuss it. O niya, nakashare po kami kala sa itong program kanabutaga sa DYHP RMN Cebu. Oh. Nakashare kami kala sa itong unang radyo ng balita, mga kasama. Standby sa mga kuan ha? Sige rin atong winner ani. Aling atong pangutana, onya, hanto niya alas 5. At sa check, may kailas kasama ang Jesus sa Mampong. Sero tabi kailang mga presyo sa mga nagunang palaliton sa Carbon Public Market.
7: DYHP, tutok presyo sa merkado.
3: Kasama ang Jesse, good morning, Jess.
8: Yes, mayong buntag kasamang analog at sumang Inday Maris. O mayong buntag usap sa atong mga suking tig sa minaw ni atong stasyon DYHP Arimen Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mga umprahay duri sa Carbon Public Market. Okay, update na ito sa presyo sa mga klasik-klasing mga prutas diri sa Carbon Public Market. Avocado, usa gatos ang kilo. Tinya, si tinta ang kilo. Pakwan, 40 ngadto sa 50 ang kilo. Apple, jis ang buhok. Orange, jis ang buhok. Uungon, 120 ang kilo. Rambutan, 60 ngadto sa 80 ang kilo. Lansones, 50 ngadto sa 60 ang kilo. Mangga, 90 ngadto sa usagatos ang kilo. Mangustin, usagatos ang kilo. Grapes, 160 ang kilo. Piras, 25 ang buhok. Green and red apple, 35 ang buhok. Lakatan, 50 ngadto sa 70 ang kilo. Dragon fruit, 180 ang kilo. Papaya, 50 ang kilo. Durian, 180 ang kilo. Kasama mo sa market report. Ako ang inyong radio man. GC Sumambong DYHP Tatak RMN.
9: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula. I-appeal na ang mga skin cells patok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo buhapo!
3: Dahil salamat kasama ang Jesse sa Mampong. Gikame gana sa Carbon Public Market. Tinig wala sa karon sa kabuntago ng mga kasama. Nakatod sa itong oras, alas 4.52 na. Karatotaw na may gala to i-check ang pag-asa DOST Visayas. Sayron tabi ka na lakad sa panahon din sa ito. Kung maulan nun pabaghapon, may gala ka ng adlawa. Sama sa nito mo, may gala sa nanglamay ng mga adlaw. Nga na kasi natin kataong gagrabing mga pag-uwan. Kami resulta may gala sa pagbaha. Dito may gala sa tisa. Grabe ang mga kabalayan dito may gala. Halos sa di na makita ang katunga mga igala gamikan sa pagsakas tubig. Nisood sa kabalayan, mga kaigsunan. Ganun to taon ha, ato i-check may gala ang pag-asa DOST Bisaya. So niya, pila po na ka, pila ang measurement nila na uwan nga ni, pila ang measurement nila may gala sa uwan. Gika na ito na kalabay ang adlaw o hantod kagahapon. E kagahapon, halos o sa kaadlaw may galaw. Mga halos o sa kaadlaw yun. Ang kanunay nga pag-uwan may galaw ay hunong-hunong. Wala nga doon ay mga pasahiroan nga sakinan ang nga tanggong. Doon ay mga pasahiro may gala ang nga tanggong. Wa kauli dayon sila ha. Gabiin na. Kaya nga ban may gala perteng trapika. Bisag asa ka may gala mo anggi perteng yung trapika. Samtang agoban sabi mga sakinan basta mo kusog, basta mo bunog ang uwan may gala mga sakinan sa no? Gawasan daghan kay mga sakinan mo na ang mag traffic na inoon sudad sugbo. Kita na yung mga petirghan ng sakinan na ng Cebu City oy. Kaya inigwan may gala sus mag sus mo traffic yun. So asa managiging ka ng mga sakinan na ni? Nanggawa sa mga tao may gala mamauli kay Tugnaw. O, karantataon may gala pag-asa ito check. Labot na may gala sa atong sitwasyon dari sa atong syudad sa Sugbo. Ato na sang i-check may gala si kasamang Jane Gagliardo karantataon, no? Or after 5 minutes makasi ang pag-asa. Ato sa i-check si kasamang Jane, mubuo na nato ang pag-ulagway ni kasamang Jane sa kawas. Ay, atong tanawon kung ganiba ni padayon pa maghapon nga way dagum sa gawas. Kaya kanina pag-abot na kong Trimegala, alas sa 4 gut, impunto mga higala. Ang atong langit, nindot kayo. Ha? Daghan kay mga bituon, waray buwan kay murag ang buwan ni sayo o saop. At ay check sa kasamang Jane Gagliardo, be. Sa gawas, kasamang Jane. Kamusta niya sa gawas, kasamang Jane?
10: Good morning, kasamang Arnold o kasamang Marisa. Ani at karon din is my Capital Drive, paingon sa may opera kasamang Arnold, no? Atong gibas-bas dere or atong gilakaw dinhi dapita. Medyo mingaw pa sa mga Arnold, reporte mo kung tugnawas atong panahon karon. Gabiin by kuan kanang gabi ka sa mga Arnold, murag nagbigig hapon ug uwan, no? Mo nang medyo kuan gid kaayo kanang tugnaw, gawas karong mga oras sa inyong ganya. Ang atong kadalanan nga gusto ba karon na jumilaw pag gudin ito.
3: Pero atong langit karon kasamang Jane.
10: Naaya po'y pagpanag-om kasamang Arnold. Pero, na ito ang kalangitan.
3: Mga ba? Na, ganin na sa kung pagtanaw na may daghang bituon?
10: Kaya, ato ako sa kapagkakaroon sa kasamang Arnold. Wala na, nanay titin na kasamang Arnold. No, ngamit din naman talaklaro ko. Ano naman kaayo, ano na kasamang Arnold. Nanay titila di ay na nitong mao, titila ka mga dito na nitong mao sa itong kalangitan nun ka sa mga Arnold, pero biligap, makita yung hapon na ito ka sa mga Arnold ang ubang portion sa itong kalangitan nga
3: doon nag-om po
10: yan. Oo, dag-om. Doon nag-apoy dag-om pa sa mga Arnold.
3: Or panganod lang na siya, panganod lang, or...
10: Masin mahilis, masin mahilis na po din tao ni Kaloyan ka sa mga ano, nga di nagiging tao ang tauan nun, na kaya yalisin ka ayaw ang pagbaha, makaayos sa ating mga dala.
3: Okay. Sa ating mga
10: dala. Kaya nga naman kayo tagnasitan mo mga videos na naglisod din o ga, agi ang atuang, maski gani atuang mga jeepney at sa mga ano, no, tungasong yun. Bisan pa man, nagbaha ang atuang mga karsada, at ada kalisod, basta maglasigi, or kaya ganun sa gunso ng atuang pag-uwan-uwan ka sa mga Arnold, labi na karoon na magnagi tayo expect na bagyo, no? Tuhupuloy ka sa mga Arnold, mahilis na po niya, dili na po niya. Kung wala na kita kung hindi ka kita kasi Harin Adlaw, dipod ka sa mga Arnold, maraga taon-taon na dito ang giningaw ni Harin Adlaw, kaya ila na po ka Adlaw, o marag simana na yun, nga wala na ta kasi natin, o pag-init, or init din sa ito ang lugar dito sa mga Arnold, no? So karon bisan pa man og tignaw ang panahon, dun naghapon kayo nakita ang atong mga kasagaran din sa atong libarugan ka sa mga Arnold ang ato ang mga jeepney drive, I mean, atong habal-habal driver nga nag-iyahay na po din sila o panawag o mga pasahero ang uban nag-linya manggibig sila direkta sa mga Arnold kay puli-puli, no? O may mabot na pasahero, so kung sinya ito ang mauna, maupod ang maunahan o sakay. So atong mga jeepney po da, kasagaran po karon ko sa mga Arnold, nagbiyahe na po da, ang titila, no, nga nagtaabot ko pasahero or naghatod o mga pasahero. Sorte nila ang mga day off ron ka sa mga Arnold. Kaya lang Sabado man ron, way trabaho ang uban, wakoy klase ang ubang mga estudyante. So, it's a sorte. Sorte ang mga day off ron, guys. Sorte ka sa uban ka sa mga Arnold. Murag adlaw sa mga mo ismering
3: hoy. Unsa man ang ismering hoy sa mga ano? Ano sa kanang adlaw sa mga kuan kanang magtanday-tanday.
10: Lagi na po dahil nga term ang ismering hoy kasi mga ano, parang uso ni Ron.
3: Ah, dito mo na, dito mo na sa Mindanao ng termino ng ismering hoy.
10: Uso ka sa mga Arnold, kaya tugnaw-tugnaw na ba niya, ang nakapait siya sa mga Arnold, at tumay mo ismiring hoy sa lain.
3: Ayay!
10: Dagan, ang nangasakpan ka sa mga Arnold,
3: ano?
10: Ismiring hoy sa lain.
3: Ano? Ayaw yung pa-ismiring hoy sa lain yun.
10: Ayaw mo ismiring hoy sa lain. Di siya ka man unsa ka tugnaw ka sa mga Arnold, dapat loyal gihapon ta.
3: Kana!
10: Ayaw,
3: ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw sa mga Jane, ayaw.
10: Kaya ito nga na kuhan na ako sa mga Arnold, no? Update kini sa gawas nga. Bumilisi na gina nga ito ang kanilanan. Ako pinakita dari kayo nga. Nag-iahay na po ni Panagan. Murag fanran din nga sa mga Arnold. Kaya bay-ubay po. Tumurawa ay ginigitang tumlaw, no? Mga gusto ginin sila ma-healthy kasi sa mga Arnold kaya bisan ka man uga kung na kayong panahon nag-iahay ko ni sila uga dagan din ni sa ako ang karsada so mga kagyapon pa o dugang update sa mga panghitabo sa atong palibot ila din nag-i-direct back ba yan sa subo ka sa mga Arnold nagika na lang din sa atong ibarugan sa may capital driver dito sa may expiring street ako ang inyong Rajin J. Galliardo DYHP Tatak RMS
3: Yan sa labag sa mga Jane Galliardo, pag-unagway may gana sa gawas gawahin, nining orasa sa kamuntagon, nilin na kay basa may gana itong karsada. Kaya ang uwan may gana kutubra kagrii. Wa na may gana makauwan, ganin na kadlaon. Wala nga itong dan may gana, di apay porsyon nga basa-basa. Pero kasagaran, uga na. Pero nila tapong kumpiyansa mga motorista kay naadari may gala ang disgrasya kanan sa kumpiyansa. Perting kumpiyansa, ganin na ganin. Papanaw na ako na rin. Murag ang usakinan may gala, di ka malumulingi. In a stiff neck, tingin itong driver. Sagikan siya, walang kuan ba, labang siya mga gala. Mo left turn siya. O niya, ako, nagsumay na ko sa street nga karsada. Sa man nga, wala may lingi-lingi ni tawahan. Di ka ba lumulingi? Isto, oh. Sino siya? Puro magkabayo, osdol, ho. At sa check, may gala itong pag-asa, karong rasa. Sa iron tabi ka lamang atong lakat sa panahon, diri sa ato sa sunod sa Sugbo.
11: TYHP, una sa lahat. Weather update.
3: Lastong linya may gala si Patrick Klimako sa pag-asa Mactan. Patrick, good morning.
12: Good morning kanato. So, no, sa atong masok yung tigpamina, huwag mo niya atong pinaka-latest. Weather update para kung karong adlaw. As of kaganihan, last stress kadlaw, ang kaning low pressure area kay makita na to. Sa gilay yung 960 kilometers, silangan sa southeastern zone. And kinisya kay maning usa sa nakapag- cause or sa mga cause na nakapagpaulan kano to adire and ang isa po is ang kaning habagat for nga umabot for the masunod nga pila ka adlaw. And kini atong mga my experience nga mga pag-ulan pod ani sa hapon kay posible po niya mga localized thunderstorms. And alang sab sa itong forecast weather condition diri sa Visayas kay makasin natin ito o papanganuro ng kalangitan. Inubanan ang mga katag-katag mga pag-ulan, pagpanugdug o kilat tungod ni aning trough of LPA. So, mga ni posible ito makasin natin ang mga flash floods or landslides labi na sa mga kusog o kalit ng mga pag-ulan. And alang usap sa itong hangin o kadagatan din sa Kabisayaan, laki pang diya sa ato sa Metro Cebu, kayo makasin natin ito. Huginay nga ito sa kapasarangan na pag-uro sa hangin, nagigikan sa amin ang silangan nga ito sa amin na nabagatan. And ang atong kadagatan kay malinaw nga ito sa

0: kay Mutaub. Unyang alas dos. Kasi sa hapon and munas naman po. Unyang alas, maybe, this sa gabi. Ang temperatura na ito kalawa is nasa 24 to 31 degrees Celsius. And ang atong haring adlaw kay ni Silang, musilang karong alas 5, 21 sa buntag, and musalop na po. Unyang alas ay 5 sa hapon. Philippine Standard Time is nata sa alas 5:04 sa kabuntagon. And diya lang takutog, yun sa Batanes, tipika sa Mactan, kini si Patrick Limacog, mayong buntag.
1: Sir Patrick, karabuntaga, morag ako nakita sa langit, medyo wana, kadang
0: tinaw
1: na. O saman, nindo tutulakan sa panahon, karong adlawa?
0: Karong adlawa, sir, expect diapuntaan yung mga panganulang sa langitan, labi na sa hapon o sa gabi, tungkol yan yung maka kuan aning trust of LPA. So pagkakaroon ng LPA,
1: nagapa LPA, oh.
0: Mayo pa niyang atong tempo sa panahon, but igumabot aning hapon, posible na ito kasi natin aning mga pag-ulan-ulan.
1: Aha. Natin ay measurement sa pag-uwan diri sa Sugbo atong murag tulo ka adlaw, duha ka adlaw. Eh, grabe mang baha sa tisa na ito nagkalabay ang adlaw, Sir Patrick.
0: Yes, sir, noon natay ng sukod or atong na-gather ng data sa mga pag-ulan. Pero ato sa ni-check kay napasapikas din niya po.
1: Okay, sige lang, sige lang. Sige lang, Sir Patrick. Pero, katong, so, yes, daghan-daghan ito nga ni kanang tubig sa uwan nga gibundak diri sa siyudad sa Sugbo kay grabiha man ang baha sa pipila ka barangay sa siyudad.
0: Yes, sir. Kusog-kusog to, sir. Kaya as of katong kagahapon lang adlaw as ako na remember. Kaya pag ulan natin yung paghapon is niabot siya up to 26.8 millimeters. So, mga pila ni ka Olympic size nga pool na naka-affect aning sa atong lugar labi na sa Tisa. And pag-abot po aning sa gabi, kay niabot po ni to 37.7
1: So daghan-daghan sad.
0: So mas ni daghan siya ang maning nakakos ani mga pagbaha o maning. And na timingan po to, sir, kay ni dungan ang taob.
1: Lidungan sa taob.
0: Atong mga tubig.
1: Tinood na. Sige, Sir Patrick. Salamat kay Sir Patrick. May buntag din mo, Sir Patrick.
0: Yes, sir. Dan. Salamat po, sir. Huwag may buntag ka
1: lang. Atong tamay ka lang si Patrick Limaco sa Pag-asa ni UST Visayas.
2: TYHP. Una sa lahat. Weather update.
1: Mga tamay ka lang tulagan sa panahon din sa ato, ha? Kanya, kanong adlawa? Medyo maulanon gahapon ko nung inigabot sa hapon. Pag hapon nino, karang inigabot may galas alas 11, alas 12, ala una, sus bunok na sa ang uwan. Pagka na lang. Okay, ito may galas atong winner, kanong gabuntaga. At sa mayroong dan, aning anong matay ko, ha? Unya lang, unya. Ato balikan may gala, unya taon-taon. Kaya atong makina may gala sa pag kanabi taong pag-detect sa mga winner. Marag nagsingi pa og tuyok. Nagsingi pagpangita sa iyang winner. Tanday lang mo ka na taon-taon may gala sa pagbalik. Ang atong winner sa atong answer to win na promo.
2: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Oras sa mga kasama, alas 5:07 na.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy, kayo niya. Talagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Oh, bukid to rawat eh. Gani ay. Sa diya nga nagmintin ko. Ano ay. Pwede na iyaha.
8: Pwede lang. Makakas.
7: So, anak, 90 na ka.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: regular use.
1: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipinay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
0: Max Alaga. Max Protektado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
2: ECS.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
1: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
7: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan, nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-isi mong panit, o kung kanunayon ni mo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
9: The original Koi Herbal Capsule.
10: Ako dai si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no kanias.
11: Wala pa kanino mo po yung herbal capsule, ma'am? Kasi may iba matinig.
10: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
11: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am? Ito may, kung saan may natang ipamati na rin.
10: Dili na kayo, kapoy, akong lawas. Wala nga, kinalanjo ko mo yung nomo koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
9: The original Koi Herbal Capsule.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
14: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
15: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
16: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
17: Pagkadungog nako sa radio,
16: ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
17: duwa sa gabi.
16: 2 weeks pa lang
17: may alibyo na.
16: Pag 1 month kape.
17: Naayo na ako.
15: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
12: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
18: Zed Living Testimonies.
19: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
20: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
19: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
20: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usok sa imong sugar. June Largo.
18: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
19: Taas ang sugar maong naay bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
2: Taas ko sugar o ganang nakoy bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
19: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
2: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bakto.
21: Ahoy! Kidney Care Time!
22: Perhesyo ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
23: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
24: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
25: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
27: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimang nangawa ko kalibang.
28: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og Super Fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
29: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
30: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
29: Super Fiber.
30: Super Fiber.
29: Mapalit sa mga butika.
31: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
32: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Reishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, doon sa Mangosteen Fruit Extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
33: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
34: Ma'am, may buntag kinsa day ni?
35: Ako si Liling Salvida.
34: Taga-asa day ka ma'am ug pilay mong edad?
35: Ang akong edad 51, taga Cebu City.
34: Ma'am, unsa day mong sakit day sa una?
35: Ang akong sakit diabetic ug high blood.
34: Sa unsa imong gipaminaw sa una nang sakita?
35: Ang akong high blood naglipong-lipong gyud ko anang high blood nako. Kay niabot gyud 200 ang akong dugo.
34: Nya gidakop si diabetes.
35: Oh, nya diabetes.
34: Sakita na high blood diabetes pa.
35: Oh, diabetes sad.
34: So unsa pagi imong namatikdan ma'am katong nagdiabetes ka?
35: Akong mata dili kay ko kakita blurred akong pananaw.
34: Nya
35: nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
34: Kamusta na ang imong diabetes ron?
35: Wala na. Niubos na nga akong sugar. O akong high blood wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
34: Yeah, unsa ma'am, pila ka soft gel dayang imong ginainom ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
35: Tulo ka buok.
34: Tulo sa usa kadlaw.
35: Oh, buntag unto og hapon.
34: So nindot na kayo mong paminaw ron.
35: Oh, lami na, pura buyag, baskog na kulawas.
34: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gyud kay ginamaintenance. Unsay may maingon imo ma'am nga sa aning life extension vitamin D3?
35: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning life extension vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit kid aning vitamina kay lami gini sa atong lawas.
34: Oh mayo kayo. Sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning life extension vitamin D3.
35: Giawag ko kamo sa paggamit aning life extension vitamins D3 kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan ni.
0: Life extension vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life extension vitamin D3 for longer life.
34: Sir, kinsa na imong pangan, taga-asa ka o pila imong edad?
1: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 atong edad.
34: Unsa na imong sakit dahil sa una?
1: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na hospital ngayon ko tungkulan niya kung sakit.
34: Sir, unsa na imong namatikdan na nakainom na ka o life extension vitamin D3, o katungwa pa kakainom o life extension vitamin D3?
1: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning life extension vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na main akong lawas, ba makalakat na ko.
34: Sir, unsa day mong maingon sa life extension vitamin D3, o asa day ninyo mo, sir, na dunggan ng life extension vitamin D3?
1: Kaning akong na dunggan dihara sa radyo, nga pagkahibaw na ko nga mayo na ang huwan, ako din kipalit dito sa butika, mauni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
34: Pwede nimo ma-imbitara nga itong mga higala diha nga wa pa kainom og life extension vitamin D3?
1: Palihog ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong life extension vitamin D3 at mo'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong dibati. Salamat sa life extension vitamin D3.
0: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the miracle vitamin hormone, life extension, vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at eye, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
3: Oras sa mga kasama na 5:21 na.
4: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Sa nilipas ng Italia sa itong mga balita, mga kasama, itong ipahibaw itong winner sa itong answer to win na promo. Congratulations sa ni Ma'am Winnie Martin. Sakto yan tubag si Leandro Leveste. Si Leandro Leveste ang ipatawag may gala sa NBI aron ipaubos sa imbisigasyon, no? Congratulations na Ma'am Winnie Martin. Ikaw atong nga panaran nga mananaw karumutang kami gala sa atong answer to win na promo. O niya ma'am, pabuto lang ma'am ha, ang imuhang premyo sa Lunes. Kaya iway admin nga office karon diri sa DYHP. O niya sa Lunes pa sila mubalik. O niya naka-follow siya sa DYHP o naka-follow site kang Atty. Rufil Fernandez Banyok. O niya naka-share po may gala sa atong program Unang Radyo, Unang Balita. Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Gikwestiyon ni kanhi House Speaker Martin Romualdez ang kapatas sa investigasyon sa ombudsman nga to kaniya. Kinindumanan sa iyang pag-insister nga ang anti-graft body nagsanig lamang sa mga testigo kansang gidiskredit na sa mga otoridad. Siyang pamahayag, nangutala lang si Romualdez alang sa patas sa pagtratar sa balaudubanan sa pagpasabot nga ang ombudsman. Mas nihatag o gibugaton sa mga testimonya sa mga individual nga gialigar sa Justice Department na nagkuwang o kredibilidad. Bisan wala muhingan aga og mga pangaan si Romualdez, ni pasabot sa mga individual nga nagatubang og cyber libel og perjury charges kasama og nagpasabot sa 18 ka mga kanhi bodyguard ni Zaldico nga nagatubang sab og mga kaso.
5: Gikwestiyon Bukod sa kapikas ni Vice Presidente Sara Duterte nga si Attorney Manassas Man Scarpio ang pag-release sa ilang BIR records ngayon sa Senate Impeachment Court. Nagkaroon si Scarpio nga samtang gitahod nila ang authority sa Senate Court o mu-comply sa mga proseso ang legal issues nga nagpalibot sa authorization ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kabahin sa ilang tax records makonsidera nga merit judicial review. Ngayon adlang Webes, ang BIR ni submitter na sa mga dokumento kabahin sa tax filings ni Duterte o sa kapikas ni ini ingon man ang mga korporasyon nga ilang ikalamigitan human sa approval ni Marcos. Nasuta nga ang consent sa presidente usa sa mga kondisyon nga gitakda sa tax code sa nasod alang sa pag-issue og records sa usa ka indibidwal. Kinumduman nga gipasupina sa Senate Impeachment Court ang tax records sa magtiayong Carpio nga nimando sa pag-release sa bagong anti-money laundering counts and files sa magtiayon.
3: Alas 5:24 na. Imbestigahan sa ombudsman ang mag-inahan nga silang Senador Lorin Legarda o ganak nini nga si Kongresista Leandro Leviste. Ano may kalabutan sa kasong plunder graft nga mamanur og 10 bilyones pesos gamikan sa gingong nga kapakyasan sa renewable energy company sa mag-inahan na maghataog serbisyo sa solar power subay sa nalatid sa congressional franchise nini. Nagkaroon sa ombudsman Jesus Crispin Remulla nga nag-antos ang uban nga sa nasod sanglit ni Aligarkini. Nagikuha sa mga kumpanya ang exclusive contract sa mga solar power contracts o gihunagway niyang ghost electricity. Di ang ipangutana kung giyon sa pagkalambigit ni Ligarda sa maong reklamo. Ipasabot si Remulla nga dili makakuha si Leviste og prangkisa na itong 2019 kung wala ang tabang sa inahan. Kinsa nagsilbi kanyang isip chairperson sa Senate Finance Committee. Klaro naman kayo ni nga tanan nga mga kontra sa administrasyon gukdon yun. Labi na ni may gala sa Senado. Kung naa ka may gala sa minority, hotdon mo o kapreso.
5: Sampang ipatawag sa NBI si Kongresista Leandro Leviste o kani magbabalaon nga si Jing Paras nunod sa gialigar nga planong pag-frame ng Executive Secretary Ralph Recto. Ipaibaw kini ni NBI Director Melvin Matibag ubanan sa iyang pagbutyag sa gialigar nga maong scheme. Gialigar nga gihaylo ni Paras ang mga biktima sa human trafficking nga mahimo silang bayran paghimo istorya o pagpirma o affidavit. Ang maong plano gitakdaon ng ipagawas human sa State of the Nation Address konsona sa Presidente. Apan insister si Paras nga ilang tubagon ang gihulagway niya mga peke nga impormasyon o mga aligasyon sa saktong panahon. Samtang mato ni Patipag o Matibag, posibleng ipatawag nila si Paras o Leviste sa adlong Merkules o Huwebes sunod si Mana.
3: Adunay hangtod sa Agosto 14 ang adresasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pagduso sila hanggang gisugyot nga 7.2 trilyones pesos ng national budget alang sa sunod ng tuig nga Kongreso. Ipaibaw kinin ni Budget Department Secretary Kim De Leon kinsa ni Banabana Sab nga ang gisugyot nga spending plan equivalent kini nga to sa 21.7% sa gross domestic product on the GDP. Aparang dumili na paghatag o gadugan detalye sa De Leon kabahin sa gisugyot nga budget sa dili pa kini formal nga iduso nga to sa Kongreso. Samtang ni Panigoro ang Budget Department nga to sa publiko nga mihimo na sila karon og mas lig-on nga safeguard measures. Ano balik kayaan nga masublian ang netamong nga kakulian sa gigahin nga pundo alang sa flood control projects.
5: Natapusang balita gikan sa kauluhan ni piyansa og nagbalor usa ka milyon ka peso si kani Senador Bong Revilla Jr. ngadto sa Sandigan Bayan alang sa temporaryo niyang kagawasan. Kini man iaprobar ang anti-graft court sa petition for bail ni ini alang sa gitubang nga kasong malversation nunod sa usa ka food flood control project scandal. Ang maong proyekto giingong naglambigit kini sa nagbalor 92.8 milyones pesos nga flood control project sa Pandi Bulacan nga giingong bakante na lang nga lote og guay bisan unsang physical structure. Ang Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP ni kumpirmar nga na-release na gikan sa Quezon City Jail male dormitory si Revilla alas 6:14 kagabi pinaagi sa release order sa Sandigan Bayan 3rd Division.
6: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Kaya itong kapabariguman, may galagi peranta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original koi herbal capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya o ginseng. Ngamay mga tag, may kalagalagang salamas kaligun sa atong immune system. Ano nga rin tanda na kamasakit? Busa ko nga ng paminaw karun. Bata sana ang pag-inom sa original Koi Herbal Capsule. Ang labing epektibo nga herbal capsule nga mapatok sa mga manatian sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheumatoid, subak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o ang pag-ubag sa inyong mga atay. Ang original Koi Herbal Capsule epektibo sa labing pagbatok sa bisan sa kamatang sa virus. Mata ni Miguel ang immunity protection. Gamikan sa mga vitamins nga narin, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original Koi Herbal Capsule mapalit ni sa tanan nga mga butika. Labi na Miguel sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit ni Miguel sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisano Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roosevelt Pharmacy sa Batulite. May mo sa ni Miguel mapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, Salfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, og Zari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
2: Taas bang presyon sa imong dugo ay kabadunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mupaghay sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo? Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications, sama ni anong stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kumubuang imong blood sugar, control po ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
3: Mga kasama, di gin mapugnan nga mutaas ang atong edad. Mailhan nato nga edaran na takay na naman tayo masinati nga mga sakit sa lawas nga kanadto sa batanon pata. Wala nato ni mamatsyagi. Musakit na atong hawak, sakit na atong likod, dili na ligo na atong panuhod, sakit na atong tangkugo, kay taas na dahil may gala atong blood pressure o atong blood sugar. Hanap na sa atong pananaw o sahay sakit may gala atong mga lutahan o niya maglipong-lipong na ta. Unya, mapiktuhan na magiging may galang atong buluhatun sa balay. Kina naman tayo ipamati sa lawas. Muna na kinahanglan tag ngilngig ng maintenance sa mga kasama. Di pa ng dugay, masagad ako makasinati o pangurog o pagpaminhon. Bisan sa mga simpleng buluhatun ako kada adlaw. Ingon yun siguro kung nagkaedad na. Labi na kung doon ay ipamati nga kondisyon sama sa diabetes o high cholesterol. Mga idamanan sa akong maintenance meds, nag-take sa ko may galaga vanular. Tuhod kayo doon na sa kini 5B vitamins na taas o sa taas nga level. B1, B6 o B12 tabang para sa nerve repair o protection. Doon ay additional B2 o B3. Aron doon ay tabang sa heart health o cholesterol. Idamanan sa saktong diet o exercise. Aron pa rin ang paglihok, di ba? Maong pangutana ang inyong doktor kabahin sa Vanular. 23 pesos per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapaligo na ito ang atong immune system. Kahit kung taas ang levels of vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, magka-function sa kinig maayo, magka-produce kinig mga panagang. Mapatay kinig sa mga viruses sa dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Munang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended na sa kinig sa mga medical doctors, 100% kinig mo sa Amerika, sa Life Extension Foundation ng number 1 kinig atatak na vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic alas sa libre quality consultation kada adlaw. Lunes at sa adlaw ng Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City na animimutang sa may Usmania Boulevard. Buhayon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Yes, konsulasyon. Doon po yung Life Extension Clinic na animimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee. Na Baguete City sa may House of Taft Building sa Tafta Street. Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic alas sa Induga Pangutana or katugos itong magpa-deliver o Life Extension vitamin D3, di na siya sagsatag sa kabaga panimalay. Kontaka lang ang 416-1655 ang 0917-3181-1161. Onya'y kalimot ha, para makasigurado yun mo nga authentic o genuine kaya yung mapalit ng life extension vitamin D3. Siguraduha yun yung tanaw para makita ni mo din ha kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa life extension. Huwagali LE sa matang kapsula or soft gel sa life extension vitamin D3. Pwede ginanimog dili na waton or imong pangayoon ha. Katong yung dunay marka nga LE Life Extension. Sabta sa pikas gabahin ni ka ba kanunay nga ma-constipated. Paginuman ni Super Fiber kay number one kin nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayo nga damo ng Super Fiber. Kung wala ka kung si kabaso ka tubig unya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kag mainom ni ini diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung tari sa gabi ka na before pud ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-epekto sa pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
5: Nakakwid ako kayong malita para ninyo karong adlawa, ang paborito og best grocery store dito sa Luzon, sa katapusan ni Landing Nagyo, diri sa Cebu. Gitawag ni og Dali Everyday Grocery. Nag-open na sila sa ilang mga pinakauna ang mga tindahan sa Mandaue, Lapu-Lapu og Talisay City. Sila gyud ang pinakabarato para sa inyong mga paboritong everyday essentials og di kalidad pa gyud. Plus, naa sila yung mga exclusive items nga dili gyud ninyo makit-an bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ang Dali Everyday Grocery. Dali na sa Dali.
7: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Oy! Ikanawang pagunta na may gana sa itong answer to win na promo kanabuntaga, ha? Ang ikanawang pagunta na ito may gana pila ka bilyon. Bilyon ba ni? O trilyon din eh? Trilyon? Pila ka trilyon ka pesos may gana ang ginusong na budget. Ngadto may gala sa ang ginusog nga budget ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ngadto sa Kongreso. Pila may gala ka trilyon ka pesos ang gisugyot nga budget mga higala ni Presidente Bongbong Marcos nga apurbahan ka sa Kongreso. Pila man, wani kabot may gala wani kabot og 7.3 billion. Oh, wala ka abot 7.3 billion. Trillion na trillion ha. Wala mag-is ko tinig billion ha. Trillion. Trillionis ka pesos ni. Wala siya ka abot og 7.3 trillion. Ah, mana may gala to bang tanah ha? Mana po di ilang kawaton? Mana sa ni ilang kawatonon mga kasama? Mabenta maghisgot og bilyones dari trilyones gyud. Inya ay kalimot sa tong mechanics ha? Atong mechanics may gala kinahanglan ka naka-follow, naka-like sa DYHP Aramin Cebu nga Facebook page o kang Attorney Rofil Fernandez Banyok atong balikon kay kung di mo baka sunod na nga mechanics, why paldo? Discussy, discussy, discussy. Ah, kana, kinanan ha, naka-follow, naka-like, megala sa DYHP Aramin Cebu, kang Attorney Rofil Fernandez Banyo, kung niya naka-share po, megala, sa atong programa sa Unang Radyo, Unang Balita. I-share niya itong programa. Mga may gala, itong pagkutana o ang tumag o niyang tataon mga kaingsunan sa itong unang radyo, unang balita. At ang oras, mga kasama, alas 5.37 na.
7: Kining oras, hatod ka na to sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: Biotroph, Biotroph Herbal Capsule.
10: Napamatud-an ang kasaligan, sud sa 25 na katuig.
9: Biotroph, Biotroph Herbal Capsule.
10: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian, sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis, og uban pa.
9: Biotroph, Biotroph Herbal Capsule.
10: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
9: Biotroph, Biotroph Herbal Capsule.
11: Day andat, nga nung masulubon man ka ng naong nimo?
12: Naluhoy manggugo ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak o gayo ma. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
11: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglalaing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
12: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
13: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
14: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
13: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
15: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
14: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
15: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
13: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
16: The original Koi Herbal Capsule.
17: Ako si Rosalgita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal niya, ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulong sa usakadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
18: Wala na ibukol man.
17: Wala na jud. Wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga. Salamat.
16: The original Koy Herbal Capsule.
19: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
20: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
21: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobrang pagtiner sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
22: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
23: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
24: Super Fiber.
25: Mabakal sa mga butika.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Nagharaog tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Ginta na gyud akong gibati.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Gusminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
7: Kidney care time.
8: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihi bisang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapoyon. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mangugo na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action man sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
1: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: Seth Living Testimonies.
12: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. O sa kapagpanghubag sa lining sa itong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
13: Na landing ko hospital yung dahil nagugos ko binawa. Nung pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
12: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
13: Salamat kay na itong Sed Kogon. Karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan. Pukot sa itong ako.
11: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
12: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatapang sa pagpukubo sa imong high blood pressure.
14: Ako, poriba ko, ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, lakon tila, kay mababa man ang imong meeting.
12: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
14: Sigurado gina, kung taas imong meeting, mababa na iya, Jaime Verano.
11: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
12: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
14: Ako nga tawad na goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
12: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
14: Pag-hikas niya siya tutunlan, wala naman.
11: Living Testimonies.

0: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly. Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
1: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka. Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Oras sa mga kasama, alas sa 5:47 na.
3: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Kaya ito nga papagumahan, gipananta, may gana sa Life Extension na Vitamin D3. Mga kasama, unsa ba nga mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na ito nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction halos 17 ka higayon sa cancer, ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o ubang nga matang sa cancer nga doon ay direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot din ni mga igala na kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, kusali ka faktor sa pagtaas sa risgo nga magkawatun ka o cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adun ay tulog ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension na vitamin D3 sa sakit nga cancers. Ang Life Extension vitamin D3 mutrigger na migala sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot ani mga igala na kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient nga vitamin D level diha sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini ug maghatag kini og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo-improve ang ilang quality of life ug ginahinay nga mobalik ang ilang immune function ug kusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao. Kung nasa mutubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3. Aron nga why maagian may galangan ang nutrients containing blood for cancer foods. O gamutabang kini may galangan mapugnan ang paspas kapag gatap sa cancer cells sa laing-laing parte sa lawas sa usa ka patient. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 may galangan mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan may galang paspas nga pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patients. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang ihang chance o risgo nga kini mamatay sa sakit nga cancer kung adunay igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimog imnon sa usa ka tuig nga pangidaron sa usa ka bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual na doon maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy. Dini sa syudad sa Sugbo sa tag 11 pesos lang ang matag soft gel. Ang importanteng pahinomdom, dapat siguraduhon nga doon ay marka nga LE ang matag soft gel sa mga kasama. Nga ang LE, nagpasabot ka ni Megalag Life Extension mga kasama. Vitamin D3 kung mapalit mo diha sa mga butika. May mong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Atong sugda ng atong kamuntagon, pinagis paginom sa lamian. Healthy kayo og daghan kang makuha ng benefits gikan sa kape. Gavita D Plus Coffee Mix. Kinumi pinakaunang kape nga dure sa goal. Gavitamin D3. Samatag sa Shrey sa Vita D Plus Coffee Mix. Adul ka rin 200 ayo nga vitamin D3. Mao na makakape na ka maka-vitamin D3 pagyug ka. Plus, Rishi Mushroom Extract nga dure mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Nga mga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pag yukinig mangosteen na fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang free radical sa atong lawas. Muna nga itong sugato ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian. Healthy o daghang benefits nga kape ang Vita D Plus Coffee Mix para makalahutay kita sa tibok adlaw nga pagpanarbaho. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy o guban pang mga butika.
3: RMN DYHP Police Platter Ronda Presi Cinto.
5: De 45 anyos nga banag ipadakop sa asawa kay nangulata kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
3: DYHP Tatak RMN Report.
6: Radio Man Marisa, Radio Man Arnold na Balogron sa Sawang Kaliro Police Station 6 kining bana nga si Joel Mijares 45 anyos nga nagpuyo diha sa Barangay Sawang Kaliro sa may sityo Buwaran sa Barangay Sawang Kaliro gahapon sa tungan gabi ni dangup sa atong kapulisan ang asawa nga si Sima 53 anyos og nagpakitabang nga kalit nga abot kini ang banax jewel gigunita niyang uho yang buhok og gimukmo ang iyang laong sa bumbong sa ilang panimay sa way igong rason og hinungdan nga iya kini gipadakop ang iyang bana og natanggong na niining mga orasa sa kapulisan. Kasama mo sa kapulisan sa Sugbo, kanyang Radyo Man Pulao, DYHP Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide.
2: Samtang mga kamanin sa kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo nga tigabitan o ginaliling drugas gingong nagkagamay na. Kasama mo sa balita Radyo Man, Ili Morones.
3: DYHP Tatak RMN Report.
7: Nagkagamay na ang mga kawanis kagamhanan sa Subo nga tigamitan o ginadiling tugas. Kinisubay sa napatayong kinalit nga drug test sa City Office for Substance Abuse Prevention ng kausap ngayon sa mga empleyado. Matun sa labaw sa kausap ko si Greg Rodriguez nga usapa lang ang napustibus paggamit o ginadiling tugas din ng tuiga samtang siyam sa mayaging tuig. Gawas kang mahadlok na ang mga kawanis ang mawagtangan ng trabaho. Ningo si Rodriguez na epekto na usap ang anti-drug campaign sa kausap.
8: Effect na itong mga advocacy sa prevention. Mahadlok kita sa bawat ang trabaho.
7: Si Greg Rodriguez, ang kausap na tagkarong unya o pagayon o kinalit nga drug test sa mga kawani sa City Hall, pagpatuman sa drug-free workplace program ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo nationwide.
5: Deped og abat, nagkasabot aron batukan ang malnutrisyon sa kabatanunan. Kasama mo sa balita, Radio Man Raymond Pugoy.
3: DYHP, Tatak, RMN Report.
9: Kining balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, nipirma og Memorandum of Agreement kon MOA ang Department of Education kon DepEd, pinanguluhan ni Education Secretary Sania Anggara og ang ABAT alang sa pagpatuman sa Nutrition and Growth Champions Program isip kabahin sa paningkamot batok sa malnutrisyon sa kabatanunan. Matud pa nga sugdan ang mga programa sa usa ka gatos ka mga pampublikong eskwelahan, diin bansayon ang mga magtutudlo og school health personnel isip mga growth champions. Kini aron matud pa mapatuman ang regular nga growth monitoring sa yung pag-ila sa mga batang na miligro sa malnutrition o stunting ug ang pagpalapad sa kahibaw sa hustong nutrisyon sa mga eskwelahan. Kasama mo sa Department of Education, Radzuman Remart Pugoy DYHP, Tatak! RMN. Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa Shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa Shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong cellula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
3: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. TYHP Abroad ngayon.
5: Ini nga balita atod kanato sa Said Marketing, ang tigama og tigapropod sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, Said Liniment Oil, Said Celebrity BT Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang Said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nisaka pa ang ginaganon sa mga nakala sa maigo nga kusog nga linog sa southwestern nga bahin sa Japan ngadto sa 34 na ka individual. Gawa sa mga nakala si tala usab ang kagamhanan sa Japan ug pipila ka mga naangol tungod sa maong linog nga niresulta usab sa pagkahugno sa pipila ka mga building ubang infrastruktura nga naglakip og mga daan ug railway sa tren. Ingon man nakaapektar na usab sa dagan sa supplies sa apektado mga lugar. Nagpadayon gihapon ang rescue mission sa Japan anang sa mga gituoang wala pa ma-account nga mga individual ug posibleng mga survivors gikan sa natumpag nga mga struktura gumikan sa miigo nga linog sa maong nasod. Kato mga balita tud karato sa Said Marketing, ang tigama og tigaparapod sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, Said Liniment Oil, Said Celebrity BT Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI o ubang mga balatian sa kidney o ang Said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diana ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen mao ang numero uno ug wa nay lain pa nga makatabang sa atong mga balatian sa lawas sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Gawa sa maong mga sakit, daghan pa ang mahimong maalibyuhan sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen. Bisan ang simple nga trangkaso, hilanat, ubo o sipon, huwag tangdayo na mga kapanyawan sa bag-o na nga Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen. Daghan na usab ang mga nakapamatuod o nakatabang sa o natabangan sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen. Ayosob kalimot sa paggamit sa Said Panyawan Liniment Oil. Available na ang tanang produkto sa Said Marketing sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Oras sa mga kasama, alas sa 5:58 na.
3: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Konseyo sa siyudad sa Sugbo, mangayo o katinawan sa mga programa at proyekto nga gigahinan sa Special Education Fund Conserve sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bolonos.
3: CYHP Tatak RMN Report.
7: Mangayo na ako tinawan ang Konseho Siyo de Sugbo sa mga programa proyekto gagigahinan sa Special Education Fund kung SEF sa Dakbayan. Sinitukod niya sa dulaan sa 243 milyon pesos nga SEF sa siyudad nining tuiga. Mukapin pa lang sa 5 milyon pesos ang nagamit niini. Kinibasi usab sa 2026 second quarter financial report ni giruso sa local school board kung LSB nga to sa Konseho. Subay sa maong kalambuan. Ang City Council pinagin ni Konsal Dave Tumulak magpagsayod na sa LSB sa plano programa niini nining tuiga.
10: Bansa.
11: At praise, di sagunin ang paglungsod of its plans and programs for the entire calendar year 2026, including the timelines and priority projects to ensure that the appropriated funds are effectively utilized in accordance with the mandate of Republic Act No. 7160 and DepEd DBM-DILG Joint Circular No. 1, Series of 2017, revised guidelines on the use of special education fund with local school board and to ensure that SEF resources are strategically and efficiently utilized for priority education programs.
10: Si Kunsyal Dave Tumulak, base sa report sa LSB, kiniwa para kapatuman ng proyekto nining tuiga, telewas plano nini pagpatugod ng mga school building sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo, nationwide. DYHP, kalakaran sa larangan ng kalakalan.
5: Ini nga balita atod ka nato sa Said Marketing. Ang tigamaog tiga para po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon, nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ugang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karong detalye sa itong balita, posibleng makaginawa o jutay ang mga motorista sunod simana tungod sa gipanglantawang jutay nga pag-uso sa presyo sa mga produktong petrolyo, taliwa sa nitabong kalambuan sa tensyon sa Middle East region. Mato ni DOE, Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, posibleng maubos og lima na bana, 80 centavos kada litro ang gasolina, 50 centavos lang sa kada litro sa krudo, og 2 pesos og 30 centavos alang sa kada litro sa kerosene, apan posible pang mausab ang maong mga price adjustment. Katong mga balita, ihatod ka nato sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang Said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Said Marketing, Said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: Radyo mo, nationwide.
2: Samtang, anong ganitali sa mga balita sa Busan ni Mayor Nestor Archibal, nakabatsyag o ganakasinati na o gakarisod sa pagparagan sa ihangga pamunuan. Uy, musa, musa rin din na kamiyor. Kasama mo sa balita na jaman, Eli Bolonos.
3: Radyo mo, nationwide. DYHP, Tatak, RMN, Report.
10: Na patyagana ni Cebu City Mayor Nestor Archibal ang kalisod pagparagan sa iyang pamunuan. Kinitukod usab sa limitasyon sa angay niyang buhaton. Ilipin ang pagpatuman o mga kalambuan sa Dakbayan. Giangkon sa mayor, kausahay din makatukma ang ilang mga hunahuna sa iyang mga kalyado sa konseho. Hidugang si Archibal, ito na yung mga higayon nga himuon pag-issue nini ang iyang pagpangitag pundo nga magamit sa iyang mga proyekto.
12: Gusto dyan ko o grabigate kay every time nga na-plain moon na mga tuta sa Manila nga mga taong warta. Himuon ba nga issue without?
10: Si Mayor Nestor Archibal, hidugang hinunang mayor, kapadayon niyang agawantahon ang iyong mga kauban, uban sa pagpangita o paagi nga magkatukma ang ilang mga hunahuna.

0: Ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide.
2: Hey! Dara-dara-dara may gala itong winner. Kanabutang kami gala sa itong answer to win. Promo! Congratulations sa nakatubag, ha? Ang iyang tubag may gala 7.2 trillion pesos. Sakto kayo. Ang iyang tubag may gala 7.2 trillion pesos. Ang ginusto nga budget may gala ni President BBM nga ito sa Kongreso nga kinahanglan may aprubahan, ha? Nga budget. Ang nakatubag may gala mo si Jesusimo Morales. Jesusimo Morales, ikatong palaran nga mananao kanang adlaw. O kanang orasa. Siya naka-follow siya may gala sa ito ang mechanics, ha? Naka-like o naka-follow siya sa DYHP Aramin Cebu kang Attorney Rafael Fernandez Banyok. O niya naka-share po siya may gala sa itong program sa unang radyo, unang balita. Congratulations! Mimo Jesusimo Morales. Palihog lang ko chat sa imuhang cellphone number, Mr. Jesusimo Morales, ha? Para sa pagpada sa imuhang GCash. Pada sa GCash mo karong Lunes na lang. Ang GCash mo, Sir Jesusimo Morales. Ato sa check megalas kasama ang Julius Valili kanate winner ka na butaka. Nasakpan megalang naminaw sa DBHB makanamat ni megalang pahalipay. Congratulations, daan kasama ang Julius Valili. Good morning, guys.
3: Good morning, kasama ang Rose. Good morning, Marisa. Good morning.
2: Nakuratan si ma'am. Nakuratan si ma'am ni mo. Sayo lang mata. Kasama na eh.
3: May buntan na eh. Sa pangalan na to. Si Amy Santiago.
2: Hmm. Pila edad, ma'am?
3: 60.
2: 60. Senior na, senior?
3: Senior na.
2: Si sir, kasi...
4: Ako lang, pero senior na.
2: Si sir, kasi pangalan ni sir?
4: Pangalan mo niya? Si Maximo Santiago.
2: Maximo?
4: Santiago.
2: Santiago, pila edad ni mo, sir?
4: Pag-uwang
2: po ng
4: senior na.
2: Tingin mang kun. Ha?
4: Sungkod. O ba naga sungkod?
2: Ah, maga sungkod. Pero pwede pa?
4: Senior lang.
2: Pwede pa? Pwede pa?
4: Pwede.
2: Kini mga idaran, mama. Ina lang gini sa una-una. Masulti ba?
4: Kaya gapon.
2: Pila ka mo kinyong anak, sir?
4: Angka. Tinood yun, tulo.
2: Ah, ang di tinood?
4: Secret.
2: Ah, ay sama kina si ma'am, kilid. Ay, nako. Pila naman, pila naman edad sa mga anak, sir?
4: Nagko na, nanay 32, nanay 27, nanay 24.
2: Nanay 24, nakay, apo na?
4: Wala pa.
2: Ah, wala pa. Mo pa na sila maminyo?
4: Wala po kayo ninyo po. Sa gawas, nanay po yan po sa gawas.
2: sa magawang ko na. Ah, oh, sakto bitaw, sakto. Double meaning ni imong istorya, sir. Wala pa tani ah. Ninyo duha?
4: Wala na kay kini.
2: Senior na. Careful kasi mo story sa na kay wagat. Sir, careful kasi mo story kay pabor kay kasawaan ni ma'am, oh.
3: Pinis ba kay Kiko kasama?
2: Hait kay Sikos, ma'am, bro, ma'am.
3: Tatawis manok ba?
2: Ah, wala ito. Masa yun ang panginabuhin nila, Yos? O saan yung ilahang kuhan?
3: Ilang... Ay, nasa Sarisari Store.
2: Ah, nasa Sarisari Store. Oh. Pero may bumaminaw ang BYHP. Sira-sira store. Pero may bumaminaw... Pero may bumaminaw ang BYHP, sir? Kada adlaw. Wala lang, sukuris mo mo. Wala lang.
4: Pasko, patanod. Sa mga matapos. Sa una pa mga kapitan. Maragin tayo sa binawal.
2: Sukuris mo mo. Wala lang.

0: Namuha ka sa mga Arnold.
1: Panyo ko ito na yung paborito. Degi na mo. Bisag, ipahatol pala akong anak sa buwan. Mag-vlog yung gabo di way ispigit.
2: Di way ispigit, wagi ba? Wagi balin-balhin.
1: Oh,
2: tungkol na dawata mo ginagbay nga pahalipay. Congratulations!
1: Pahalipay nga po, gasok sa mister!
2: Yeah!
1: Sa inyo nang sadaw at bugas ng sense kasi hindi nato sa DYT.
0: Ang salama.
2: Salama.
0: Salama.

0: Καταλαβαίνω.
1: Δεν φασάει να το σερβε. Selamat kesempatan kan Julius balik lima kembali ke kawas congratulations satu winner kena bertangga doa kawan kan senior kawan kan misis Mr. Misis pero padayon kena mina sa 2 HP murang ka naadi kurus 2 HP kaya tong kapapari ko ba may kailangan pulantas arman tong ng herbal capsule sa kabisay anong bindraw original koi herbal capsule suplemento ng ikan sa pariya kamonggay garlic luya og ginseng koi herbal capsule barato na epektibo pa.
2: Mga tima ilhan ngay ko azure dang hatuksin si bung lawas mo dili ka regular nga makapagawas si bung hugaw dugay ka mahilisan magbutura gyud mong tian makasinati kag insomnia kadunay nga magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan ug lutahan dili hamis ang imong kutis poor memory excess weight chronic respiratory or sinus problems sugang pagkaluya si mong tibok lawas busa wag tanga mga toksin si bung lawas aron imong maangko nag maayo nga panlawas pag inom matagadlaw og G Detox Plus herbal capsule ang pinaka kusog.
1: Ay, wala naman teoras, may gala, sa kanya lang, sa ganito mukhang pwersa, sa Riva HP, Aramens Book, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Tangan ni Radio Man Ken, Galinea, kininyong Radio Man Marisa Abadies.
1: Ako sa inyong Radio Man, Arlo Busamante, o niya may buntag, di ay may gala ni Melinda, Belinda Camos, na minaw karo may gala sa Giso Mandawi, Paradise sa Giso Mandawi, sa Pasilong. Pasilong sa Paradise, Giso Mandawi City. May buntag ni Danilo Camos ug Darlinda Hobi Adelfa Jorli Jukjuk Dalia. Dapay lain diri may gala si nato yung gichat kagahapon ni Kuan. Isa ha. Kay na Andre may gala to nagpaminaw ko no dito sa si Idol Tony di ay. Di pa ni Idol Tony mga gala nga kanunay ko no maminaw nato mga gala kanamuntag. Shout out mi dere sa Dawis Bohol. Nagpaminaw gikan sa buntag hangtod tibok adlaw sa mga programa sa DYHP. Shout out Nudalo and Doloritos family. Aha. Shout out Nudalo and Doloritos family sa Dawis Bohol. Gikan ni Idol Tony. Kumusta ni kumusta imong baby diha Idol Tony? Sige na lang may galas at kinatibok ang pwersa sa Riva HP Arim in Cebu na si kasama, uban ako sa kasamang Marisa Abadjes, ako si kasamang Arnold Busamante at ang may galas sa kasamang Benji Tanghian na masunod ka rin may galas sa Straight to the Point. Ay kalimot patang anong tanan, like ang Diyos, praise the Lord, hallelujah, happy weekend! Sabakadari.
4: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
7: Ang inis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
9: My body!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Life extension vitamin D3.
4: Linoria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng life extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gin.
3: Life extension vitamin D3. Life extension vitamin D3.
5: Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
3: Life extension vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
6: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
7: Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras,
8: imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas ta utan ug makamatay nga sakit.
9: Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer.
10: Death begins in the colon.
11: Mag-Super Fiber!
12: Mas makita na itong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber.
13: Para sa himsog kagbaayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber.
14: Mapalit sa mga butika.
15: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
16: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
17: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:16 na sa kabuntagon. Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silo sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
16: Straight to the point.
17: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may buntag kanatong tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa tuang pagpanag-uban. Usab karong buntaga.
16: Straight to the point.
17: Una sa tanan, basalamat tanta ang tuang buhay nga Dios sa paghatag niya kanatog lainasab nga adlaw. Lainasab kinggayon sa tong pagpadayon, sa tong pagpanikay sikay og sa tong pagpakigbisok.
16: Straight to the point.
17: Adlaw kita karon nga Sabado mga kasama pizza uno na sa bulan sa Agosto tuig 2026.
16: Straight to the point.
17: Kumusta to mga pinanggan digpaminaw, to mga sukin digpaminaw nining adlaw nga Sabado. Unang adlaw mga sukin digpaminaw sa bulan sa Agosto. Entrada kasamang Marisa. Entrada karong adlaw mga sukin digpaminaw. O niya napupos na ang bulan sa Hulyo. Nisulod na ta sa bulan sa Agosto mga sukin digpaminaw. At ang mga kegsun na to mga naminaw. Usab garon. Kumusta mong tanan diha o niya sa mga nagtanaw sa to ang Facebook Live. Sa YouTube channel og naminaw sa ilahang at tahatag sa mga radio.
16: Straight to the point.
17: Sa ngalan ni Attorney Rufil Fernandez Banyo, kung may regular anchor ko ng buntaga, ako inyong kasamtangan nga makauban Radio Man Benji Tanghian, may mag-uban-uban ninyo karong buntaga makasama sa programa ni Attorney Rufil tungkol doon sa importante kayong gasikaso. Muna nga kita lang una ang mag-uban-uban ron ha. Sa tuang mga naminaw at tuang mga pinanggandig paminaw at magkasama karon. Og ingon man usab ato ang mga idol diri sa IFM.
16: Straight to the point.
17: Anya arita makasama sa tuang mga hisgotanan sad karong buntaga. Kay kanana ang bugnaw ra bang ato ang kabuntagon sad karon. Bugnaw ato ang kanang naang kabuntagon mga sukindig paminaw. Amo nang uban ang katong mga nibangon, mga nangapi, nagakapi-kapi karon diha. Ato ang makigsuna mga nangapi, ang uban sayo kaayo nga nagkaog tinughong. ang uban sad nga nang naang naga init pagtubig kasamang ki apan uban nagbukot pas habol in town kay bugnaw kaayo. naglukob-lukob pa diha. Aton pang kasamang ki susminya naglukob-lukob pa diha. Okay, arita sa tuang nga maisgutan ng sad karong nga buntaga. Tungod kay low pressure area kon LPA nga unang gibantayan gawa sa nasod. Hingpit na nga nakasulod sa Philippine Area of Responsibility kon PAR o gaduna kini low chance nga mulambo ngadto sa usa ka bagyo sunod 24 oras.
16: Straight to the point.
17: Aso dunay LPA mga sukindig paminaw nga nakasod na usab adiri sa ato sa Pilipinas apan ipanglantawan ni nga ubos ang tsansa nga mamahimo kining usa ka bagyo.
16: Straight to the point.
17: Subay ni ini pag-asa Visayas ni pasidaan nga masinati gihapon ang pag-uwan-uwan sa Sugbo karong adlaw tungod sa localized thunderstorm.
16: Straight to the point.
17: Aso dunay pag-uwan-uwan gihapon magbantay ta mga sukindig paminaw labi na sa mga lugar nga bahaanon kaayo labi na sa mga lugar nga gamay lang gani ang uwan ang baha moy puting daghana una nga magbantay tungod kay kanang naa nga dunay pag-uwan-uwan na sad mga sukindig paminaw nga tuang nga masinati karong adlaw.
16: Straight to the point.
17: Samtang DPWH Secretary Vince Dison gitakda nga muduaw sa Cebu sa umaabot nga mga simana aron personal nga susihon ang mga lugar nga labihang naapektahan sa baha. Lapad nga pagbaha mga sukindig paminaw gumikan sa grabe nga pag-uwan sa nakalabay nga mga adlaw.
16: Straight to the point.
17: Ora gasige na lang magduaw sa Dison dire wa man gyapoy gikihaan nga taga Sugbo. Sige sa duaw mga sukindig paminaw hagbay rang dinuaw ni adto pang milabayng tuig sukad nga nahimo sa sekretary sa DPWH apan wa pa may mga opisyalis sa Sugbo wa pa may mga opisyalis sa wala pa may mga congressman sa Sugbo nga ipaimbestigaran wala pa may mga taga DPWH nga ipaimbestigaran wa pa man na unya usa may adion diri nga ako galas-galas lagplete galas-galas naggasolina o krudo sa sakyanan nga. Gawas lang ni adto nga dito sa Balamban nga do na kunoy gipaimbestigaran sa NBI nga matod pa ghost project kuno apan nagitubag mga sukindig paminaw ni kanang kanhi congressman Pablo Jan Garcia nga wa man dili man ni ghost project gipaimbestigaran tingali nila kay Pablo Jan Garcia wa man ni pirma sa impeachment. So muna nga muduaw ko no mga sukindig paminos Dison diri sunod simana aron tan-aon ang tubig kanang muduaw ka kanang naang na ibaha unya na po ka muduaw wa na ibagyo wa na low pressure area. Tungod sa way hunong pag-uwan sa Sugbo sugad kagahapon mga mayor sa Tri-Cities ni Patuma na o early dismissal sa tanan na klase sa public o private nga tunghaan.
16: Straight to the point.
17: So gahapong adlawa mga sukindig paminaw sayo nga gidismiss ang klase tungod sa hulga sa pag-uwan-uwan. So muna nga kanang naang tuang mga kaigsuunan. Muna nga kahibalo magyong muuan, ngano mga isuspenso na lang gidi ang klase. Kay pareha aton dito sa Mandawi o sa Gisu Mandawi. Sa inan ka ato nga nagadala mga sukindig paminaw o kanang sakayan ang mga rescue team sa Gisu o sa Mandawi City nga mga rescuers town kaya mga bata nga Pinok ayo mga elementarya na to nga mga kabataan sus dito makasama puti raman taas sa tubig ano man kahibalo na yun nga muulan kahibalo na nga dunay ulan nga muigo sa Sugbo isuspenso lang gudi ang klase ano mga padtuon pamangyod ang mga estudyante dito sa eskwelahan.
16: Straight to the point.
17: Balita gikan sa kauluhan kanhi senador Bong Revilla nakapiansa na mga sukindig paminaw mubalor og usa ka milyon ka pesos alang sa giatubang nga kaso nga malversation donot sa gialigar nga pagkalambigit ni ini sa usa ka flood control scandal dito sa may Pandi Bulacan.
16: Straight to the point.
17: So nakaingon mga sukindig paminaw uban nga nga priso nga sana all makapiansa. Sana all temporaryong makagawas. So karon mga sukindig paminaw malipayo na kaayo. Si kanhi senador Bong Revilla ang budot senador. Makamalipayo na siya kaayo kay gitugutan siya sa Sandigan Bayan nga makapiansa og 1 million pesos nga kantidad mga sukindig paminaw bugti sa temporaryong kagawasan. So kani temporaryo pa lang ning kagawasan samtang magpadayon ang kaso apan gawas no na sa gikan silda. So wa na sidi na sa mapriso makagawas sa siya mga sukindig paminaw nakagawas na gyud. Gapong adlaw naka himabat siya sa iyaha nga mga pamilya o niya makadulog na gyud sa siyang asawa pod. Ha ha ha ha ha! So haya-haya ha. Haya-haya ni kani Senador Bong Revilla oi. Ha kaya-haya bangga Senador kanang kani Senador Bong Revilla kasamang Marisa ngano man. Murag tag-as na batog bungot, murag karong adlawa or gabi pa lang murag nagpa kuan na to, nagpa barbas na to. Aso mo na nga si Bong Revilla gitugutan nga makapiansa. Apan si Senador Jinggo Estrada ni hangyo mga sukindig paminaw nga mupiansa po siya. Wala tuguti nga makapiansa si Jinggo Estrada. Si Bong Revilla gitugutan kung na magduda ang uban nga pananglitan o tugutan si Bong Revilla ngandong ang uban dili man tugutan tungod batingali kay kanang naang kapartido sila ni Presidente Marcos mo tingali nga gitugutan ha. Baguhay lang nahuman mga sukindig paminaw ang suna. Baguhay lang gingon ang suna nga matod pa matod pang Presidente Marcos nga ilang gitininood o imbestigar gani na nga priso na ang uban o daghan pang isunod nga priso no? Sa maning uban hinahinay na magpanggawas sino? Naning kamot og mayong asawa ni Bong Revilla in town oy nga makagawas yung bana bisa o makapiansa sila. Kay kwan baya kasamangki kana na ang ikaw labi na kay batan-on pa pug asawa si Bong Revilla in town ya kwan may pug ayo gua kay dulog ha. Samtang sa laing bahin, ombudsman na tinguha nga pasakaan o kaso nga plunder o graft na batok ang mag-inahan nga sila si Senadora Loren Legarda o Congressman Leandro Leveste.
16: Straight to the point.
17: Kininunot sa aligasyon nga nagkasabot ang mag-inahan pag-secure o mga solar contracts.
16: Straight to the point.
17: Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay Diana ang gi-announce si Presidente Marcos nga hapit na kuno pasaka agkaso sa ombudsman maos ni kanyo Speaker Martin Romualdez nga pakasuhan karon sa may kalakihan nga si Leandro Leviste man o si kanang na ang Loren Legarda ang pasaka agkasong plunder na hinoon. Si Leviste mga sukindig paminaw na ilang nga kritiko sa administrasyon. Ingon man usab si Senadora Loren Legarda iyang inahan o niya tua karon membro sa minority bloc. Nitapon siya sa mga senador nga naas minority. Nibuwag siya mga sukindig paminaw sa majority nga mga senador nga nga kaalyado mga sukindig paminaw nila ni Irwin Tulfo, ni Soto, ni Win Gatsalian. So nibulag siya, di asya di rin ni Senador Alan Peter Caetano, nilang Pia, nila ni kananaang Bato, Bunggo, Rubin Padilla. So tuwa siya dito, apilon o kaso. Si Senadora Loren Legarda kay matod pa kuno nga kanang naa nga ilaha kunong gi-exclusive ang pagbadagan aning solar contracts ha. Matod pa nga dili man ta sila moy tag-ias adlaw ngano mga kanang naa nga ilaha man ni nga gikumkom ni tanan ang solar ha nga kaning adlaw para mas tanan. Nayabag na. Tanawara sila si kaning ni ipasakang kaso nga plunder batok ni Congressman Leviste og sa iyang inahan dili ni kabahin sa flood control dili ni kabahin sa anomalya sa flood control kun dili kabahin sa solar ha adlaw nga gisgutan an. Unsa naman ning kalakiha karon oy masa kuan pa kanang naaga unsa man ning kalakiha mas murag mas mauna pagkapriso si Loren Legarda tingali o si Congressman Leandro Leviste kay ni kanyo Speaker Martin Romualdez o ni Saldico. Okay pataan ni Dong Boying. Subay ni ini NBI mupatawag usab kang Congressman Leandro Leviste o kanhi Congressman Jing Paras nga alang sa giingon nga pagplano nila pag-frame kang Executive Secretary Ralph Ricto.
16: Straight to the point.
17: Diyan na mga sukindig paminaw, diyan na sa ilaing ipatawag na sab si Congressman Liasto kanang na ang Leandro Leviste dito sa NBI o niya lakip nga ipatawag si kanang kanhi Congressman Jing Paras, mga sukin, di paminaw. Kay ilaha ko nung gi-sit up, ha? Ilaha ko nung giplanuhan nga sit upon si Executive Secretary Ralph Ricto, niya tagaan dito ko noong kanang hamis kayong babae, arong madakpan. Ato ni hatagag pagtagad makasama kay naunsa man ni sila oy naghisgot na mao padidit ni sila. Samtang Malacañang mudoso og mudoso sa gisugyot nini nga national budget ta. Son para sunod tuig nga mubalor sa 7.2 bilyones at trilyones pesos. Pagkadako ang mga sukindig paminaw ha. So kaning ni kanini ang gisugyot karon gipangayo ang Malacañang nangayo ang Malacañang ha nangayo ang Malacañang og 7.2 trilyones pesos nga budget para sunod tuig ha mas taas kini og 400 bilyones kapin kon itandi nimo sa budget karon tuiga ha naunsa man ni nakana hutdagi ninyo ng kwartas gobyerno pagkadako nining kwartahan nga himuon nga budget para sunod tuig 7.2 trilyones ha last year size punto ha 6.7 trilyones ang budget last year akaron nga tuig sunod tuig nangayo ang Malacañang nga himuon nga 7.2 trilyones ha pagkadako man aning budgeta unsa man ni ilawg na punis mga buaya ang naghinam-hinam na pud ang mga buaya ani ha magtulo ang laway sa buaya ani pagkadako aning budgeta. Unya para kuno sa mga flagship program sa gobyerno. Unsa may mga daggo nga flag kanang program sa gobyerno? Ha? Unsa may nganumang 7.2 trilyones man? Unya flagship program kuno, unsa may budgetan? Ha? Nga wa pa man ganit na masulbad sa flood control nga daghan kayong kwarta sa gobyerno, dakong kwarta ang nausik anang flood control sa gobyerno. Or kaning budgeta, ipreparar ba ni nilas eleksyon, ha? Wata kay balo kung ipara, ipreparar nis eleksyon, or sila nga racket nga ipalupad sunod tuig. May pa ang racket budgeta. Asunan ka nga city, ha? City punto dos trilyones pesos. Ang ilahang nga i-budget mga sukindig paminaw, apil lang gason ang racket tingali ani. Apil lang magkabok racket ka ha. Unsa man ni may ning racket nga sakyan ha? Masakyan na gani nila ning racket. Ay, pagka kuan in town, pagka tawhay sa mga buaya ani budgeta pagka dako man ani. Samtang balita dito gawas sa nasod, US President Donald Trump nibutyag nga ang gihimo nga asayro talk sa tali sa mediator og mga leader sa grupo nga Hamas mahimo nga moresulta sa makasaysayanon nga agreement alang sa hingpit nga disarmament o hingpit nga pagtumpag sa mao nga grupo.
16: Straight to the point.
17: Ato ni hatagag pagtagad sad kay kanang naa nga dito sa US mga sukindig pa at kaning US o kaning Iran. Ni pahuay ko no to Trump kay gikapoy man ko no to yung pod ang Iran. Sige pahuay mamahuay sa ta. Amo na nga kanang naa nga kuan ra gyud nila kaning nga tuang nga mga presyo diri mga sukindig pa minos petroleum. Diri sa tuang nga kuan nag-agad na gid in town ta nila kay og kanang mo og magdula-dula sila gira-gira diha kining ato diri dili mangin dula-dula kay presyo na to diri sa gasolina og krudo mo saka magyug maayo.
16: Straight to the point.
17: Ato ni hatagag pagtagad doon diri sa tuang pagkulo kabildo mga sukindig paminaw ha. Ato ang makasama og mga idol sa 93.9 IFM. Nasanbay lang sa makasama kay balik ta human lamang sa mga importante kayo. Alas 6:33 na sbuntag.
11: Ohoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
18: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
19: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
21: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
22: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
21: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
22: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
0: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
21: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
0: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
23: Hello, Washy!
24: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
24: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
23: Mula noon hanggang ngayon!
25: All you need is Pride! All you need is Pride!
26: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
27: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
28: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
29: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
28: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
29: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
28: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
29: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
28: Max Alaga! Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
30: ACS. Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kuso. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
31: Ayaw hulatang nga mograbi pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
32: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
33: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
35: Mga kasama ug mga idol, panahon usab sa ting-uwan ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal ug inguman mga bitamina. Adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kaayo. Kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
27: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days.
23: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
36: Straight to the point.
17: Ato ang attack na alasayes 39 bina sa kabuntagon. Balik na magkasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga.
36: Straight to the point.
17: Onya sa di patam adto no sa tuang isgutanan no sab karong buntaga magkasama. Labi na kay no ako na rabasad kanang naang sayo kaayo nga nikilho mga tuang kabuntagon sad magkasama taon. Ato asa nga i-check no nga tuang Urban Patrol. Kay di ay duha matod pa kabalay na sa managlahi nga dapit sa sugbo. ang gipang ronda sa kapulisan, duha ang nadakpan.
36: Straight to the point.
17: Haunta kumpletong detalye sa report ni Radio Man Paul Lauro. Yes, Radio Man Paul.
36: D-D-D-D-Y-H-P.
3: Ata mang binti sa nagpadayon nga kampanya sa atong kapulisan ining Los Firearms, sunod-sunod nga mga runda gipahigayon sa mga police station sa ilang tagsa-tagsa ka mga area of jurisdiction sa Block 2 sa Barangay Suba ning atong Dakbayan Sugbo, mga alas 12 tungod gabi runda sa atong kapulisan sa Sawang Calero Police Station 6 kining Panimay sa usa ka 25 anyos nga lalaki nga naghupot og armas de fuego nga dili rehistrado sa kapulisan o pisag ang giditin sa atong kapulisan human sa pagpangrunda kay nagpositive ba yun sila nga ilang nakuha kining armas kining suspect o subject sa ilang search warrant nga si BG Tagalog Jeremil, 25 anyos nga nagpuyo ulitaw nga nagpuyo ni diha sa Block 2 Barangay Suba silingan ng barangay sa Pasil ni Gato Dakbayan Sugbo. Ang ato mga operatiba sa Sawang Calero Police Station 6 nag-apply ng search warrant sa korte aron kumpiskahon o imbarguhon ang caliber 45 nining maog suspect nga dili rehistrado sa kapulisan. Nagpositibo yun ang ilang pagsiksik sa panimay sa suspect kung nakuha yun nila ang usaka caliber 45 pistol na doon ay magasin o doon ay duhara ka bala ni ini. Naditi na ron sa Sawang Calero Police Station 6 kini si BG Tagalog Jeremil. Sa Guadalupe Police Station 9, gironda po nila kining panimay sa usang karmadong lalaki na doon sa report na narawat na kanunay ni magtakin-takin o magdanda bisan diya sa gawas ilang na panimay. Gironda sa atong kapulisan sa Police Station 9 sa may sityo kay Mituhan Barangay Sapang Lako, silingan ng barangay sa Guadalupe ang panimay ni Celso Tormes, 44 anyos o minyo nga nagpuyo sa maong lugar na embargo niya ang usasad ka third o usaka revolver na doon ay bala. Nalitinasan niya sa karon sa Guadalupe Police Station 9. Ano ito nga report nga naiposgikan sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo. O yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
17: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imuhang report. Nga sanbay lang sa magkasama kadiyot ha kay balik ta karon do taod sa human sa mga importante kayo. Alas 6:42 na sa buntag.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gaso kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
1: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Salon Pass. Direktang manutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
10: Sa opisina, kini ba kang nagatubang sa computer?
11: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
12: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
13: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
11: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
12: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
13: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
14: Available na sa Mercury o mga suking butika.
15: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
16: Ang galing-galing mo.
17: Smart 2.
16: Smart Dishwashing Paste ko.
17: Smart 2.
16: Pritong ulam na masebo.
17: Plato
16: at kaldero.
17: Smart.
16: Tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
17: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
16: Galing-galing mo.
17: Smart Dishwashing Paste.
15: Heavy duty linis bawat pahit.
18: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
17: ACS.
8: Straight to the point.
19: Ato ang attack na alas 6:47 na sa kabuntagon. Balik ta makasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga.
8: Straight to the point.
19: Now, atong atagag pagtagad, no, kay kanang na ang gahapong adlawa, mga sukin, digpaminaw, gahapong adlawa, medyo putig yung lipaya ni kanhi Senador Bong Revilla, gahapong adlawa. Atungod kay gitugutan siya nga makapiansa og 1 million pesos, mga sukin, digpaminaw, bugti sa temporaryong kagawasan. Onya, lipay po dang hiyang asawa in town, kaya sunag isa may di malipay. Isa may di malipay, ngayon muhang bana, nakagawas na imong bana, onya, lipay, yun ka. Laming malipay nga naan na kay dulog, timpos kagabi. Onya, si Senador Bong Revilla, gipriso ni siya mga sukin, di paminaw, gipasaka ag kaso, tungod sa kasong malversation kay matod pa nga lakip nga nakadawat og kickbacks mga sukin digpaminaw sa flood control. Sila man eh. Sa moy unang napriso mga sukin digpaminaw. Unya moto nga ningon ang malakan niya nga tanawa ha og moingon mo nga selective justice, dili ni selective justice. Dili ni ingon nga ang mga gipampriso katurang mga naas oposisyon. Dili ni ingon nga ang gipampriso katurang naasa oposisyon, ha? Tanawa nga mong kaalyado sa una, na tanawa apil mga ning gipriso. Unya, ana kanang naang maka karon maka pangutana pod ang kananaang mga tao. Ha? Nga, unsa man ang Malacañang tinuod ba nga ang Malacañang maoy nag ha, sugo ani nga ipa apil og papriso si kani senador Bong Revilla. Ha? Nga naman nagduda ang mga tao kung Malacañang or ang duha ka managsuon nga Remulla. Ha? Ang duha ka managsuong Remulla tungod kay dito sa ilang lugar kontra maninilas politika. Ha? Kontra nilas politika orgi ha? Nahimo na yung collateral damage si Bong Revilla. Ha? Nga kunuhay aron nga dili kay halata nga ang mga oposisyon ra maoy gukdon sa kaso, giapil siya og pailag kaso mga sukindig paminaw labi na kay vulnerable siya nga duna sila kaagi ba nga napriso na mga sukindig paminaw og si Senador Jinggo Estrada. So dali na lang kayo nila ang paghimo sa pattern pero atake balo basin pug tuod nga nakadawat mo kickbacks ba. Ah, so di naman, nakapiansa naman. Ah, nakapiansa na mga sukindig paminaw. So nakagawa sa gahapon. So money ang kanang kuana. Money ang, abi ko na ato ko nung kuanon be. Agikan sa paggawas niya o niya na. Ah, ah tanawa si, ah, kana na ang, ah, kani Senador Bong Revilla. Paggawas niya, gikan mga sukindig paminaw. Nakapiansa, medyo luspad pag naong. Ano? Ah, medyo galuspi pa sa sulod preso ha. Ah, so karon nakakuan man. Na, nakapiansa siya apan Senador Jinggo Estrada wa tuguting makapiansa. Ah, tanawa be kuno atong kanon be tong tan-aon ha kayo tanawa ipagawas niya oh. Ah, mo ni pagagawas niya gahapon unya nakapiansa mga sukindig paminaw. Aha, unya mo ni. Okay. Aha, so mo nag-iskortan siya sa taga BGMP. Ah, onya nasa iya asawa sad nino kaning nga nasa kuan kasama Marisa no iya asawa nagasluyo taw niya oh. Ah, no. Ah, ni agbay ang iyang kuan ang iyang asawa mga sukindig paminaw nga kanang naa nga murag porti nang pakangayaas naong siyang asawa. Adi ba artista man sa nila ni Mercado kasama Marisa oh, pareho ni sila nga ah, nga artista makasama onya na si Lani Mercado onya dia na oh. Ah, so mo ni siya niya gikuan sila nag holding hand sila paggawas makasama oh. Tanawa diha kanang kuan pa ang iyang bungot baga pa yung bungot diha. Na kinis Lani Mercado congresswoman sad ni ah, dito sa Cavite mga sukindig paminaw. Ah, apil ba ning ni Pirmas impeachment ah, si Lani Mercado? Ah, tanawa ha. So money ang pagkuha niya. Kanang na ang paggagawas mga sukindig paminaw gahapon. So 1 million ha, ang gitugot nga piyansa. Ha, so muna nga si Senador Dante Marcolita o si Senador Jinggo Estrada. Ha, kaingon sila nga, ah, yahaya ni Kuana, yahaya ni Bong Revilla, ah, makadulog namang Lani. Ha. Ah, tanawa ha, so muna nga, muna ang iyang pagkuhan gahapon. Ha? Pagawas mga sukindig paminaw. Oh, so doon ay malversation nga kanang naang ipasaka niya kay kuno na lambigit siya sa flood control nga iskandal dito sa Pandi, Bulacan. Ha? So, gawa siya, nakapiansa. Ha? Nakapiansa niya ang Malacañang ani, pananglitan o dili papiansahon ang oposisyon di ingon nga, ah, kuan ra gyud to, kanang naa nga, ah, kaning ilaha, nahimo gyud nga kuan, ha, nahimo gyud nga, nasugal gyud si, kanang naa nga Bong Revilla aning kalakiha. Ha? Ang uban ha, wa pa gani maka, kuan, wa pa gani mga priso ang uban. Wa pa na nga priso ang uban. Ang uban, hinahinay na nakagawas, ha? Ah, katong saya nga picture kasamang names good asa man to ilang picture kaniha no mo nga kwan pa kayo ah, kanana ang medyo murag si Bong Revilla paggawas makasama medyo galuspi pa siya ah, medyo galuspad ba natanawa ha. Ah, kanang kwan pa kayo kay gikan mas presuhan full town paggawas na niya asa man to yung picture nga kauban na yung pamilya ah, kauban na yung pamilya ba ah, kauban na yung pamilya nakagawas na siya tanawa de kay katong picture usab kay katong kwan be ah, kani mo ano na yung mga pamilya yung mga anak yung mga apo aha oniya yung asawa ana ah, yung asawa kani kasamang name sa kana tanawa ni post siya nga God is good ha ah, salamat po Panginoon Amo na iya nga post makasama unya. Ha, tanaw yung picture, hapon din ang layo agahapon. Ha, kato yung naong, agahapon sa paggawas, medyo luspi pa, luspad pa kasamangki. Karon nga nakagawas na, unya, nakahalog na na iyang asawa, medyo ni pula-pula na gama iyang aping. Ha? Ah, tanaw ha, nakakuha na. Ah, kanang medyo ni... kuha na gamay, ha? Kanang naang medyo ni lutaw-lutaw na mga sukin digpaminaw. Ang yaha nga aping taon, ha? Medyo nanay pula-pula o gamay, murag samot na gudron, ha? O magpost siya rong buntaga, ha? Ah, so muna nga... kanang naang kwan, ha? Pila man sa ka kwan na priso dito, pila man sa ka bulan ra nga nasud sa kanang naang prisuhan mga sukin digpaminaw. Ah, karon kwan na kayo sa kanang naang muraragwa, ha? Tanaw, murara og wa na priso. Kay ni kwan naman, ha? Medyo ni kwan na, ni pula-pula na iyahang naong o ni kanang naang ang ihambungot mga sukindig paminaw sa ubos moraga na tarong na og balbas ang dalan-dalan. Kani ha, kon kanausaman ni sa kani og wala ni filter, ha? Pero dili man tingali na mag-filter ingon ini kay mga nindot manig cellphone ni mga dato. Ha? Mga nindot manig cellphone di naman magsalig og pero magsalig yapon kag filter labi na klaro kayo nga moraga dunay lukyaob-lukyaob si mong naong. So na preso siya pilaman ka kuan ni surrender siya sa kanang naang DJ mga sukin digpaminaw, ha, si IDJ. Sa si IDJ ni surrender sa dito mga January pa di ay January 19 karon tuiga, so January, February, March, April, May, June, July. So 6 months. 6 months siya nga dito mga sukin digpaminaw sa prisohan. Oh. So mo na nga na, ha? Yahaya pong revilya, ha? Kanini ang makakuha naman po ni? Makadagan ni sa mga sukindig paminaw sa 2028 nga eleksyon. Posible na sad ni nga mulinyada ni Presidente Marcos. Ha? Pero muna, ibutang talang, sige, dili mo selective justice. Ha? Unya. Pero klaro kayo, eh. Yung mga tao, klaro kayo, eh. Ha? Ano man, gipapreso nila si Bong Revilla kay dili man politiko. Ha, dili pa man politiko, so bahala na lang masugal ni siya. Ha, bahala masugal, so dili man politiko. Pero doon na ba'y politiko karon incumbent nga politiko nga napreso mga sukindig paminaw nga kaalyado ni Presidente Marcos? Ha? Wa, magani mapreso ang hinog na ang kaso pero nibalik sa pagkahilaw. Tanawa, ha? Tanawa. Nga, kanang naanga muna nga, tinuod mandagway nga bukat yang kaso. Ha? Tinuod mandagway na kadawat. Sumauni nga, uban na itong mga politiko, magsalig mga sukindig paminog pangaukaw, dias ka ban sa katawhan kay pwede rang makapiansa. Ha? O daghan kang kwarta, daghan kang nakurakot niya. O niya, makapiansa ka, wa na, gawas nun nga ang, noon, temporaryo ra imong pagkagawas nun. Ha? So muna nga kanang naang ang kaning niyang atong balaod sa usahay at nalabian sa mga sukindig paminaw ba? Pero muna nga maluoy sa ta sa mga kanabitaong na kuwan na naigo ras politika. Ha? So nang kawa pagudo, saldiko, wapan lang madakpihan to karon. Ha? Si saldiko mga sukindig paminaw, although natangtang sa pagka-congressman, pero wapan madakpi. Ganoon sa man, wala nila dakpat o wala nila tinudaan. Ha? Nganong wa man nila tinudag dakop saldiko? Ha? Asa man dang Interpol? Asa man dang Interpol nga ila man ganing gipakuha si kanhi Presidente Duterte diri sa ila man ganing gideliver dito mga sukindig paminaw sa Dahig? Si kanhi Presidente Duterte kay tungod kay duna kuno Interpol. Nya asa man Interpol nga di man dai makatabang nato? Ha? Pagpabalik mga sukindig paminaw ni saldiko diri sa Pilipinas? Oh, o baka ha dili na lang nila dakpon saldiko kay base og mukanta gyud sa tinuod saldiko nga ang mastermind sa flood control mao ni sila. Ha? Tanawa ha? O niya, kinsa may lang nang nalambigit. Tatanawa gutong sa asa man tong listahan kasamang name sa katunto ang mga provinces nga daghan kay mga sukindig paminaw nga project sa flood control. Ha? Tanawa ha? Ang katunto ang mga listahan, naman ito yung mga listahan ay kanang number one ang Bulacan, number two ang kanang naang Sugbo, ha? Ang Cebu, mga sukindig paminaw. Ha? Number two ang Cebu. Muna nga, kaning ni ang mas kuan pa. Karo mauna pang kasuhan si, mauna pa tingaling mapriso si Leandro Leviste. O kani mga sukindig paminaw, King Congresswoman, ha? Aka na na senador. Senador may ang mama si Lorin Ligarda. Mas mauna pa tingaling mapriso lagi. Aning ni ang mga mastermind sa flood control? So ang pinakadaghan, kuno mga sukindig paminaw nga probinsya, mao ang Bulacan, nga dunay mga daghan nga mga project sa flood control. So dito sa Bulacan, ilang mga sukindig paminaw giuna ang Bulacan, okay na. So napriso na si Jinggo Estrada, ha? Si Manuel Bunuan, mga sukindig paminaw, pero si Manuel Bunuan, gihimong state witness. Ha? Si Bong Rebilla, napriso, apan temporaryo nakagawas. Kinsa may lang ipaimbestigaran sa Bulacan. Ha? Kadto si kana Senador Joel Villanueva. Ha, hinog na kuno ang kaso, mga sukindig paminaw, pero pag ha, hinog na kuno ang kaso, himan-himan pa to, ni Tamling, ni Balitok, ni Tila, sa Lapalapas, Malacanang. Ang kaso ni balik pagkahilaw. Ha, so muna nga, pero karon si Senadora Lorin Ligarda niingon siya nga sukad pa siya 1998 ang iyang ngalan, wala niya gyud mansahi, wala niya duhigi og mansa ang iyang ngalan. So yahan ning gihimakak tanan nga moni mo na nga nagpabilin ng iyang dignidad, integridad. So nang kaang gipasangil nila tungod kay ha, tungod kay sila ra kuno ang nagsecure mga sukindig mo sa pagpadagan sa ha, solar system. So na kana solar system ngano kuno matud pang Boeing Rebulya ngano man sila ra may ang ano mga kanang adlaw para man unta sa tanan ngano ilumang ipanag-iya ng adlaw tan-aw. Kinsa may nagbuot nga panag-iyaw nimo ng adlaw? Ha? Panag-iya ko nung adlaw, tanawa. Oh, so muna nga nauna pa, so diri Cebu, diri Sugbo, daghan mang namatay mga sukindig paminaw tungod sa baha. Ngano mang wa pa may mga congresswoman, congressman, nga gipaimbestigaran. So muari man kunos Vince Dison, ha? Og muari man lang gani ka Dison, ha? Ang sekretaryo sa DPWH, kung muari lamang gani ka, aron magsilpi-silpi, aron magpa-picture-picture, ayaw na lag-ari doon. Wa mang gihapon, nadugay kang inari, nadugay kang dinuaw sa Sugbo. Ha? Kapila man ka nagbalik-balik sa Sugbo. Doon na ba'y gipa-imbestigaran nga flood control? Nya doon na'y gipa-imbestigaran nga congressman, congresswoman, ha? Taga-head sa DPWH, doon na ba'y gipa-imbestigaran? Nadugay magkabalik-balik diri. Kalas lang mo kwarta sa gobyerno. Ha, kung nangyahan tumong, para lang mga sukindig paminaw mag, ha, maguluhinig hawa, kala tudlo-tudlo, dito sa mga blood control, anak. Ayaw na lag-aridong, mapaibo ng idulog si mong asawa, may pa. Ati wasunta na naghisgot karon taud-taud mga sukindig paminaw ha. Ati wasunta na og hisgot karon taud-taud human lamang sa ato ang RMN Network News kay mosunod na karon dayon. Oni balik ta makasama usab sa ato mga isgotanan og sa ato ang pagkulo kabildo dinhi human sa ato ang mga balita sa lokal og dito sa Kaluan. Standby kay nana ang ato ang RMN Network News mga kasama. Alas 7:04 na sbunta.
2: Live via satellite, RMN News Nationwide.
20: Para sa kilusang Mayo 1 at Sentro, nagkakaisa at progresibong manggagawa, labag sa labor code ang TRO dahil walang kapangyarihan ng korte na pigilan ng wage order. Dahil dito, nakatakdang magsampa ng intervention ang Sentro sa Lunes laban sa TRO at pinag-aaralan din nila ang paghahain ng administrative case laban sa hukom na nagpalabas ng TRO.
21: Gusto ko i-demand na dapat may summary dismissal doon sa judge na gumawa niyan kasi kahit doon sa desisyon niya, sinabi niya na mayroong batas na nagsasabi na hindi dapat maglabas ng TRO.

0: isang injunction, ng isang intervention, no, para i-declare na, para pa-lift, ma-lift po yung TRO. Kasi imagine niyo naman yan, di ba? Kukunti na nga lang po yung ginrant ng NCR, no? Barya na nga lang yan. Tingi-tingi pa yan, di ba? Tranches pa yan eh. Tapos, hindi pa natin nagagamit, binawi na kagad. Di ba? Talaga nakakagigil naman yan ganyang gawain, no?
1: Ganito rin ang plano ng KMU na nagsabing posibleng may naganap na bayaran sa pagpapalabas ng TRO. Tinawag din ng grupo na inutil si bagong Labor Secretary Francisco Tolentino na hindi man lang umano ipinaglaban ang naging desisyon ng korte.
2: Kaya lumalakas po yung magkano ba para magkaroon ng TRO. Hindi mawawala sa duda ng mga manggagawa yun kasi dalawang bagay yung pwedeng gawin. Magkaroon ng challenge sa legal through our lawyers. So magkakaroon mo kami ng usapan, magkaroon ng mga protesta on the ground para call out yung agency, yung gobyerno. Pangatlo, itong si Tolentino, yung pinutol na Department of Labor, bagong-bago, no, ay una pang sumuko, hindi man lang itinagtanggol yung kakarampot na waste increase. Kita nyo naman yung kanyang statement, susunod daw sila sa desisyon ng korte. Ang ibig lang sabihin nun, pabor sila sa mga kumpanya at again sila sa waste increase sa mga manggagawa. Ganun lang po kasulti yun.
1: Samantala, nananawagan ng dalawang grupo na magkasa ng sama-samang pagkilos upang igiit ang agarang pagpapatupad ng dagdag sahod.
3: Ang Malacañang mga kasama susunod sa TRO pero ilalaban pa rin ang 85 pesos. Samantala, sa kaugnay na balita, tinawag na unprecedented injustice ng grupo ng mga manggagawa ang pansamantalang suspensyon ng dagdag sahod sa Metro Manila. Ayon kay TUCP spokesperson Carlos Miguel Oñate, ito yung unang beses na may nagtungo sa korte para questionin ang kapangyarihan ng Regional Wage Board na magtakda ng sahod. Wala din anyang sapat na basihan para aksyonan ng korte ang apila ng dalawang kumpanya dahil sa National Wages and Productivity Commission dapat sila nagreklamo.
4: 60 pesos lamang po ay pinag-uusapan natin na komento. Pero tingin nga ho namin, no, hindi ito nagme-merit ng isang TRO. Kasi kung tatandaan natin, no, July 24 pa nila itinail itong petition. Wala pong actual na injury pa sa kanila. Kasi July 25 pa yung effectivity ng wage order. At pangalawang punto rito, hindi po pwedeng huminto yung umento dun sa ating mga manggagawa dahil lamang sa dalawang employer na basta na lamang nagreklamo. Eh hindi nga po natin alam kung ilang empleyado ang meron sila na minimum wage earner, eh wala rin po nakalagay dun sa kanilang petition. Kaya ito po talaga ay katakataka. Ito po ay isang unprecedented injustice po para sa ating mga manggagawa.
3: Nagbabala rin si Oñate sa posibleng chilling effect sa mga wage hike sa probinsya ang naging pasya ng Pasig RTC.
4: Kasi kung maalala niyo po, no, tanging Metro Manila lamang po ang nagtaas ng sahod. Ngayon po, yung all other provinces, yung all other regions, wala pa pong aumento sa sweldo. Ang problema dito ay kung magkaroon ito ng chilling effect doon sa napakaraming regional wage board, na baka itigil nila yung mga hearings nila, itigil muna nila yung mga consultations dahil po sa kasong ito.
3: Duda naman ang grupo na walang alam ang pamahalaan sa planong pagpapatigil sa dagdag sahod.
4: Kaya pala hindi binanggit, kaya pala hindi niya naipagyabang itong sinasabi ni Secretary Tolentino na historic increase. Eh baka naman kasi alam na nila ito. Dahil kung titignan po natin yung date nung petition na nagsususpindi ng wage order, it is July 24, no? Talagang nauna bago ng State of the Nation address. Yun yung kinalulungkot namin, no? Kung July 24 pa pala may nag-file ng petition, bakit hindi naging forthcoming yung Department of Labor and Employment, yung ating mga regional wage boards, na meron palang ganitong petition?
3: Samantala, pinag-aaralan din ng TUCP na maghain ng petition for intervention para palagan ang desisyon o petisyon at ang inilabas sa TRO ng korte.
1: Malacañang susunod sa TRO pero ilalaban pa rin ang 85 pesos na aumento sa sahod. Kasama natin sa balita si Rajman

0: Danelle Salazar.
1: RNN Live Report.
2: Hindi pa tapos ang laban para sa mas mataas na sahod ng mga manggagawa. Ito ang payag ng Malacañang matapos pansamantalang ipatigil ng korte ang pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa National Capital Region. Ayon kay Palas Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, susunod ang pamahalaan sa utos ng korte pero patuloy nitong ipaglalaban ang nararapat na aumento para sa mga manggagawa kasabay ng pakikinig sa mga hinaing ng negosyante. Kailangan anya maging balanse ang pagtingin sa issue upang mapangalagaan ang interes ng parehong manggagawa at employer at makahanap ng solusyong kapaki-pakinabang sa magkabilang pani.
3: Issue po na nag-issue ang korte ng TRO para sa 85 pesos na wage hike dito sa NCR, ayon nga po kay Labor Secretary Francis Tolentino, tayo ay susunod sa korte kung ano pinag-uutos ng korte, pero hindi pa po dito natatapos ang laban. Kinalaban po kung ano po ang nakikita ng pamahalaan na nararapat sa ating mga magagawa. Pero pakikinggan din po ng pamahalaan kung ano po ang hinaing ng mga negosyante. Mas maganda po talaga na maging balanse ang pagtingin dito para hindi magkaroon ng mas malalim na problema o suliranin para both parties, ang employees and employers, ay magkaroon ng win-win solution sa issue na ito.
2: Si Palas Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tata RMN.
4: Network News. 60 pesos na wage increase na naibigay na sa mga manggagawa hindi pwedeng ikaltas sa susunod na sweldo ayon sa DOLE. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Chelsea Arcilia.
1: RNN Live Report.
5: Nilinaw ng Department of Labor and Employment o DOLE na hindi na pwedeng bawiin o ikaltas ng mga employer ang 60 pesos wage increase na naibigay na sa mga manggagawa sa Metro Manila. Ito ay sa kabila ng pag-i-issue ng status quo anti-order ng Korte ng Pasay noong July 25 na nagtitigil sa pagpapatuloy ng implementasyon ng wage hike. Kahit ni Labor and Employment Secretary Francis Tolentino, nakapaghanda at nakapagdagdag na umano ng 60 pesos ang ilang employer para sa arawang sahod ng mga manggagawa bago pa lumabas ang kautusan ng Korte. Sa kabilang banda, kinumpirma naman ni Tolentino na dalawang korte umano ang naglabas ng kautusan kaugnay ng pansamantalang pagpapahinto sa implementasyon ng wage increase pero hindi pa umano nila natatanggap ang kautusan galing sa isang korte. Dahil dito, tiniyak ng kalihim na susunod sila sa utos ng korte. Samantala, marin namang iginiit ng DOLE na patuloy umano silang maninindigan sa kanilang naging desisyon at ipaglalaban ang karapatan ng manggagawa at employer. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
1: RMN Network News.
0: Kasunod ng nabulilyasong dagdag sahod sa NCR, hinimok ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang Kongreso na ipasa na ang panukalang 200 pesos daily minimum wage increase. Ayon sa mambabatas, dapat nang kumilos ang Kongreso dahil nasasabotahin na ang bariyang taas sweldo ng regional wage boards. Umapila naman si Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago sa korte na ibasura ang petisyon laban sa wage order. Git niya, hindi luho ang 85 pesos na dagdag sahod na ani ay hindi rin naman sapat para matustusan ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe, upa, singil sa kuryente at iba pa. Ipinanawagan din niya ang agarang pagpasa ng 1,200 peso living wage bill.
1: RMN Network News.
4: Magkasama target naman ng Department of Budget and Management na maisumite na sa Kongreso ang panukalang 7.2 trillion pesos sa 2027 National Budget bago po mag-August 14. Dalawang linggo ito matapos ang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong July 27. Mas maaga sa 30-day constitutional deadline mula sa pagbubukas ng regular na sesyon na nakasaad sa konstitusyon. Ang panukalang pondo sa susunod na taon ay 21.7% ng gross domestic product ng bansa. 6% din itong mas mataas kumpara sa 6.793 trillion na budget ngayong 2026. Tumanggi naman itong si DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na idetalye ang nilalaman ng proposed budget. Tiniyak naman ang kalihim na akma sa priority programs ang administrasyon ng budget at meron itong mahigpit na safeguards para maiwasan daw ulit na maulit ang nangyaring flood control scandal.
1: RMN Network News.
0: Makasama matapos ang ilang linggong sunod sunod-sunod na oil price hike, may nakaambang kakarampot na bawas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa apat na araw na trading sa world market, nasa piso ang posibleng rollback sa kada litro ng diesel. May inaasahan namang 1 peso and 40 centavos na bawas sa kada litro ng gasolina, habang 2 pesos and 10 centavos sa kerosene. Sa kabila nito, nananatiling mataas ang banta sa supply ng langis, bunsod ng limitadong biyahe ng barko sa Strait of Hormuz at muling paglala ng tensyon sa Middle East. Samantala, tataas naman ang presyo ng LPG o liquefied petroleum gas simula sa susunod na linggo dahil sa pagtaas ng contract price at shipping cost ng LPG. Ayon kay Regasco President Arnel T., maglalaro sa 2 pesos and 50 centavos per kilo ang itataas sa presyo na katumbas ng 27 pesos and 50 centavos sa kada 11 kilogram na tangke.
4: Sa iba pa ang balita, iimbisigahan ng Office of the Ombudsman ang mag-inang sina Senator Loren Ligarda at Batangas 1st District Representative Leandro Liviste para sa kasong graft at plunder. Kaugnay po yan ang solar firm ng kongresista na bigong maipatayo ang solar project na nagasaad sa kanilang prangkisa. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nasa 10 bilyong piso ang halaga ng kontrata na hindi naibigay ng kumpanya ni Liviste. Bukod kay Liviste, damay din ang kanyang ina na si Senator Ligarda at dating Energy Secretary Alfonso Cusi kaya sumunay sa buhatan sa pagkuha ng mga kontrata. Sinabi pa ni Remulla na ginamit umano ni Ligarda ang kanyang posisyon sa Senado para matulungan ang negosyo ng kanyang anak.
0: Alegasyon tungkol sa Ghost Electricity Project, walang katotohanan at walang batayan ayon kay Senator Loren Ligarda. Ang kasama mo sa balita, si Rajaman Conde Batak.
1: RNN Live Report.
6: Idiniinis Senator Loren Ligarda na hindi totoo at walang batayan ang alegasyon ng Office of the Ombudsman hinggil sa maanumalyang 10 billion pesos na solar contracts laban sa kanya at sa anak na si Batangas Representative Leandro Liviste. Kasunod rin ito ng payag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na umabot na sa preliminary investigation at inihahanda na ang pagsasampa ng kasong plunder at graft laban sa mag-ina. Ayon kay Ligarda, wala pa silang natatanggap na anumang komunikasyon mula sa Office of the Ombudsman kaugnay sa mga akusasyon. Gayunman, tinitiyak ng senadora na hindi totoo at walang batayan ng mga alegasyon at wala ring pondo ng bayan ang nasasangkot sa issue. Handa rin si Ligarda na ilahad ang katotohanan hinggil sa ibinabatong issue ng Ghost Electricity Project. Umapela naman si Ligarda sa publiko na maging mapanuri at tingnan ang panahon at konteksto sa likod ng paglabas ng mga alegasyong ito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Conde Batak, Tatak, RMN.
4: At 10th Developmental Social Enterprise Awards Night ng BCYF. Wala pong finalist at awardee pero may special commendations. Kasama natin sa balitang yan si Rajaman Chelsea Arcilia.
1: RMN Live Report.
7: Nagtipon-tipon ang mga kinatawan ng social enterprise, organization at community na tumutulong sa gobyerno para mapabuti o ma-develop ang ating bansa sa 10th Developmental Social Enterprise Awards Night na pinangunahan ng Binita and Catalino Yap Foundation o BCYF katuwang ang Radio Mindanao Networks at Foundation noong Biyernes, July 31 sa San Juan City. Maliban sa awarding, tampok din sa nasabing event ang roundtable discussion ng mga kalahok kung saan isa-isa nilang ibinida ang kanilang mga nirerepresenta at kung ano ang kahalagahan nito. Gayunpaman, walang finalist at awardee ang nasabing event ngayong taon pero may dalawang kalahok na binigyan ng BCYF ng special commendations. At ito, ang Session Groceries at Dr. Carl Balita Review Center o CBRC.
8: So, this year we decided that we can recognize two groups for their efforts, but we encourage them to do better so they can be awardees. What is the most important thing we look for? The fact that they have sustainable social enterprise objectives.
7: Samantala, ikinatuwa naman ng dalawang grupo ang natanggap na special commendations.
9: I'm very, very happy and very, very proud of what we do. So social responsibility has been in our DNA, has been in CBRC's DNA for the longest time. So being recognized, getting this special award feels very, very good because we were recognized for what we do and it inspires us actually to do better. To do more social responsibility works, and as mentioned earlier, get into CSR 3.0, that was mentioned during the program.
10: Masaya po syempre, dahil nakita namin yung parang, at least yung pinaghirapan namin, yung aming matagal na binubuo, ay parang nakikita na namin yung future na ano, na pagano na paakyat na gano'n.
7: Kasama mo sa San Juan City, Radyo Man Chelsea Arcilia, Tatak RMN, DZXL 558.
11: RMN Network News.
4: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. Kickback sa mga maanumalyang infrastructure projects sa Taguig. Idinetalye ni Senator Ping Lacson.
0: Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras ipapasabpina ng NBI kaugnay sa umano'y character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto.
1: Network News.
12: May bundag Pilipinas sa Ilopos.
13: Ilopong foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
12: Pamalat Commission on Elections. Nangangampan. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
14: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
15: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
16: Apat ang arestado sa pahihimot.
17: Impeachment complaint.
18: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
15: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo ni Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
1: RMN Network News.
4: 7:23 po tayo na magandang umaga. Ako pa rin po si Radyoman Angel Garcia.
0: At Radyoman Ramsey Tirona.
4: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pansamantalang nakalaya. Itong si dating Senador Bong Revilla matapos na magpiyansa ng 1,000,000 piso sa Sandigan Bayan. Pinayagan ng Sandigan Bayan 3rd Division si Revilla na makapagpiyansa para sa kasong malversation kaugnay ng anomalyan sa flood control. Paliwanag ng anti-graft court, bigo. Ang prosekusyon na patunayang malakas ang evidence of guilt laban sa dating senador. Sa isang social media post, bahagi po ni Revilla ang litrato ng kanyang pamilya matapos na makalaya. Samantala, hindi naman pinagbigyan ng korte ang bail petition ng kapwa akusado ni Revilla gaya ni na Bryce Hernandez, JP De Guzman or JP De Leon Mendoza, RJ Salvador Dumasig, Emelita Capistrano Huat, Juanito Coronel Mendoza at Christina May Del Rosario Pineda dahil malakas umano ang ebidensya laban sa kanila.
1: RMN Network News.
0: Sa kaugnay na balita, inirerespeto ng Malacanang at ng Office of the Ombudsman ang pasya ng Sandigan Bayan na payagang makapagpiansa si dating Senador Bong Revilla. Gayunpaman, nanindigan ng Ombudsman na may malakas na ebidensya laban sa dating Senador. Ipinauubaya naman na ng Malacanang sa prosekusyon ang legal na aksyon o remedyo sa inilabas na resolusyon ng Sandigan Bayan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat manaig ang batas at masunod ang tamang proseso sa pagresolba ng kaso.
4: Samantalang paggamit ng Ombudsman ng mga testigong may kinakaharap na kaso, tinuligsa ni Representative Romualdez. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rachuman Grace Mariano.
1: RMN Live Report.
7: Tinuligsa ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang paggamit ng Office of the Ombudsman ng mga testigo na may kasong cyber libel at perjury. Isang malaking tanong para kay Romualdez na ginagamit ng Ombudsman at Department of Justice ang mga testigong ibinasura na at kinasuhan para lamang idiin siya sa flood control scandal. Ayon kay Romualdez, pantay na hustisya lamang ang hinihingi niya, pero ito ba ang patas na investigasyon? Bunso nito ay binigyang diin ni Romualdez na hindi siya uurong sa laban at hindi siya matitinaga. Tiniyak ni Romualdez na gagawin niya ang tama. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajoman Grace Mariano, Patak RMN.
0: Nanindigan si Senator Ping Lacson na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano mismo ang humiling ng ceasefire matapos niyang ilantad ang umano'y ghost project sa lungsod ng Taguig. Kasunod ito ng pagtanggi ni Cayetano na humiling siya ng ceasefire kay Lacson. Ayon kay Lacson, may 5 senador ang nilapitan umano ni Cayetano para iparating ang ceasefire at makapag-focus na sa trabaho. Pero nasaan anyang senseridad ng senador kung una itong nag-alok ng ceasefire ngunit kalaunan ay itinanggi rin? Lalo lang umanong nasira ang kredibilidad ni Cayetano sa publiko nang itanggi nito ang alok na ceasefire.
4: Mga kasama, isinilwala at Senador Ping Lacson na umaabot sa 33% ang kickback sa mga maanumalyang infrastructure projects sa Taguig City. Ayon kay Lacson, batay sa mga ebidensyang nagkalap ng kanyang grupo, 10% ang napupunta sa tinawag niyang principal. 2% naman sa boys at 6% sa bids and awards committee, kabilang na ang tig 3% para sa mga miyembro ng BAC at mga contractor na lumahok sa bidding. Bukod dito, may hiwalay umanong 15% ang napupunta kay dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Nadiskubre din nila ang paunang namimili umano ang contractor bago ilabas ang pondo at nagpakita rin siya ng mga larawang nagpapatunay sa paulit-ulit na paggamit ng iisang larawan sa billing na magkakaibang proyekto. Iniugnay rin ni Lacson itong si Senator Alan Peter Cayetano na may kontrol sa mga proyekto at sa ilang contractor na may kaugnayan sa Pamilya Diskaya.
0: Ipatatawag ng National Bureau of Investigation sa susunod na linggo sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras. Kaugnay ito ng umano'y planong pag-frame up kay Executive Secretary Ralph Recto sa isang bugaw o human trafficking scheme. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, konektado ito sa ikinasang entrapment operation ng NBI sa isang 5-star hotel sa Malate, Maynila, nitong Martes, kung saan naaresto ang talent manager at narescue ang 4 nitong female artists. Inamin ng talent manager na kinausap siya ni Paras para utusan ang mga babae na maglabas ng gawa-gawang kwento para siraan si Recto. Babayaran daw sila ng tig 1,000,000 piso at financier nito na si Leviste. Makukuha nila ang unang 30% ng bayad sa August 3 kapag nalagdaan na ang affidavit laban kay Recto. 40% naman kapag nakasuhan na ang opisyal. Samantala, sa isang Facebook post, sinabi ni Leviste na wala siyang kinalaman sa umano'y pambababae ni Recto at ayaw daw niyang makialam sa personal na buhay nito. Habang ayon kay Paras, kasinungalingan ang kumakalat na akusasyon laban sa kanya para siraan siya dahil sa politika.
1: RMN Network News.
4: Iginit naman ang palasyo ng Malacañang na walang dapat na ikatakot si Vice President Sara Duterte at kanyang asawa ni si Attorney Mans Carpio sa pagsusuri ng kanilang tax records kung wala naman silang itinatago. Sa isang video message, sinabi ni Castro na sumunod lamang si Pangulong Marcos sa due process matapos payagan na isumite ng BIR ang tax records na mag-asawa sa Senate Impeachment Court. Ayon pa kay Castro, wala umanong dapat na ikapangamba mag-asawa kung lehitimo ang pinagmulan ng kanilang kita at walang anomalya sa kanilang records.
3: Karapatan naman po niya na magsampa na anumang aksyon at tignan lang po natin kung ano ang magiging resulta nito. Karapatan niya po yan. Pero sa ngayon, ang sinusunod po ng Pangulo ay proseso, batas, para sa katotohanan. Pero tandaan natin, kung wala ka naman nililihim at wala namang makikitang anomalya sa mga records na pinabubuksan, di kailangan matakot. Dapat maging proud pa kayo na itong kita ninyo ay galing sa malinis.
4: Una nang kinwestiyon ni Carpio ang paglalabas sa kanilang tax records at iginiit na dapat suriin kung naayon sa konstitusyon at umiiral na batas ang naturang otorisasyon. Samantala, naghay naman ng kontra sa laysay sa Quezon City Prosecutor's Office ang apat na mambabatas kaugnay ng reklamong isinampa ni Carpio na isumaling iligal na pagsisiwalat ng bank records sila ng Vice Presidente sa pagdinig ng House Impeachment Panel. Ayon kay Bicol Salaro Party List Representative Terry Redon, walang batayan ng reklamo at naniniwala siyang mababasura lamang ito.
11: Kaso pong ito ay pirang-pikon ni Attorney Carpio dahil papalit na mundo ni Vice President Sara Duterte at ni Attorney Mans Carpio. Kahapon, sinampan ho lahat ng mga bank deposits. Makikita na ho natin yung tagungyaman ng mag-asawang Duterte Carpio. Makikita ho natin na hindi ho sila yung mga kawawa, walang pera, kundi meron pong 6.7 billion in total transactions, 4.4 billion in inflows pumasok sa kanila pong mga bank accounts mag-asawa.
4: Kabilang din sa mga naghahay ng counter affidavit sina 3rd District Manila Representative Joel Chua, Act Teachers Representative Antonio Tinio at Kabataan Representative Rene Co.
0: Patay ang isang grade 9 student matapos saksakihin ng kanyang kaklase sa loob mismo ng Las Piñas National High School. Ayon sa Southern Police District, nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa bandang alas 4:30 ng hapon kahapon sa kasagsagan ng kalilang recess. Bumunot umano ng patalimang suspect at sinaksak ang biktima sa kaliwang bahagi ng dibdib na hindi na umabot ng buhay sa ospital. Isinailalim na sa pagsusuri ng City Social Welfare and Development Office ang 14-anyos na suspect upang matukoy ang kanyang pananagutan. Samantala, tiniyak ng pamunuan ng paaralan at ng Schools Division Office ng Las Piñas na makikipagtulungan sila sa pulisya para sa imbestigasyon. Magsasagawa rin ng DepEd Las Piñas City ng review sa umiiral na security protocols at magbibigay ng psychosocial support sa mga naapektuhang estudyante, guro at kawani.
4: Masusing imbestigasyon sa magkahiwalay na marahan sa pag-atake sa mga guro sa Aklan at Davao de Oro, iniutos ng pambansang pulisya. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Marjo Domingo.
1: Live Report.
17: Inatasan ng Philippine National Police ang lahat ng kinaukulang unit na magsagawa ng masusing imbestigasyon sa magkahiwalay na pag-atake sa mga guro sa Aklan at Davao de Oro. Nabatid na nasawi ang isang 52 years old na guro sa Aklan nang mahulog ito sa kanyang motorsiklo matapos suntukin ng ilang ulit na isang 19 na taong gurong na lalaki kasunod ng kanilang pagtatalo sa isang pagtitipon noong July 26. Habang isang 55 years old na guro naman sa Davao de Oro ang inatake noong July 27 ng dalawang minor de edad na estudyante matapos niyang pagsabihan ng isa sa kanila dahil sa pagsusuot ng hikaw na labag sa patakaran ng paaralan. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., ang nasabing insidente ay lubhang nakakabahala. Aniya, ang karahasan ay walang lugar sa eskwelahan at komunidad kung kaya tinitiyak ng PNP na magsasagawa sila ng impartial at masusing imbestigasyon desisyon para makamit ang hustisya sa mga biktima. Dagdag pa niya, hindi dapat matakot ang mga guro para sa kanilang kaligtasan dahil dito patuloy nakikilos ang PNP sa mga eskwelahan at komunidad para makapagbigay ng ligtas na kapaligiran kung saan makakagalaw ang mga guro ng may tiwala sa sarili. Kasama mo sa DZXLR Men Manila, Rajuman Marjo Domingo, The Talk Parliament.
0: Kaso naman ang teenage pregnancy sa Western Visayas tumaas. Alamin natin ang detalye mula kay Idol Reynold Arca ng IFM Iloilo.
1: RMN Live Report.
19: Binabantayan ngayon ng Commission on Population and Development Region 6 ang pagtaas ng bilang ng panganganak sa mga edad 10 hanggang 14 na taong gulang sa Western Visayas. Ayon kay CPD 6 Regional Director Harold Alfred Marshall, bagamat bumaba ang naitalang kaso sa makabataang edad 15 hanggang 19, tumaas naman ang bilang ng live births sa mas batang age group. Batay sa datos ng ahensya, 103 ang kasong naitala noong 2023. Umakyat ito sa 111 kaso noong 2024. Sinabi ni Marshall na sa mga nakaraang taon nagkatoon ang karamihan ng mga programa at kampanya sa makabataang edad 15 hanggang 19. Posibleng naging dahilan ito kung bakit hindi gaanong nabigyan ng pansin ang mga batang nasa edad 10 hanggang 14. Ayon naman kay Dr. Royo Laguna, Population Program Officer 3 ng CPD 6, isa sa nakikitang dahilan ng pagtaas ng kaso ang kakulangan ng mga bata sa akses sa tama at angkop na impormasyon kasabay ng limitasyon sa ilang serbisyo. Binigyang diin ni Laguna na mahalaga ang papel ng mga magulang sa paggabay sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng bukas na pag-uusap at pagbibigay ng tamang impormasyon na angkop sa kanilang edad. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang CPD 6 sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang mapalakas ang programang naglalayong protektahan ang mga kabataan at maiwasan ang maagang pagbubuntis. Kasama mo sa DYIC IFM Iloilo, Idol Real Darka, Tatak, RMN.
18: At ang DXRC RMN Zamboanga itinanghal bilang bloodiest media partner ng Philippine Red Cross Zamboanga. Ang RMN Foundation pinarangalan din. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Mirasol Montesa ng RMN Zamboanga.
1: RMN Live Report.
20: Itinanghal bilang the bloodiest media partner ng Philippine Red Cross Zamboanga Chapter ang DXRZ RMN Zamboanga sa pagdiriwang ng National Blood Donors Month 2026. Ang nasabing parangal ay bilang pagkilala sa RMN Zamboanga sa walang patid na suportang ibinigay sa Philippine Red Cross sa pamamagitan ng pagsagawa ng mass blood donation o ang programang Dugtong Buhay na ilang taon na rin ginagawa katuwang ang 96.3 Radyo IFM at RMN Foundation Incorporated. At sa taong ito ay may pinakamaraming nalikom na dugo ang RMN Zamboanga. Nakatanggap rin ng Scroll of Honor ang RMN Foundation Incorporated bilang pagkilala sa suportang ibinigay sa Philippine Red Cross upang makapaghatid ng tulong sa mga mamamayan. Tinanggap ni Station Manager Joel Toledo Sanson ang parangal kung saan nagpaabot rin ito ng pasasalamat sa pamunuan ng Philippine Red Cross maging sa lahat ng mga blood donors mula sa Philippine National Police, Philippine Army, Philippine Coast Guard, Tauga, Gamma Pi Fraternity, Zamboanga City College of Marine Sciences and Technology, Zamboanga Peninsula Polytechnic State University at iba pang mga donors, higit lalo na rin sa mga partners na naging katuwang upang tuloy-tuloy na maisagawa ang mass blood donation. Ang pagsagawa ng RMN Zamboanga ng programang Dugtong Buhay ay bahagi pa rin ng serbisyo publikong hatid ng Radio Mindanao Networks. Nagpasalamat naman si Philippine Red Cross Zamboanga Chapter Administrator Jocelyn Fernandez sa RMN Zamboanga at umaasang patuloy na makakuha ng suporta. Kasama mo sa DXRZ RMN Zamboanga, Rajuman Mirasol Montesa, Tatak, RMN.
1: RMN Network News.
0: At sa ating balita sa Ibayong Dagat, hindi bababa sa 20 katao ang patay habang nasa 39 ang sugatan ng mahulog sa bangin ang isang pampasaherong bus sa Bumerdes, Algeria, Biyernes ng gabi. Ayon sa ulat, binabaybay ng bus ang isang Coastal Road at hindi pa malinaw na dahilan ay bumulusok ito sa bangin. Unang rumisponde sa pangyayari ang mga motoristang dumadaan sa lugar at sinaklolohan ang ilang mga pasaherong sugatan. Sinabi ng Civil Defense ng nasabing bansa na ito na ang pinakamalalang road accident na nangyari sa mga nakalipas na panahon. Human error ang isa sa itinuturong sanhi ng trahedya na malimit na nangyayari sa kawalan ng pag-iingat ng mga motorista. Agad namang nagpaabot ng pakikiramay sa biktima ang Algerian government at nagdeklara ng 3 araw na pagluluksa.
4: Nakasama na sungkit ng Pilipinas ay 2 Miss Supranational Crown matapos ang mahigit isang dekada. Kinoronahan ang pambato ng Pilipinas si Katrina Legado bilang Miss Supranational 2026 sa ginanap na Grand Finals sa Poland. Nangibabaw itong si Legado laban sa mahigit 60 na mga kandidata mula sa iba't ibang bansa dahil sa kanyang kahangahangang pagganap sa buong kompetisyon. Si Legado makasama yung 2 Pinay na nag-uwi ng corona ng Miss Supranational matapos sa makasaysayang tagumpay ni Mutia Datul noong 2013. Samantala, sasabak naman si Felipe Marasigan para sa Mr. Supranational bukas, alas 2 po na madaling araw oras sa Pilipinas, dyan naman sa Poland.
1: RMN Network News.
4: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Angel Garcia.
0: At ako naman si Ramsey Tirona. Radyoman Ramsey Tirona.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
21: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
22: Headlines, ato ang mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival nagplano pagparayon sa flood control project nga nagahinan na og pondo sa nangaging administrasyon. Samtang Sangat National High School nakadawat og hulga nga dunay mamusil sa mga tinun-an, kapulisan sa mga lungsod dali nga miresponde og miimbestigar kinsa ang responsable sa pagpanghulga. Samtang sa ato ang sports update. Sports update gikan ni Radyoman Edward Ligas, Alex Iyala versus Svitolina sa quarterfinals karong buntag. Malakanyang mihangyo sa Senado nga ipadali ang naturalization ni Benny Boatwright. Mawin niya itong mga headlines.
21: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
24: ACS. Basa sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 level sa tondugo naipasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa ug Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom nga tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ang silingkas sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babaye nga nagpa-breastfeed ug mahimo sa mga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
25: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
26: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa pangon ng Charm.
27: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
26: Pangong kumaka bloom sa Charm.
27: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Polly Cotton, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: Maulan man, no worries, naamoy kulob ang damit.
5: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
6: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
5: Pangong pumaka-bloom.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
7: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa mulawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
9: You need toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique Toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
8: Max Alaga, Max Protectado, with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ECS.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta manhut-suhut ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass! Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Oras sa DYHP, RMN Cibola, 7:47 na. Mayon buntag pag-usap mga kasama sa nga ni Radio Man Ken Galinea, kininyong Radio Man Marisa Abadies. Mamuhatod sa ato ang mga duga, mga balita. O mga balitang lokal. Ang unang adlaw sa buwan sa Agosto. May pagpaminaw sa DI, Miss Inging Vertodaso. So kaya hang radio, kusog sabi yan TV. Minaw, nang tanaw sa toong Facebook Live. Shoutout sab ni Ayad Burinaga Martinez diha sa Pilar Camotes. Minaw sa radyo, nagtanaw sab sa toong Facebook Live. Sa di pa sa detalye sa ito ang mga balita. Ariyon na ito sa itong Answer to Win promo.

0: andaman na inyong mga cellphone din ha, inyong mga todlo. Yan, nasabta sa ato ang laing hugna sa atong answer to win promo. Kung makasunod mo sa ato ang promo mechanics, makatubag sab mo sa saktong tubag sa ato ang pangutana na ato ihatag karong taod-taod, makadaog mo og 200 pesos GCash. Gikan kaganyang kadlaon nga mga balita hangtod karong mga orasa, kung naminaw lang mo ara sa itong mga balita, sa itong mga headlines ang pangutana. Ato ang promo mechanics, ayaw na kayo, atong balik-balikon. Follow sa mga official Facebook pages sa DYHP RMN Cebu at ang Attorney Rufil Fernandez Banyo. Dali na kayo na matultulan mga kasama ha. Ang DYHP RMN Cebu, all capital letters na. 1.3 million followers. Ang Attorney Rufil Fernandez Banyo, kapit na yung taon mag 1 million. Pura biya. Verified account sa ang Facebook, official Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Doon na blue check mark. Dili magpailad sa ubanding ha mga pages. Labi na ha, kung na'y pangayoon, dili na sa Attorney Rufil. Kasi Attorney Rufil, dili good mga yun, ibisan kinsa. Ayaw mo pagpailad anang ubang mga Facebook pages din ha. Niguman ninyong follow sa ito ang mga official Facebook pages ang DYHP RMN Cebu kang Attorney Rufil Fernandez Banyo. I-like, sub na oy, o i-share ang ito ang Facebook Live. Niguman ninyong like o share, natubag na mo sa comment section sa ito ang pangutana nga ato nang ihatag karun dayon. Mokin niya ang pangutana! Nagbaniog ni nga balita, yun. Kagabi pa ni. Ganyang kadlaon, lahi sa itong pangutana ni Radio Man Arnold Bustamante, ang kantidad to sa iyang gipiansa. Karon, pula kayo sa iyo na kayo niya itong pangutana. Uy, naminaw lang yun mo sa mga balita sa DYHP. Kinsa man ni kanhi senador nga nakapiansa og 1 million pesos. Ayan gito ba nga kaso dito sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ba sa iyo na kaayo. Siyaro naman di mo katubag. Kinsa kining kanhi senador nga nakapiansa og 1 million pesos. Gana niya kwarta. Eh. Nakapiansa og 1 million pesos. Ayan gito ba nga kaso malversation. Not say ageto bang issue anomalia kuno sa usa ka flood control project dito sa Bulacan. Nakagawas kagabi sa Quezon City Male Dormitory. Tubag na diha sa comment section atong siren inyong ang mga tubag ug pagsunod sa ato ang promo mechanics. Ayaw nag-i-private ng inyong profile ha. I-public na kay ma-disqualify gyud mo. Sayang kay 200 pesos GCash. Ato i-verify unyang tataod ang mga tubag ninyo. Kung ang inyong pagsunod sa ato ang promo mechanics alang sa ato ang layhugna sa answer to win promo. Ano nata sa ato ang mga balita? Italia sa itong mga balitang lokal. Cebu City Mayor Nestor Archival nagplano pagpadayon sa flood control project nga naghihinana og pondo sa nangaging administrasyon. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: YHP. RMN Report.
2: Nagplano si Cebu City Mayor Nestor Archival ngay parayon ang flood control project sa syudad nga nagahinan og pundo sa nangaging administrasyon. Kanito kon sa mga pagbaha nga kanunay masalati sa syudad sa kayon nga mabunok ang kusog nga uwan sa dakbayan. Ang nakita sa mayor nga gahin mao ang gi-question sa Commission on Audit and COA nga 1.3 bilyon pesos nga proyekto na kompromiso maong pundo. Tungod kini nakuhaan na og 199 milyon pesos nga hatag sa contractor apan abakyas pagsugod sa trabaho. Matod ni Archival nga siya mangayo kun tan-awan sa COA kung mahimo bang gamiton ang nabiling gahin imbahin pagpalayon sa proyekto.
1: Nagtrabahong sungat sa kuha kay Arun, may bawat ato kung sa may klarong direksyon. Maunay atong buhaton.
2: Si Mayor Nestor Archival sa kasantangan, ang kagamhanan sa lakbayan ay palayon sa dredging, desilting, udiklaging operasyon sa kasabaan, kanal o ubang waterways, alang sa dinali ang pagsulbad sa mga pagbaha sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Siniyang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
3: Radyo mo nationwide. That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Hello, kasama ako inyong kasamang Radyo Man po, Lauro. Lula ko'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa mo na kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usali ka factor sa pagtaas sa risgo na makabaton siya o cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung kanong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawa sa tao. Buot pa sa mo na kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient na vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas na survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mo balik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Katulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patient aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers, halabot sa vitamin D3 o cancer, mas mataas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer o risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual na adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang nga 11 pesos matag soft gels. Doon na tayo importanteng paibaw po. Dapat siguraduhon na adunay marka na LA ang matag soft gels sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
0: Oras alas 7:56 na. Line dudling sa ato ang mga balita sa Angat National High School diha sa lungsod sa San Fernando. Nakadawat og hulga nga dunay mamusil sa mga tinun-an, kapulisan sa mga lungsod. Dali nga mi-responde o mi-imbisigar kinsa ang responsable sa maong pagpanghulga. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
3: DYHP. RMN Report.
5: Naalarma ang mga tinun-an ng magtutudlo sa Sangat National High School sa Barangay Sangat, Lungsod San Fernando. Sila nakadawat og mensahe sa chat ang Sangat National High School Supreme Secondary Learner Government Facebook page alas 6:34 kagahapon sa buntag. Nga dunay mamusil sulod sila nga tunghaan. Ang mga mensahe gikan kini sa Facebook account nga nakapangalan sa Ted Hermosa. Pagka alas 9:30 sa buntag, nanawag ang usa sa mga magtutudlo sa tunghaan nga si Mr. Junico Herman Jr. sa San Fernando Municipal Police Station nga nagpahibaw nga nakadawat sila hulga daling gi-alarma sa kapulisan sa San Fernando ang maong tunghaan, apan sa wala pamabot ang mga pulis, ang principal sa Sangat National High School nga si Mrs. Rosemarywin Renes, mihimo na og security measures pinagi sa pag-lock sa gate o sa mga pultahan sa matag classrooms. Pag-abot sa mga pulis sa pagpangulo sa hipinini nga si Police Major Timothy Jim Romanelios, ilang ipang-inspeksyon na matag suok sa tunghaan, faculty room, classrooms o mga bag sa mga tinunan, apan wala sila nakita nga hinagiban. Tungod ni ang San Fernando Municipal Police Station, magpadayon silang imbisikasyon kung kinsa angan ang hulga sa mga tunghaan o kinsa usab, kini si Ted Hermosa. Makikilayon sila sa Regional Cyber Crime Unit 7, alang sa himuon nga cyber investigation o pag-ilasa nagpaluyo sa mga pagpanghulga. Makigdayalogo usab ang kapulisan sa mga tinunan sa mga tunghaan, aron tudluan kuno sa ilang angayan nga buhaton kung mahitabo nga active shooting sa sunod sa tunghaan, sama sa nahitabo sa dakbayan sa Tacloban, din doon itinunan nga nakamsan si kinabuhi o daghan ang mga naangol. Kasama mo sa San Fernando Municipal Police Station, inyo Radyo Man Olmo Samante Riway HP, Tata Carmen.
3: Radyo Mo Nationwide. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo og kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule di Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayaba, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes,